0: Hindi ko din. Sa Netflix ko lang ginantaw. Ay, sa balay lang, kuya. Gabulo ba rikutot lang, kuya. Max, kag mag...
1: Lion King.
0: Lion King.
1: O, nami.
0: Dayon ang kay Moana. Moana.
1: Moana.
0: Lantaw ko na.
1: Moana. Paano ba
0: namian pa ko na.
1: Oh, nami ang Moana. Namian, ang una nga Moana. Mas na nami ako sa una nga Moana.
0: Oh, namian ko to.
1: Kasi sa 2.
0: Sa tapalamati naton subong nga aga, Rajoman Mags, tamyawanan yung mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga, sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, Mice Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagasa na mo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil, kimisang kapi ng neem tree extract ng epektibo gid ng mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbsman Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tapalamati naton, subong aaga sa mga suki naton, hindi ka mo magkaripad kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May ara sila sa mga Kubota products. Okay, kagtanan nga magamit panguma. Kadto kamo ara sa Nasalawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Messers Terminal Choi. Kung nakabakal ka dira worth 3,000 pesos minimum ha, may coupon ka. Ang coupon ko na ihulog nato sa Tambiolo sa December 5 bunuto nato nina ang grand prize naton Kubota tractor para sa inyo. Gani magkaradyo man sa masuki nato na bilisin na lapit sa kamilyon. Bisan pisos way kilabayran. Magkaradyo man kadto ra sa Iloilo New Agri, pwede ka kabakal da sa mga spare parts, bakal ka dira sa mga seeds and pwede man fertilizers. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erdan Pudadera. So bisita na sa Iloilo New Agri, mga karadyo man. Kung gusto mag-unwind, ganto man sa Ina Farm, ara sila sa Agkuyawan, sa Barotac Nuevo. Kag, tistingin ninyo ang kape. Diin.
2: Tatak RMN.
0: Las 8:03, antak na sa aga. Sinong ibang paginaton ng mga talamyawan, Radyo Man Mags?
1: Good morning mga suki. Kay John Mark Alumbro, good morning. Sa kay Sir Stephen Panega, mayong aga nag-monitor sa aton sa YouTube. Good morning man sa kay Janelle Soliera Pastrana, ginatamyo to man ang iyang mother sa barangay Bagakay Pototan kay Nanay Neneng Florencia. Kay si Boy Bao Pastrana, salamat sa pagpamati sa aton mga kauturan kung ang problema ninyo gout, kung ang kidneys naton wala sa ikasarang punggan, ang sobrang kadamuon sa uric acid silawas. Ang uric acid, ginagakanto sa mga joints kanangin, kabangdanan sa gout, kag ang impeksyon nga inyo ginabatsya. Gani hindi pagpabayi nga magbatsyag sang sakit, dala ang sang gout, subong pa lang maginom sang suplemento nga may mandamo sa omega-3 fatty acids, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang omega-3 fatty acids kag squalene nga yara sa Dr. Pinoy, makatunaw sa pagpalamanog, makapadamo sang ligaments, kaya nagpabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong man nga magka-uric, magsaka ang imong uric acid nga halin sa pagkaon, kag nagasupply sa lawas sa madamo nga omega-3, gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sa tupa.
0: Sa aton nga mga suki kay Doc Nineth Pador, good morning Doc. Kay Ma'am Noemi Viejon, kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, good morning. Kay Maninay Willar, Maninay, kamusta ka na? Si Maninoy, kamusta na? Mayong aga naman sa kay Maninay Star, mayong aga sa mga suki naton, subong aga. Ginatamyo man naton si Ma, si Nang Jolly, Nang Jolly kasi Nang Gemma Navarro sang Hiraya Flower Shop. Arilan din sila sa May Lunaw. Bakal ka mo to sa mga bulak, to bakal namin sa mga bulak nila dito. Sa mga tapalamati naton, good morning man sa inyo tanan-tanan. Sa way kumatamyo, ginatamyo ko na kamo sang maayong aga. Basi may iban pagkikuda nga way kumatamyaw ha. Tanan sa inyo. By the way, soon to open ang Nick's Food House sa may Rumbang Pututan. 24 hours na siya nga mag-aservisyo sa inyo. Sa kay pare-bebot, sa bebot, 10 milas na labahan pare-koy. Thank you, thank you. Nakahigop sa mainit nga sabaw si Mrs. Laingin Matsag niya Radyo Manmag. Sinataki sa sang asma niya. Nahilanat pa siya. Thank you, Gid Parikoy. Sang Bebo Timina sa labahan na buwan. Talaba nila sa pagkatambok-tambok. Thank you, Gid. Bisita ka mo dito. Sa wala ko matamyaw, ginatamyaw ko kamo sang maayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Magi Maleriado.
0: Good morning!
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Ohoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
12: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
13: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akon sang iBerry. Tungod natural lang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
1: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Guazo.
2: Radyo Man, Reagan Arlos.
1: Mga ka-Radyo Man, subong aga. Sa West Visayas State University, may ara sa exhibit ngay gapatigayon ang Department of Agrarian Reform. Then may awarding man sila sa ilang pelikula agraryo regional level. Kag karon sa hapon sa Iloilo National High School, mag-abot si Secretary Conrad Estrella sa Department of Agrarian Reform agun magpanagtag naman sa Certificate of Land Ownership Award busay dolo kon kloa.
2: Lantawan nyo bala kung anong bulig sang DAR sa ato, no? Kaya nga ato nga isa sa opisyal dira Radyo Manovi, ang USEC taga Iloilo, taga Pasig City, daw katatlo na ni, daw kaapat nga way untat nga panagtag sang CLOA, nga sang nagligad nga administrasyon, luway kita na yakabaton.
1: So,
2: bintahagin
1: kung may taga Iloilo.
2: Taga Iloilo, bintaha kayo.
1: Kay ma-facilitate sang madasig ang para sa Iloilo. So, thanks to Undersecretary Jessery Palmares, former mayor, kag vice mayor sang Pasig City. Kag ti arada, duha niya ka mga assistant secretaries ang nagauyat sang pelikula agraryo, kag media campaign para mapainchindi ang mga agrarian reform beneficiaries on what to do sa ilang mga luta.
2: Importante ni subong.
1: Arada ang anay top media executive, si Assistant Secretary Jinil Dimorito, kag isa ka na broadcaster kag abogado man, nga si Attorney Quintin Magsiko. So, gentlemen, welcome diri sa aton liwat sa Iloilo. So, digidugay may kaupod nila sanday boss idol kag Radyo Manovi sa sininga kaywatan. Pero timauna-una to gamay, si Radyo Man Mon Kapalihan.
2: Ina, may mga message na kita gani nga gambal nga hindi pagdayunon ang programa kung wala kita tumo.
1: Gani man.
2: Pero sila ko hindi. Dayunan nyo lang. Kay maapas lang kami.
1: Sabi mo ano ang aga pa? As early as 7 a.m. kapangagda ng DAR kang breakfast buffet. Ti galing alas na hindi pa kita available.
2: Ano mo naman ang mga weakness natin, Radyo Manovi?
1: Base ara pa man karon.
2: Inita nyo lang. Inita nyo lang. Gusto ko tani daw sa bawblas ang kaldo. Pero kung may ara ka muna sa mga sinugbabla ng mga buffet man mo, sinugba ng mga tarong, mga steam okra, mga muna tani, anay Radyo Manovi. Muna ang gusto ko, base may ara pa man da. Anyway, kung hindi madala sa pamahaw, base may panyaga.
1: Gane man. So to highlight this event, para sa ano ang regional awarding sining pelikula agraryo sa mga nagapamati sa aton. Lawig nga panahon, duway tayo mabatian ang DAR nga nagakondak sa mga muning event.
2: Ah, wala. In
1: fact, no? Sa istorya ta kay Asik Jinil Dimorito, pagsulod nila sa DAR, ginpang-review nila ng mga Ilunggo kung ano ang media campaign sang Department of Agrarian Reform sa pagganami nga programa ini kapanagtag ka lupa sa mga wala lupa kag tudluan pagid sila nga magtanom para may produksyon ng lupa kag sa pagtanom gaan pa sila binhi gaan pagid sila
2: farm equipment
1: sa farm equipment
2: prito gid
1: ginaorganize may cash assistance pa. So nga ang hindi masyado popular ang programa nga nga kadamo sang gustoy baligya ang ilang mga agrarian reform lands dito nila nakita nga may failure of communication. Amak mo ang DAR nga na-create simpo ni late President Ferdinand Marcos Sr. Ang media campaign nila ay abusa idol. Nakasaka na ang message mo sa kahawaan pagi sa metaverse sa Radyo Biritas pa yung
2: ibalan mo naman na kung din lang nakalabot ang Radyo Biritas.
1: Sang una nga simpo.
2: Sila okay? Sikat na.
1: No?
2: Sikat na.
1: Pero subong naglain na. So ginidiyahan ini, no? Ni Josec Palmares, ni Secretary Estrella, ni Attorney Magsiko, kag ni Assistant Secretary Dimorito. Hasta nga matamat nga nag-sink in sa Agrarian Reform Beneficiaries. Di subong,
2: yeah. Ara, no?
1: Ang pelikula agraryo, gin-design ini, nga ang mga participants ini, mga estudyante, maubra sila sang short film para sa kabuhi sa mga agrarian reform beneficiaries kung paano nila gintalaumang ilan ang mga duta.
2: Ma-highlight diri ra Jumanovi nga ining mga beneficiaryo nga ini. Bisan ang mga lupa nila hindi gidman kalaparan, pero nakabuhi sa ila pamilya, nakapaeskwela sang kabataan, nangin profesional sang kabataan, subong ang isa gid lamang sang una ka nagapanguma, pero subong ra Jumanovi manami nang pangabuhi. So part ini nga gusto i-highlight sang DAR nga actually wala ya may ara ya sang kwarta sa farming. May kwarta sa duta nga ang duta naton nga ginhatag sa aton sa una hindi naton ginhatag sang gobyerno sa aton ra Jumanovi. Then gin talauma ta sa Mayo. Bisan gamay lang ina isa kapuna sang duta, pero nagsangkad ang pangabuhi sang aton nga mga pumuluyo. Hindi lang kita magtinamad. Matian ta lang ni ang sa una duman ko tuding aton nga mga gina-interview last year. Ang iya to duta to daw mga 1/4 lang gani sa ektarya. Di ang 1/4 sa ektarya. Siga nugin man na ra Jumanovi man. Kagamay-gamay. Pero puno-puno sang tanom. Kadto di sa nakakwanto, naka-pick up ang yani nga do taga antiki to sa o taga antiki ra Jumanovi. Ay, yan nga mga tudlo sa kadalagko sang mga alahas ya. Kayman, ang duta nga ginhatag sa iya, gintalauma niya sa maayo, kagamo ni ginggamit sa iya sini nga pag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: Yes. Kagtay mapukawan na di ang mga kabataan. Sa pag-ubra nila pelikula, insindihon nila
2: ang
1: kabuhi sang pagpanguma.
2: Yeah.
1: So, may encourage sila dayon nga ay may kwarta galing din. Ay may suporta galing gobyerno di. Kag magambal kita nga ang kabataan magpanguma. Why man nagakahulugan nga kung may ubra ka, kung may negosyo ka,
2: hindi ka naga-farming.
1: Kumbaga ang pagpanguma, sigihon mo da, pero ubra ka.
2: Yes.
1: Kaya nga, why man nga kinanglan ang tanom kag sapat nga tiniran mo manda 24/7.
2: Why man?
1: Ang tanom, itanom mo malanda.
2: Yeah.
1: I-supervise, punduhan, tunan, ibeligya, kag kunano da. Pero hindi sila nga biyaan mong ubra mo, biyaan mong iban mong nga ginatinder nga negosyo.
2: Kag ang pagpanguma,
1: so hindi naton bali pagkalimtan nga part sang aspect sang aton iya nga pagpangabuhi naga-produce kita pagkaon. Kay hindi lang pamilya mong napakaon mo, napakaon mo ang bilog nga Pilipinas. Food sustainability. Tiko matabo ina siya, ti happy kita.
2: Yeah.
1: Kay sa tuod lang magabot ang tion nga parehas ng pandemic. Why kita income kay why ubra? Pero kinanglan ta magkaon. So sinong ga-produce pagkaon?
2: Farmers!
1: Sinong ga-produce pagkaon? Nurse? Doktor?
2: Yeah.
1: Ang ga-produce pagkaon, mangunguma. So, tigaling kay nagliga nung dumaan ng interview ta sa farmer congressman. Bot nga nag-farmer tong daw hindi man to farmer itsura sing di patula niya. Ano gani sila niya? Ang average nga edad subong sang mangunguma pila gani 67.
2: Dumadira na ra Jumanovi.
1: Kag few years from now,
2: why na
1: ang mangunguma? I mean, ang ginaminta din ang mangunguma, ang mga individual, blah. Siyempre, mangunguma, eh, ni mga San Miguel Corporation, ya.
2: Tidago na
1: sila, mga lagpad ng mga plantasyon. Ti ara gina, ya. Pero, ang ginang-encourage na dito, ni mga gagmay. Kay, hindi na yung commercialize ang ilang produkto. Why na yung sang, kwan? Why na yung sang pato nga dako, kung ibigyan mo? So, ang ginang-encourage diri sa aton, pag tanom sang kahoy, pagtanom sang mga pananom nga makortahan ta sa uma, kasapatan nga mangin source ang pangabuyan. Amo na siya ang importante ining kampanya sang Department of Agrarian Reform. So we'll have more of this together guys sa report ni Radyoman Mon Kapalihan.
0: Tatak RMN.
2: Sabi ang kabahin Radyomanovi, kuauntaman ang report karon ni Radyoman Marjorie Miani. Kay may ara sang isa naman kalalaki nga natamaan kainom. Why kamulalong mangihi lang sa kuntani, mm-hmm. pero nahulog sa sabubun. Mm-hmm. Maayo lang kay na-rescue. Mm-hmm. Kag ang bubon ra Jumanovi, mm-hmm. wala tubig.
1: Wow.
2: Kung may tubig, disgrasya gid siya.
1: Pero maayo man di man guru tama kadalom.
2: Mga pulo kuno katapak.
1: Ate okay lang. Okay lang. Kung nagtama kadalom, mas nami na lang nga may tubig.
2: Tama.
1: Kay kung wala tubig kag madalom,
2: dali
1: ka. Pero tiya mo nang leksyon, no? Sa kaduro kasudlan mo, ang bubon gidya. Munang lain sa inom lang. Hindi ka nakadumdum lang. Isa, huwag ka nakadumdum ko din sinilas mo. Hindi ka nakadumdum nga. Abi mo ang largo mo, rinula. So karon dugidugay sa aton nga pagpangalagad.
0: Tatak RMN.
1: Mabati, takagpakita, Blanay. May vice mayor yang sa sesyon. Kasing kita, nice laya sa mga kapitan mo.
2: Kinalantaw na ito ng sesyon na Jumanovi. Kita, aware kita sa sesyon, nakakover kita sa sudan, kakover kita sa probinsya. Pero ang presiding officer, kung mag-amuning tuno mo, ang parehas na isang vice mayor nga ni, kung ako ang gininvitar o isa ako sa mga tao nga gininvite sa isa sinikapagtililipon, daw mamirsaman ako. Granting abi nga husto ni ang ginausisa nga may ara kuno ra Jumanovi sang millions of pesos nga nadula. Pero ang tuno abi sang pagpamangkot. Hindi pamangkot eh. Daw may kuna akusar abi ang tuno eh. Sa muna nga gapamangkot si Vice Mayor. Kag ginatudlo niya ang kapitan, ti ang kapitan gintudlo man sa balik kag nagsiningitanay na. Nga maayo pa gani ra Jumanovi ang labasan kay daw malinong pa.
1: Aning Vice Mayor nga ini permi ni sa mga raids coalition meeting.
2: Siya ni permi
1: sa mga DDS.
2: Yeah.
1: Nauntat lang ni gawang minitingay na nila subong. Umpisa nga na priso si Congressman Mike Defensor.
2: Yeah.
1: Kag sugod ng impeachment trial ni VP Sara. Kag ginaukay na si Pulong Duterte kag si Basti Duterte, duway na sila ka raids coalition.
2: Way na, way nagawa. Way nagawa, way nagawa, way naguro sang
1: amo ni sang daw kun matian mo bala. Kun familiar kamo sang una kun may luguson bala sa pelikula si Rumi Diaz. Na, daw ginahungod-hungod dina. Pero kanugo na maalam tani ni nga tawo.
2: Lawyer ni.
1: Kag New York State Board passer.
2: Yeah. Oo, maalam siya ra Jumanovi.
1: Gibo siguro New York State Board passer ari daw mo man.
2: Yeah.
1: Malam tanini galing kay but what's happening no? Panahon bala ni Duterte na notice ko. Hindi ni pakalain sa iya. Notice ko lang bala na normalize no ang kwan ang do kwan bala do brahubal nga binatasa no. Kaysa muna di antes Duterte. Kung kulang kagawa sa alam or kung may alam ka man do medyo kay excessive sang imo yang anong mood swings
2: nung
1: ang behavior mo blado medyo rascal
2: daw medyo rascal
1: daw hindi na siya nami simpo abi ni Duterte na more nga pang dinascal ka
2: daw hero ka
1: daw nami
2: daw nami
1: hasta nga naanad ti delikado na kay man kung ang mga dascal kag wala alam nangin norm para sa ila nga muna ti kay damo sila naggrupuhay sila. Dayon na-amplify kami social media na.
2: Kaginapanakpakan na dayaw-dayaw sila eh.
1: Oo. Ti, nagsigisigi na ginlang eh. Nag-init nga, nag-init sila. Hasta nga daw, why na lugar? Natabunan na nila, na-outnumber na nila. Ang sadto, nagkakipi-kipi nga maghambal.
2: Yeah.
1: Natabunan na nila. So, doon muna nga, ang mga alam nga tao, nagpararyuni sila ho. So mo na daw kinanglan sa Pilipinas, reset. Huwag taga sila yung adulaan, tingog ang imol. Pero imutang ka sa lugar. Inang bisan huwag kablay na lungong, feeling mo may nalungong ka, kay kabalo ka mamuyayaw.
2: Padagaan ta lang sa taas, tingog. Padalaan ta lang sa kung nakaulinsin di kita sang laye. Pero Radyo Manovi, ang imo nga ginambal, depende na sa imo nga pag-deliver mo. May ara kung kay isa nga pwede ka man kapangakig. Pero hindi man tumasaklaw ang ginakigan mo, kaya depende man sa sa tuno sang imo sini nga tingog. Tina subong pamatian niyo kay nag-viral ina Radyo Manovi. kadamo man sa nga-apinda kay Vice Mayor, pero kadamo man sa nag-atake sa iya, bangod nga kung Vice Mayor ka, ikaw ang nagpatawag sina during session pa, gin-invite mo mga kapitan, may gina-imbestigaran, I think para sa akon, hindi ko way kukagi Vice Mayor. Pero di pwede mo ina mapaagi sa proseso. File kaso! Di ba? File kaso, pero inang itudlo mo, duro-duroon mo ang tawo sa sulod sa sesyon. Daway naging managkakalaigo.
1: Oh, sa batian tabla, no? Ining natabo ngayon yan, test check si Radyoman Marjorie o Radyoman Mon Kapalya.
2: Yes.
0: Tatak RMN.
3: Magnanakaw! Magnanakaw ka! Magnanakaw!
2: Ang pera ng
3: Tobacco taxes ay hindi natin pera. At hindi nyo maitatanggi mga barangay captain at mga mamamayan ng Reyna Mercedes at kayong membro ng council, ayaw natin tanggapin na ang pera ng taong bayan ay nanakawin.
2: Sakto man.
3: Kapag hindi nagawa yung mga programa, saan napunta yung pera?
2: Napamangkot yung kwarta sa barangay guro, ayuda.
4: Sir, suggestion ko para maging maayos ang lahat, siguro kailangan din yung i-actual na visit yung mga project.
3: Yeah, yes, i-visit natin yung from last year. I-visit natin one by one. Kaya yun gagawin natin ngayong hapon.
4: Okay.
3: Alright, let's do that. Para umandar ang negosyasyon natin. Ito, dito yung kapitan ng dangan.
2: Base magambal sa mugin manigurong tunoy eh. Radyo so, manong medyo pabuklas bala.
1: Kung may, may interview na sa nga daw formal man.
3: Di ba? Pang,
2: medyo pabuklas bala ang tingo. Nang panita.
1: Oh. Pero may araya kung kapangaki.
3: Malalat ang grande.
1: Taas ang tingo, okay?
3: 5 million.
1: Yeah, yan doon inapis na bala.
3: Ganito ba yung kapatay ng mga ko?
1: Magkakaw!
3: Ano? Meron bang nagawang 5 million worth na two-story BHS sa inyo? Na bago?
2: Nagtindog Kapitan Dre.
3: Hindi ba nagawa? Hindi ba nagawa? O hindi pa pala nagawa eh. May picture ka? Ano na ang nagawa?

0: hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang. Oh. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa. Ikaw, Mr. Slipfield, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
1: Bakit?
0: Oh. Ituro mo ako, dituro din kita. Oh, nga, sir. Oh, wala pa dito sa'yo. Bakit ang mga nangharang last time?
2: Paano mo sabihin na?
3: Ito na, ito na.
4: Point of order, Mr. Presiding Officer.
3: Point of order ng tanan yung konsyalo.
4: Point of order. Point of order, Mr. Presiding Officer.
0: Ang abas to sa magnanakaw!
4: Mr. Presiding Officer.
0: Magnanakaw!
4: Point of order. Point of order, Mr.
0: Magnanakaw!
4: Point of order, Mr. Presiding Officer.
0: Mga magnanakaw!
3: Te.
0: Magnanakaw ka!
3: Te. Vice Mayor kas na.
5: Huwag ka imo, huwag ka pag ni Bidinsan, balong mong magnanakaw ang tao?
3: Pangakig ka lang kung si Loay Nagid, no? Singgit ka na, pero nag-aboy sa sangan ng parliamentary words.
5: Oo ah. Ako ni, kung ako di ALG, suspenderon ko ni.
3: Oo. Di daw mo ginang tabo, Guro?
5: Laban-laban, Guro, suspendi siya.
3: Birahon isa sa ombudsman.
5: Birahon isa sa ombudsman. Nakuha na siya eh.
3: Ginaulatan lang, naulatan niya sa makitaan kitar. Ang kapitan niya, matapong lahi, Guro. Mabato na niya.
0: Wala nang magnanakaw dito, wala nang napatunayan pag magnanakaw.
5: Ah, tama.
3: Oo.
0: Wala!
3: Singgita niya doon sa Rumi Diaz. Oh. Oh. Siya ang Vice Mayor, siya ang Abogado, siya ang Preside, siya man na naguba sa kwan? Dikurong?
5: Ikaw ang mataas ang iniskulahan, Vice Mayor ka, lawyer ka, ikaw ang gasinggit, una best Radyo Manuvi, sa naghambal ang kapitan dito, mahambal ka point of order, sang ulihi, sang gintudlo mong kapitan, nagbalos ang kapitan, tinudlo ka man, siyempre, na-offend man tong tao. Kaya bisan paano, kapitan man ina sa barangay. Tawagun mong magnanakaw. Ang magnanakaw, ang iligay nun, sinakawatan. Ti ano ang ebidensya sang Vice Mayor? Ngambalo niya ang kapitan nga kawatan.
3: Abi, sino di ang pinakakilala mong akong kapitan, abi nga Trinyas?
5: Kapitan nga Trinyas.
3: Sinong pinaka diehard abi sa nabalan mo?
5: Irene Ong eh.
3: Si Irene Ong? Luwa sa iya abi kay tiga konsyal sa Subo eh. Ang ordinaryo lang ang kapitan. Hindi sa Liga President.
5: Hindi sa Liga President. Ordinaryo nga kapitan.
3: Sino be? Ang diehard gid. Damo man sila,
5: damo
3: no?
5: Man pero sila, pinaka, damo sila eh. Hindi ko ano gid eh.
3: Pinaka-visible ko nga makita. Pero may nga nag-aliluya.
5: Ikaw be?
3: Si Kapitan Maduna Martin.
5: Bahu!
3: No? Why ko nakita sa iya, pero pirmi ko na sa makita nga...
5: Da, ara sa sakon pirmi ah?
3: All praises kay Mayor Trinyas. No? Ti, alimbawa, dalon mo na si Kap Maduna bisa sesyon, no? Dayon, singgitan sa ni Vice Mayor, alam mo, Magnanakaw! Magnanakaw! Magnanakaw! Hindi, bla, do ka sobra man.
5: Do sobra.
3: No, so daw hindi naman nami ang ginubra sa Vice Mayor.
5: Daw ini iyang batasan Radyo Manuvi. Bisan ako.
3: Dumduman mo ni isa sa mga rally.
5: Dumduman mo kita
3: ni gambal nga motibog.
5: Kina
3: na so daw gakwa sa kadayawan kun daw makapang alarm sa sang tao.
5: Daw mo ning batasan niya gid.
3: So tinagamo man na kaysa subong abi nga panahon.
5: Ginapalakpakan sa mo.
3: Ginadayaw ang mga mo. Sinang inuros-uros, bla?
5: Inuros-uros, gitya.
3: Sa unaya, pwede kaya ka was-was sa kontra mo. Pero hindi kinanglan nga maglabot sa puntong may buyayaway na or naka-hostile, git bala, sa imo delivery.
5: Siguro, Radyo Manuvi, may mga turasukay, mga kwestiyonanay. Pero inang maglabot sa puntong ikaw ang Vice Mayor. Hindi mo mabaton kay gintindugan ka sang kapitan, kay gintudlo mo, kay tinudlo mo man siya. Hambalon mo dayon ang tao nga magnanakaw. Dayon kasinggit ka, Vice Mayor ka, kasinggit ka. Una bes, ikaw dapat ang magpakita sang modelo sa tanan. Kay lawyer ka, Vice Mayor ka, kung aid of legislation or nag-iimbestigar ka mo, i-imbestigar kita, ikatuan tang barangay, amuning reklamo sa tao, mamangkot kita, din ang dokumento, din ang pictures, etc. Hindi amun na eh.
3: Kung
5: hindi
3: mo makita, yeah, doesn't mean dayon nga nangawal. Pagyambal sa sesyon. So, galing iyaya gusto, mastaring.
5: Mastaring siya.
3: Kagti panulok niya sa tao, silinggitan, ginamon niya na ganing.

0: NBI director.
1: Diri sa aton daw waya ko kabati isang amuna nga mga bisan pa mayor. Mm. Radyo Manuviet at gani vice mayor ka pa lang eh. Mm. Bisan pa mayor daw tama ka road bala sang imo nga batasan kun amon mo tong tawo. Mm. Dayon. Mm. The first time ko nakabati iya nga kun may ara sang ginaimbestigaran sa council. Mm. Amo nang imo tuno sang tingog. Mm. Usually mamangkod ka malang kapitan, may kwanda, may mga reklamo nga amo ni, may mga reklamo amo ni, etc. Pero ina Radyo Manuvi nga primero pa lang medyo nakadesisyon na si Vice Mayor nga ama kapitan niya nangawat na. Wala pa matapos ang pamangkot niya, pero sa iya pa lang umpisa sa istorya, ginadudahan niya na nga ama kapitan ang mga kawatan. Tikita mo tong pagambal niya sa kapitan. Sini nga ikaw, kapitan? Amo na mag-address kita sa tao, ha? Iya, ikaw, kapitan! Sini niya?
0: Pag wala, pag hindi makita ang proyekto, kinawat.
1: Kinawat, sini niya, sini niya ito, madunduman niyo, sini niya. Nasana yung ano, two story na barangayol. 5 million. Sana. Ulti mama mo ko na Radyo Manuvi. Do hindi ko na iya kasaho sa mga muna ng estilo. Kunara ka guro sa balay mo.
0: Kun mayo guro mo sa idol. I-reiterate mo na lang ang sir, ang opinion sa NDILG. Muna ang mga vice mayo, dapat preside na lang ikaw mo. Ay, grabe man yung sa Tony Harold. Respisyo, no?
1: Respisyo. Oh. Sobra-sobra man.
0: Panugon. May alam tanini. Okay. Anyway, amo na natabo dito. So, kabay pa, hindi na na di matabo sa ato niya, ha? Vice Mayor, hindi niya matabo, ha? Kagdaway man na sa nga musina si Vice Mayor Barunda.
1: Tatak! Bisan sa mga banwa, ang ila to, Radyo Manuvi, banwa man lang ito gani. Kagamay-gamay nga banwa. Bisan sa mga banwa, dari, daw ay ginman ko kakita, kagkabati pa, sa mga amunang amang estilo, sa mga Vice Mayor. Kaya iban gani, di nga Vice Mayor, hindi gani mag... magpaano gani na, mag-preside kay ini kabalo.
2: Tatak RMN.
0: Alright. San ba si Radyo Man Mon Kapalihan? Muna akong tasabi, antes kay Radyo Man Marjorie.
1: Nakita ko Radyo Manuvi sa mga pictures ni Radyo Man Mon. May mga naka-display dito ng mga
0: so, butas. Meaning, open ni sa tanan guro?
1: Guro, may kung mga may vegetables.
0: Kung may kay ang mga ginatanom sa mga agrarian reform beneficiaries ta, ng mga produkto, pwede ito mabakal subong sa grounds ng West Visayas State University. No, kagdugay-dugay, kwaon taman ang kwan ang update sa sining nahulog sa bubon nga humog. Ang bubon bo sa idol ang tamburong galis pagkagamay nga tamburong ni. Sakto na sa lapad-lapad nga tamburong tani do okay sakto-sakto gid sa. So
1: maila naton pagkahulog eh, hindi una ulo gid. Ambot lang imangkotong tanang
0: una ulo niya. Bot kon ka ginawa sa kon bumugsok sa lupa to? Ay, guro, makapangita kita sa mga muni, no? Nga sa kalugbon, bala, na-trap sila sa kahuluya nga sa Constanza.
1: Nami ko, mama-interview
0: ito, bala. Then, sa nakarecover na sila, leso na to sila, mambal nila, nagbago na git sila, bala. Gaguluwa pang buli, isang tarso. Bitin sa iya, pasakas, baba, o. Gaguluwa ang igot-igot niyo.
1: Tiga, lilingin na to, guro, ulo, ya kay bastante to sa ino.
0: Kag mainit sa dalawang bubon mo, kulang ang
1: oxygen. Kulang na dalawang oxygen. Kasi,
0: pulo lang katabay, di manabaw-nabaw na. Mayo lang kay pulo katabay.
1: A pulo katabay gani Radyo Manuvi. Dalom na ganing pulo katabay mo.
0: Dalom-dalom naman.
1: Dalom-dalom na ng pulo katabay. Doon
0: pero kung mga timingan yung mga 15-30.
1: Tatay ka na. Ah. Si no. Tatay nagsulod sa bubon sa amon. Kay mabuligid siya. Radyo Manuvi nalipong to sa dalom.
0: Kay kulang
1: kulang to bala ng oxygen. Why to ti kadalom na sina. Muna nga kung dito ka sa dalom, why ka dayon ma-rescue? Tigbangon sa kunugbon mo, hindi ka makasaka, mapatay ka to sa dalom.
2: Tatak RMN.
0: Pamati ka mo kay may mga exhibit to sa mga produkto nga mabakal nyo.
1: Yeah.
0: Radyo Man Mon Kapalia.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Obe, Radyo Man Regan, makita natin diri karon na narisari nga produkto, no? Kalin sa lima tanan ka probinsya no, sa may Western Visayas iyasang Guimaras di subang aga no may baho no pare na kagin may kwan subo no pero pisa ang ribbon cutting
0: opening na
3: ribbon cutting sa
0: okay sa so, paglikas ugod official
3: Apa ko pala niyang agrario trade fair.
0: Pero dyan ay ka, ining agrario trade fair, open ini for public or para lang nasa taga West?
3: Bukas sa publiko.
0: So tanahan nga makatong, pwede.
3: Pwede, pwede.
0: So kung mamalaklong sila, gusto nila mamalaklong kagbrato, kagbulig sa mga agrarian reform beneficiaries, kadto sila sa West Subong.
3: Yes.
0: All day na eh, all day?
3: Oh, all day.
0: Okay.
3: Dari na sa may ground, pagsulot mo, left side, no?
0: Ha, football field, ha?
3: Tapos sa tubang sa cultural center, no?
0: Okay.
3: Ay, dutano, biro, duman, regan. So, aridyo, may priest ka pa niyo. Ang iya sa Kibarasi, may dragon fruit, may puha, may mga finished processed products sa mango, hindi pala ba na, no? So, di, may mga pizza niyo. Apalaya o ano ni cauliflower.
0: Okay.
1: Dami nakita ko di, may marang ganyo.
0: Tanan na los mo na raday, no?
3: Yes, sorry. Di,
0: damo ang gintra.
3: Damo, no? Di man ka probinsya, no? Tingop ka.
0: Tipertik damo? Sige. Ti pala yung kalandaan ay, balikan ka lang namun karoon, kung tanay report ni Mars, then matamat mga kamida.
3: Yes, sir, Juman Hobbit.
0: Ti, busog na.
1: Nakakuan ka na stomach development?
3: Maging agaw ko na ay bagulang it. Kay sige daw makakilip ko.
0: Ba.
1: Kimya may bili. Ano to mga gin prepare?
3: Ang galderia puro na dikwan, puro na di produkto.
0: Native
3: pagkaon ito ang kakapit. Di may talabak ang mga ano na.
0: Pre ni ng buffet ba?
1: Ang buffet din, no?
3: Ah, why pa di buffet? Karon
0: po. Why kakakita ko lang? Paga pa kayo na ngambal. Ito to's cultural.
3: At ito's ulot. At hiyat ito sa pelikula, Agrario.
0: Tiga ni. Kiyo, ato kitiin mo man to.
3: Sige lang.
0: Anyway, after the rain, may pelikula, Agrario ta. Then, karon sa Apon, sa Nasyo naman, ang tagtagan ay kluwa. Radyo man mon.
3: Sorry sa kada Novi, no?
0: Sige.
3: So, ako ni matulong aton. Deka. Kato ka mo diri sa mga tontakto na sa sunod sa West Side State University para makasin yung mga produkto. Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatakar.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalian. Usad siya subong sa grounds ng West Visayas State University. So open for public ni.
1: Hindi pwede ka to ka pamalaklon. May mga gina-display sila dira ng mga produkto halin sa nagkalainain sila ng mga probinsya. Bakal ka mo dito, base kung mga priska gina na makabulo barato pa ka mo mga Radyo Man.
0: Yes.
2: Tatak, RMN.
0: Sanbay si Radyo Man Marjorie Miane, may natamaan ka hubog. Amot ka gamay sang bubon, nga ditugid sa iya na hulog.
1: Siguro kay ang report nga ton nga nakainom na si Radyo Man Ovi. Nangihi siya kuno.
0: Ti
1: siguro, bala mo naman kung nakainom ka, dulom ang lugar.
0: Why pa ko may nabalan nga pitoy galakat mo?
1: Galakat ang tiin.
0: Karoro pa dira. Tapos magabulto man sa lupa. Nga, ato ba si nagpatunto-tunto?
1: Oh. Ti mabudlay. Pabasi bala kun wala matalupang dan kag may mga bubon kun ka isang inang way mamlatakop. Ti base ko na tipaslong to siya. Pero na respondihan man sa gilayon base ko nakakita man sa iya ang mga upod niya to. Amo na nga nakuha siya. Ti amo na ganing hambal naton nga kun nakainom ka. Kadamo gid iya sa mga konsekwensya kun pigaw nang imo mga reflexes Radyo Manovi. Ang mga nagaga-disgrasya sa mga motor, mga nagabunggo. Nakainom na either nakainom or hubog gid yang iban ti ini kay nahulog ka. Hubog gini.
2: Tatak, RMN.
0: Abi, check tani, ini nga bahin bo sa idol.
1: Magradyo man sa matang palamati naton sumunga aga, mainom kita anay sang aton sining vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, mayuni para sa aton sining sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kiban pa nga balatian. Magradyo man, hindi mag-sulab ang aton nga sulok-sulok kay man alkaline siya, gani, inom kita sang aton vitamin C, mighty C. Kung kape naman, ang aton sining nga kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, mainom kita magradyo man sang aton sininga Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapaputi sang aton panit, nagapapagun sang aton sininga tulan, may kape ka na, guwapo ka pa, inom ka sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak, RMN.
0: Check naton si Radyo Man Marjorie Miane.
2: TYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Manovi, Radyo Manregan, na mangihi lang kung tani apang nahulog sa bubon ang isa kalalaki sa barangay Dayhagan, Carles, sa Domingo sa gabi, Oktubig 4. Nausunod rin kay SFO3 Noli Enriquez, ang farm marshal sa BFT Carles. Nga nakabaton sila sa tawag, no, nga may lalaki nga nahulog sa bubon. Gilayon sila nga nag-responde sa area. Pahayag ni Enriquez nga sa ilang pagpangusisa nga nakainom, ining biktima nga si alias J, kagagin sa wife ni ganit, sa iya asawa, nga hindi bala maglakat. Radyo Manovi, Radyo Manregan, kaya ara sa mga impluensya sa makahulubog nga ilim noon. Galing ang natabo diri, kaya nangita siya sa lugar, agod nga magpangihi. Samtang nagalakat ini siya, wala siya katalupangod nga may bubon. Hmm. Ang bubon,
1: inang... Anong ining bubon ha? Do wala siya, may takop niya. Do, manabaw ang iyang, di ba? Do may nag-ulbo pa na siya nga parts ang simento, Radyo Man Marge?
4: Ang bubon, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, wala takop. Mm. Ikaduha, ang bubon, do isa lang, may isa katamburo nga nagalabaw. Mm. Ah, di ba, may mga iba na kabubon, tag-tatlo katamburo.
1: Oo, may taas eh, may taas. Ariya, na nakita ko sa video, do, nubo lang niya, do, hasta lang nga sa tuhod.
4: Ah, isa lang siya katamburong. Mm. Tapos, ang kadalumon sini, 8 to 10 feet. Nag, ano siguro, na-out balance bala, because ang kahulugbon, nahulog, paghulog, maswerte siya, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Wala sang tubig. Ang tubig mga 1 feet lang. Mm. According diri sa BFT Carles, kikon mga taas na tubig, di laban-laban nalumos na ini siya. So medyo malapit na sa mga pamalay. Habang dalan nga nagsiningitan sa dito sa idalom, kagati mo tingin tawagan sa BFT.
1: Paano sa nahulog? Una tiil or una ulo?
4: Hindi na mapatpat sa BFT.
1: Pero why sa bali, Radyo Man Mars, no? Why sa bali?
4: May mga pilas sa tangkugo. Mm-hmm. Ang dugo-dugo itong tangkugo niya sa liog because ang impact. Mm-hmm. Nagpungko, nanuto siya sa sulod. Kung nagpakuribong, samtang nagasinggitan sa tabang.
1: Ah, baluman sa galimang singgit?
4: No, baluman sa...
0: Pero anong distansya sa pinakamalapit na balay?
4: Ang hambal sa aton sang ano hambal sa aton sang BFP do mga dira lang 3 to 5 meters.
0: Hindi
4: man tama gid kalayo.
1: Kita siguro man eh, nakita
0: ano ni natabo.
4: Natabo ni Radyo Manovi, Radyo Manregan mga alas 7, alas 8. Dira-dira, sa gabi.
0: Sa gabi. Mayo lang kay bugtaw pang tabo.
4: Timprano
0: pa. Timprano. Oh. Ragok ng tanan. Ah.
1: Ayawan.
0: Nagahan pa sa dahil. Hindi man sa gurong patay, bro.
1: Hindi gurong mapatay, ah. Hindi mapatay, guro, ah.
0: Galing matulugan man ato, guro, sa kahulugbon, masandig.
1: Tulog.
0: Hindi man sa kapungko. Mars, hindi man sa kapungko.
4: Gamay siya nga, gamay ang bubon. Pero makapungko siya.
1: Makapungko siya, guro.
0: Nakapungko pa man siya.
1: Tiki, do gamay man siya nga tao, eh. Do gamay siya nga tao, Mars, no?
4: Do medyo...
1: Do maniwang-niwang siya. Maniwang siya.
0: Kung nagunaning ulo, dako siyan sa nalipong niyo patay.
1: Patay siya.
0: Kaya una tiil, ah.
1: Matsag ko, nagalakat siya, Radyo Manovi. Pagliktin niya bala? Huwag niya matalupang. Dan kay ang ulbusang tamburong.
0: Gamay lang.
1: Nabaw. Mm. Kaya may iba na yan nga ginapataas na para sa mga bata mo.
4: Oo, para sa bata.
1: Ariya, siguro si gilakat niya na pagtapak niya dito. Burahog na yun, padalom. Muna.
0: Taga-dira man sa barangay.
4: Taga-dira man.
0: Lifetime na niya siya nga bantugon. Kada ambubon niya, permanente na niya mo. Lifetime na madumduman nga gindagaan sa da.
4: Amo na gani, pero ti nanampawa na siya gani sa kahulugbon. Mm. Bangod sa natabo, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Ari ba lang portion ng sang pagpahayag ni SFO3 Noli Enriquez, Farm Marshal sa BFT Carles sa ato na interview.
5: Dapat sana yung mga pupo natin sa panpahayag. Dapat sana nakatakip, buti ka mo, eh, adult na siya. What pala nangyari sa mga maliit bata, di ba? Children, nakatakot ng pain siya. Naririnig ng mga ano, kasi palapit lang siguro ang distance from the house yung pinangyarihan. Siguro mga 3 feet lang.
6: Pero sir, pwede mo ma-describe yung bubon or yung well ay... Ano ba? Yung parang plain lang siya. Plain lang siya.
5: Yeah, plain lang siya. Parang ano siya, ma'am. Yung kita mo yung ano?
6: Tatay lang sa mata?
5: Oo. May imbornal siya, ma'am. Parang yung type na imbornal. Yung imbornal na, di ba?
6: Nakahala
5: ng COVID. Parang ganun sa kalaki, ma'am. Same na same yung size.
6: Ah, okay.
5: Oo, sementado siya, ma'am. Pababa.
6: Pero gano'ng kataas sa from lupa, sir. I mean, gano'ng kataas yung parang ano ng bubon ng, bubo, ng well?
7: Ma'am, mga 8-10 feet talaga siya kataas kasi alam mo, nakikita talaga namin parang na-estimate namin 8-10 feet kasi wala siyang tubig, maliit lang.
4: Si SFO3 Noli Enriquez, Radyo Manobi, Radyo Manregan. Mm-hmm. Ang tamburong niya, Abi, siguro ang
1: gigamit. Kita ko sa video, Mags, Marge, ang tamburong niya, gamay gidmana.
4: Hindi siya, oo.
0: Igo lang ginawas siya, Marge. Hindi ka niya sa kapungko, guro ah.
4: Makakuan siya, makapilo-pilo siya gamay, kinabalik siya ng pungko.
1: Kita ko ang tamburong niya, ang circumference niya, gamay. Dayon, may mga tamburong, dako bala Radyo Manobi, yun lapad.
4: Lapad bala.
1: Ara ya gamay siya, dan daw nakanubo bala.
0: Nakagamay sa nana.
1: Oo, pang
0: imbuyo man sa Mars, oh, ubog sa pro, kabalo man sa magkabit, sang kalat, papuli, pasa ka.
1: Kabit sa.
0: Lipat man sa ubog sa.
4: Oo, actually, naghambagan yung BFP. Habang lang, ma'am, medyo na-delay gani Amon responde. Nahil, why mo kami na-delay sa responde? Nadugayan kami sa pag-rescue. Kasi, syempre, wala man niya agad mga grabing equipment ang BFP mo sa mga kaangay sina. So, gin-improvise lang nila kaging gamitan sang lubid. Yung paano man siya? Gapang hauhid man sa
1: pagtatak. Ah, kita, kita lang mo sa video, araw.
0: Mas hindi kaman tama ka ubog.
1: Oo, araw.
0: Nahulog lang.
1: Ginabutong siya sa babaw. Ginaalas, oh, araw.
0: Na naman sa magkabit.
1: Kabit duwa kamot, oh.
4: Oh, okay. Pawan na sa gani.
1: Oh, kakabit sa duwa kamot.
0: Ang kulba niya sinaguro tos dalom di amak.
4: Actually, ginahimuan nila na ganit siya daw memes bala nga, bal nila. Kahit hindi tawag sa kasawa yan, di sa mamati mo. Nari lang ko di sa bubon, gasunggod.
0: Ano, di ganit yung barangay na eh?
4: Ang Dayhagan sa may Banwas ng Carles.
0: Mainland eh?
1: Mainland, bala rin mo?
4: Na mainland na siya, oo.
0: Dayhagan, Carles?
1: Dayhagan.
4: Oo, oo, oo.
0: Tuod ni Mars nga ang tubi kung alin sa Dayhagan, bau buli.
1: Mayo lang kay way unod nga tubig da, kung may unod nga tubig naman, nalumos na siya.
4: Buabot lang.
0: Ti, kani, trinluan yung bubon niya.
1: Trinluan, way na naguro. Ti, way pagani kay Igo ang El Nino, way na gani tubig.
4: Oo, oh, one feet lang ko noong tubig, Radyo Manobi, Radyo Manregan, ti, imagine.
0: Gamay
4: lang.
0: Ah, nabaw.
4: Tama,
0: nabaw.
4: Saka ano, nabaw. Ti, importante, sige. Nakuha na siya, kaya hindi na siya magliwat. Sa sunod, kung tawagun ka, asawa
1: pero,
4: na mapuli,
1: delikado
4: na,
1: Radyo Man Mars, no? Kung nahulog na ang adult, basi mga bata, bla, doon ka nubugid. Siguro pa, matsa ako na kuya, butang tanatako pa, patak pa nila na.
0: Delikado na, no?
4: Amo man ang hambal sa hepe sa BSC nga na may tanikon may takop para nga safety, especially sa mga kabataan. What if kuno kun may tubig, kundi kaluluoy man yang madagdag dira. Kasi sometimes hindi mo man bala matalupang dad, hindi man tanan nga portion sa barangay, especially sa mga kaangay sini, may mga suga. Radyo Manobi, Radyo Manregan. Nagsandig-sandig ka, dabi karon kag pagtukod mo, kabos, diretso ka sa sulod. Anyway, yung manumadulong natin nga update na gikan sa Banwa San Carles. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat sa kay Radyo Man, Marjorie Miyane. So, grabe man eh, no? Pero more than siguro sa istorya sang hinubog, no? Diri kita madwell kung paano tayo highlight ang pagka alisto bala sa nga to niya nga mga bumbero busay doon. Basta gani rescue, ya, gaan ko gidya kredito mga firemen ta. Wala pa na sila ginagaan sa gusto nga gamit sa gobyerno ta.
1: Yeah.
0: Improvise lang na yung ila. Pero sa tsimpo sa italita,
1: sila ginaya.
0: Basta rescue, ya, mapusla nun gidya.
1: Bumbero ginaya. Bumbero, Radyo Manobi, niway na sila gaaway lang sa kalayo. Away nila, ya, kalayo, baha, bagyo, vehicular accident, tanan, pareho sini, pati animal rescue. Duduman ko to sa una sa may kabatuan to, gin-cover to ni Radyo Man Mars, nahulog to Radyo Man Uving Ido, ginkatuan sa pulis, tinawag sa pulis ang bumbiro. Nagkato ng pulis, pero ang pulis way ka-rescue, ang bumbiro ang nag-rescue Radyo Man Uving.
0: Actually, palariyo na sila nga may training.
1: May training sila sa rescue.
0: Pero nandan na nang ang bumbiro mo gidyang
1: sa kagang bumbiro
0: sila
1: gid man kapin pa kon para sabi may mga aksidente ang tawo gatinga first aid bumbiro gid Radyo Manobi
0: subot ang balon the safest person on earth amo si Radyo Man Marjorie no
1: well siguro
0: ti mga safe ng mga tao di sa ton ang mga asawa sa bumbiro
1: ti oi
0: eti alagang bumbiro risk yung bumbiro.
1: Lain gin man guro ang bumbiro eh. Kas pin pa ang mga bumbiro Radyo Manuvi, ang training nila abi ya hindi sila sa enforcement mo. Ang training nila ya more ni sila ya sa disaster response.
0: Sakto na.
1: O amo man nga ang mga policeman, ang training nila investigation,
0: criminal
1: peace and order ang ila. May gamay na sila nga training man para sa rescue, pero basta sa rescue ya yatag ta nagidi na iya sa bumbiro.
2: Tatak RMN.
0: Isa na tungdan nga ini. I'm sure ga pamati kada or makalabot man isay mo amo niyambal. Inom pa more.
1: Ang lain na sa dasol sa dako kang bubon mulog.
0: Ti lifetime na ni may video kana nga gagwang igot-igot mo.
1: Susara guro ni istorya tus barangay.
0: Ti laban ni. Ang asawa niya ni guro kag may bata ini sang kahuya ang bata sini. Okay lang nga nahubog, main si Diano.
1: Titanan ka kahubog man mo.
0: Pero nang nahubog, yun ang hulog sa bubon.
8: Kaya naman.
0: Bodo ka huluya man. Pero ti lesson na ni nga dapat din ay maliwat. Pero, the fact nga natabo ini sa dako nga tao.
1: Delikado sa kabataan.
0: Eh? Pwede ni matabo sa kabataan.
1: Kagun kabataan, Radyo Manuvi ba?
0: Takpin nyo man ang bubon nyo, ro-ro pa ka mo.
1: Takpin nyo man.
0: Takpin nyo, kagkandaduhan.
1: Kandaduhan.
0: Kaya delikado na, mga hinursor, gig ka mo pilakadla kung may patay na da.
2: Tatak RMN.
0: Last 9-3. Balita, buyantang aton ng mga segments. Then, off we go, Busaido.
1: Tama na, Radyo Manuvi. May ara subong samasukin nato na tag last chance karon, may trial karon. Sige hapon, ibalik tong executive director sa AMLAC. Pero sa mga tapalamati nato, subong aga, istoryahan taanay ang aton sinimabian nga suplemento nga magkabulig sa aton. Siyempre, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subo nga aga mga karadyuman, isa naman sa mga topiko nga aton sining istoryahan, amo ang aton sining habits nga makaguba sang aton kidney. Well, ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa aton ikayong lawas, amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo ang may-ara sang antioxidant kag anti-inflammatory. Gari may kapasidad siya nga limpyuhan yang aton sini nga mga kidney kapipagwaon niya ang mga toxins. Sa isa ka research sa University of California sa San Diego nag-recruit sa 150 ka pasyente para mabala ng epekto sang squalene sa kidney. Sa ining study ang mga nag-inom sang squalene nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom ang proteinuria amo ining sintoma sa kidney trouble gari dapat inipunggan ang pagtaas sini mga Juman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Last 9-4.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
9: Ang husay!
10: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasay City Esplanade.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Talk, talk, talk. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamong pumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamdong kumaka blue sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
7: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatikan ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uwi ng sakit.
10: Tatak RMN.
11: Oras las 9:16.
10: Tatak RMN.
11: Balik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN na straight to the point.
12: Magradyo man sa mga suki naton subong aga sa mga tagpalamati naton di kamo magkalipat mainom kita magradyo man sang D3 Bio. Ang D3 Bio may ari ini sang MCT medium chain triglycerides kag virgin coconut oil. Nagabulig ini para mangin fit, mangin relax ang aton lawas. Nagabulig ini para punggan ang mga bacteria kag viruses nga nagasulo sa aton lawas agud. Ini kita magbalatian kag ang pinakaimportante. Nagabulig ini magpadamo sa aton nga good cholesterol. Ginasilig niya pagwa ang aton bad cholesterol, hindi maglapuyot ang aton sininga dugo mga karadyuman. Gani sa mga suki naton, ano pang ginuhulat ninyo? Bakal na sa aton sa mga butika, baklunta ang D3 Bio.
10: Tatak RMN.
11: Yari anay ng aton nga Health News, Radio Man, Joel Franco.
13: Ang inigabahing nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo ba na ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix? Makahatag sang vitamina, minerales, sa insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayaray di sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber na makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
14: Ang excessive kaghinaling nga pagtubo sang balahibo sa ilong, normal lamang ilabi na kung nag-edad ang tao. Inibangon sa hormonal changes kaangay sa androgens sa mga kalalakihan. Posible nga ito gamay nisan genetics. Apang kung hinali lang nagdasig ang paglabas ng balahibo sa ilong, ikakinalan ini sa konsultasyon sa doktor, bangod posible nga ito gamay nisan polycystic ovarian syndrome kay iban pang hormonal changes kay disorders sa mga kababaihan. Tandaan nga ang normal nga balahibo kinahanglan man sa ilong bilang salaan sa yabo kag allergens nga nagkasulod sa aton lawas. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
11: Yari naman ang Labs ko si Mother Earth, Radio Man, Joylin Paraonda.
15: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa ilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
16: Mga kasama, aton amligan kag protehira ng aton dunang manggad pinaagi sa regular nga pag-defrost sang freezer. Kung nagatingob ang madamol nga ice sa sulod sang freezer, nagapangabudlay man ang appliance agad nga mapabilin nga malamig ang pagkaon. Suno sa US Department of Energy, ang frost build-up nagapabuhin sa efficiency kag nagapataas sa konsumo naton sa kuryente. Ini nagakahulugan nga madamos ang power plants nga nagasunog sang gatong agud nga makaproduce sang kuryente. Papatag naman sang energy Star nga ang pagpabilin nga efficient sang appliances nagabuhin sang enerhiya nga aton makonsumo, rason nga mabuhinan man ang aton nga carbon emissions. Gani maghatag kita sang pila ka minutos para nga mag-defrost sang aton nga freezer. Nagakirot na kita sa kuryente, naganubo ang aton balayran nga bills kay nagabulig pa kita sa pagbuhin sang pollution.
15: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jailene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
10: Tatak, RMN.
11: Salamat sa kay Radyo Man Jailene para Onda. Sa mga tagpalamatita, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape naghatag sa aton sang kahawan sa paminsaron. Mental clarity. Nagabulig man sa aton na makabato kita sa pulaw. Kag maubrata mga lubraon ta sa bilog nga adlaw. Kag panami painisang kondisyon sa aton nga prostate bangod sa pila niya ka mga ingrediente. Ikawantang enlargement sa prostate, kag ang pagtigaan niya sini kapila ka adlaw. Pasyalinan sang prostate cancer. Kung manami ang kondisyon sang prostate, likaw man kita sa risgo pagid nga magpugdaw ang imong intimacy.
12: Tural.
11: Gani, para may bato ka, mag Megaman Gold Coffee Mix.
10: Tatak, RMN.
12: Ang waya ka kape may kapsula ina. Choy, kung imnon mo ng kapsula, 1 hour before sang labing-labing, ah, mabato kagid. Hindi na si Mrs. ka dali-dali sa imo. Inom ikaw mga garadyo man para sa mga tapalamati naton kay magkabulig ini para sa imo sining paglabing-labing. Gani mga garadyo man, may kape ka na, may kapsula ka, papili ka lang, Mega Man.
17: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
11: Check tabi, may nadakpa na naman subong, pero way sa pusas, way sa waran tobares. Gintagaan pa siya sa sulod anon, Radyoman Gianmark Alombro.
18: Radyoman na kami, Radyoman po sa Idol. No, good morning sa tanan-tanan. No? Dire kita sa may area sa City Homes, no? Barangay Banuyaw, La Paz. Konsere na dakpan natin nga nag-monitor si Nanay Clarita Gintibano. No? Si 29 years old, si Nanay, while nga nagaluto sa isang pagkaon, sa iyang kwano, may stroke patient si Nanay, nga ginadiatipan, no? Kaga bata, ini ko, no? No? Mm. Ang bagay ni Nanay, di siya lang ang masaligan niya makaatipan sin eh kay ti puro may mga ubra nga ang iya nga pamilya ti siya na lang ang nagaatipan dire Radyo Man Nove no Radyo Man Boss Idol ti amon eh no do
12: pero ang importante nga sige na na si nanay katipan sa bata niya ga pamati sa Armin.
18: Yes no matunog no ang pagtanda kagina matunog nga na monitor no gimpay na inayan ta lang ta para nga hindi mag feedback kag ti si nanay gintamangkot naton kon sino ang iya nga idol, no? Mati si nanay lang makasabat. Sino yung ang idol mo, nai? Sino ka? Kaba mo kagina si Boss Idol ba?
19: Si Boss Idol? Bala mo na nalipat ko kayong mga ngalan pero ako nagpamati again sa IRM.
18: Arman.
19: Oo. Kaya hindi ko ka dumdum ko sino ang mga si Boss Idol. Si
18: Novi.
19: Novi. Oh, Novi. Sa gabi na pala sino na?
18: Si Rendre.
19: Oo. Amo na. Amo lang.
18: Huwag ka nang pamati, Suban?
19: Huwag na ko yung pamati sa Iban. Amo lang na ang akon idol.
18: Hindi man duwa manok.
12: Ang importante na eh, ang importante, bisan hindi mo kami makilala, basta ga pamati ka lang, may manok ka na, anon mo ng manok na, ipapanyaga, ipanyaga mo na.
19: Ipapidaan ko rin sa akon, nga ginatipan nga duwa kabilog.
12: Bawagin.
19: Salamat din.
12: Sige, may bilin pa na ang ano, may ara pa na sang padalundon nga isa ka litro sang soft drinks. Nakapamahaw na ka muna eh.
19: Wai pa, nagpalipara. Galaswa ko din.
12: Galaswa ka?
19: Pakaon ko sa ilo.
12: Laswa kag manok, okay na naguro. Pwede na na siya. Sige, Radyo Man Gianmark.
18: Yes, no, no. Congratulations kay nanay, no. Nanay Clarita Gintibano. Kagati sa ibandira, no. Patunugan lang ang radyo, ah. Para nga kamo una ang matuktukan naton o kung madakpan naton yung nagpamati sa remen, kag makabaton sa isang kabilog nga lechon manok kag 1.5 litro na soft drink. Tuk-tuk-tuk, lechon manok na kukka, promo! Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Gianmark Alombro, Tatak RMN.
17: padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
11: Extra pa lang ni John Mark. Yan ulang, daw, ulang. Makakaon ka naman.
12: Ulang. Ulang.
11: Sige. Eh, daw okay na kita siguro, Bosay. Pero...
12: Manimprano kita, Guru Radyo Manubi. Mm-hmm. Kaya, siyempre, talagsama lang ini mga event ka ni. Importante kita abi dito. Kaya, siyempre, kung hindi kita tukaten, hindi ko na tumadayon ang imo.
11: Namugin. Ah, bao. Maga muna po sa idol, bisa mambal sila alas 4 kagahon niya. Kagabi mo, astang akon lang, astang imo. Sige, so salamat gid sa inyo pag-upod kag pagpamati. Pero po sa idol, lockdown ta sila na, may blood donation.
12: Ginagdata mga suki na ito, mga karadyo man, may blood donation kita sa October 25, 2020, sa is Domingo ina sining adlaw. Ang inyo isa kabagsang dugo, dako nga basdam lang kapaglaom para sa aton mga lolo kag lola, ang mangin successful blood donors may token nga mabaton kag snacks. Mga karadyo man, may waton kita nga dugo ko para kay lolo kag lola, upod diri ang aton sining National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Regional Office, Philippine Red Cross kag subong man RMN Iloilo kag IFM. Hiwato nato nini October 25, Domingo sining adlaw sa SM City, Iloilo.
20: Tatak RMN.
11: All right, so salamat gid sa inyo pag-upod kag pagpamati. Kitain naman kita sa liwat sa Buwas ng Adlaw. Bantayan nyo sa Wibes. May bisita kita din ng mga doktor sa Iloilo Medical Society. Angot ni sa ilay waton nga event, Busaydo. Okay, so kitay kita. Karon na last Jess, ha? Bantayan nyo naman ang impeachment trial.
12: Ang amlak to ti na busisi dito nga may mga kwarta nga more or less mga lapit na 400 million. Radyo Manovi naghalin sa China, nagsulod sa kompanya nga ara dira si Man Scarpio kag ang vice president. Nakitan man dito nga may ara sa sang almost 4.4 billion pesos nga nagsulod kag nagwa nga kwarta sa iya sining account. May ara dito sang withdrawal nga sa isa lang kadlaw. Mga pulo ka milyon. Radyo Manubi nga withdrawal. May ato man dito sang withdrawal sa sulod sang 11 dias sang Disyembre nga daw ginaangot sang prosecution nga daw amo man ina ang estilo sang gingamit ang confidential funds.
20: Tatak RMN.
11: Radyo Man Novi Guas.
12: Radyo Man Reagan Arlos.
20: Tatak RMN.
21: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Community. Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
23: Noise. Urban Absolute. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatam ang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo nagdak ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ng harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ni ihi. Kag-natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inumda mo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
22: NANS Herbal Capsule!
23: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
22: NANS Herbal Capsule!
23: Yara lang sa mga butika.
22: Mega Man. Herbal Capsule.
23: Tutoy. tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
0: Megaman. Herbal Capsule.
23: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigot, witong katali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Megaman, Herbal Capsule.
23: 30 minutos ang partner, yara na ang paladig. Ah!
0: Megaman, Herbal Capsule.
23: Mabakal sa mga butika.
0: Nuns, Lemon Oil.
23: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapak ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon diin pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: Nuns, Liniment Oil.
23: Yari para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilig agad niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi nagig ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: Nuns Liniment Oil.
23: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
0: Nuns Liniment Oil.
23: Mabakal sa mga butika.
0: Nuns Corn Coffee.
23: Partner, nga amo kasi nagbasa sang imong cellphone now? Sinundang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
0: Nuns Corn Coffee!
23: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
0: Nuns Corn Coffee.
23: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
0: Nuns Corn Coffee.
23: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
23: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
23: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
0: Megaman
23: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasilin. Bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, parang day kami ngawan ka Bantalan City.
24: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kabakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, yung pagka-ubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinans ko na git sir, kanami-namit na git sa akong nga mata.
2: TTX 500!
25: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon. Kaupod to siya na karong diskasyon, aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
26: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
25: Oo, choice.
26: Mahilig magsige kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kato opisina, pungko. Snacks. Sinong dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
25: Correct.
26: Ang problema, huwag pagid gakaunutan. Huwag gakaunutan, huwag gakaunutas. Tapos, huwag pag-inom ni TX 520, dako tiyan eh.
25: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases kaangay sang heart disease kag heart attack.
26: Kung dako imo buyon sir GP, syempre taas imo bad cholesterol.
25: Mm-hmm.
26: Taas imo triglyceride.
25: Mm-hmm.
26: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay gid ta ni kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw tani naka DTX 500, ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon.
25: Mm-hmm.
26: So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
20: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
20: DTX 500!
25: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
26: Correct. Halin pa sa pagsugod sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
25: Oh,
26: ang matabo sir GP, sigi buo-buo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Kung sige yun, pagit kaon sa tamis, kag-abusar sa lawan, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin. No, so, maulat ka, nga mabankrupt imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahon,

0: Saan ka nagsobitinom na DTX 500?
1: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at least.
0: Pila na lang imong blood sugar sa last mo nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
1: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, a best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 9:40.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by McDonald's. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
5: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
6: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
5: Namin na imo D3 Bio, Sir Buyao, nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
6: There are two kinds, nga exclusively maubras ang D3 Bio,
5: nga wala sa plain D3. Okay,
6: number one, may MCTs, nga lauric acid, which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
5: Meaning, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio, may lauric acid.
6: Mm-hmm.
5: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
6: Himuson.
5: Himuson, buhi ang good bacteria.
3: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa luna ko nga may Alzheimer disease. Sumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Panguti na sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Makakas, ka. Now next!
6: Ang good bacteria nga ka-produce ang serotonin.
5: Mm-hmm.
6: A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Adin na sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
5: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
6: probiotics.
5: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikrito ko, Sir Boy. Patulog ka, dulong-dulong katama.
6: Dulong-dulong.

0: Kay magbuwa ang melatonin.
1: Oh.
2: May mabangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
1: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune
1: system. Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 bio duwa.
2: Paglabay, himos na ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no. Islan ko na lang ni akong kan plain D3 kay tagpila gani, tag 14 tapos ang plain D3 no ibiges. May katitapaman lang nimo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuan.
1: Ginapaman na lang kinamplify ko lang na sa gani, no? Ginaupod ko sa extra virgin coconut.
2: Tapos, take note, ang Roma at ang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, alin mo na sa US? Sino ang Pilipinas kahimu mo D3 man? Wala! BCO, guro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin din himo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi saya magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa Ditribayo, nami din tulog sa praxis. Hindi yan yung drug siya. Kaya nami sa Ditribayo, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa Ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wax ko pa lang kapag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Pag nagkamay na akong nabuyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. The secrets of health.
15: Ang aton suninga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suninga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suninga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira susulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold
15: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
0: Zanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: Isang makwaan naton sini sang quercetin maggamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
14: The secret of health.
3: Yes to health.
1: Maginom kamo sang ultimate trio inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount yung sininga makuha.
0: Santhon Plus Gold.
1: And then, sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3 taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
14: The secrets of health.
15: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
15: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine instead ng ara dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balances. Sino kung dolo balances sa aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas na nag-suffer karon sa symptoms sa pag-menopause. Nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no? Sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magin naton malikawan mag-agi mangin. Especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ang kabuhi, nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sininga pamula noon. Ito may mga mabatsagan ka mo sining mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sining sa soya, isa kasangkap sining isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sining ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sining sa pagka-irritable, hindi matamaan sining sa mood swings, hindi matamaan sa pagka-malipato. Yara, Santhon Plus Coffee Mix kita sining ang mabuligyan itong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
14: The secret of health.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han, no?
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Alas 9:53.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
20: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kun hindi malikawan, magami sang butas kaghugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
21: Iba ka gidya, basta trabaho, ginextrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, ginextrahan ang pag-atipan. Para sa imo, ginextrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
22: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
23: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
24: Life. Kamusta mga kaabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos. Next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sang June 10, 2021. Sa sining nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam ag ang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 recommended gids ng mga medical doctors. Mag-Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
25: Life Extension Vitamin D3.
27: Pwede maka-istorya si Fatima Pamplona.
28: May bukol ako din man sa titi. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
27: Ang Life Extension.
28: Ay, oo. Nagkanto ko sa stat lab, ang bukol wa ay nabigyan, sir.
25: Tiri ka na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
24: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention maayong balita. Kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, and exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wing sa Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
25: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Oras tatak impunto alas 10.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa Iloilo Philippine Standard Time, impunto las 10 sa aga.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mayong aga mga karadyuman, inis radyuman Maggi Maleriado, day 34 na kita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subong adlaw, padayunon ng cross-examination sang defense sa kay AMLC Executive Director Ronel Buenaventura angod sa gihapon ini sa covered kag suspicious transactions sang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag bana sini nga si Attorney Mans Carpio. Nagasugod na ang day 34. Pamatian natin, Regiment Mark.
8: It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. This we ask of you, Almighty God. Amen.
9: Amen. The clerk of court will now call the roll.
11: Roll call of members. Senator Judge Aquino.
0: Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the Presiding Officer, Senator Judge Escudero, the Senate President, Senator Judge Gachalien.
1: With 16 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
9: Thank you, Mr. Senate President. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
0: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
9: For the information of the senator, judges, and the parties, we shall approve the journal of yesterday's proceedings at a later time, given that it is not yet ready due to the long trial yesterday. But hopefully within the day before we adjourn, we shall be able to approve the journal for yesterday's proceedings. Appearances of the parties.
10: Good morning, Your Honor. Same appearances for the prosecution.
9: For the respondent.
11: Good morning, Your Honor. Same appearance for the respondent, accused.
9: I presume, Honorable Redon, Attorney May will again be handling the cross-examination?
10: Yes, Your Honor. She will.
9: Attorney Ronel, I see you in the first gallery. The clerk is directed through the OSA to kindly situate Attorney Ronel of the MLC to the witness stand.
10: Your Honor.
9: Yes, Honorable Redon. What is your pleasure, sir?
10: But before proceeding to the continuation of cross, we have several administrative matters relating to the bank representatives.
9: You may proceed, sir.
10: We would want to know from the court if the subpoenaed banks and their representatives are in fact in attendance today.

0: your other and apologies po with respect to my limited knowledge on corporation law and subject to what the law actually provides. As far as I recall po, the revised corporation code now permits stockholders even below number of 5, yung OPC po kapag isa lang po. So I would say na kahit less than 5 po can now be allowed, Your Honor. But nonetheless po, to answer the question po, just not to to answer po, hindi ko po ma-determine based doon sa CTR, sa names ng corporation sa CTRs or STRs kung sila po ay OPC or hindi po.
1: Pero di ba required yun na ilagay mo na OPC sa corporate name mo pag OPC ka talaga? Not just if he knows, Your Honor.
2: Only if he knows.
0: As far as I recall, again, Your Honor, subject to what the law actually provides and to my limited knowledge of corporate law, yes, Your Honor.
1: Pero dun sa corporations na yun, wala naman nakalagay na OPC, tama?
0: Corporation
1: doon sa nakalista doon sa tabular summaries niyo po. Wala namang OPC doon, di ba?
0: Sa tabular summary po, hindi, wala po kaming... Yung entities po ba, Your Honor?
1: Yung entities. Yung corporations.
0: Let me verify lang po yung subpoena, Your Honor.
3: Gina-check sa mga kabinan ang mga records ni Attorney Ronel Sorbito. Ronel Binaventura.
0: Executive Director sa amin. Based po sa subpoena po sa amin, Your Honor, wala pong nakalagay na may OPC.
1: Okay po. You were also asked about unrestricted retained earnings. Meron po ba kayong personal knowledge ng unrestricted retained earnings ng kahit ano pong corporation na nakalista dyan?
0: Wala po. Wala po kaming records na, Your Honor.
1: That would be all, Your Honor.
2: Thank you. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senators. Let's try to do it and see how far we can go without counting those for round 2 before we break for lunch, and see if you can dispense with this witness before we break for lunch. Senator Judge Lacson is recognized for his intervention. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Attorney Ronel.
0: Good morning po, Honorable Senator.
4: Just for our education, on a monthly basis, on the average, how many covered and suspicious transaction receipts do you receive and analyze in a month?
0: Yeah. Your Honor, I have no immediate figures.
4: Estimate
0: po,
4: lang.
0: Estimate po, yeah. We receive, at least for last year po, we receive a total of about 120 million, if I recall, Your Honor. So that's about... in a year po, so that's about,
4: in a year.
0: Kung average po, ang tanda ko po is about, siguro po about 10 million po.
4: That's why stymied kayo, di ba, sa trabaho ninyo?
0: Yes, Your Honor.
4: And that's also the reason why for this year, I remember this, because ang Finance Committee Chairman noon, yung Senate President, we worked to augment your budget along that line. We gave you 162,941,000. So, are you coping up?
0: Thank you po in the first place po, Your Honor. Maraming po salamat for helping on that. But yes po, we're trying to cope up po. But of course, based po dun sa nabigay po na budget, we're allocated po for the infrastructure and technology po. So, but that one po kasi syempre procurement, and then we have to adjustment period po at this stage. But yes, we're trying to cope up na po on that.
4: Yeah,
0: one
4: now I understand why you're having difficulty, no? Responding to questions either ng direct or sa cross, kasi hindi mo maalala lahat, di ba?
0: Tama po yun.
4: In fact, sabi nga ni Santor Lito, ang kapal nung papel na pinapakita sa'yo, mahirap talaga hanapin, di ba?
0: Totoo po.
4: Anyway, now, next question. Is the AMLC capable of conducting criminal investigation in pursuit of prosecution?
0: Yes po, Your Honor.
4: No. Or are you limited to financial investigation and evidence gathering to assist law enforcement agencies? Because money laundering is not a standalone crime, or offense.
0: Yes, Your Honor. So what we can conduct on our own, we can conduct together with the law enforcement, we can conduct parallel investigation po, Your Honor.
4: But you cannot conduct it alone. Kasi how can you investigate kidnap for ransom?
0: Yes, Your Honor.
4: How can you conduct smuggling?
0: Yes, Your Honor. We have
4: so
0: to...
4: mas financial investigation ang inyong participation.
0: Tama po yun, Your Honor.
4: So, I was just wondering when you were asked kung ilan na yung kasong na-imbisigan at na-file. So, mostly, this is in collaboration with other law enforcement agencies or assisting them, ano?
0: Tama po.
4: Yung
0: tama
4: financial
0: po.
4: Investigation. Okay, punta tayo doon sa political harassment. Na-touch ito ni Attorney Binluan. Nare-recall mo ba yung legislative intent nung Section 16, prohibitions against political harassment?
0: Apologies po, hindi po.
4: Okay, ako ayaw magsasabi because I was here in 2001 when we passed 9160. This amendment was introduced by the late Nene Pimentel, Senator Nene Pimentel, because at that time, we were in the opposition. So, ang intent nito, doon lang sa election period, na hindi makokover ng batas lahat ng kandidato. And I remember, and Senator Kiko will attest to this, payag agad si Senator the late, both are late, had already passed on. Ano? Sabi niya, agreed, because time would come, kami naman ang nasa opposition, yun ang intent, hindi yung harassment per se, or harassment in the general sense of the word. So if we go back and review the transcript, doon lang limited yon. Yung Section 16, prohibitions against political harassment, that's along yung harassment, along the line ng harassment during campaign period. Kindly review that.
0: Apo, salamat po. Okay. Thank you po for the enlightenment po, Your Honor.
4: Nakalagay doon eh. Sa second paragraph, last few words.
5: You may finish up, Attorney Senator yeah. Judge Lacson.
4: No case for money laundering may be filed against and no assets shall be frozen, attached, or forfeited to the prejudice of a candidate for an electoral office during an election period. Yeah.
0: Tama po, Your Honor.
4: So doon lang yon halos nakalimit, di ba? Kasi pagka, di ba, ako hindi ako bugado, pero alam ko, pag may konting vagueness, babalik tayo sa intent, di ba? So transcript. So hindi ito yung general sense na political harassment. I would just like to correct that. Ano? Kasi doon nga yung nagkaroon ng issue si Senator Rafi na yung intimidation, harassment. I would just like to clarify that. Next round na lang uli ako, Mr. Presiding Officer.
6: Yes, thank you very much, Senator Judge Lacson. The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
7: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga. Attorney Bonaventura.
0: Good morning po, Senate President.
7: Tinignan ko dito sa iyong report na merong pumasok 776 million sa Calia 88 Foods. May inflow siya na 776 million. May outflow siya na 154 million. Ngayon, itong 776 million, ilang beses ko na binabalikan yung kanilang available na balance sheet. Hindi ko makita dito. No? Dahil ang kanilang paid up capital, eh, yung kanilang capital dito ay 125,000 lang. Yung cumulative sales nila since 2021 is only 23 million. Ang assets nila 18 million. Ang liabilities is 20 million. So in your opinion, saan munta itong 776 million na pumasok?
0: Apologies, Your Honor. I am unable to give my opinion po. I can only testify on the records and the records will not indicate where it went except on what is stated po on the records po, Your Honor. Apologies po, Senate President.
7: Yung meron rin kanina na pag-usapan rin itong suspicious transactions at nasabi eh, na merong isa sa mga dahilan, there is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. Anong ibig sabihin nito? nasa suspicious transaction to ng Kaliit.
0: I don't want to add po sana na interpretation po on that. It's what is indicated in the law po. There's no underlying legal trade obligation, purpose or economic justification.
7: Can you give an example? For example, kung may pumasok na pera, walang invoice o resibo, pasok ba siya dito?
0: Pasok na pera.
7: Ba, may pumasok na pera, pero kung, wala namang mapakitang invoice, walang mapakitang resibo. Hypothetical.
0: Hypothetical po, Your Honor. Maari po, but we have to consider rin po all other factors po. Yung profile po niya, mga previous transaction po, Your Honor.
7: Itong, meron pa isang dahilan. The amount involved is not commensurate with the business or financial capacity of the client. Anong ibig sabihin nito?
0: Your Honor, yun po yung nakalagay doon sa law. So I don't want to add meaning po on that.
7: Kung ang capital ay 125,000 tapos pumasok 776 million in sales o in cash, hindi natin alam kung sales or ano yun, pasok ba siya dito?
0: If wala pong
7: is the capital commensurate to 125,000 commensurate to 776 million?
0: I can answer, Your Honor.
7: But based on your analysis, pasok ba siya dito sa dahilan na ito? Yun naman ang tanong ko.
0: Kung sa dahilan, hindi ko po makapagbigay, Your Honor, kasi I still have to check po yung, alimbawa, yung nature talaga ng business entire. If based po dito sa juridical person po na to, we have to conduct further investigation po if needed po, Your Honor. Apologies po.
7: Oo. Kasi kung hindi mahanap sa libro yung 776 million, candidate ba itong Kalia 88 for money laundering? In your expert opinion and imang experience mo, dapat ma-reflect yan sa books, di ba? Eh hindi ma-reflect sa books. So, said candidate for money laundering?
0: Yaron, we'll have to further investigate po if
7: on this example.
0: A starting point po, difficult.
7: A starting point,
0: maari lang po. But I have to consider all other factors po, Your Honor.
7: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
0: We'll have to check po yung kung may predicate ka rin po.
7: Pero pwede siyang maging candidate.
0: Kung candidate lang po, yes. But we have to consider all other factors po.
7: Ano ang next step pag naging candidate na siya for money laundering?
0: In general lang po, Your Honor, I cannot answer for
7: that.
0: In general po, we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung peras or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin, meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
7: dito nyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
0: Apo. Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So, may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po. Siyempre, hindi naman po namin ipipilit kung wala naman po talaga. So, kung meron po, gagawin po namin yung trabaho po namin.
7: But from your perspective, kailangan nyo malaman kung saan nanggaling yung pera.
0: Yes po, kasi requirement po yun for us under the law that the proceeds that the illegal activity must come the proceeds must come from illegal activity po.
7: So dito niyo na rin titignan kasi kalahati ng sales nila galing ng China. Dito niyo na rin titignan whether itong entity sa China legitimate or not.
0: Your Honor, I cannot answer for this one po, Your Honor. But in general lang po. In general. In general po. In the normal course of things, yes, titignan. It will be looked at all factors po, Your Honor.
7: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Pangalinan is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. A few questions for Attorney Divina Gracia. Just to refresh our memories, tama na yung SEC witness the other day, testified as to KL88, the GIS, tama? Do you recall that?
9: Yes, sir.
8: And that in the GIS, the Man Scarpio had 40%. Will you recall that?
9: 47.5% po.
8: In what year?
9: 2021 until 2024. In 2025 po, wala na po yung pangalan niya, napalitan na ito ng isang company, Pikimong.
8: Yes, and that's why I think maybe the question is, given the latest information that we have obtained from the AMLA, should we now, well, I don't know, I will leave that up to the court to decide, also look into Pikimon, no? Because Mans Carpio was president from 2021 to 2024, 40%, umangat ng 47% sa KL88, tapos nung 2025, wala na siya, no?
9: Yes,
8: saka, if I recall, we were not able to secure the audited financial statements of KL88. Is that correct?
9: Wala po silang final sa SEC.
8: That was also pero, testified too, no?
9: Yes, Your Honor.
8: Yes, yes.
9: Pero meron po silang inattach na audited financial statement sa naka-attach annual returns po nila sa BIR.
8: Okay, so that will be presented, I assume, sa BIR. Pero wala silang audit. Is that, would that be regular, yung failure to file audited financial statements?
9: Hindi po, in fact, meron pong penalty for non-filing of
8: so, financial statements. So he testified, tama ba yan, the SEC testified, na walang audited financial statements.
9: For 2024 and 2025 po.
8: At the time when the... Tama ba, Ginoong Buenaventura, na yung 2024-2025 KL88 transactions na galing China was 2024 and 2025?
0: Your Honor, I cannot, based on the table, Your Honor, I cannot say, Your Honor. But our tabulation po kasi is from... 2007 to 2025 for specific for Cali 88 po. At yung isa po is 2022 to 2025, Your Honor.
8: Yes,
0: Your Honor.
8: Yes. 2022 to 2025.
0: Yes po. Yes po.
8: So, could you break that down? Ano ang pumasok from 2022, 2023, 2024, and 2025?
0: Your Honor, there is no breakdown po in the... We were not able to prepare a breakdown on that.
8: So, what was
0: it? For specific country, but a specific... years po, but meron pong yung aggregate lang po yung meron.
8: Okay, namin. From 2022 to 2025, doon pumasok yung 319 million, tama ba?
0: Kasama po yun sa pumasok.
8: Yes, but from that period, 2022 to 2025?
0: Yung remittance po, Your Honor?
8: Yes.
0: Yung table 5 po, Your Honor, did not indicate po yung year po. Ang meron po kami na indicate na year ay yung CTRs, STRs po, na po transactions po nung table 4 po, 2022 to 2025.
8: Yes.
0: Doon po, yung Calye 88 po, ang total aggregated amount po niya is... ng transactions po, 1,254,736.
8: Okay.
0: 1,254,736,297.08.
8: So from the period 2022 to 2025.
0: Yes, Your Honor.
8: Yes, go ahead.
9: If I may, Your Honor, that would be it's safe to assume that, Your Honor, because Cali 88 was only incorporated in September 2001.
8: Okay.
9: And sorry, 2021. September 2021. And also, Your Honor, if I may just clarify, Your Honor, yung sa Pikimong po na nabanggit kanina, it is our humble submission, Your Honor, that there was no valid transfer. Tulad nga po ng sinabi ko, there was no valid transfer because there is no record of any ECAR documenting the transfer from Attorney Mans Carpio to Pikimong. And also, Your Honor, even in the 2025 sal-in of the Vice President, she still disclosed Cali 88 as among the business interests.
8: In 2020?
9: 2025, December December 31, 2025,
8: sal-in. Okay. So just to put it all together, KL 88 was incorporated in 2021. From the period of 2022 to 2025, the AMLA is records are saying there was transactions amounting to 1. How many billion?
0: 1,254,736,297.08 pesos Tabular okay. Summary.
8: And in 2022 to 2024, from 40% stockholder owners, si Manz Carpio, naging 47% by 2024. But then in 2025, wala na siya.
9: Wala na siya sa GIS
8: at Pikimon na.
9: Pikimong.
8: Okay. So, okay. Maraming mga interesting na maaari nating tanungin sa SEC and then sa BIR. Thank you. No further questions.
9: Thank you, Your Honor.
6: It's the pleasure of the senator judges. We have senators Erwin Tulfo, Padilla for round one. Thereafter, senators Pia Cayetano, Soto, Ontiveros, and Lacson for round two. May dagdag ba?
10: Pareho naman sinabi ko.
6: Ah, okay. So we pause for lunch. Nakatayo ka na dyan, wala tayo ang tayong magagawa.
11: Kaya inunahan ko na, presiding officer.
6: Mukhang ayaw mo pa nga eh. Senator Judge Erwin is recognized. And let's finish with Senator Judge Padilla, if Senator, it's okay with Senator. So we finish with round one. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir.
11: Maraming salamat po, Ginoong presiding officer, Ginoong testigo. Ano ba ang AMLAC? At para saan po ito itinatag? Anong trabaho ng AMLAC?
0: Your Honor, yung AMLAC po ay na-create po pursuant po sa batas po, Republic Act number 9160 or Anti-Money Laundering Act. Ang base po sa mandato niya under Section 2 ng law, under law po, ang nakalagay po doon ay to ensure that the Philippines shall not be used as money laundering site for proceeds of unlawful activity. So kasama na rin po dito yung to ensure the integrity of the Philippine financial system po, Your Honor.
11: All right, para sa kalaman po ng karamihan ng mga kababayan natin, ang ibig po ba sabihin ng money laundering, nililinis ang maruming pera, nilalabhan ang perang madumi, kung saan nanggaling ito kapag ipinasok sa lehitimong negosyo, ay mawawala na ang trail na galing ito sa marumi. Tama po ba ganun explanation po ng money laundering, sir?
0: Tama po.
11: Gaano po kahirap matuntun ang pinanggalingan ng maruming pera?
0: Mahirap po, Your Honor, kasi we have to establish po yung financial trail po. Hanapin po namin yung unlawful activity, kung ano po yung illegal na activity po na ginawa, yung hanapin po namin yung proceeds, hanapin po namin yung saan po trinansak at saan po dinala po, Your Honor.
11: May pagkakataon ba, attorney, na hindi natutuntun o matrace ang source ng pera kapag nalinis na po?
0: Maari po, pero maari pa rin po matuntun, mahirap lang po, pero mandato po namin na gawin po yun, hanapin po.
11: Dito nyo ba ginagamit ang inyong pong CIF funds na 9 something million, napakaliit po. Sapat po ba yun para matuntun at habulin po mga drug lord, mga smuggler, etc. etc. sa ating bayan?
0: Yung totoo po, maliit po yun kumpara dun sa mandato po na nakaatang po sa amin. Yun po ay personal ko na po na opinion, Your Honor.
11: Take note, Finance Chair J.B. Hersito. Sir, maaaring ko pong ipaliwanag mabilisan lamang proseso na dinadaanan ng AMLAC matapos makakuha ng STR?
0: So pag nakakuha po kami ng STR po, tulad po nung nabanggit ko kanina, sobrang dami po kasi may natatanggap, we will prioritize po yung mga STR. So meron po kami tinitingnan ng mga, kumbaga, high-risk crimes po na iunahin po namin. And then mula po doon, i-analyze po namin yung report. And then base po doon sa initial na analysis po, financial intelligence na report po, ibibigay po namin yun doon sa aming investigation po. Yung investigation group naman po, sila na po yung lalabas talaga. Kakausap po ng mga law, other law enforcement kung may kailangan po kaming information. Kukolekta po, punta po doon sa lugar, sa negosyo po mismo, titignan kung legitimate ba. So, sila na po yung bubuo ng kwento. Kung kailangan pa po namin ng information po sa banko, doon po magpa-file po kami ng bank inquiry po. Kung kailangan po namin, kung tingin namin na baka ma-alerto yung criminal po or yung money launderer po, magpa-file po kami ng freeze order. Kasi po, pag nag-imbestiga kami, syempre, necessary po, we have to ask, baka mamaya makarating po sa kanila. So, magpa-file po kami ng freeze order. Pag nabuo na po namin yung kwento, o yung case kaso po, maaari din po na ipa-file po namin yon. So kung abot na po dun sa beyond reasonable doubt criminal case or kung hindi po civil case lang po, preponderance of evidence. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagre-resulta po dun. So kami naman po ay impartial naman po. So kapag nakita namin na okay, maayos naman talaga, wala pong basihan na mag-file or kulang talaga ng ebidensya, walang ebidensya. So hindi po namin pa-file. Pero pag meron po, we will file po, Your Honor.
11: Okay. Sir, marami po kayong pinakitang mga dokumento, mga bank accounts ng prosecution kahapon at kanina. May nakikita ka bang discrepancy sa mga transactions ng mag-asawang Carpio at Duterte sa kanilang mga bangko since 2007?
0: Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin and yun lang po yung nailagay din po sa record.
11: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
0: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client. Except po, nung dalawa po, alam ko lang po na si BB po ay BB po ngayon po, Your Honor.
11: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by a foreign state-owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
0: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
11: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remitas ng Cali 88? Na isa sa mga company po na inuugnay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong.
0: So tulad nga po na sabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Your Honor. So if and when na kailangan po namin gawin, titignan ba po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So, at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa records, Your Honor.
11: Alright, sir. Yung mga bangko, I'm sure, nire-report po sa inyo yung mga kahinahinala mga transaction. Tama po?
0: Yeah, tama po yun.
11: Alright. May ginagawa ba kayong sariling investigation pag inireport na po sa inyo? Itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC. Can you do something about it? Or hinahayaan nyo lang? Or dahil mataas na official, medyo may special privilege?
0: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin and then napafile po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
11: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon nyo lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
0: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
11: Before you came here, didn't you review those documents that they were asking you? Did you have the opportunity to review and look at it?
0: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
11: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
0: On Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
11: based on the documents,
0: there are, ito po ang nalagay
11: That's
0: po.
11: That's what I was asking you. Yes, do you po, see yeah. any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
0: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
11: So did you conduct any investigation already?
0: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
11: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
12: Thank you, Senator Judge Robin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
13: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
0: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
13: Kayo po'y taga Bulacan?
0: Tama po yun, Your Honor.
13: Saan po kayo sa Bulacan?
0: Sa Malolos po, Your Honor.
13: Malolos? Oh, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
0: Tama po, Your Honor.
13: Ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po ay dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notch, tama po ba?
0: Tama po yun.
13: Aba, kaya po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
0: Kung okay na po kung ano po. Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
13: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano pong pagkakaintindi nyo dito, aming kabayan?
0: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
13: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw
0: po,
13: eh, no?
0: From my interpretation po, Your Honor.
13: Opo. Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
0: Yung nakalagay po dyan is parang hindi naman po records. Sa pagkakatanda ko po, ang nakalagay lang po is mga information received po by the AMLC po.
13: Opo. Opo. Pero confidential.
0: Sa
13: confidential, opo, ano?
0: Opo, parang nakalagay po ng confidential. Pero maaari ko bang linawin lang din po kasi yung kami naman po AMLC, yun nga po sa Section 8A po, in paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na halimbawa po yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso, halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
13: May tamang proseso.
0: Sa yes po, in accordance din po doon sa guidelines po namin. Opo,
13: dapat yung alinsunod sa batas.
0: Batas at implementing rules in mga guidelines po.
13: Due Your process.
0: Honor. Tama po yun, Your Honor.
13: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pagpunta po nyo dito?
0: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa subpoena po na inisyo po ng Honorable Court and kahapon po medyo hindi ko po nasundan lahat pero alam ko po nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po and inalaw naman po niya. So I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
13: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob? katulad kahapon.
0: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko, Your Honor. Pero salamat po. Your Honor, hitake ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong nyo po.
13: So, tama po.
0: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extend din po dun sa mga tao that we
13: so,
0: are...
13: So, sumasang-ayon po kayo.
0: Meron po. Opo.
13: Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry, parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, okay, second round na lang
6: may,
13: po.
6: You may wind up your question.
13: Pwede po.
6: Senator Judge Padilla.
13: Salamat po.
6: Please,
13: po, Ginoong Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
0: Hindi ko po masagot, Your Honor.
13: So hindi pa
0: po ano tapos? Ano lang po yung nasa records po, na nasabit po namin.
13: Opo, kasi na mali daw kanina, parang nasabi nyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
0: Nung sinupina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
13: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
0: Hindi ko po masagot, Your Honor. Any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito,
13: hindi pa po tapos yun.
0: Hindi ko po ma-testify po, Your Honor.
13: Apo, yung apat na yun, hindi niya pa nagawa?
0: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor. Hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung
13: meron
0: man po.
13: Pero andyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko, sinabi niyo, investigation eh.
0: Apo, yung mga documents po.
13: So, nasa pangalawa pa lang. Wala pang evaluation, wala pang conclusion.
0: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor.
13: Apo. So, wala pa po kayong pinifreeze na assets?
0: Hindi ko po masasagot po. Hindi ko pagka, po may didisclose
13: pwede ko po,
0: po
13: bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
0: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
6: with the permission, of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi
0: yes,
6: mo pwedeng ilahad.
0: Apo,
6: kung meron o wala.
0: Apo.
6: Kasi hindi yun saklaw ng sinapina.
0: Hindi po yun saklaw ng subpoena at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry rules, bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung na-include po sa subpoena.
13: Opo.
0: Then mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
13: Opo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
0: Ang sinupina po sa amin, Your Honor, ay... Hanapin ko lang.
13: Kanina may nabasa po kayo parang investigation. Opo, opo. Yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
0: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte yeah, with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor. Po.
13: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
0: Kung sumusunod po, hindi po...
13: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
0: Apo, may
13: inquiry,
0: process...
13: investigation, conclusion, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
0: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po
13: okay
0: yung...
13: Po. Okay na po, kahawig na po yun.
0: Maari pong kahawig noong ano po.
13: Sa ano lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong
12: po. Gentlemen may proceed, kindly wind up with your manifestation.
13: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang and Malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korteng ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck. Yun lamang po, maraming salamat po.
6: Duly noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30.
14: RMN Networks, special coverage.
3: Bago lang ko kabalo, part sa gali isang Tapang at Malasakit, oh. Sa una, mga kabenan, gaduda lang kita nga, si President Rodrigo Duterte dumapatay gid sa China. Wala yan na ginaapinan ang problema naton sa West Philippine Sea. Gaduda kita nga ang clean, ang iyang leaning sa China. Nagambal pa siya gani nga, tani China, imuon nyo lang kami probinsya. Si Sara Duterte, every time nga may ginabumba, may ginawater cannon, ang mga incheck tira makabinan sa West Philippine Sea, ni Hay kag ni Hoy, wala gambal si Sara Duterte and the rest of the Duterte family. Sa pila ka hearing dira sa Senado, nga ara si Commodore Jay Tariela, kapila ka bisis nga ginabira ni Robin Padilla, kag daw ginapinan niyang China. Ang buisit niya gali, ara magali sa Tapang at Malasakit ang tuntoyaw. So buot silang wala, wala akong tinatanggap na kahit ni Cinco sa incheck. Wala ka guro, ginatagaan. Pero ang loyalty mo, do ara sa China, kaya do permi kaga pangapin sa China. Ina yung matuod. That's an observation of everybody. Wala ni isa ka statement si Robin Padilla nga ginakondinar ang obra sa China sa mga mangingisda naton sa West Philippine Sea. Never! Naging kundinari ang China. Hindi ba? But anyway, dugangan naton na standby ka mo din sa aton ng pagpangalagad, no? Oy, parinig pinyasalis ang Nick's Chicken in a Salin Seafood Resto. Dira karon arad na siya subong sa iyang Pototan Branch, no? Pototan Branch. Dira sa may, dira sa may poblasyon, gid. Sa may Pasig City, gid, no? Pasig City. Sa may Pototan, sakto ako parinik, no? So, kanto ka mudra, no? Nick's Chicken in Asal, the best in Asal in town. And perhaps, the whole world. Philippine Standard Time. Bayang 17 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12, magbalik ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, ARMN Network Special Coverage.
14: This time check is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
15: Feel the pilang win, San Miguel pilang win.
16: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
17: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
18: San Miguel pilang win promo. Bakal
19: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
20: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon
1: nagkaroon akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
22: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
21: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Babakal sa mga butika.
24: My name is Ron Antriation and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
25: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
26: ECS.
21: RMN Network News.
27: Against the AMLAC Executive Director. At saka siyempre nabanggit niya dito yung media. No? Na, so I guess itong defense is not doing their homework. Remember, this has already been repeatedly ruled by no less than the presiding officer na walang issue tungkol dito sa sa confidentiality. Malinaw, no, na yung pananakot eh para siguro hindi maipalabas, no, kung ano man ang mga impormasyon na hawak o nasa loob ng mandato ng Anti-Money Laundering Council.
28: Hinamon din ni Barbers ang defense team ni VP Sara na magsampa na lang ng kaso sa labas ng impeachment court kung may nakikita silang paglabag sa presentasyon ng AMLC ng mga ebidensya o mga dokumento sa paglilitis. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
29: Ilang Chinese companies na nagpondo umano sa Kalye 88 na may business interest sina VP Sara at asawang attorney Mans Carpio tinukoy na pagmamay-ari ng gobyerno ng China. Kasama natin sa balitang yan live via Zoom si Rajuman Conde Batak.
21: RMN Live Report.
28: Inilahad ni Senator George Riz Ontiveros sa pagmamay-ari ng gobyerno ng China ang ilan sa mga Chinese companies na sinasabing nag-boost ng pondo sa Kalye 88, ang negosyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Sa interjection o sa pagtatanong ni Ontiveros kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, tinukoy niya na Chinese state-owned enterprise ang China National Township Enterprises at ang Beijing Jian Weifang Food Company. Ang China National Township Enterprises ay nagpasok ng 5.66 million pesos habang ang Beijing Jian Weifang Food Company ay nagpasok naman ng 4.38 million pesos sa Kalye 88 batayan sa Crawford Transaction Report ng AMLAC. Sinabi ni Ontiveros na sinaliksik ng kanyang opisina ang mga Chinese businesses na ito at natukoy na ang China National Township Enterprises ay direkta sa ilalim ng Ministry of Agriculture sa China at sa ilalim ng pamamahala ng State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council. Samantala, ang Beijing Jian Weifang Food Company ay pagmamay-ari ng Xinjiang Fruit Industry Group na nagsusulong naman ang interes ng Chinese Communist Party at tinukoy din na ang chairman ng Beijing, Zhang Weifang, ay miyembro ng Chinese People's Political Consultative Conference. Gayunman, hindi naman na makumpirma ni Buenaventura ang mga impormasyong ito dahil nakabase lamang siya sa records ng AMLA.
0: China National Township Enterprises. Base po sa research ng opisina ko, dating, quote, directly under the Ministry of Agriculture. Pagmamayari po yan, yung Beijing Zhen Weifang Food Company, pagmamayari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group. Ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise.
1: At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apology po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo.
28: Sa direct examination naman ni defense lawyer attorney Mark Binluan kay Buenaventura, tinanong ang testigo kung ipinapakita sa AMLAC records na kinatawan ng China government ang mga Chinese companies na sinasabing nagpondo sa Cali 88 na ayon kay Buenaventura ay hindi naman nabanggit o hindi nag-reflect sa records. Sinagot din ni Buenaventura na wala sa records yung mga transaksyon ng Cali 88 ay nagresulta sa pagbenepisyon ni VP Duterte at Carpio at hindi rin nakasaad kung lehitimo o hindi ang mga business entities. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mantuan de Batak Tatak, RMN.
4: Samantala, ang testimonya ng AMLAC Executive Director sa impeachment trial ni VP Sara, hindi umano na patunay ng paratang ni Trillanes laban sa pangalawang pangulo. Kasama natin sa balita niya si Rajuman Gerald B. Ulep.
5: RNN Live Report.
7: Itinanggit ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang pahayag na napatunayan umano ng testimonya ng isang opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga aligasyonan ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Vice Presidential Spokesperson Salvador Paulo Panelo Jr., ang ipinakita lamang umano sa testimonya ng AMLAC Executive Director ay ang mga covered at suspicious transaction reports na isinumite ng mga bangko. Kaginit Panelo, hindi umano pinatutunayan na illegal ang pinagbulan ng pera. Itinago ang mga ito o pagmamayari mismo ng Vice Presidente ang mga naturang pondo. Dagdag pa ni Panelo, illegal umano ang paraan ng pagkuha ni Trillanes ng impormasyon dahil taliwas ito sa Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law. Tinawag din ni Panelo si Trillanes na isang propagandista laban sa Duterte na umano'y umasa sa mga sabi-sabi, haka-haka at mga aligasyong walang sapat na ebidensya. E giniit niya na ang mga paratang ng Trillanes ay hindi dapat ituring na kapanipaniwala at pasararapat umanong pagpatayan ang mga ebidensyang maaring turiin sa korte. Kasama mo sa DZX at RMN Manila, Rajuman Gerald D. Ulep Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
29: Mga akusasyon naman ni dating security aide ni ex-speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso, sinagot ni VP Sara Duterte. Kasama natin sa balitang yan live mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manson.
5: RMN Live Report!
8: Yes, Rajuman Angel, dahasan ngayong sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng paninira sa kanya. Matatandaan niyang si PBBM ang siyang may aligasyon sa mali-maliitang pera pero tila ng iba ang ihip ng hangin at sa kanya ngayon ibinaling ang isyo sa pamamagitan ng mga taong ginagamit lamang at sinasabing binayaran. Sa press conference ni VP Sara dito sa Davao City ngayong Martes, October 6, 2026, isa-isang pinabulaan ni VP Sara ang mga aligasyong ibinato sa kanya ng dating pulis si Rodolfo Gracioso Jr. na una nang nagsabing naghatid ng mali-maliitang pera sa kanya at sa kanyang pamilya. Naglabas din ng mga pruweba ang bise ng mga pictures bilang ebidensya na naging busy siya sa karavan sa mga araw na nakalagay sa affidavit ni Gracioso. Kaya naman malinaw aniyang hindi totoo ang mga paratang ng dating pulis. Ayon kay VP Sara, sama ng loob sa mga Velasco ang naging motibo ni Gracioso na naging dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kaya naman hindi daw dapat idamay ni Gracioso si VP Sara sa kanilang hindi pagkakasunduan ng mga Velasco. Ayon kay VP Sara, walang galit sa kanya si Gracioso pero siya lamang ay motivated by money. Kapatunayan naman ito ng kampo ng vice nang nakatanggap din ng offer ang kanyang dating information officer na si Jeffrey Tutas. Pinawala rin daw ng kaibahan ang naging pagsisinungaling ni Grasoso at ang kanyang pagkakilalang bagma ni VP Tara na si Ramil Madriaga. Samantala, sinabi naman ng DITE na walang problema sa kanya ang pagsasailalim sa lie detector test kagaya ng ginawa ni Grasoso. Pero gusto niya muna na isapubliko ng National Bureau of Investigation or NBI ang video ni Grasoso na nagpa-lie detector test at kung paano ito pumasa. Sa ngayon, gusto niya ni VP Tara na sampahan ang kaso ng NBI si Grasoso dahil sa kanyang kasinungalingan. Kasama mo sa DXTC RMN Davao, Radyuman Kirby Manzon, Takak RMN.
4: Samantala mga kasama ang Philippine National Police, may tinitignan na pong person of interest sa naganap na ambush sa Basilan. Kasama natin sa balita niyan mula sa Campo Crame, si Marjo Domingo.
5: RMN Live Report.
3: May tinitingnan ng mga posibleng person of interest ng Philippine National Police sa nangyaring ambush sa Barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan kahapon. Nabatid na nagresulta ito sa pagkakasugat ng 10 mga personnel mula sa militar sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame. Sinabi ni PNP

0: Patuloy naman ang investigasyon sa nasabing insidente habang stable na rin ang kondisyon ng mga nasugatan sa nasabing ambush. Kasama mo sa DZXLR na Manila, Rajuman Margie Domingo, Tutok Ornette.
1: Mga kasama, sa hangarin naman ang mabigyan ng panibagong pag-asa at kinabukasan ng isang pamilyang dumaan sa matinding pagsubok, ipinagkaloob ni Villar Group o ni Villar Group Chairman Manny Villar ang bahay at lupa sa pamilya ng yumaong OFW na si Baby Jane Teodoro Alas sa Puerto Princesa City, Palawan. Si Baby Jane ay 2 taon po na nagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong upang matustusan ang pangailangan ng kanyang pamilya pero na-diagnose ang cervical cancer. Si Baby Jane ay tinanggal sa trabaho ilang araw lamang matapos malaman ang kanyang sakit at pumano po noong 2021. Hindi rin naging madali ang paghahanap ng katarungan para kay Baby Jane na lumabos sa 7 taon bago po naglabas ang desisyon ng korte sa Hong Kong na nag-aatas sa kanyang dating employer na magbayad ng humigit kumulang 2 million pesos bilang danyos sa ilegal na pagkakatanggal sa trabaho. Ngayon pa man, hindi rin umano natanggap ng pamilya ang nasabing halaga dahil nagtago ang kanyang dating employer. Naantig mga kasama si Manny Villar sa istorya ni Baby Jane at naulila nito mga anak. Mula Puerto Princesa, bumiyahe ang 5 magkakapatid sa Manila upang magkaharap ang dating senador para sa isang sorpresa na hindi nila inaasahan. Personal na inabot ni Villar sa 5 magkakapatid at sa nanay ni Baby Jane ang susi sa kanilang bagong tahanan. Isa pong Camellia House and Lot sa Puerto Princesa, Palawan. Ipinagkaloob ang property sa pamagitan ng Vista Land bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng kumpanya na matulungan ang mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Ang inisyatibo ay parte ng pagdiriwang sa nalalapit na 20th anibersaryo ng Vista Land sa Pebrero 2027.
2: Samantala sa Balitang Sports naman mga kasama, nakatakdang pagandahin at i-upgrade ang Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa WTA 250 Tournament sa susunod na taon. Ayon po sa Philippine Sports Commission o PSC, kailangan pang ayusin ang ilang bahagi ng pasilidad para makasunod ito sa pamantayan po ng Women's Tennis Association o WTA. Bukod sa WTA 250, muling gaganapin sa Pilipinas ang WTA 125 Philippine Women's Open sa 2027. Inaasahang makakatulong ang mga torneo para sa mas maraming Pilipinong tennis player ang makakalaban po at matuto mula sa mga international player. Matatanda ang ginanap sa Rizal Memorial Tennis Center ang WTA 125 Philippine Women's Open noong Enero ngayong taon.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
2: At ako naman si Rajuman Christian Vascones.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
3: RMN Network News. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ. Matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat

0: gamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
4: Matatas mga butika!
5: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar!
6: DTX 500!
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang kapanupo!
6: Kagakontrolar
5: sa Imo Blood Sugar!
6: DTX 500!
5: Masalrika!
6: Epic!
5: DTX 500!
3: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
8: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
3: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3, gamay physio.
3: Ang Vizio
5: nga may D3.
3: DTX 500.
10: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo?
12: Sugar.
10: Tatigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500.
13: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag-amu ini ang main cause sang disability sang tao. Mag-edad 50 pasaka. Kung magbatsyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa inyo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema, bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors medi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas na gabakon, gani ikaw kung nagbatsyag sang arthritis, i Dr. Pinoy, subong na!
15: Halin sa pinakamataas nga bukid? O sa pinakamaliyo man nga isla?
16: Nay, gagraduate na ako!
15: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
18: Papauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
20: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Van, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Oras na tak, alas 12:50.
6: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: Sample Plus Gold.
10: Siya miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B-complex, generic name vanular. Symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw anlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat aras sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
17: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Top, top, top! Lechong manok promo!
14: Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Parang
5: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktividades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mabakal, sumanguti ka. Kinikil.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
13: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
9: Summit Natural Drinking Water.
14: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
15: Uy, concerned lang ko kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gigan!

0: Sa kada pahit, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas,
4: pinagaling,
2: pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Oras na tak, ala una sa hapon.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract. Pareho sang trangkaso, kag ini nga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses. Dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, germe lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold, mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, nag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein.

0: Live rekom bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
1: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
2: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid kapuyon ang akon mata sa pagmaneho.
0: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
0: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Joven, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Santon Plus Gold. At sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Roder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga butika.

0: mapaon kang sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original. Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa akon, ngayon ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
6: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilove yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX-500.
5: Para sa healthy gatoy,
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
6: DTX-500
5: masaligan, epektibo.
6: DTX-500
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
2: Visio,
4: you may D3.
9: Nagdala diri sa aton sin oras sa 14 minuto sa kaligad sa takna sininga alauna. Istoryahan tanay ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang parte sa hepatitis. Kabalo bala kamo nga ko mapabay-an ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer kag syempre kamatayon. Likawan nga magkaangkon sa hepatitis. Kag ini ipaagi sa pagkaon, sa matinlo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini payo sa panglanghubag sang aton sining mga atay. Mayara pagid alkyl glycerol sang Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses kag sa mga gahubag nga mga body organs. Ginpabaskog man ang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sa masakit. Gane no panginulat mo abyan, magbakal na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May proteksyon ka na, healthy liver ka pa. Reglado sa tumang utrang, babakal na niya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. 2 to 3 capsule at ilang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, layo ka na sa masakit. No? Kaya manti ini na pamatudaan sang aton mga scientists, sang aton mga nutritionists, nga ang squalene makabinan makabuligid sa maayo sa atong nga luwas kay madamo ini sa mga oxygen nga mo ang nagapabakod sa aton sini nga lawas. Mabakal na sa mga butika. Ipreparar man da Radyo Man Mark ang mga segments sa aton mga Radyo Man reporters. But for that mga kabinan, Philippine Standard Time. 16 minuto sa kaligad sa tak na ngalaw na.
10: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kaalwan. Sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw naganami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami yung users, kaya kami isang NAN sa Super Plus, gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kag ipikto sini kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, no? Kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
9: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagigkusini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
10: Yes, hindi ka magka-dengue. Yung dengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, Wala sang agat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kagindi pa agat sang lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, master don. Kag nami kay dula pa na nakit sang kalawasan mo, pas mo sa unod, ugat kag mas kuno. Nami pang massage sa, no, dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo ara pa, ang arikis mo wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
9: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta, nag-edad, nagagamay ina ako ng imo abilidad o nag-dwindle bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
10: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
9: Ay, karami.
10: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisa gadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
9: And of course, sa itong mga kulturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, grabe, sumong sa iya ka. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod. Pero master don, nga rin pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabiyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiyuna para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa nga nung kuwana binos? Wala ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
1: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
10: Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo naman inom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
9: Alright, thank you so much. Ini ka rin mga kabiyan, this ato nga pagpangalagad, no? I-check man naton ang mga balita sa ato, Radyo Man Reporters. Kaya tong mangod ba lang nagpatay sa magulang niya? Napasakaanan sa kaso. I-check na karon sa report about kay Radyoman Marjorie Herbom yani. Ari anay ang aton sining health news with Radyoman Joel Franco.
4: Ini nga bahin kay dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ini sang vitamin D3 para sa mabakod ang immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
11: Ang silag sang adlaw isa sa gidakabing importante sa pagtapna sang diabetes. So sa Larkin Hospital ang silag sang adlaw naga-trigger sang vitamin D sa lawas nga nagabulig man sa production sang insulin. Sa pagtuon nakita nga ang vitamin D supplementation nagapayo sang fasting glucose levels, insulin production kag insulin resistance. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
4: Hindi nga bahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
9: And of course, oy kanday Precoy Paul Montifreo da Precoy, thank you gid sa pag-upod din sa atong pag-pangalagan. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang eksklusibo nga nagabaligya sa mga Kubota products and spare parts, no? By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa mga Kubota products, may 3,000 pesos kamo, no? Ah, may 3,000. May raffle ticket kamo. Ining raffle ticket, pasika muna ang mapalaron nga winner sa December draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, no? Gani bisitahin sila sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Ari naman ang aton turista with Rajman Lynette Yulatrix.
3: Ang tourista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalabula ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer kag pagkamatay, likawan nga makaangkon sang hepatitis kag ini paagi sa pagkaon sang matinlo nga pagkaon kag maginom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabulig ini sa pagpakamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pagid sang alkyl glycerol sang Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses, kag mga gahubag nga body organs. Ginapabasog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Naghatag sang tips ng Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, agud mapadayon ang religious tourism. Sunod kay Manikan, nga mahimo man magtanyag ang Iloilo sang tour sa mga matahom kag maragtason nga mga simbahan sa nagkalainlain nga mga kabanuhanan sa probinsya. Ginpahanumdom niya nga maghimo gid sang online content para sa ining mga trend kung mapatuman ini sa probinsya, agud nga mas madamo sa mga social media users nga maganyat na magkadto sa natumod ng mga destinasyon. Gani ano pa ang ginahulat nyo mga karajuman? Magbakal na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lenneth Fernandez Sulatriz. Tatak RMN.
9: Oy, soon to open gali dira sa may barangay Rumbang Pototan ang Nick's Chicken in a Sal in Seafood Resto and La Paz Batchoy, no? So, open 24 hours ni? Grabe, oh. Nick's Chicken in a Sal Seafood Resto and La Paz Batchoy. Kanamit namit sang La Paz Batchoy ni Parinik, no? So, to open, ha? No? Dira sa may area, mga kabinan, sang Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Bantayan nyo da, mga taga-Barangay Rumbang, kataga-Banwa sang Pototan, Iloilo. Ilo. Philippine Standard Time 26 minutos sa kaligad sa tak ng alona.
12: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob nga mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini masardon, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
9: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ang atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
12: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
9: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe. And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
12: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract,
10: kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shade sang Vita D Plus coffee mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
9: And of course, Parikoy, amunin manami diri sa aton kay ang Vita D Plus coffee mix, hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
10: Vita D Plus coffee mix mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
13: Vita D Plus coffee mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
9: Thank gapamati gid subong sa aton kaday Parikoy Stephen Parega. Sir Bao, kumusta na? Thank you gid. Kanday Broadbet Madira Bisto Air gapamati man subong sa aton. Ari naman ang aton nga viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
14: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
15: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nemtree extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa isa ka tennis game kung sa diin natabuan nga naglabay ang nagalupad nga pating sang ginhanot sang player ang bula. Bangod sa puwersa sang nagalupad nga bula, naigo ang pispis kag nahulog sa sulod sang tennis court. Makita naman sa video ang player nga ginkulbaan matapos nga naigo ang pispis. Kag makitaan man ang pagbalik sang mga kasubo nga pating para lantawon ang sitwasyon sang ilang kaupod. Wala naman mahibaluan kung naumpawan pa ang sapat matapos maigo sang bola. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Philippine Standard Time, 30 minuto sa kaligad sa tak ng alauna.
5: Ang ininga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginadawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Ganiano pag ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
4: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan gid ini, no, sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero bali Dr. Ramil Uy din lang gid. Di ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwa sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
5: Dito na nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag nanacidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinai o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga nanacidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw maginom Mighty C nga vitamin C.
4: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ra mo balan
5: nga. Mighty.
4: Very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
5: Correct.
4: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
5: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa. Muna kaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Pabalik kita sa mga interjections sa itong mga senator judges. Risa Ontiveros ang naghahambal subong.
7: Precisely. Gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera.
8: Tama po, Your Honor.
7: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
8: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
7: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
8: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor.
7: Kung ano yung nasa records, dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang either suspicious or covered transaction
8: records. Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
7: Okay. Tapos, ito pong 319 million pesos mula sa China, dun sa AMLAC reports, hindi po naman yun yung paulit-ulit na pag-rollover ng time deposits, di po ba?
8: Yung nasa table 5 po namin, hindi po siya time deposit po, Your Honor. Ito po ay base po doon sa letter ng prosecution asking for the inward remittances po. So, nung ginawa po namin yung tabular summary po, titignan po namin kung anong code yung pertaining to inward remittances. So, at yun po yung ginamit po namin dito, Your Honor. So, hindi po siya at unique transaction po siya. So, magkakaiba po to. Hindi po siya yung rollover po.
7: Okay. So, magkakaiba po. Unique at hindi pare-pareho yung sinasabing rollover ng time deposits at yun namang masasabing remittances.
8: As far as in our records and as we understood it, Your Honor. Yes po.
7: Okay. As you understand your records. Opo. Eh, yung milyones po na di umano'y galing kay Samuel Uy, hindi rin naman po yun rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
8: Your Honor, apologies po, I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
7: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
8: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
7: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
8: Wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
7: Alright. Pero kung mapasakamay ninyo yung records, masasagot po ninyo ito?
8: Hanapin lang po at maituro po, mababanggit ko po.
7: Kaya nyo po bang hanapin trial day?
8: Kung yun po yung mga pinabasa po na hindi ko po maalala ko ng defense or ng prosecution po, at maituturo lang po ulit yun base po dun sa kung ano po pinabasa ko, mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po.
7: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports kaugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga aksyon kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
8: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasako po nung sa PINA po natin na sinabit po, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
7: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng council.
8: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
7: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction reports na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
8: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako ng document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
7: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
8: Apo.
7: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yun kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
8: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron nun po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
7: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron namang pong gustong umiwas sa AMLAC or sa

0: covered transaction, kundi po suspicious po. So, pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po.
1: All
0: so,
1: right.
0: makikita pa na nare-report naman din po yun.
1: Okay. So, kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure
0: apo
1: yung transactions, pwede pa rin pong masakop apo ng isang suspicious transaction
0: apo
1: report. Alright. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura.
0: Salamat
1: po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Luis Ontiveros. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
3: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
0: Kumagat lang po ng sky plates, Your Honor, pero hindi na po makakain.
3: Hindi ka na nervous na?
0: Nervous pa rin po, Your Honor.
3: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi, okay?
0: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po,
3: Your Honor. Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado naging klaro sa akin at maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigasyon once na nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
0: Ano naman po yun, Your Honor? So pag na-report po sa amin, so meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So namimili po kami base po dun sa mga kung ano po yung ipaprioritize na investigahan po.
3: Kasi you did mention maliliit. Paano kung malalaki na accounts at malalaki ang transaksyon na perang lumabas-pasok? So, what do you do?
0: Kasama pa rin po yun sa prioritization po. Hindi naman po porket maliit or malaki yung pera, yun lang po yung basihan namin. So, halimbawa po, if the crime po ay halimbawa ay terrorism financing, so mas priority po namin yung kahit po mas maliit ng konti dahil may national security concern po.
3: Kaya
0: so,
3: what do you do? What kind of investigation do you conduct?
0: After po noon, so we analyze po the transactions po. And then at least doon sa initial transaction na analysis po, kung meron po kaming makita na medyo parang kailangan investigahan pa po ng mas detalyado,
3: okay,
0: i-endorse na po namin yon ng sa ikabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
3: At ano yung kabilang grupo?
0: Sa internal unit lang po yun sa AMNC.
3: Kaya nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
0: Yung unit po na yun, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority,
3: okay,
0: kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, halimbawa po, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
3: Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod na course of action?
0: Gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan po pa-open yung particular na bangko po.
3: Kung hindi na kulang, nagawa na talaga
0: nagawa na po lahat. Magpo-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
3: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
0: Pag meron lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
3: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
0: Ay, part po yun ng investigation.
3: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbuo sa ginawa niyo mga pag-imbestiga? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tapos siguro, baka ipit niya left and right.
0: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit na mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Pakalap ko na son sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold.
3: Mamahal sa mga butika.
1: Santong Plus Gold. Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Motungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinili sa mga butika.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dinsistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwing sakit.
10: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
11: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor raw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Alas 4:12.
4: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Lain gijang sa board sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamon ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, ikubala kayo at ama to na dula ang bukol.
6: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
2: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better...
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako gali si Kapti ulit ang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
17: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod sa tuwa ka bulan noong pawan ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Non-Scorn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
1: ang Non-Scorn Coffee
2: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
1: panghuna-una.
2: Magtimpra na sang Non-Scorn Coffee para magpabilin ka nga healthy,
1: focused kag energized. Non-Scorn Coffee.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antay.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
11: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
10: Mas klaro na bala mas gigabi?
11: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki kidya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Maayo ang lawas ang bata mo?
20: Sus, masakiton man ino.
19: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
21: Unilab quality yan.
22: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
0: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: TTX 500.
26: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
27: Saan nag-inom ka?
28: TTX 500.
27: Ilan nalang subong imo sugar?
26: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
8: TTX 500.
29: Bakit RightMed ang binibili mo?
30: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
29: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
30: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
6: Supple Plus Gold.
33: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
34: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-may collagen, kag-gluta tayo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yana ka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
35: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsya ang gout ko ah.
6: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
36: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
37: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Santon Plus Gold.
38: Ako gali si Maya.
39: May cyst ko sa ovary, 3cm na gali.
38: Hinitry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gita ng akong ultrasound.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinili sa mga butika.
40: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
40: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: D3 Bio.
41: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
42: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
43: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernion.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
10: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santen Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with a flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
6: Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katami.
1: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Balik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
13: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika. TTX 500.
14: Ginakano. Ang ginabatsak ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya.
15: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
16: Sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
15: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. DTX 500!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
18: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
20: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at original.
25: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung-ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
26: Unilab quality yan.
25: Vitamin D-complex sa generic granular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
28: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
28: Mighty C.
30: Mabasa mga butika.
28: GGX 500.
31: Si Edding Grace, paglumutan.
32: Ako, may sakit nga diabetes.
33: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
32: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So
33: wow.
32: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Eh, namigit ini sa aron nga lawas.
28: GGX 500. D3 Bio.
34: Ako si Rosita, Kapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
28: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
30: Ang Visio.
28: Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Mimi.
36: Dali kasi napit akong tuhod.
35: Arthritis na gali.
36: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
35: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
36: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
35: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
28: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
28: TTX 500.
37: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
28: DTX 500!
38: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
39: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
40: ACS.
41: Maulan man,
42: no worries, na amoy ko lang ang damit.
43: Charm FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng charm.
44: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
45: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
43: Pangbog kumaka-bloom sa Charm.
44: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
43: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Cold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Cold.
5: Sa mga butika.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay isang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.
8: Pila-pilang win. San Miguel Pilan win.
9: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
10: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
11: San Miguel Pilan win promo.
12: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo.
13: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pants.
15: EQ pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
16: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve?
17: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
17: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalak at makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
23: Charm Fab Con, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
24: Charm Fab Con with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Kugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanugo sang imo blood sugar!
2: TDX 500 garantisado
4: epektibo
2: aramis
4: TDX 500.

0: Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patatas, mga buti ka. D3Bio with Vizio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
6: D3Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
7: D3Bio.
8: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
9: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
8: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
9: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
14: Paano ka makahilway sa cancer ng manatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: D3Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
6: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
22: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Globe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Here's a mercy. Hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutong duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Pilipin sa mga butika.
4: Pila-pilang win. San Miguel Pilang Win.
5: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
9: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
10: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. Goodbye.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
2: Ako si Bersel Dacromayan.
3: Ako si Jobin Lara.
4: Ni si Rose Caparanga.
5: Hermoyen Agisanto.
3: Barsing Vertingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
6: Nagayong mamatyag ko.
7: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalin.
8: Ipiktibo ini kaayo.
9: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
1: Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Akong regla nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Samphone Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Samphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
1: Samphone Plus Gold, makal sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paghinawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
16: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
18: Makatas mga butika.
1: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihit.
18: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
18: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
18: Garantisado.
1: DTX 500.
18: Mighty C, ang
1: alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
20: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
21: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Siling sang doktor, daw pareho sang gabon. Nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kag pagkatapos ng 3 kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
22: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
23: Ang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
24: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
28: Tunay Natural at Renal.
27: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
24: This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
1: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape ng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas manging manami pagkita ang epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad. Sige sa akin, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Geek.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Ako si Roy, kangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
7: lalakas
4: at gaganda ka pa.
9: RMN Network News.
10: Singapore. At sa ating balitang showbiz, Alex Ayala binigyang pagkilala bilang most influential rising stars ng Time Magazine.
9: RMN Network News.
10: Mga kasama sa detalye ng ating mga balita. 20.7 million pesos halaga ng ketamine nasa bantang Bureau of Customs sa Port of Clark. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
9: RMN Live Report.
11: Nasa bat ng Bureau of Customs, Port of Clark, ang 4.14 kilo ng hininalang ketamine na nagkakalaga ng 20.7 million pesos mula sa shipment na nanggaling sa Amsterdam, Netherlands at nakalaan sa Valenzuela City. Idineklara ang compact ceramic fan ang kargamento ngunit na flag matapos makitaan ang kahinahinalang imahe sa x-ray inspection. Sa physical examination, natuklasan ang pitong transparent plastic bag na naglalaman ng puting malakristal na substansya. Nagpakita ito ng Special K reading sa paunang spectrometer test. Ngunit ipinasa na sa PDEA ang mga samples para sa laboratory analysis at kompirmasyon. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng BOC PDEA at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs kasama ang iba pang enforcement units. Pinuri naman ni District Collector Jairus Reyes ang mga tauhan ng customs habang tiniyak ng BOC ang pagkapaigting ng border protection laban sa illegal na droga. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
10: Ninakaw na century-old na kampana sa kilalang Lubok Church sa Bohol na ibalik na. Suspect arestado. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
9: RMN Live Report.
12: Wala pang 24 oras matapos maiparating sa Lubok Municipal Police Station ang nawawalang century-old na kampana ng Lubok Church ay kagad na naaresto ng kapulisan. Ang isa sa dalawang nagnakaw nito at nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan. Matapos ma-identify ng Lubok Police Station dahil sa kuha sa CCTV camera ng simbahan, kagad na nakipag-ugnayan ang hepe nito na si Captain Bill Rico Dupagan sa Sagbayan Police Station upang arestuhin ang 25-anyos na alias Ben, residente na naturang bayan habang patuloy naman ang paghahanap sa isang babaeng pinaniniwala ang live-in partner nito na kakonsyaba sa pagnanakaw ng kampana. Sa isang follow-up operation ng kapulisan na recover naman ang ninakaw na brass bell sa isa pang bayan ng Tubigon kung saan ibinenta na ito sa isang scrap buyer sa halagang 17,000 piso. Sa sampahan naman ng kasong theft, ang suspect na nahuli ng kapulisan. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
9: RMN Network News.
10: Hinamo ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag na sampahan ng kaso si Rodolfo Gracioso Jr. sakaling mapatunayan na hindi totoo ang alegasyon nito sa kanya. Ayon kay VP Sara, gusto niyang makita ang pagiging professional ni Matibag sa kanyang trabaho.
13: Ang gusto ko kasi ma'am, sinabi naman ni Matibag, diba, na sabi niya attorney,
7: kung merong dahilan na filean si Gracioso ng kaso dahil hindi totoo yung kanyang affidavits, ay gagawin nila. So gusto ko makita ngayon na mag-file ang NBI ng kaso kay Gracioso pagkatapos nilang makuha yung mga affidavit kung kanino man sila humingi ng affidavit.
10: Samantala, nagbanta naman si Vice President Sara na kakasuhan niya si Matibag sa tamang panahon kaugnay sa umano'y conflict of interest nito sa issue at aligasyon ni Gracioso.
7: Sa tamang panahon, ang gusto ko ngayon, bago ko ilabas yung conflict of interest ni Matibag, gusto ko makita kung totoo ba talaga siyang professional siya na NBI director. Nakasuhan niya si Gracioso. Hindi man sa buong affidavit ni Gracioso, kundi dun sa parte kung saan nagsinungaling si Gracioso laban sa akin. Huwag na natin banggitin ngayon ang conflict of interest ni... Sino ba yan siya? Si Matibag? Anong pangalan niya?
13: Melvin
7: Matibag. Sa ibang araw, sa ibang panahon, yung conflict of interest ni Matibag dito sa issue na ito.
10: Magkasama si Vice President Sara Duterte.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Hamlak, nilinaw na wala silang ni-rectify o binago sa mga financial transactions ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
9: RMN Live Report.
15: Ibinit ang Anti-Money Laundering Council na hindi sila o hindi sa kanila nanggaling ang pagwasto sa mga bank at financial records na isinumite sa Senate Impeachment Court. Kaugnay ito sa 2 billion pesos na pumasok sa bank accounts sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na hiniling ng DTI sa AMLAC na burahin sa records matapos na magkaroon ng glitch sa kanilang sistema. Paliwanag ni AMLAC Executive Director Attorney Ronald Bonaventura, hindi nila nirectify o itinama yung mga records na isinumite sa korte, kundi bago pa man sila itinasabtina ng impeachment court, kasama ang mga records ay naiwasto na ang mga impormasyon batay na rin sa ginawa nilang validation. Sinabi ni Bonaventura na noong ginawa ang pag-delete sa kamera ay iyon ang lumabas sa kanilang records. At nang magkaroon ng request ang banko na tanggalin sa covered transaction report ng AMLA ang naitalang bilyong pisong transaksyon dahil nagka-problema pala sa sistema, ay kaagad din nilang itinama ito matapos ma-validate ang impormasyon.
16: That request from DTI was one of the reasons for the rectification, correct? Among other reasons.
17: Your Honor, we did not rectify the records that we submitted. The records, when we were subpoenaed here, have already been corrected based on the proceeding, based on our validation. So it was not rectified because there was nothing at the time that we submitted our records, at submitted before the House when we were subpoenaed. These were the records standing in our database. Now, there was a request. We validated that. Of course, the request is simply a request. It can be denied. It can, if there's no basis, it can be granted. If there's basis.
15: Mula sa naunang pahayag noon sa pagdinig na 6.7 billion pesos ang transaksyon na pumasok sa bank accounts ng mag-asawa dahil inalis ang 2 billion pesos na maling data, sinabi ni Bonaventura na kabuang 4.4 billion pesos ang halaga ng covered at suspicious transaction report ng mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, alas 5 ng hapon o ngayong hapon ay tinapos na ang Day 34 sa impeachment trial ni VP Duterte kung saan humarap ang dalawang kinatawan mula sa bangko na sina Yuni Sumatra, ang branch manager ng Land Bank of the Philippines San Pedro Davao, at Raquel De La Serna, Land Bank branch manager ng Davao R. Magsaysay. Naging mabilis ang presentasyon sa ikalawang witness mula sa bangko dahil parehong offer din ang inilatag nito kung saan kinumpirma ang mga bank records na isinumite sa impeachment court. Bukas na may pagpapatuloy ang presentasyon ng prosekusyon sa 12 pang natitirang mga testigo mula sa iba't ibang itinasampina na bangko na may accounts si VP Sara at Attorney Carpio. kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
10: Susuriin ng National Security Council on NSC ang posibleng epekto ng national security ng iniulat na milyong-milyong pisong remittance mula China na pumasok sa Philippine-based company na iniugnay sa pamilya Duterte. Una nang isiniwalat ni AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na 319 million pesos ang naiulat na pumasok sa Kale 88 Food Corporation mula China. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Oban Jr. na seryosong tinitingnan ng NSC ang impormasyon at magsasagawa ng masusing pagsusuri. Makikipagtulungan din ang NSC sa mga intelligence at investigative agency para matukoy kung may national security implications ang mga transaksyon. Iginit naman ang kampo ni Duterte na iniulat lamang ng AMLAC ang mga covered at suspicious transaction at hindi nito kinukumpirma na illegal ang pinagmula ng pera o na pagmamayari ito ng Vice Presidente.
9: RMN Network News.
10: Vice President Sara Duterte hinamon si Representative Redon na umamin na may conflict of interest sa kanyang impeachment case. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Villeza.
9: RMN Live Report.
18: Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na kusang isiwalat ang kanyang naging trabaho bilang dating consultant ng pamahalaang lungsod ng Davao na ayon sa kanya ay may kinalaman sa posibleng conflict of interest kaugnay ng kinakaharap nitong impeachment case. Sa isang press briefing ngayong October 6, sinabi ni Duterte na sadyang hindi niya agad ibinunyag ang naturang impormasyon dahil nais niyang si Redon mismo ang umamin nito. Ayon sa Vice Presidente, matagal na niyang alam ang tungkol sa naging ugnayan ni Redon sa lokal na pamahalaan, ngunit hinintay niyang si Representative Redon ang kusang magsabi sa publiko ng kanyang naging posisyon bilang consultant sa Davao.
7: Matagal ko na alam yan. Hindi ko naman nakalimutan na si Terry Redon ay nagtrabaho sa City Government of Davao. Hindi ko lang nilabas kasi gusto ko nasabihin ni Terry Redon mismo na meron akong conflict of interest dito dahil nagtrabaho ako bilang consultant sa City Government of Davao.
18: Ibinunyag pa ng Vice Presidente na tumatanggap ng pondo mula sa Davao City Government si Redon nang walang ginagawang trabaho.
7: Sabi ng tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi

0: are a man. RMN Network News. Kasabay ng kanyang working visit sa Singapore, manonood si Pangulong Bongbong Marcos ng Formula One Grand Prix Racing o pre-racing. Ayon kay Assistant o kaayon kay DFA Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kasama sa schedule ng Pangulo ang panonood sa Singapore ng Grand Prix o Grand Prix ng Singapore Prime Minister o imbitahan na imbitahan siya ni o Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit. Paliwanag ni Ratonel, personal na inibitahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pangulo na manood ng karera at mag-host din ito ng hapunan para sa kanya. Pagkakataon anya ang event para isulong ang interes sa negosyo ng Pilipinas at makabuo ng mga partnership sa mga opisyal ng gobyerno at business leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. RMN Network News. Palasyo, itinangging si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng mga akusasyon kay Vice President Sara. Vice Presidente, dapat unahin ang trabaho. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN
1: Live Report. Itinanggi ng Malacanang na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. tungkol sa manipaghahatid ng pera sa pamilya Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, hindi naman binanggit ni Gracioso ang Pangulo sa kanyang mga pahayag, kaya ang mga direktang tinutukoy sa alegasyon ang dapat na magpaliwanag.
2: Wala na masisira kay VP Sara, nasa katawan niya na yan. Yung mga pondong yan na sinasabi na sa kanila, mapapakita yan sa bank records nila. So kung ano man ang bayad, nakuha nila mga pondo na maaari nagpayaman sa kanila, huwag nilang ipahit sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
1: Pinestyon din ni Castro ang pagsusumite ni VP Sara ng mga annex para sagutin ang alegasyon ni Gracioso na hindi nito ginawa para linawin mga issues sa confidential funds at iba pang pondong natanggap niya.
2: Mukhang marunong naman siya magpaliwanag. Kung meron siyang sapat na ebidensya, ipakita niya na. So parang kakaiba kasi ngayon. Ngayon may binibigay siyang annex A, annex B, annex C. Pero bakit sa iba na talagang kailangan malaman ng taong bayan yung katotohanan about confidential funds, sa mga pondong natanggap nila. Pero bakit tahimik siya? Wala siyang annex A, wala siyang annex B, wala siyang annex C.
1: Samantala, pinuna naman ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na mananatili muna siya sa Davao habang ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang tatakbo sa national elections. Giit ni Castro, dapat unahin na maopisyal ang serbisyo sa publiko kaysa sa pangangampanya. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Armed Forces of the Philippines, nagsumite na ang mga kaukulang dokumento sa Department of Foreign Affairs para sa nararapat na diplomatic actions kasunod ng close encounter ng Chinese aircraft sa aircraft ng Pilipinas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RMN
3: Live Report. Kinumpirma ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy V. Trinidad, nagsumite na sila ng kaukulang mga dokumento at detalye ng insidente kasunod ng close encounter ng military aircraft ng China sa aircraft ng Pilipinas habang nagsasagawa ng maritime patrol sa paligid ng Bajo de Masinloc noong October 3, Sabado. Ayon kay Trinidad, ang nasabing mga dokumento ay binigay na sa Department of Foreign Affairs para sa narapat na diplomatic actions. Nabatid na naiulat ng AFP na makailang ulit na nagmaneobra palibot ang nasabing mga Chinese aircraft malapit sa aircraft ng Pilipinas na nagdulot ng panganib sa nasabing sakyang panghimpapawid ng bansa. Hindi naman umano ito ang unang beses na ginawa ito ng China sa aircraft ng Pilipinas, kagaya na lamang insidente na kinasangkutan na rin noon ng B-4 aircraft at Philippine Coast Guard aircraft na ginawan rin ng kapareong unprofessional at illegal na aksyon habang nasa himpapawid. Ligadiin naman ang AFP na patuloy silang magiging profesional at kikilos na naayon sa domestic at international law, rules of engagement at sa anumang protocols ng mga piloto. Kasama mo sa DZEC RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tutok RMN.
0: Davao City Mayor Basta Duterte may basbas na ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na tumakbo sa National

0: Position sa 2028. Detalye ng balitang iyan mula kay Roger Van Abi Bibera ng RMN Davao.
1: RMN Live Report!
2: Inilahad ni Vice President Sara Duterte ang naging pag-uusap nila ng kanyang ina tungkol sa posibilidad na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang patakbuhin sa nalalapit na pambansang halalan.
3: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Baste na lang daw ang patakbuhin sa national election.
2: Kaugnay nito, ilang Dabawenyo ang sumang-ayon sa naging pahayag ng ina ni VP Sara. Sa panayam ng DXDC Armen Davao kay Virginia Punan ng Barangay Tambobong, sinabi nitong naniniwala siyang kaya ni Baste na humawak ng mas mataas na posisyon dahil sa anya'y naging maayos nitong pamamahala bilang alkalde ng lungsod. Dagdag pa ni Puna, mas mabuting umanong umuwi na lamang si VP Sara sa Davao City upang makapagpahinga na rin sa mga batikos mula sa kanyang mga kritiko. Samantala, para naman kay Princess Namok ng Agdao, sinumang Duterte ang tumakbo ay makaaasa umano sa suporta ng mga Dabawenyo dahil napatunayan na anya ng mga ito ang kanilang kakayahan sa pamamahala.
4: Suportado na sa mga Dabawenyo. Mm. Makita man doon sa katawahan kung unsa na sila kamaayo, mayor padari, kung paano magdumala sa Davao. Man akong kinsa sa Duterte mo dagan, butuhan doon na mo.
2: Sa isinagawang press conference kanina, inilahad ni VP Sara na sinabi ng kanyang ina na pinauuwi na siya sa Davao City at si Baste na umano ang nais nitong tumakbo sa pambansang halalan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Bibera, Tatak, RMN.
0: Isang leader ng Kamara duda sa sinabi ni Vice President Duterte na hindi nila pinag-uusapan ni Mayor Baste ang 2028 elections. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano.
1: RMN Live Report!
5: Hindi kapani-paniwala para kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi nila pinag-uusapan ang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tungkol sa 2028 presidential elections. Ayon kay Ortega, kunyari lang si VP Sara na hindi sila nag-uusap magkapatid patungkol sa politika. Diskumpiado rin si Ortega sa naging testimonya ni Mayor Baste sa impeachment trial na hindi niya alam ang mga negosyo o mga kumpanya ni VP Duterte. Sa tingin ni Ortega, ang mga pahayag ng magkapatid na Duterte ay pawang drama lamang.
6: Kunwari lang yun, hindi sila nag-uusap, maniwala naman kayo. Siyempre, alam niya lahat. Imposibleng hindi sila nag-uusap tungkol sa politika. Imposibleng hindi nila alam na may ganitong negosyo, may mga ganitong kumpanya yung ate ko, saka ano, imposible. Napaka-imposible nun. Ano lang yun? Drama lang yun, effect lang yun.
5: Yan po si House Deputy Speaker, Representative Paulo Ortega V. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: ₱9.6 billion farm to market road project sa Luzon, ilulunsad ng DA at DPWH. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Michael Dimaayo.
1: RMN Live Report!
7: Mahigit 10 na bilyong piso ang ilalaan para sa pagpapatayo at pagpapagawa ng daan na mag-uugnay sa mga sakahan patungo sa mga pamilyahan sa ilang bahagi ng Luzon. Lumagda sa kasunduan ang Department of Agriculture at Department of Public Works and Highway o DPWH para sa 605 farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng ₱9.6 billion. Aabot sa kabuuang 604 kilometers ang mga kalsadang ipapatayo sa 26 na lalawigan sa Cordillera Administrative Region at Regions 1, 2, 3 at Calabarzon. Layunin itong mapabilis ang pagbabiyahe ng palay, gulay, prutas, livestock at iba pang produktong agrikultural mula bukid papuntang trading areas at mga pamilihan. Mahalaga rin ito sa presyo ng pagkain dahil kapag mas maayos ang kalsada, maaaring mabawasan ang gastos ng mga magsasaka at traders sa hauling at transportasyon, pati ang pagkakasira ng produkto habang ibinabiyahe. bahagi ang 9.6 billion pesos package ng mas malaking farm-to-market road program ngayong 2026 na may mahigit 1,600 na proyekto at tinatayang 2,200 kilometers na kalsada sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Radyoman Michael Dimayo, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Naniniwala ang Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ACTOO na kaya pang lutasin sa dialogong problema sa port congestion at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Una nang naglunsad ng ilang truckers group ng tatlong araw na transport holiday bilang protesta sa mataas na presyo ng krudo at problema sa shipping lines. Ayon kay ACTOO Director Connie Tino, hindi sumama ang kanilang grupo imbis ay nagpadala sila ng liham sa pamahalaan para hilingin ang isang face-to-face na pagpupulong. Giit panitinyo, kailangan na manguna ang manguna sa pag-aayos ng mga problema sa pier, kabilang ang overloading, truck ban, vertical clearance at iba pang regulasyong nagpapataas ng logistic cost. Umaasa ang grupo na magiging maayos na ang panuntunan ng mga ahensya ng gobyerno sa loob ng isang buwan at magkakaroon ng pangmatagalang solusyon para sa trucking sector.
8: Yung mga binibigay na solusyon ang iba-ibang ahensya ng gobyerno pero hindi siya harmonized. So ang gusto natin, may isang tao na magmamando sa lahat. Dahil ang harmonized, parang nagiging band-aid solution. Ang gusto natin, magkaroon ng permanenteng solusyon na makakapos ng mga problema sa pier. Hindi lang naman kasi yung mga problema sa port ang nagpapataas ng logistiko. Ang dami pang ibang polisiya ng gobyerno na kailangan ayusin na mas matindi pa ang idinudulot na pagtaas ng logistics cost. Natin ng isang tao na kayang manduhan lahat, hindi pwedeng kanya-kanya sila at unharmonious yung ginagawa nilang solusyon.
0: Magkasama si ACTOO, Director Connie Tino sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: RMN Network News.
0: Inaatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na palakasin at pagtibayin ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa inaasang epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, layan itong maiwasan ang pagkalat ng mga impormasyong walang sapat na batayan na maaring magdulot ng panik sa publiko. Samantala, pinabibilis din ni Pangulong Marcos ang paghahanda ng mga ahensya para mapagaan ang epekto ng El Nino sa pagkalat. Kain, tubig, kalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan. Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang food supply ng bansa sa kabila ng inaasahang tagtuyot.
1: RMN Network News.
0: Bangkay ng lalaki na tagpuan sa loob ng isang sasakyan sa Central Baguio City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio. Samantala, magkasama, babalikan po natin maya-maya ang balitang yan. At narito muna po para po sa ating Alex Ayala, binigyang pagkilala bilang most influential rising stars ng Time Magazine. Alamin natin ang balitang yan mula kay Rajaman Alex Furake. Magkasama sa inyo po ang mga nangunang mga balita. Ako po si Rajaman Jenny Pahilanga at abangan na lamang po ang ating mga balita sa susunod na programa sa Express. At sa mga mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Zamboanga, buenas noches!
1: And Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa mali.
9: Mga balita at impormasyon.
1: RMN Network News.
10: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: TTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: mga? High blood gid ko.
13: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure. 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
11: TTX 500.

0: Tubig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
4: Adlaw kita sa Martes, October 6, Take This Meal, 26.
2: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa rilisuan sa inyong mga radyo.
4: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
4: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
1: Headline.
2: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, PDRRMO may 82 million pesos nga quick response fund nga mahimo mausar sa epekto sang Super El Nino.
4: Sa balita international, major military operations ginkasa sang Yemen batak sa militante nga grupo nga Houthi. Iran indi pagbuksan ang Strait of Hormuz samtang indi matuman ang ilang kondisyon.
2: Sa showbiz, Yasmin Curtis Smith magabida sa international indie film nga We Could Be in Love. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Subong pa lang, nagapanghanda ng Iloilo Provincial Government sa mga inepekto sang Super El Nino nga gina-forecast nga mag-aigo sa Iloilo umpisa subong nga bulan sang Oktubre tungtong sa bulan sang Hunyo 2027 suno sa pag-asa. Sa ginhiwat nga Task Force El Nino meeting sa pagpanguna sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilagin plaster ang ilang mga responsibilidad base sa executive order ni Governor Toto Defensor agud mapahagan-hagan ng halit sa mainit nga panahon. Suno kay PDRRMO Head Retired Colonel Cornelius Salinas, gintunga nilang miyembro sa Task Force sa lima ka sektor. Ini ang para sa food security, water security, or energy security, health kag public safety. Ang tagsa ka sektor ang pagagiyahan sang Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagdihon sang specific plans kag igalakip sa Provincial Action Plan for El Nino. Pahayag ni Colonel Salinas, mayara sang 82 million pesos nga quick response fund nga mahimo magamit sang probinsya sa oras nga ipaidalom ini sa state of calamity. Samtang ginsiling ni Provincial Administrator Raul Banyas, nagakadapat nga mayara sang plastado nga plano ang tagsa ka LGU bangod nagakatabo ang El Nino sa masunod nga mga tinuig. Sa forecast ang pag-asa maka-experience ang Western Visayas sang below normal rainfall subong Oktubre tungtod Nobyembre kag magalala pa ang kondisyon umpisa Disyembre tungtod first quarter sa 2027. Ang iningabahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasi kag-epektibo nga panilo sa aton nga kolon. Pangwanta man ini sa constipation, kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal. Sa tanan nga Life Extension, Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204683 o kung 3303673. Mag-inom sa Life Extension, Vitamin D3 pagkatapos tapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
4: Preparado ang Department of Agriculture o kung DA Region 6 sa posible mangin epekto sang mabaskog ng El Nino sa Western Visayas. Sa interview sa RMN Iloilo kay Mr. Ryan Rasgo, Chief sang Field Operations Division kag focal person sang rice program sang DA 6, ginpayag sini nga sa una pa lang nga bahin sang tuig na istoryahan na ini sang ila ahensya kag may mga plano na sila nga plastar para mapahaganhagan ang epekto sang El Nino sa rehiyon. Sino kay Rasgo nga nalakip sa ilang mga tikang ang pagpreparal sang production inputs kangay sang high quality seeds kag subsidy sa fertilizer kag mas ginpabakod pa nila ang ila technical staff sa kabarangayan agod yung ma-maximize ang paborable nga cropping season.
5: Siyempre, gina-consider ginato yung importante ang ining natural event. Wala man kita sang control sini. So, earlier this year pa lang, ang Department of Agriculture, gina-ituryahan na ini. Kaya may mga plano na kita nga ginhimo. Actually, ining wet cropping season pa lang, first cropping natin diri sa region. May mga in place na kita nga ginubra, no? As a mitigation measure sa ato ni El Nino. So, kita sa rice program, sining wet cropping season, gin-ready naton mas simprano ng aton yung mga production inputs, high quality seed.
4: Pahayag niya nga sa karon mas madamo ang supply sa bugas sa Western Visayas bangod dagadangat sa 6 metric tons per hectare ang patubas sa mga manguma bangod mas madamo man sang nagtanom sang hybrid nga humay. Sino kay Rasgo nga makapian-pian ang natumod niya supply sa posible nga kapirdian sa produksyon bangod sang nagahana nga epekto sang El Nino.
5: Kaya nga aton nga goal sina ma-maximize naton ang mas favorable nga wet cropping season. Kumbaga kung sang una ang mga farmers naton diri nagaharvest lang 3 to 4 metric tons per hectare. Ang goal natin subong is at least 5 to 6 metric tons per hectare.
4: Pathags ang DA official nga sigurado nga may mga lugar nga pinakamaapektuhan sa natumod nga natural events sa panahon apang wala man naganubo sa 136% ang sufficiency level sang bugas sa Region 6. Gani hindi man tuman nga maapektuhan ang supply sini, bisan pa mabuhinan ang produksyon bangon sa sobrang kainit sang panahon.
5: So, may ara gina siya, no? Of course, may mga areas kita nga will be hardly hit or affected. Pero dapat mabalaan naton nga ang Region 6, wala ganubo sa 136% ang aton nga sufficiency level sa bugas. So, bisan pa malunta nga mag 10% ang iban sa aton subunga tuig.
4: Ang kabahin sang payag ni Mr. Ryan Rasgo, chief sang field o kon field operations division, kag focal person sang rice program sang DA6. Dugang pa niya nga may kapasidad pang Western Visayas nga magbulig sa iban nga rehiyon nga makulangan sang supply pananglitan niya maglalaman ang epekto sang El Nino sa ila lugar. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ang supat. Gani ko ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton yung supat nga mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow and Natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.

0: Sa piyag na bahin mga karadyuman, bugal na ginasaulog sa siyudad sang Iloilo. Ang Iloilo City Animal Welfare Month sa ninga bulan sang Oktubre nga may tema strengthening information, empowering action. Ang paghimo sang isa ka hilway matinatapon kag mapinalanggaon nga siyudad para sa mga sapat nagaumpisa sa edukasyon ang pagkahibalo kon paano mga responsable nga pet owner, pagpasiguro nga updated ang tanan nga bakuna sang aton hinuptanan nga sapat, kag gusto nga pag-atipan sa ila apang nga matuod nga pagbag-o halin sa aton aksyon. Pinaagi sa pag-partisipar sa mga health drive at sa barangay, pagsakdag sa mga programa para sa mga sapat, kapaghatag sa pagtatap sa mga sapat. Sa aton palibot, masiguro naton nga maayo ang buwas damlag para sa tanan. Ang ining abahin mga karadyuman na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule, isa ini ka herbal antibiotic kag immune stimulant, ginapabakwed ang ating immune system para magbato sa tanan ng mga infections kag balitian. Santon Plus Herbal Capsule ginaendorso sa mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan nga madamo pa balitian nga mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule garantisado kag may ali nabakal sa mga butika, a quality product of Doxa Maritan Alternative.
1: Nag-survey nga inspirasyon ang gawad sa ka-winner sa mga manguma kag mangingisda agad mas mangin productive kag sampaton sa produksyon sang pagkaon. So na kay Department of Agriculture o kung DA6 Regional Executive Director Dennis R. Arpia, ang tuigan nga padungog nag-survey nga platform agad na pasandayag ang mga local commodity champions. Payag ni Arpia nga ginapakita sang winners kung anong mahimo malambot nga kadalagan sa ilo na tungdan nga sector sang panguma. Nagapati si Arpia nga ang mga ginapadunggan pila lamang sa damo nga mga nguma kag mangingisda sa rehiyon nga may tumalagsahon nga dedikasyon sa produksyon. Angot siri ginaganyat sang DA Regional Executive Director ang iban pa nga magwa kag suportahan ang kolaborasyon kag itiglawas ang ila komunidad sa regional kag national competitions. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, magaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahin, napasakaan na sing kaso nga murder ang lalaki nga nagpatay ka naglubong sa iya magulang sa sulod sang ila Puloy-an sa barangay Kompanya Central Molo sang Sabado. Inaging kumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP. Sulod kay Inot nga napasakaan ang kaso nga murder bato kay alias J, 45 anyos. Pahayag pa ni Inot nga preso sa gihapon ng suspect sa Molo PNP apang nakaseparar ini sa iba nga preso bangod sang iya mental health condition. Ang ini nga bahin mga karadyuman na ginadulong sa inyo sing Mighty C, alkanan nga baramin C na gabulig. Agad makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubos ng level sang histamine. Kay man ini ang may ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique Kagiti X 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang nga nagatig-ab, masami bilang nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo kasa pamilya mo, kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, Kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, ginabanta na galabot sa 4.55 million pesos ang balor sang bangka fishing gears kag hulik nga isda ang na-recover sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa iranadakpan nga hulbot-hulbot nga nagapangisda sa Bariguan Island sa barangay Malagabang, Concepcion, Iloilo. Sa idalam sang Section 97 sang Republic Act 10654 kag ginamyendara sang Philippine Fisheries Code in relation to Fisheries Administrative Order 246-1 ang paggamit sang Danish seal o kon hulbot-hulbot ginadumilian sa municipal waters. Ang kapitan sang bangka lang kang ginakilala kay Ruel Montirola Lahoy-Lahoy kag tumandok sang San Remigio, Cebu. Nahibaloan isa sa mga prioridad ni Iloilo Governor Toto Defensor nga proteksyonan ang kalalawran sa probinsya batok sa illegal fishing agod niya may mabilin pa nga palangabuhian ang mga maggagmay nga mangingisda. Ang ini nga bahin sa atong mga karadyoman ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong supplement about o kon suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Ano man man? Isa pa gani? Ah, hindi, nagig kuya. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi lang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
1: Ginlansyar sang gobyerno sang Yemen ang isa ka malapnagod nga operasyon pangmilitar batok sa mga rebelde nga grupo nga Houthi nga gisuportahan sang Iran agad bawion ang mga nasakop nila nga teritoryo kag mabalik ang kontrol sang gobyerno. Ginpayag ni Yemeni President Rashid al-Alimi nga katuyuan sa natumod detika nga kakason ng Houthi sa strategic Bab el-Mandeb Strait kag sa ruta nga nagaangot sa Taiz kag Aden. Okon Aden, kadungan sang kinagamo nga ini ginpahayag naman sang Iran nga hindi siniliwat nya pagbuksan ang Strait of Hormuz samtang wala pa masolusyonan ang estados sang Estados Unidos ang pito ka mga kondisyon nga nasaad sa ila interim agreement sang Hunyo. Ginpahayag ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Baqir Kalibaf nga dapat na nga untatan sang US ang pagpalawig sa diplomasya kag pagdikta sang mga one-sided demand. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang inigabahin mga karadyoman na ginadulong man sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal, NANS Liniment Oil, Lamaise Arthritis, Reuma, Varicose, Pagpalamoy Poy, Palamanol, Palanay kits ang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo pala nakitang liog na undan ng mga balik kinagadugo ng pilas. Iaini pa ang tatunokan patugunon na bubuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation na aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
3: Balitang Showbiz.
0: Sa showbiz, si Jasmine Curtis Smith magabida sa international indie film nga We Could Be In Love. Ang manghod ni Jasmine, si Rajuman Lynette Yulatris.
4: Natala na nga magbida sa isa ka international indie film sa si Jasmine Curtis Smith. Pag-awyatan ni Jasmine ang karakter sa isa ka working class Filipina-American nga babayi nga naluyag sa heirs ng Chinese Filipino dynasty. Ang rom-com nga We Could Be In Love ang igashoot sa New York kag sa Pilipinas. Wala pa man ginanunsyo ang release dates niya. Magkaupod sa aktres sa pelikula ang songwriter nga si Yao. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuin kay partner, ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ng iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, nga kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan kung pabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din nila para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuhin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Mga misis!
2: May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo. Kabloom! Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak. Kabloom! Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Manresa, ginagreet natin. Happy, happy listening sa kay Bihara Taxi, kay Rolly Gaspe, dira sa e-bike driver sa Barotac Nuevo, kay Mami Rena Mapa, sa Di Kamay Eatery, kay Lola Milanya Padernal, kay Police Major Roy Tayona. Sir, happy, happy listening. Kay Maninico Retired Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Maninico Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Ito Pablo sa Pablo Inasalan, sa Corning Inasalan, dira sa may Valeria City Proper, kay Maninico Dachi de Lima, always nakatutok na ihadaway mo ko ginagreet kong kiss. Adlaw-adlaw, ganyan ninoy. Si Kagawad Santo Teruel, Kapitan Emerson Talon, dira sa may Akwet Barotac Nuevo, masunggod naman. Kay Domingo Salem, kay Nang Kitsay, kay Nung Ata Nung Onyok, kay Lula Silay, sa kay Roy Hamero, kag Tiray Hapitana dira sa Zaraga, kay Kagawad Julie, kag Tita Gemma Navarro, sa Barangay Poblasyon, Barotac Nuevo, Iloilo. Happy, happy listening.
1: Sa atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Romeo Soberin, Inazel Blancada, Mel Gargaran, Florencia Socaldito Kalimpay, Araman, si Vic Macaroncio, kag Neil De La Riarte. Sa iba natong atag palamati, maayong gabi, kag happy, happy birthday sa kay Ma'am Christine Eresuelo. Kag subong man, happy 5th birthday sa akong ihado kay Ace. Ninong lang ana yung mahatag ko sa imo subong. Kay Sir Derem Desen Family, maayong gabi kay Manina Hector. Sang Tatoy Sumanukan and Seafoods kay Manina Imaritsu, maayong gabi.
0: Okay na nga mahatag ka ninong ako. Mahatag sila pagkaon. Makaon na lang kami. Mga ka-radyo man, inyo na batian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita sang Martes, October 6, 2026.
0: Sa pangalan sang Serbisyo Publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
1: Radyo Man John Hartwell Tuwala.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
0: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-ong sibilanon sa semana nga ini. Diri sa aton panatuntunan, Mundo Mistiko. Ang manananggal isa kasahi isang aswang nga may dagway sa ordinaryo nga tawo kun adlaw. Apang nagabag-o ang itsura kun mag-abot ang kadulong. Nagapula ang mga mata. Nagalaba ang maitom nga mga kuko. Kag nagagwa ang matalom nga mga ngipon. Kag sa tungang gabi, nagatubo ang iya dako kag maitom nga pakpak nga daw iya kakabog. Samtang nagatunga ang iyan lawas halin sa hawak paibabaw. Kag mabilin ang pang-idalom niya nga bahin sa duta. Samtang ang ibabaw nga parte nagalupad sa kahawaan. Paborito gidsang manananggal nga biktimahon ang mga nagabusong bangod sa manami kag kahamot sang lapsag sa sulod sang dyan nga ginasuyop sang iya malaba kag matalom nga dila. Apang, paano kung ikaw mahulog sa isa katao nga may madulong nga sekreto? Pareho ni Emilio, isa kaordinaryo nga lalaki, naluyag sa babay nga may ginatago nga madulong nga pagkatao. Mahimo mo pa bala padayonon ang imo pagpalangga sa iya? Paano kung ang gugma nga ginapatuhoy sang imo dughan ang umano mga dulong sa imo sa katalagman? Mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri nga bahin aton suguran ang isa naman kabag-ong sugilanon sa semana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, putli nga gugma.
1: Emilio, Meg, pila na kauras ng tiner mo dira sa igad sing dalan sing alakapin sa kung ano makita mo ba? Hindi ka apoy. Pero ba, duper, tigid Japan ka tao mo sa ginapaint mo, Migba? Sigurado, ito yung Migba mabaligya mo naman sa mahal sa exhibit?
2: Hindi ko gani mention diyan na ginapaint ko, Migi. Hindi ko manamian. Wala ko manamian sa ginapaint ko, subong. Daw, wala naging ko nalipay, ha?
1: Ha? Nga, ha? Anong problema? Dobuhi lang yun ang ginapaint mo, kung magtulok? Okay man. Pero kung sa bagay, lingi siya magtulok ang mga painters ang sa mga wala idea sa mga paintings pero sa akon?
2: Mugani. Oh. Kataho matuod sa mata sa iban pero sa akon niya, Meg. Daw kamala na gid. Daw wala balas ang uno daw. Daw wala sang kabuhi, sa pa. Natakaan ako sa gaho dres syudad, Meg. Luya ko yung nga magtauhay naman ang akon kaugalingon, bisan pala makadali lang.
1: Amo ba, Meg?
2: Oo.
1: Mas mayo pa siguro. Mapaliwaliwa ka, Guruanay, eh. Good nga matawayan ka, bla?
2: Gani, man.
1: Tistingin blakad to sa bukid, Meg. O kung sa uma? Hindi, bla. May tiya ka nga taga dito.
2: Oo.
1: Sa sina, makarelax man ang paminsaron mo kag makaklos ang fresh air. Isa pa, sigurado gid ko nga mas ma-inspire ka dito sa pag-paint kay madamo ka to sang makita lang ang mga tahom nga ralagway, mga kahoy, suba, kag mga pagkabutang nga pwede mo gid lay paint.
2: Basta ka, Meg. Sige, munoon kong tiya ko na itong

0: Emilio to? Ay, nakatawag ka man. Kamusta ka mo dira sa syudad?
1: Mayo gid chay, Alberta. Kamuda ya chay. Kamusta ka mo sa bukid?
0: Ay, ang pangabuhi na mo dira sa bukid. O tinga nga nakatawag ka man. How may problema ba lang to?
1: Kwanabi chay. Gusto ko tani ba lang ang magpahuway-huway sang pila bala ka bulan dira sa inyo? Daw, natakan ako abis ang kagahod dira sa syudad. Luyag tani ba lang ka makaklo sang friska nga hangin? Agad nga, makapaint ako sang mataho mga laragway dira sa bukid. Iina kun okay lang sa inyo, chay?
0: Oh, sus. Ah, maayo gani kun magsubong sina. Bukas gidang amon mga palad sa pagbaton sa imo diri sa amon balay. Gani walang isang problema. Bisan diri ka pa maistar.
1: Ba, salamat gid chay, ha? Salamat, kiti. Nagpasugot man si nanay kag tatay na tungod diri. Kiti, siling nila. Ako naman kukuno. Ako na kunong bahala sa kagalingon kung magdesisyon.
0: Amo bala. Uti sa loka diri makagtuto.
1: Mga dasun si Mana, Guro Chay, ah. Tapuson ko lang mga kinanglanon ko dire sa syudad.
0: Ate, sige. Paabuton ka namon dire, Emilio, to.
1: Sige, Chay. Madamo, kanya salamat.

0: to ka nagit bala sa buhato na to ni Melvin ta.
1: Oo ka eh. Nga ha. Nagaduduha ka bala nga ihatag ang pagkababahe mo sa akin, ha? Ano, nag-atras ka na?
0: Hindi man sa amo sina, ah.
1: Ito'y magali.
0: Nakulbaan na biya ko, eh. Basi bala kung magbusong ko.
1: Hindi ko man ikapagpabusongon, ha? Mahalo lang kita, ha?
0: Sige. Dasigon ta lang, ha, kay gabi na. Basi ko'y pangitao na ako ni nanay. Wala man siguro sa makakita sa atong dili sa kasiutan.
1: Wala, gid, eh. Kaya hutulo ka bala. Kadabong ka mga mataas ang hilamon, dire. O te ano? Ha? Ano pang ilang hulat ta? Suguran ta na!

0: nakailis na ako sa bayo. Palangga ko gid ikaw, Melvin.
1: Palangga ko malikaw, Angie. Ah, sige na. Mahalin na kita dire.
0: Oo. Ta, dali na. Ano ito? Tik-tik-tik! Ginaas mo kita, Melvin!
1: Angie! Dasig! Mahalin kita dire! Dasig!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, namin nag-itsa ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
3: So, kung ga DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige, bu-bu sang insulin. Diya, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, i-goodbye. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sigihon, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng kagtabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
7: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Sample Plus Gold.
14: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
13: Sample Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
15: Pinahusay.
13: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Number 1.

0: Ate! Salamat! Nakabot agad man ako din sa balay.
1: Ate? Ay, naano ka? Naano ginamapong ako agad? Sa din ka pala maghalin? Ha?
0: Kanay, nagpaliwaliwa lang sa gwa ah. Ano, Bikay? May aswang, Nay?
1: Hmm. Ano? Aswang? Diri sa lugar ta?
0: Oh, but... Basta nakasayo lang diri sa aton. Kahit eh, dugay na kita diri nag-i-star. Wala man kita sa minabatian nga may aswang diri sa lugar ta.
1: O kung basi, wala agad man sa nakasayo nga aswang diri. Basta pamatsyagan mo lang ina. Manggab ina, ato ka pa imuya sa gwa. Abi paghimos na ka magtulog. Kay buwas aga pa kita mabugtaw. Mahimos kita sa palamahawon naton. Nga daan, so good buwas, diri anay matener sa aton ang pakaisa mo.
0: Pakaisa? Sino ang pakaisa, Nay?
1: Manong mo, Emilio. Bata ni Chay mo, Susan. Gani, sige na. Maghimos ka na ka magtulog. Sige na.
0: Oo, Nay.

0: malipayon nga pag-abot din sa amon pa ni Manay Emilio.
1: Malipayon nga pag-abot, nong.
2: Madamo kayo salamat sa pag-welcome ninyo sa akon. Anay ka.

0: ha, pwede matabo bisan sa ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dali. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: DTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mag-abot ka.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: Ari na ako sa suba. Dire ako mapungkos sa dako nga bato. Perfect. Karami matuod sa nga suba, dire. Katinaw sa tubig. Oh, ba. May babae nga di kapaligo sa unang. Nagasando lang siya kag nakashort. Kakalipot pa sa tanang kapaligo. Hala. Kagwapa sa iya. Muri na hon kag medyo mistisahon. Maayo lang gani kay di. Dala ko ba ang sketchpad ko ba? Kag dala ko man ang lapis ko. Gusto. I-sketch ko siya samtang nagapaligo siya. Kag samtang nagapungko ako diri sa bato. Kagwapa sa iya. Bisan pa nga layo siya kag hindi ko siya masyado makita.
1: Oh, ba?
0: Oh, ba? Hindi. Nakita niya ako.
1: Sino ka?
0: Ha?
1: Anong ginabuhat mo?
0: Akon. Madaligid lang. Dira ka lang, ha? Manawag ako diri sa dako nga bato. Mapalapit ako dira sa imo, ha? Oh. Oh. Oh. Pasensya na kung nakibot ka, ha? Hindi ko hungod nga makibot ka, kaga wala ko sa malain na tuyo sa imo.
1: Oh. Ha?
0: Ang matuod, isa ako ka painter. Nakita ko nga nagapaligo ka, kaga naatra ko dayon sa pagkagwapa mo. Amo to, gin-sketch ta ka. Pasensya na kung wala akong maglisensya sa imo, ha? Ay, ho, gali. Ako gali si Emilio.
1: Emilio?
0: Oh, siguro hindi pamilyar sa imong itsura ko tungod pangayaw lang ako diri. Bago lang ko nakaabot diri halin sa syudad.
1: Pangayaw man ako diri.
0: Ha?
1: Malipayon ako nga makilala ka, Emilio.
0: Oh.
1: Ako gali si Miriam.
0: Ginadahon niya sa ako ng yakamot. Oh, nagadugang pagi ng yakagwapa kung nagayuhom siya. Ang iyong hitsura. Do atong kainusinti klase babae. Gadapat gidalungan. Malipayon ako nga makilala ka, Miriam.

0: Malakatuan ay sa suba, Chay Alberta, ha?
1: Bao, dusa ako gidang kadto mo sa suba, ah. Pero kung magpauli ka diri, hindi ka man basa.
0: Wala man ko kapaligo, Chay, sa suba. Ay, kwan. Ay, sige na lang gani. Akoon ko na lang sa imo, Chay. Bali, may babae ako dito nga nakilala, Chay. Miriam ang iangalan. Mm. Pangayo man siya kuno diri sa lugar ninyo.
1: Miriam?
0: Oo. Oh.
1: Mm-hmm. Daw, bago lang matuod ako makabati sa ngalan nga ina.
0: Daw, tubo-tubo lang kami sang edad, Chay. Kagwapa bala siya, Chay, kaga masami kami nagatabuay sa suba.
1: Hmm, ah, gali ka.
0: Oo.
1: Natipuhan mo ang Miriam nga ginasiling mo. Mm-hmm. Sige, sige, sige. Total soltero ka man. Chay. Basi kung diri mo pa makita sa lugar namon ang babae nga makaupod mo tubtub sa katubtuban.
0: Chay Alberta.

0: Kahibalo ako nga, bago pala nato nakilala ang isa kag-isa, pero magpati ka sa ako, Miriam. Ang matuod, nahulog na gid ang buot ko sa imo.
1: Emilio? Pareho galing kita nga to, ha?
0: Matuod ka? Gusto mo man ako?
1: Oo. Pero hindi pwede nga mangin kita nga to, ha?
0: Ha?
1: Hindi pwede.
0: Kag nga. Tungod hindi mo pa ako kilala sang lubos, kag hindi pa ako kilala sang ginikanan mo. Ano abi kay siling mo? Ikaw lang isang naga-star sa kinadayunan mo nga balay. Amo na nga, hindi mo pa ako mapakilala sa ila.
1: Hindi na ang buot ko, silingon.
0: Oh.
1: Lapit na lang magdulom.
0: Ha?
1: Kinahanglan ko na nga magpauli.
0: Ano?
1: Sige, Emilio.
0: Anika?
1: Sasunod natin ang pagkitaan.
0: Miriam! Adaligin lang! Miriam! At ba siya? Ano ayan ang buot ni silingon nga? Hindi pwede nga mangin kami? Ano?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
2: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Alvin, may kinahanglan ka mahibalaan.
1: Ikaw malanggi. May kinahanglan ka man nga mahibalaan.
0: Ha? Parte sa ano?
1: Kuhaon ako sa magulang ko ngato sa syudad. Dito na ako maistar upod sa iya. Kay may pasudlan ko na siya nga obra sa akon. Kani, mas maayo pa nga magbulagay na lang kita.
0: Ano? Hindi pwede. Paano ako? Isa pa. Nagbunga na tabo sa atong ito, ha?
1: Oh.
0: Nagabusong ako, Melvin.
1: Ano? Pus, ipahulog.
0: Oh.
1: Ipahulog na.
0: Ano? Hindi ko mahimoy na.
1: Kung hindi mo pag-ipahulog na, buhi ang ikaw lang. Tungon hindi ko pag-uyangan ateon ngayon nga makapasyudad. Oh. Tundigid.
0: Melvin!

0: baby ka?
1: Omega! Kwan! Kwan, Julia!
0: Tungod bala kay naglakat na kaina pa syudad si Melvin?
1: Oh, ano? Naglakat na siya kaina?
0: Oo! Anay ka! Wala ka makahibalo nga subong ang lakat niya?
1: Oo, oh, wala! Paano na ako? Paano na kami sa ginabusong ko?
0: Ano? Nagabusong ka ang gi?
1: Julia! Julia! Atun-atun lang anay niya! Paliog! Wala ka niya sa sugina na tungutire!
0: Oo, Anggi! Makasalig ka! Wala akong sugiran! Wala! Wala!

0: Aneka.
1: Sinusama ka ng buwatsa ni sa inyo!
0: Anong ginatampo ka sa mga tao sa unhan?
2: Mapalapit ako.
0: Ha! Hindi! Wawang tiyan sa babae! Kalain! Miga! Anong natabo diri? Anong natabo sa babae?
3: Kagabi ko nung sa naglakat si nung patring. Nabilin ang iya asawa sa inabalay. Nagabusong ini. Asta nga nakabalik siya. Nasapuan niya nga. Wa-wa na ang chance ng iya asawa. Ang siling. Base ko nung manananggal ang may kahimuan sini.
0: Ano? Manananggal?
3: Oo. Hindi bala. Pakaisa ka ni Angge.
0: Oo. Nga
3: nung nagabusong si Angge.
0: Ano?
3: Kung matuod nga may manananggal nga nagapang biktima, buot silingon, hindi maglayo nga mabiktima man niya si Angge.
0: Ano?

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat na rason sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga makatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

kita ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon ginisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alagad Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayong ninyong nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: ganagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500
0: garantisado,
1: epektibo,
0: aramis
1: mo. TDX 500.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isibo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takt ng alas 7 sang gabi.

palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyong angkonan.

0: China National Township Enterprises. Base po sa research ng opisina ko, dating, quote, directly under the Ministry of Agriculture. Mamay-ari po yan, yung Beijing Zhenweifang Food Company, pagmamay-ari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group, ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise.
1: At this point po, yung na-cover po nung subpoena, it's only on the records. Apology po, hindi po makatulong sa sagot sa tanong po ninyo.
2: Gin boyagyag ni Senator Jazz Risa Hontiveros nga ginapanagian sang gobyerno sang China ang pila ka mga Chinese companies nga ginapahayag nagpadala sang pondo sa Cali 88 Foods Corporation na negosyo nga ginaangot kay Vice President Sara Duterte kag bana sining si Attorney Manasses Mans Carpio. Sa interjection o kung pagpamangkot ni Hontiveros kay Anti-Money Laundering Council or EMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, ginhingadla ni Hontiveros ang Chinese state-owned enterprises niya China National Township Enterprises kagang Beijing Zhenweifang Food Company. Ang China National Township Enterprises suno kay Hontiveros ang nagpasulod sang 5.66 million pesos samtang ang Beijing Zhenweifang Food Corporation or Company ang nagpadala naman sang 4.38 million pesos sa Cali 88 Sandig sa Covered Transaction Report or CTR sang Anti-Money Laundering Council. Ginpahayag ni Hontiveros nga sa pagpanalawsaw sang iya sining opisina ang mga Chinese businesses ngini ang natumod nga ang China Township Enterprises direkta ngayara si Dalom sang Ministry of Agriculture sang China kag si Daloman sang gobyerno sang State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. Samtang ang Beijing Zhenweifang Food Company ginapanagyan sang Xinjiang Fruit Industry Group, no, isa ini kadako nga probinsya nga dito na ni sa boundary sang Tajikistan Kyrgyzstan. Layo na ni the farthest province in the sea around the world mga kasama muning pinakalayo nga probinsya ang capital city niya ni Urumqi kung hindi ko magsala, pinakalayo nga probinsya kag syudad sa dagat, no, sa bilog nga kalibutan ang muning probinsya nga pinakalayo sa dagat. Ang Xinjiang. Ginapragiyahan ang Beijing Zhenweifang Food Company sa Xinjiang Fruit Industry Group nga nagaduso naman sa interes ng Chinese Communist Party kagintumod man ang chairman sang Beijing Zhenweifang, miyembro naman sang Chinese People's Political Consultative Conference or CPPCC. Subong paman, wala makumpirmar ni Buenaventura ang mga impormasyon niya ini bangod suno siya nakabase lamang siya sa records sang Anti-Money Laundering Council sa covered transaction reports or CTR kag STRs or suspicious transaction report. Sa direct examination naman ni defense lawyer attorney Mark Binluan kay Buenaventura ginpamangkot ang tisigo kon ginpakita bala sa or nagapakita bala or ginapakita sa EMLC records nga ginarepresentar sang Chinese government or sang China government ama Chinese companies nga ginapayag nagapundo sa Cali 88 nga suno kay Buenaventura wala makita sa records or wala na mention sa records. Yan sa Batman ni Buenaventura nga wala sa records sa mga transaksyon sang Cali 88 nga nagresulta sa pagbenepisyo ng Vice President Sara Duterte kag Mans Carpio sang wala nakasaad kon lehitimo o kon hindi ang mga business entities nga ini. Kahapon ginpanginwala sang Chinese Embassy nga involved sila sa mga transaksyon kay Vice President Sara Duterte. Pero makita subong ang mga kompanya nga ginapanagiyahan or connected sa gobyerno sang China amo ang naga-transaksyon. Butigon gining embassy official sang insekman dito. Although pag insindi ko do ang ginmention nila nga wala sila sang labot, hindi sila konektado kag wala sila nagpadala sang kwarta sa kay BP Sara sa Tapang at Malasakit Foundation or company something. Dere sa mga Kali 88, wala sila sang statement dira mga kasama. Ibot silingon tuod eh. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalaga ng palatunturan yung regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa ka sumpa. Ang palatunturan, RMN Palabra de Honor.
3: RMN Palabra de Honor.
2: Karunyad lang sa aton sini nga pagpangalagad Martes na kita mga kasama pizza size na sa bulan sa Oktubre tuig 2026 labing unang Martes nga adlaw sa apat ka mga Martes sa ikanapulo nga bulan sa tuig sa mga kalayong kabayo santo sa Chinese calendar. Sa aton nga Christmas countdown mayara na lang kita 79 ka adlaw Christmas na. Merry Christmas sa gihapon. Kabay pang main masadya nga aton nga Pasko kabay pang mag-ayo ng dalagan sa ekonomiya. Gayon na may good news kita pero sa krudo lang ang gasolina yan nagsaka gihapon kag ang kerosene. Pero sige lang at least may gabalanse, may gasaka, may gapanaog. May gapanaog, may gasaka. Ang gwa niya saka panaog.
3: Palabra di honor.
2: Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan paagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kag install ang atong mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
3: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
2: Mga topiko nga pag-istoryahan natin karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Siyempre may recap kita karon mga kasama sa nagkalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ka day 34. Natapos na ginman pagkatapos ang or after 2 days, nagtakop na ginman ang pag-testify ni AMLC Executive Director Attorney Ronel Binaventura. The longest testimony so far kag pagpunggo sa witness stand sang isa ka witness sa impeachment trial or perhaps gani you know, sa mga trial court sa Pilipinas.
3: RMN Palabra de Honor.
2: Duha ka adlaw.
3: RMN Palabra de Honor.
2: Duha na ka mga manager sa bangko sa 13 ka mga bangko nga ginpasabpina no sa or 13 ka mga manager sang bangko sang walo tanan ka mga banking institutions sang Glagco kag mga universal banks mga kasama ang naka-testify kag ina to prove nga may mga account si Vice President Sara Duterte kag bana niya sa mga bangko nga ini kag kon ano bala ang mga nakita nila nga nag-report sila sa AMLC nga ining mga transaksyon nga ini isang Vice President suspicious makaduluda. Pero ang pinakaginabantayan diri ang pag-testify kag daw ipauli-ulihi ko noon eh ang mga opisyal sang BPI Bank of the Philippine Islands kung sa diin diri may natabo nga glitch nga ang 2 billion nga una na nga gin-report nga hulag sang kwarta sa bank account sang Vice President kag sang bana niya ginhimo na lang 2 million nangin 2 million na lang so balibuhinan mo gid kwani no ang 2 billion pila gani ang 2 billion 9 ka 0 no ang 2 million 6 ka 0 no ang million 6 ka 0 ang billion 9 ka 0 so bali buhinan mo gid 3 ka 0 so ang glitch galing mga kasama ti magsiling ka glitch sa system eh no sa machine no sa computer.
3: RMN Palabra de Honor.
2: Di say sa ginabantayan kay laban-laban pisa-pisahon diran taga BPI kag ining mga account nga ginbuyag-yag ni Trillanes nga sa BPI no wala actually na mention pero rin sa mga reports nagliligad nga ang manager sa BPI Julia Vargas sa branch mga kasama daw sang ulihi gin appoint ni former President Duterte sa gobyerno niya kag daw nangin official sang isa ka dako nga GOCC daw SSS or PhilHealth something.
3: RMN Palabra de Honor.
2: Sige lang, we will look into the records later as we go along. There is sa aton nga trial. trial on air. Samtang inflow kag outflow sa bank account si Vice President Sara Duterte mabudlay i-reconcile sa iyang net worth no, kay Presiding Officer Chis Escudero. Bisan pa sila niya sumahon at tanan nga gina-report niya katatuig nga iya sini sa iya salin daw kalayo gid sa movement sang kwarta kag sa kadakoon sang kwarta. No? Di magsiling ka nga salin mga kasama ang annual nga gina-report sa salin sa mga politiko. Ti propiedad nila da, no? Ang net worth gani, ang ilang cash in bank, cash in vault, no? Properties nila, balay, salakyan, duta, negosyo, no? Amo na, ti ang balay, mga duta, salakyan, as is lang na iya mga kasama, no? Unless again transfer nila, why man na iya nagadako, hindi man na iya cash, no? Pero siling ni Escudero, bisan itingob ta panabi, no? Idugang tapanabi, kag kada tuig abi, lain ang amount sang balay, lain naman nga balay ang gin-report abi, no? Tingbo naton. Hindi gihapon mag-sibo. Kulang gihapon ang net worth sang Vice President, no? Sa hulag sang kwarta sa iya bank account.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Tibisan ang Executive Director sang AMLC, although bago pa malang inisya sa gobyerno, ang iya sining experience as Executive Director, mga kasama, is that not sufficient enough, no? Hindi pa siya experienceado yun mga kasama, no? Hindi man siya makapaathag kung paano, no? Although ang explanation sini, before ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, siling yati movement ina, inflow kag outflow. But silingon, may nagwa, may nagsulod, may nagwa, may nagsulod. Ti siyempre kung tingbon mo na, dako eh. Dako, kay ti, gin-withdraw ni mo. May ginpasulod naman, gin-withdraw ni mo. Pero ti amo gani, kung may ginpasulod din, naghalin. Alang-alang nga, mapasulod na si Henry C. sa imo, masiling siya nga, oh, ining 100 million, dira lang anay ha, withdrawon ko lang sunod niya adlaw. Para ano? Siyempre kung nagagin na sa imo nga bangko, imo na. Gusto man, di ba? Siling nila, ti, balan mo, abogado si Manz Carpio, may law firm sila. Di ba si Diragin paagi ang kwarta? O, tinga ipaagi mo pa na abi, kung ang kliyente abi, mabayad siya iya abi, no? Or ang kliyente abi, may kwarta siya abi, may balayran siya. Alang-alang, dira niya lang itago anay, i-deposit niya na kag-withdrawon dayon. Di ba? So muna nga doon kabudlay, i-reconcile, bisan ang AMLC Executive Director, hindi maka-explicar.
3: Your deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
2: Parehas bala sa inyo, sino yung mga kwarta, oh? Parehas yung mga OFWs na itong kapadala kwarta pagi sa banko, no? Siyempre, ito talon muna, tanan, ang imo sino yung kwarta da, ang nag-agay sa banko ni mo, no? Ang gindeposito mo da, like ang payroll ni mo, parehas lang, ang payroll na ton. Siyempre, ang kasulod sa bank account naton, sa payroll ta, sweldo naton, no? Tingon kisa na, may mga rakit-rakit ka na abi, no? Nakasandad ka abi na 5,000, ti, i-deposito mo man ada. Ti, tutalon mo na, tanan. Di ba? Tutalon mo na, halin abi, pag ubra mo 20 years ago, tutalon mo na, pilang sweldo ni mo, mamats na iya sa imo nga sweldo. Sa sweldo mo lang, kay ti, payroll na mo. Oo. Kung may mga nag-alagi manda nga aka nga kwarta sa ano abi masiling ang friend ni mo or ang migo mo si deposito lang daan ayo si imo sining kwan ra lang ipaagi si imo tingay ipaagi niya riya sa abi si imo nga deposito pa na iya sa bangko. So muna daw hindi ma-reconcile mga kasama karon istoryahan ta na dugang
3: RMN Palabra de Honor.
2: Dari sa balita lokal, Task Force El Nino sa provincial government nagsapol na, nagaprepara na para sa palabuton nga ipikto sang ginatawag nga Super El Nino. Although ginklaro ini sang pag-asa head, pag-asa Iloilo head si Sir Butch Naragdao mga kasama nga sa ilay terminolohiya, there is no such thing as Super El Nino, kundi Strong El Nino. Galing publicly, ginalibe lang ini, mga kasama bilang Super El Nino, no? Kay ang gravity niya bala mga kasama, no? Pero sa term Iyasang Pag-asa, this is strong El Nino. There is no such thing as super El Nino, mega El Nino, or mini El Nino. Kundi, dry spell, dry condition, El Nino na strong El Nino. Pwede araray mo, may 82 milyon pesos ka pondo para sa Quick Response Fund angot sa siningin na lauman nga strong El Nino. 40 anyos nga manghod, yung nagpatay sa iya, 65 years old nga magulang dira sa kompanya Central Molo, nakasuhan na kagaina sang murder. Kag may mga impormasyon mga kasama nga doon, may record kung inin siya sa mga nagliligan. Hindi magnubo sa mga duhaman ang iya siningagin na biktima mga kasama. So meaning, dugay na siya gali nag-suppress ng nervous breakdown.
3: RML, Palabra de Honor.
2: Pamati sa ato na pirmida si Kompanya Sentral, ang kapitan, di ba? Si Kapitan Rilan Herbias, no? Constituent mo ni Caprilan, no? Ang tawo ng inyo. Though, ano ni mga apelido nila sa impormasyon na ito? Lison pang apelido. Organizers naman sa Dinagyang Festival, magapatuman sa online queuing system, agod malikawan ang problema sa online ticketing sa Dinagyang 2027. PSA 6, girehingyo ang mga pumuloyo ang maghatag sa insaktong impormasyon sa tiyon yung magpatigayon sila sa survey. Transport leader nga si Warren Gangoso nga ginaresto pagi sa search warrant sa distrito sang Haro, nakuhaan sa mga sachet sang Siabo kag pusil, nagpositibo sa drug test.
3: RML, Palabra de Honor.
2: Soltero nagwaras matapos wala gin baligyan sang ilimnon sa San Dionisio, Iloilo, nakuhaan sang armas kag illegal nga droga.
3: Palabra de Honor.
2: Baghak.
3: Palabra de Honor.
2: Kailangan mo sa problema sa kalibutan, mga ininom, amuyang iyakag ruro.
3: Palabra de Honor.
2: Kung ginhimo mo na daguro sa fish pond, no? Nag-impound kaguro sa tubig, nananom ka sa mga utan, nang hagbas ka pa sa palibot ni mo, base may mga manog na nada, kagbase ang manininara na nag-star sa pamusod sang balay mo. Mga ininom, among iya. Sige, muna yung mga topic ko na itong karong agabi diri sa itong pagpangalagan. May hold up man to sa kwa, no? Isa sinika pawn shop sa may Malolos, Bulacan. Diba si Buenaventura, ito taga Malolos, sa pamangkot ni Senador Rubin Padilla, mga kasama, nagwa naman ang abilidad ni Senador Rubin Padilla. Ang pinaka-basic niya nga question, nga perte ka budlay-budlay, taga saan ka ba? Tapos parinti niya, ito nagligad tong sa diin nga ni ito daw PSA to, no? Si Karin Bato, taga Bagyo to, no? Siling taga Bagyo. Siya kuno taga Bagyo man si Rubin. Kundiin niya nga lugar nga ihambal ni mo, nga kundiin kahalin, taga dito man si Rubin. No? Amula ni ginabansagan nga mango, pero kabalo mang into. Di si Buenaventura, taga Malolos, Bulacan, ay siling, abay, ako yung lulo ko, taga Malolos.
3: Palabra de Honor.
2: Politikong politiko naging si Rubin. Ay, oo.
3: RML, Palabra de Honor.
2: Sige, istoryahan na karon mga kasama kag si Vice Mayor Harold Respecio sa Rina Mercedes ginapausisa na sang DILG sa gobernador sang Isabela Rodolfo Albano, no, bangod sa iya sining pag-away mga kasama sa mga kapitan. Budget hearing gali to. Budget hearing to gali na tabo kagapon mga kasama nga tingin patawag mga kapitan kay ginapangita ni Vice Mayor Respecio, husto man, no? Husto man, mga kasama, napangita niya ang mga proyekto kundi nagkadto ko na patuma na. Eh, pwerte ka dako sang ila sininga share sa kwan mo, Tobiko excise tax, annually, halin sa itong 2004 or sa 2024 nga record, mga 86 million ang share sang Rina Mercedes. Pwerte ka dako nga kwarta. Tingin na pang hatagin na gina-allocate ini sa mga kapitan patindog sa mga health centers nila, no? Siya, ikaw, kapitan! May patayo mo ng health center mo! Di budget hearing mo na yung tuno ni mo mga kasama nga daw. Pamatsyagan bala ni Respicio. Daw, bata pa ni Respicio, line of two. Siling mo bala nang dumalam na siya pwede lang yung kapang puro panudlo yung mag-lecture na bala sa mga bata. Yung mga kapitan na pang tudlo-tudlo niya, mga kasama, kwan, mga may edad pa si iya. Kagwapo pa sa iya. Kag mas mataas pa sa iya. Di, siya magnanakaw! Magnanakaw ka! Yan o, abing looman nyo dira mga kasama, budget hearing mo na yung imo yung tuno. So bata, pagidman ni si Respicio, no? Mo na mga bata, pag isa wala mga kasama, gagwa pang immaturity ni mo, kag ang immature, kag may gamay nga tikal pa, no? Because you have achieve or reach something. So may mga tikal-tikal, di ba? Kung may mga bago ka pa lang. Pero magdugay-dugay naman ni sa puder, parehas ni damo na siya madusmuan, no? Laban-laban ba si kasuhan ni siya kag duo ni siya sang DILG dire, no? Makakuha na siya, matarong-tarong na gamay ang utok niya. Amo gina basta bago pa lang ti first term niya mga kasama vice mayor, CPA lawyer. So medyo nasurusudlan pa na sang hangin, may hangin-hangin pa ng ulo niya. Pero the moment nga pa pang tuslok na sang dagom, no, makupos man na. RNL, palabra di honor. Namugin na, no? Basta bata ka pa mga kasama, mga bago graduate kita, di ba? Makaulobra ka kisa, do video, kaag-kaag ka manda gamay. But later on in life, may mga learnings ikaw mga kasama, no? Nga nagahimo si imo nga humble. Inaya, kung ginabato ni mo constructively ang mga criticism. Pero kung tikalon kagidi imo, ah, bisan malam ka na tikalon kagidi. Palabra di honor. Gendolong kaginboy Lugani, rikabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang suplemento kong makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin ko na ito yung nga ginobdan pa sa vitamin D3. Suplemento kong bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Lawas ang maligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio! Sumungman, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C kadadlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Proteksyonan ang kagalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Mga kasama, mabakal, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kasama, may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, gani pa masarilang saharo sa Plasi, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi, Antique, kag Sara Iloilo. Palabra di honor. RMN News, panahon. Yari ano ay pinakaulingan dalagin sa panahon, alin sa atong pag-asa Iloilo, Garageman Ferge Rubin. Karajuman first, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sa itong mga tagpalamati. Latest analysis nato, Church Tropical Convergence Zone or ITCZ nag-aapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Bangod din ang sistema, Western Visayas, generally magalumon ang kalangitan, mayara sa mga pagulan-ulan, pangilat panaguob sa ibang parte sa aton nga rehiyon, na binagadsubong nga kagabihon. Hinatubdob kasarangan ng hangin, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas diin makana itubtub kasarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Atong temperatura 24 tubtub 30 degrees centigrado adlaw naton nagtunod alas 5:37 sa hapon ng mubot lakin buwas alas 5:38 sang kaagahon. Amo na itong latest weather update lindi dito pag-asa Iloilo, Ferd Rubin, madam o gid nga salamat. RMN News,
2: panahon. Salamat gid Radyo Man First Rubin sa pinakauling adalagan sa nga panahon. Wala low pressure area mga kasama but may ITCC, Intertropical Convergence Zone, nga nagkapekto diri sa aton sa Visayas, sa Mindanao kag sa Palawan. Ang Luzon iya, Metro Manila kag nabili nga bahin sang Luzon localized thunderstorm dito sa Batanes kag Cagayan, north easterly wind flow nga naga tuga sang cloudy skies nga may pag-ulan mga kasama.
3: RML Palabra di Honor.
2: Sanbay sa nagalupad ang mga balita, gindulog naman yung kaginboy lugan ay rigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Rekomendado kagina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa kapablista study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangkreas sa nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaktibo sang beta cell sa atong siningal lawas. Gani sa atong apag-inom sa Life Extension Vitamin D3, iya ginaaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ng bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puruk 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag subong man Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
3: RML Palabra di Honor.
2: Yari na ito, nagalupad nga mga balita, mga kasama, upod kay Rajuman, Joylene Tamayo, para onda sa aton nga Tokmo News!
5: Tokmo News!
6: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tuloy niyong kolon, paagi sa daadaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala sang problema si Vice President Sara Duterte nga magpaidalom sa lie detector test. Apang ipayag sini nga dapat anay nga ipagwa sa publiko ang mismo nga polygraph test ni Rodolfo Gracioso Jr. Sino kay VP Sara, luyag niya nga makita ang video sang test kag kung paano mahibuloan o kung paano nahibuloan nga nakapasara si Gracioso kadungan sang pagkwestiyon niya sa proseso kag resulta sang test. Ginpayag sang Vice Presidente nga hindi siya ang dapat nga hangkaton nga magpaidalom sa lie detector test. Bangod gin sa bat na niya kag ginpresentar ang ebidensya batok sa mga alegasyon sa affidavit ni Gracioso. Suno kay VP Sara nga ang matumod nga o kun ang natumod nga issue hindi kun magapaidalom siya sa lie detector test kundi kun matuod ang mga pahayag ni Gracioso nga suno sa iya ginsabat na niya sa affidavit nga nabaton sang ukon mabaton sang National Bureau of Investigation ukon ng NBI sa husto nga panahon. Una na gidpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga naka-record si Gracioso sa 99% truthfulness sa unang polygraph test nga ginpatigayon sang ahensya. Liwat man nga nagpaidalom si Gracioso sa lie detector test sang September 30, sa diin sunod sa NBI wala sa nakita ang physiological reaction nga nagapabutsag sang deception sa iya mga sabat angot sa material allegations sa iya affidavit. Sa piyak sinig na tag mismo ni Matibag nga ginagamit lamang ang polygraph bilang aid sa investigasyon kay kinhanglan gihapon nga suportaran sang testimonial, documentary o kon object evidence ang mga allegasyon. Sa iban pa nga balita, magalupad padulong sa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. buwas nga adlaw Oktubre 7 para sa isa ka working visit. Inikasunod sa invitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, suno ka Department of Foreign Affairs o kon DFA Assistant Secretary Annalene Rotonel, tinutuyo sang pagbisita ni Marcos na pabaskogon ng economic ties sa Pilipinas kag sang Singapore, particular na ang investment kag iban pang sektor nga makabulig sa pag-umwad sang duha ka mga pungsod. Makigsapol ang Presidente kay Prime Minister Wong agud nga diskusyonan ang bilateral cooperation kag mga development sa rehiyon. Magatambong man ini sa ika-24 nga Forbes Global CEO Conference para ipakigbahin sa mga business leader ang investment priorities sa growth sectors sang Pilipinas. Magabisita man siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute, agodibaloon na eksperyensya sang Singapore sa nuclear technology kag safety. Magalawig ang working visit ni Marcos sa Singapore tubtob sa Oktubre 11. Sa dugang pagid nga balita, dako ang ginsaka sang inflation rate sa Pilipinas sining September 2026. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, nagdangat sa 7.2% ang inflation sa nasambit nga bulan. Halin ini sa 6.1% na record sang August sining tuig. Payag sang PSA ang pagtimbuok sang inflation rate bangod man sa mas madasig nga pagtaas sang presyo sang pagkaon, transportasyon kag enerhiya. Kag sa aton panugdaon sa buong gabi, true patriotism is a commitment to the country's ideals rather than the blind loyalty to its leaders. Kag amuyad tong mga nagalupad nga balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
5: Talk More News.
3: Palabra de Honor.
2: Salamat gid, Rajuman Joylene Tamayo para Onda sa aton sini nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
3: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
2: Gindulo naman kagin boy lugan ini gabahin sa aton nga pag pangalagad. Standby kay Rajuman Regan Arlos mga kasama. Sang Super Fiber ang pinaka-epektibo sininga panilo sa atong kolon kag pangontra sa problema sa constipation agud maamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin agud hindi magtinera mahigko sa atong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas sa balatian sa atong alawas. Tiloy ang inyo kolon pagi sa adlaw kag paginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product epektibo, garantisado mabakal sa mga butika. Kagsubong man, non-slenement oil, ang pinagkapuro, kagpinagkaepektibo panghapla serbal, non-slenement oil, maayo man sa rheuma arthritis, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, na ipit kag naparelisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok, kag sa mga nagadugo, nga pila sa ini patugunon, pauntaton, patuloy lang sang non-slenement oil. Produkto sang Ersmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
3: Sa taong na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
2: Gin, isa-isa pamangkot ka ni Senate Presiding Officer or Senate Impeachment Trial Presiding Officer Chis Escudero sa EMLC Executive Director. Kung pwede niya bala ma-reconcile, no? Ang gintingob nga salen ni Vice President Sara Duterte halin sang 2022 to 2025 to test the possibility ng ang ining tanan nga gindeklarar nga asset had been accumulated nga wala abigin gasto, no? Tisuno kay Escudero ang combined amount nagalabot gilamang sa 336 million pesos below the 424 million pesos sa figure nga gina-examine sa proceedings. Gin-emphasize niya nga ini mga kasama isa ka exercise base sa assumption nga wala ni isa sa mga assets ang gin-spend kag ini tanan ginpabilin sa bangko. Ang comparison mga kasama, no? Nagwa ini sa pag-examine sang impeachment court sa mga allegasyon sang unexplained wealth kag financial discrepancies involving Duterte and her husband nga si Manasis Carpio. So no kay Escudero yung tinghuaan niya kunong tingbon ang tanan bisan pa absurd kayo ang possibility to find out and test a hypothesis, no? Silingag gin-add niya ang tanan nga mga salen sang Vice President halin 2022, 2023, 2024 kag 2025 in total tanan, no? Although ati that is absurd gani mga kasama kay ang salen iya gadugang lana tag pila ka porsyento, wala na iya nagabag-o-bag-o nga subong abi nga tuig ang salen mo 100 million, no?
7: scrap mo na na pagkasunod nga tuig, ma-declare ka naman another 100 million, hindi mo na. Kaya ang imo sini nga asset dira, siyempre balay nimo ara na, salakyan ara nimo na, duta nimo ara na, negosyo nimo ara na, mga kasama, steady lang na yan. Madugang lang sinadang, mga income mo eh, interest nimo, or interest sa mga investment mo.
3: RML, palabra di honor.
7: Pero bisan pating bon gani, granting for the sake of discussion lang, nga kada tuig, abi, bago ang salen ang net worth ng Vice President, hindi gyapon kalabot mga kasama sa ginahambalan nga figure, no? Sinayagin total ko tanan, hambal ni Escudero, 336 million ang change. Wala pa maglabot sa 424 million. Meaning to say, on the assumption nga wala sang gingastos salin sa tanan nga mga gindiposito sa bangko ang Vice President, no? May iban man nga mga DDS nga mga baghak, no? Nga nag-share sa mga news article nga hindi ma-explain sang AMLC Executive Director ang hulag sang kwarta sa bangko ni VP Sara as per interjection ni Senate President or Senate Presiding Officer Chis Escudero. Di ila ya nag-rejoice kay hindi ko no ma-explain ni Kwan, no? Ni Buenaventura. So ang gwa daw mango si Buenaventura kag baghak ng classic witness. Hindi, salangin nyo pag-insindi, no? Disadvantage sa kay BP Sara, no? Kung hindi ma-explain ni Buenaventura, ego na si BP Sara, but silingon, tama ka questionably ang hulag sang kwarta niya sa bangko niya, kay bisan tutalon mo gani, ang tanan niya nga asset, hindi gyapon ma-justify ang hulag sang kwarta sa bangko niya nga pertikadrodoro, 426 million. Bisan tingbo nimo ang iatanan ng mga asset nga ginadeklarar niya kada tuig halin 2022 hasta 2025 kulang gihapon. Hindi naghalin na itong mga kwarta, no? Hindi naghalin. Although hindi mapamanina conclusive, mga kasama nga makasiling tayo, may corruption, may anomalia, pero dako ba lang nga question? Although diba si mapatag niya malang masiling siya, ti, wala mo may naghatag sa akon amuni? Ti, hindi pwede galing kung maghatag parehas kay Juan, kay Marcolita, maigo ka naman akaroon sa plunder. Or masiling ka, ti, actually may negosyo ko. Pero ti, dapat naka-declare sa imo salen, di ba? Kuha niyo mga kasama, hindi ma-justify sang iya salen, sang available niya nga kwarta sa iya manggad, ang hulag sang kwarta sa iya sininga bangko. Man. Pero panumdumunta, may confidential fund siya. Naging liquidate gamit ang mga pinalagpat kagkaradlawan ng mga ngalan. Sige, balikan tani karon mga kasama. I-check tana si Radyo Man Regan Arlos, gikan sa Iloilo, Provincial Capital. Kay nagsapol na kagaina ang El Nino Task Force mga kasama. Angot sa ginalooman naton nga strong El Nino or ginatawag man nga super El Nino, basta may ninyo. Tapos may pundong agin pa indiri ang probinsya sang Iloilo. Radyo Man Regan Arlos.
3: TYRI Radyo Man Report.
8: Nagpreparar na subong ang Iloilo Provincial Government.

0: departamento sa Iloilo Provincial Government. Ginsipad-sipad diri ra Juman Henry, ginpangtunga ang ila siling trabaho para nga bisan paano ang kada departamento, ang kada area amo ang may ara sa Texas City ka obra, no? Ining
1: Juman Regan, do nag-il ninyo ang signal mo bo sa idolaw?
2: RML, palabra di honor.
1: Standby mga kasama, no? Reactivate nato ang linya ni Rajuman Regan Arlos, no? Kay ining il ninyo ang ini. Actually, damo natin inagyan sinis ang una mga kasama, no? Ang grabing tig-ilinit, yid bila? Tibasta grabing tig-ilinit, nagkakatabo sina ang mga like sa mga uma kay wa man kita mga water system, no? Kalabanan sa mga barangay subong wa water system, no? Nga gina-provide bala nga iyasang gobyerno, no? Para nga hindi ka mumubudlayan kalabanan dira man sigbansig kita tasok, no? Or bomba. Tasok kani bomba pa. Tasok bomba. Pero hindi may mga bubon. Okay lang niya sa mga nabukid-bukid mga kasama. Kay bastante ang bubon or ang tuburan. May ara na yung ginatarog lang niya pa kadto sa ubos. Pero kalabanan, sina din nagasakripisyo. Gidari sa mga urban area, sa mga banwa. Mga kilid, bye-bye. Bo, pero tikabudlay sang tubig, no? Damo ka man tuod sang sudan, pero ang tubig kulang. Yeah, balikan to si Rajuman Regan.
0: Rajuman Henry, ang ginaposisyon subong sa provincial government nga madayon gid ang il ninyo kag tiko madayon ina kinanglan subong palang preparado kita. Now, ang provincial government may ara sang lima taran ka mga sektor nga gin pahat-pahat ang ilasin nga trabaho sa idalom sang task force il ninyo. Number one, mayara kita sang food security sector. Siya ang mag-formulate sa mga strategies sa Rajuman Henry nga ma-ensure naton ang supply sang pagkaon labi na gid sa production sang aton sining palay kag siya mag-assess sang kapirdihan damage sang aton sining pananom kalakip ng aton sining fisher folk. Mayara man kita sang water security sector nga mag-ensure naman sang adequate nga water supply para sa ato sa mga pamalay, healthcare facilities and agricultural areas. Mga nananuhay-tuhay ining department sang Iloilo Provincial Government. Energy security sector, siya naman niya magabantay sang halit diri kag problema sa ato sa kuryente, mga brownouts kag iban pa. So amuning ubra niya, mayara kita sang health security sector, nga mo naman ang task para nga mag pabakod sa aton sing healthcare service delivery sa mga potential nga mga disease outbreaks bangod man sa mga heat related illnesses kag mayara kita sa public safety sector nga mo naman ang magtrabaho nga i-minimize ang El Nino related incidents kag i-maintain ang peace and order. Sunod sa kay Dr. Raul Bania sa ato sa nga provincial administrator. Siling niyang il ninyo ya, kundi subong nga tuig maglabay, sa masunod ng mga tinuig magigid. So dapat plastado ang ato sa nga programa, hindi lang bangun subong nga mayara kita sa il ninyo, kundi dapat every year mayara kita, Rajuman Henry, sang plastado, konkreto nga plano, mayara kita sang gihuon ang provincial government. Kag hindi lang ang provincial government, kundi ang tasasin ka mga munisipyo sa province of Iloilo. As of now, may ara na sang tatlo sinig ka mga kabanuhanan nga nagpahidalom sa state of calamity. Hindi pa niya sa El Nino, kundi sa RSSI. Ining insekto bala sa tigi, and I think ang anilaw, tomorrow or sa siniman nga
1: in limana. In layman's gali, ang RSSI nga na, tigi.
0: Tigi ni Rajuman Henry. Lain lain ang siya natura sa tigi.
1: Di ba? Yung away ta na ginagamit, RSSI ang ginaginamit. Sili ko, ano maning RSSI ni? Ano ni? Changaw ni? Tigi! Gali ng buisit niya na!
0: Hindi siya silinggid nga ining nakita tagid nga tigi, no?
1: Kundi, nakatol na, di ba? Ang tigi.
0: Baka isa lang siya sa tigi, ah. Pero tigi man gyapon ang iya sini nga karakteristik.
1: Hudok budlay nga dan patyon sina kag kun matandog mo makatol.

0: Alam mo.
1: Oo, hindi na mapatay, dali-dali. Gagadayon ka na diretso na to sa sulod giblas ang tubo, then suyupo niya na to, matamat patay ang tubo ra Juman Henry. Pero kinahanglan sa provincial government nga ipaidalom sa state of calamity ang province of Iloilo in order nga magamit nato ng aton sini nga calamity fund. As of now, suno sa kay Colonel Cornelius Salinas, ang aton sini nga provincial disaster reduction management officer sa province of Iloilo, may ara kita more or less 82 million nga pwede natin magamit sa tiyon nga mag-epekto ang El Nino gid. Pero tining 82 million, hindi man nato nina pwede ubuson na Juman Henry. Kahit siyempre, may iban man nga mga kalamiti nga posible maglabay, may linog, palayula, may...
0: Last quarter naman daw ay nagin man guro, no? Galinti i-preparar lang gamay, guro da?
1: I-preparar lang. Ang humble ni governor, ni Colonel, ang instruction ni governor sa ila, nga ang monitoring nato niya weekly, anong latest subong semana, para nga ang paggasto nato sa pundo, sigurado. And ti subong hinahinay pa malang ang El Nino sa forecast gani isang pag-asa Juman Henry, I think subong nga bulan sa Nobyembre or Oktobre to Nobyembre, maka-experience na kita sa below normal nga rainfall. Pero pagsulod na sang Disyembre up to sa March, maganubo na. So dira na magasulod ang drought Juman Henry. Si retired Colonel Cornelius Salinas sa interview sa Capitol Press Corps.
2: Okay.
3: Sir, na-convene ang task force ninyo sa pang-adlaw. So, para mo ano ang mga nakang up ng mga agreement na ito, sir?
4: Ang pinaka-agreement na inapangita sa governor is what shall we do by the last quarter of this year, October, November, December. Ang kada security sector, the food, the health, the energy, the water, and the public safety, ano ang ila paghahimuon day to day para nga ma-address na to ng impact sa El Nino on the level of disaster preparations, because we have this phenomenon now, then the level of prevention and mitigating the impact, no? Kag ang response mechanism naton after sa fourth quarter, under kita sa dry spell, dry condition. So, kung apektado na nga ito ng agricultural sector, mga tagbla kita sa welfare goods sa ito mga farmers. So, that is part of our response. Then, ang levels, ang preparations na ito, kung may water rationing, paano makabulig ang probinsya sa mga water rationing na pagkahimuon sa ito mga upland municipalities, because it happens in 2024, nga kinanglan nila ang reinforcement coming from our fire trucks. Pero ang fire trucks na ton, wala sing fuel naman for water rationing, because ang Ilaya Punduya is only for fire suppression and prevention. Hindi mo siya pwede nga ipamunyag sa garden sa munsipyo o sa magdugang tubig, hindi na sila pwede. So there must be, how do you call that, the level of support system sa mga uniform sector natin, just like the Bureau of Fire Protection. So gusto makita sa governor ang short term, how we live in the last quarter of this year on dry spell and dry condition. Next year, sa first quarter, how we live by the drought. So, ang gusto sang gobernador is ang day-to-day or weekly basis niya response or mitigation measures nga pagkahimuon naton. Kag ang mga executive orders niya din pang-issue, kita nyo naman to kagina, on food, may executive order siya. On water, may executive order siya. On energy, may executive order siya. On health, may executive order siya. It is now the task force, the different security sector, nga mag-implement sinitanan. So, parang sang pinaka-issue natin diri is health, no? How ready? What is the response protocol sang aton mga hospitals in December? Kasi hindi pa natin din makita ang pwersa sinisubong, kahit medyo first month pa lang kita this October, ang tawag kagina sang pan-dry condition, less rainfall. Pero mag-dry spell na tatag into drought. So, gusto makita sang governor nga ano ang outright nga mahatag natin sa aton mga pumuluyo sa probinsya. So this different sector will address it, no? Para sa food security sector, siyang may pinakadamong members, because i-address niya ang livestock industry, ang aquaculture, i-address niya ng aton mga sa mga farmlands naton, no? Sa sugarcane, sa paray, sa cash crops naton, para to ensure na by the next 9 months ngayon, we have full security on food, full security on energy, full security on water, full security on health. So amoni siya ang purpose sang task force by virtue of BO 67 sang governor sila ni McCraft.
1: Ang gabahin sa pagbahayag ni retired Colonel Cornelio Salinas sa ato sa mga hepe sa PDRRMO kay ang tanan subong Rajuman Henry nagabantay bangod man sa sining halit sang posibleng halit sang El Nino ang hambalgan ni nila until March lang kuno ang forecast pa lang pero mabala nini by October 21 nga base ko maglabot pa by June depende sa forecast ang pag-igo sang mainit sini nga panahon kag sigurado nga may igo ang atong sini pananom ang atong sini nga water supply kag iban pa nga posible may igo diri sa atong sa Iloilo and kinahanglan sang pundo para nga hindi matamaan ang atong sini nga mga pumuluyo. Sana sila ko na ang pundo nga ini yan niya sang provincial government. Pero ang mga banwa, pwede man nila magamit ang ilan sa ding mga pundo Rajuman Henry. The moment nga mag-issue sila o ipaidalom nila sa state of calamity, ang ilan sa ding banwa, pwede nila na magamit. And ang provincial government, magagamit man, dugang sa ilan sa ding pundo, the moment kaya hindi masarangan ang problema sa ilan sa ding mga banwa.
0: Ang halawardam, makasabat na niya, nasa problema kay kiti kung maglalawig ang tigilinit, ang irigasyon tada kung nagagana
1: na tani. Kung ba na, Rajuman Henry, ah? Ipamangkot nato na buwas kay si Governor, may press conference, ipamangkot nato lang sa halawardam, kung mahingagaw ina.
0: Di ba doon nabadjita na sa 2026?
1: Mayara na.
0: Oo. 2026?
1: Nabadjitan ina, mga, I think, close to 6 billion ang nabadjit pa.
0: Layo-layo para daan sa kanal ng obrahon niya kag mamakal ka pa sa
1: ano na kung magamit na ng tubig na kay tisubong na mo manatutubig to sa babaw.
0: O ka support na to mo?
1: Support to ti kulangon kita guro kung mga 80 kabulan nga way kita
0: dapat sila to ngitaan ni Gob investor na to butangan sa kuhan sa niya ngitaan nila investor butangan solar power
1: at ulit dala na do may aray na sa plan na
0: solar power din may hydro power ka pa
1: hydro power ka
0: wala nga damo to kuryente tapos bastante pang tubig na to
1: eh may ilig mala ng tubig kay pila na to kay hektarya hektarya to nga tipon
0: tumining sina
1: kay mo na mo na tubig to Rajuman Henry
0: oo pila na 30,000 hectares ng ma-irrigate niya. Ti amakon mo na nga wala iya El Nino da.
1: Ti wala El Nino eh.
0: Grabe sige na production na, ta.
1: Oo. Lang taon ta kung pwede na magamit bisan tubig lang anay. Base kung kulangon ang supply na atun di kagmag
0: wala kita di. Pailigan lang anay. Nami gani ng kanal pailigan mo tubig na wala na iya mapadalo mo.
1: Tuna.
0: Tuna. Di ba? Pailigan mo lang na yung kwan. Kadkaroon na yas ang tubig to. Tapos mga yasaludon mo lang to sa dalo, may baras ka pa.
1: Proto na, lamang kutunta kung kayo nga gawin na. Bisan na supply lang anay sa
0: bisan
1: tubig.
0: Pang paligo-ligo to lang na. Dira-arta maligo si irigasyon eh.
1: Damo ni, kinanglan ginatong tubig ni. Nagligad ganito.
0: Pamunyag ta sa mga paresa kung nagagardening ka na iabi sa imo.
1: Gardening ka na, bisan gamit mo lang sa panimalay mo, nagligad to gani Rajuman Henry, kuan gani, nagpaliya ganing tubig ta, nga hindi mo to kalawig isang init.
0: Ang MPIW, subong tubo niya, aga lang, pero daw ihi pasang tiki.
1: Ayun akong tiki, kung ihi na kagusos, why na gina. Ti subong, basi pa lang ah. Ang aton diri, nagasalig kita nga mahimuan sa paagi, nga may ara kita sang tubig ilim nun or tubig na magamit diri sa dalom sa sudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital Rajuman, Regan Arlos, Tatakaremen.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajuman na Regan Arlos. Balikan tani karon niya rin ang resulta sang istil naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
5: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sa resulta sang STL. Subong ang gabi, second draw, alas 8 sa gabi, October 6. 2026. First winning number, numero 22. Number 22. Second winning number nato, numero 10. Number 10. Kagyari nato, din nga katatlong na numero.
6: Number is number 16. Numero
5: 16. Numero 16. Number 16. Nakompleto sa tansiling official winning number sa bunga gabi.
6: October Second draw, 8 p.m. or numbers 2210 Steel, Taliwatch. Numero 22, Jess Kagisi sa East, and exact order.
5: Numero 22, Jess Kagisi sa East, 2210 Kag-16. Inakatan si Linga Drotin sa mga gabi, Mr. Glenn Nipunea. Draw Operations Assistant, si Namari Magalion. Draw Operations Specialist, Julie Tris Arbillas. Estel presented na to, Mr. Glenn Sunio. Dentist Person, Julie Tabanio, kaupon sa niya, sinong mga members. Ryan Melgar, Ramon Pares Sr., kag Ernesto Baricuato Jr. Numero 22, Jess Visita East, 2210-16. Congratulations sa atong sinong mga winner. Nagsawala magdaog pa dayon lang sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Group sa PCSO kung sa Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Manmon, Iales Caparian, Tatsaka Renay.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat, Jed. Radyo Manmon, Kapalihan, resulta sang STL sa probinsa sang Iloilo, 22, yes, kag GC size, 22, 10, and 16. So, 22, si Imamanikas, Jesling, numero, 22, 27, kag 11, kati ang Jeso, nagnubo-nubo. Wow, no? 22 lang, okay man na. At least kada adlaw may isa ka nagagwa balakas, no? Host naman kasamang Karigaba Richard.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kayang inyo taya, nagakadto sa Kawang Gawa.
2: Palabra de Honor.
0: Gindolo naman kagin boy lugar, dinigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Madugay-dugay ka na balang ang ginahilanat, ginaubo, nagapangluya, kag daw permi nagabalik-balik ka infeksyon sa imong lawas. Mag-amo sina, sinyalis na ina posible nga maluya ang imo sininga resistensya. Mas maayogid nga magpa-check up ka sa doktor mga kasama, no? Bangod tuman ka delikado ina, confirmi ka maluya ang imong resistensya, bangod madasig ka, matapikan sang mga bisan ano lang nga klase sang masakit. Subong pa lang, tap na una ina mga kasama, mag-inom ka, suplementuhi sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod ini ang mayara sang Alki Glycerols nga may ikasarang nga pabaskugon ang aton sininga resistensya kag ini makabulig man sa pag-obra sang pinaka-importante nga cell sa aton nga immune system, amo ang white blood cells. Ang white blood cells ang nag-obra ini sa antibodies nga nagabato sa mga viruses nga nagasulod sa aton lawas, gani nga sa mga tao dira nga maluya ang resistensya. I Dr. Pinoy Squalene mo na. Mabakal sa mga butika dira sa Barutak, Noibo, sa MGM Pharmacy, Ted's Pharmacy, Josa Pharmacy, SRG Pharmacy, Butika Amparo Antonio, Avi and Eyes Pharmacy, Amparo Pharmacy, Saver X Drugstore, Sunji Pharmacy, Cutie Pharmacy, kagsama butika malapit sa inyo lugar.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Kag subong man mga kasama, kubuta kagapay sa maunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Isa ini mga kasama kapag pasalamat sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa aton mga mangunguma nga labi naton maapresyar subong nga tig ilinit na mga kasama, no? Sa mga mangunguma naton magpasakop na, no? Kay bisan sino lang especially magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts in every 3,000 pesos worth of purchase, mayara isa ikaw sang isa ka raffle coupon. Mas madamo sini ang ginbakal or dako ang amount sa ginbakal, mas madamo nga raffle coupon ang imo nga makuha. Kag siyempre, dako ang chance ni imo nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo nyo agri o outlets antes ang December 5, 2026. Kay ang draw, 2 p.m. mga kasama, no? Ang deadline, ang draw, 3 p.m. sa December 5, 2026 sa Ina Farmers Learning Site and the Agri Farm, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium na nagahulat, ara na nagakanang-kanang brand nyo nga Tractora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets mga kasama. Sa dugang impormasyon, tawagin lamang ang cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, agri-kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Pagbalik tang atong atingog hiligay nun. No, kag mayara man karon ginsulat naman nga lipot nga binalay by si retired ambassador Leo Tito Ausan sa mga insik nga ara naman to naga pasring-siring mga kasama sa baho di masinlok. bisan ilang mga mangingisda dito sa Taiwan, mga kasama galuso, bombahon sang water cannon man sang Chinese Coast Guard, man gakarasunog. Gakarasunog yung bomba na sang tubig, nasunog. Ang ginihimo sang Taiwanese Coast Guard, ay sus, pagkasunog, ginbuligan Manila, patay kang ginpakaon, pakaginbulong ang mga Chinese fishermen.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Huwag ka riyak ang mga insik bantito, ah. No? Ang Chinese Embassy, busy di ka di pinsa. Sige, huwag kami agapadala kay Sara, ah. Huwag si isang kumpanya, pero si iba nara.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, pagbalik nato mga kasama, kag-report ni Rajman Marjorie Herbomiani, update mga kasama sa sining manghudob lang 40 anyos nga linubo, pinatay niya kag-linubong sa kilid sang pader ang iya sining magulang. Pero na diskubrehan sa mga otoridad kay gagwa pang buli. Kanya matabunan sa gusto. Kinasuhan na siya murder. Kagda may record man siya gali kuno sang unang sa pagdigap sang Molo PNP. Standby! 6 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Mabalik si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
11: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa, kay arina ang iBerry.
12: Ako si Ana, wala ka man daw eh. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
13: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
14: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
19: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Ako si Lady Nintamay Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at original.
23: Life extension, vitamin D3.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
23: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaon. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
3: Mahigpo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindlo sang imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalrika DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, babaka nga buti ka.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, fab, con, pangong pumaka-blue. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
0: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold.
1: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
1: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
9: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
1: Mamakal sa mga butika.
0: Santon Plus Gold.
1: Nuts! Herbal Capsule!
10: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
1: Nuts Herbal Capsule!
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
1: Mabakal sa mga butika!
11: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong nga Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gab-i, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
12: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
11: Mas klaro na bala mas gigab-i?
12: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gab-i. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
1: D3 Pio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Pio. Ang D3 Pio.
16: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
17: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Reluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
0: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras sa DIY RI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 17 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Mga kasama, gusto mo bala makahimo sa isa sinika heroic act? Luyag mo bala nga makasalbar sang kabuhi? Hindi magpangabudlay mga kasama, hindi mo kinanglan nga mangin rescuer to kang maglangoy sang nalumos to. Simple lang, magupod sa mabinuligon kag mapuslanon sining kahiwatan subong bulan sa Oktubre. Ini amo ang dugo ko para kay Lola kag Lolo, isa ka blood donation drive sang gintingob nga pwersa sa National Commission of Senior Citizens Regional Office Number 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag sang inyo ginapamatian kag gina-enjoy nga RMN Iloilo kag 95.1 IFM Iloilo ang idol kong FM ambot sa kanding may bangs.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Oktubre 25, tandaan ang petsa mga kasama. Oktubre 25, Domingo ng adlaw, ang inyo isa ka bagsang dugo nga madonar. Usually mga 450 cc, no? Tama, 450 cc. Do almost to nga sa litro mga kasama. Dako na ina nga mabulig para sa buwas damlag kag paglaob para sa aton mga lolo kag lola. Ang mga successful blood donor, syempre may token nga igahatag sa inyo kag may pamahaw kamo mga kasama. Magdala sa ang pamilya, hagada ang barkada, magupod, magdonar kag mangin bida, mangin hero mga kasama. Dugo ko para kay lola kag lolo. Oktubre 25, Domingo ng adlaw sa SM City Iloilo Government Service Express sa ground floor ina malapit sa our home. Kita ay kita dito mga kasama, Oktubre 25.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Yari na atong tingog hiligay noon, upod kay Rajuman Fia May Otero.
3: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
4: Ining binalabay, ginatigaluhan, kun may palaligban. Sa sining pagpangabuhi naton sa dutang luhaan, hindi gid malikawan nga masugata naton mga palaligban. Kay inisukod naton nga mga buhi, hindi gid malikawan nga tagsa sa aton makasumalang mga palaligban. Kung may mga palaligman nga masyado kabugat, nga haluson hindi naton nga mag-isa nga mahakwat. Panumdumon lang nga ang mga palaligman, ginahatag sang Ginoo kay aton ini masarangan. Ang masubo lang o galing kon aton mabatian, may mga utod kita nga dayon panginmatay. Sa jutay kagdako nga mga palaligman, sang paglaom sila dayon git nga madulaan. May mga utod kita nga malipot ng paminsaron, nga ang pagpanginmatay, amadayon ang ila solusyon. Wala nila ginadumdum nga sa sininga buluhaton. Dako nga sala ang ila mahimo sa Diyos nga makagagahom. Kung may palaligban aton pasangkaron, ang aton paminsaron, hindi gid maghimo sang malain sa aton kaugalingon. Kay kun magpanginmatay, ang una nga buhaton, panimalay nga mabilin sang tanan nga libog sila ang matuson. Angkat sang Ginoo sa aton nga mga katawhan. Dumdumon nga ang tanan gid may mga palaligban. Apang gamiton lang ang dughan kag ang panumduman. Kay kita sa makagagahom indi gid pagpabayan. Ining binalaybay ginsulat ni Ginang Maria Luisa de Fante Gibraltar sa Barangay Igukulo Gimbal Iloilo tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated kay 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaantos ka bala sa mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo indi na normal? Abyan indi mo ini dapat pagibaliwala kag pabay-an kay base may tumor o consist ka na nga balatian. Subong palang magpangaman na kay tumangid ini kapeligroso kag makapatay bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsible as angiogenesis sa pagpugong sa pag-obra sang bago nga ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para ini magadako. Kung wala ang blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay. Matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuan ang healthy cells kag i-maintainar ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Sa Dr. Pinoy, yigid lamang magkuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells. Napamatud-an na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst, kag cancer. Dr. Pinoy ang pangontra mo sa tumor. Mabakal sa Kalinaw Drug Stores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang ay hibala mag-contact sa numero 0948-587-6329.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Salamat, Jed. Rajuman Fia, may Otero. Sa aton nga tingog, hiligay nun. Ari naman ang amot nga binalaybay, mga kasama ni retired Ambassador Leo Tito Ausan. Angot sa pagbalik-balik sa mga insik bantito sa aton sininga teritoryo dira sa Baho de Masinloc.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: May tigulo, bisan kapulo magbayang kamo. Hoy mga Chino, bisan kapulo pa nga magbayang kamo. Kag magpatimbok sang bandera ninyo ang amon Baho de Masinloc, hindi sa gihapon mangin inyo. Bisan liwat-liwato nyo pa sang pag-research-research sa Batanes nga amon teritoryo, ini ang magapabilin sa gihapon sa pagpanag-ian namon nga mga Pilipino ngang amon pagkabaganihan base nalipatan ninyo. Bansagon, mapagon, kagwala pagkahadlok sa inyo, amon sang matunog ginapahanomdom sa inyo, hindi mugid kami mapahog kag mapapalagyo. Hoy mga Chino, bisan kapila pa kamo nga magbayang sa inyo mga barko nga ang WPS kag ang Masinloc nga Baho amon sa gihapon nga mga Pilipino kag magapabilin nga subong sini tubtob kun sano.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Insulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. sa October 3, nagligad nga Sabado 2026 sa Mandurriao, Iloilo.
2: You deposit the money in the bank, kupod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Why man problema actually sa mga insiki ang iba, no? Pero may mga insiki diyang iban man niya ang mga lango-lango kag mga bulayog. Pero damo man niya mga insik na maayo, no? No? Madamo mga insik na maayo, especially ng ari na dire sa Pilipinas, no? Although hindi man tanan, may iban man nga mga tampuhaw gihapon. Pero may ara gid yung mga saprat gid batasan yung mga insik bantito, mga buli, mga lampingasan. Nakasan by si Rajuman Marjorie Herbo Miani, makakuha tayo isang update. No? Karon si Rajuman Plo, may update man to sa ginraid bala kagabi, mga kasama nga kwan, no? Nga transport leader to si Warren Ganguso, to may pusil, pakita-kita niya pagpamahog-pahog sa social media. No? Ano yung dinakop siya? Jutayal, magtaramusingal man si po niya kagluha. Update anay ni sa sining manghod bala ka pinatay niyang iya magulang, mga malam na gani ni mga kasama, no? Galing ito, may masakit, hindi nga daw. May masakit, galing ining manghod nga lalaki. Kag daw may mga record na nagligad nga daw, ginuro hipsan lang. Hindi kita mo naglukmat, ang himata niya gid, ang uto niya gid, kadugo niya gid, ginbiktima niya. Nakasuhan na ini siya, murder, kagay na. No, check na ito na update. Rajuman, Marjorie Herbo Umiani.
2: TYRI, Rajuman, report!
5: Rajuman Henry, na pasakaan na sa nakatong murder, ining manghod, no, nga nagpatay. Kag naglugong sa iya kaugalingon nga magulang dira sa may barangay kompanya Central Molo sang tinalikdan nga Sabado sang hapon. Iniaging kopermar ni Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP. Suno kay Inot nga ang kaso nga ginfile kay inan sang aga alas 9 amo ang kaso nga murder. Bali ang mga utod niya siniya nagfile sa iya sa nga kaso, and though next week maabot gari ata ang
1: so may aside sa ginpatay niya gali Rajuman March, may iban pa siya ang mga utod?
5: So pag-check na to and kay amo na gani nga nakibot man tanga gina doon na tahap bala mga tao dito and we do understand naman yung family medyo well off pero private man bala nga family ang utod ni magulutod ni sila walo so may iba ni sila nga utod nga ara sa abroad no ang balay na nila compound apat na kabalag ko nga balay kita mo to mga pictures Dira na sila nagapauli. Ang isa na da kabalay, ang lumaroon, iyan na isang napatay ni Blara Juman Henry, na da empleyado ni isang LTO, and siya nang sa pupo sa iya manghod, pinalangga ni Kuno nila, ining okay. Ang suspect.
1: Ining napatay, alias, former employee, employed sa LTO?
5: Wala may nag-confirm-conformer, pero do until though, empleyado na kuno ka LTO.
1: Base lang sa information, so butangan mga base sa information nga nag-gather, no? Pero wala sang may makakonfirm, but manareceive mo dang information nga employed siya sa una sa LTO, but kay 65 years old na ning edad niya, but silingon, dugay na ning hindi connected man sa LTO. So, amo nang ginaubra niya, ginasapupo niya ning iyamang hod nga may masakit, yeah. Nga patay sa iya.
5: Si alias Test na siya, si alias Test, kasi alias Tits ang victim, ang suspect. Ang suspect, 45 years old, ang iyang magulang is 65. Ang
1: so, bali, wala ni pangabuhi. I mean, wala ba na kagkabataan ng biktima Rajaman Marge sa bari single man siya or laon?
5: Sa pagpangusisa ko, laon, Rajaman Henry.
1: Okay.
5: Amo ni siya ang tatap sa iya, provide ka mga, I mean, ginapasiguro ba lang na makainom siya sang bulong. Kiti ginapabulong ini dira sa may pototan kay may mga reseta. Ang sa nakuha natin ng information, although wala may nagano kay wala ni siyang record, but pila na katawo ang nag-check naton kay nagkatuka na sa barangay nag-check. Tingala ko nga daw medyo tahap man ng tawo and ang mga barangay officials kilala man sila nga mabuot. Pero sa pagkutkot naton nga pagkutkot Rajaman Henry, nga iti, nakibot kita nga nag-decide ng family to file a case. Kaya usually, mga amuni, di ba may mga cases like sa natabo to sa Oton, kasi iban pag dito nga cases nga napatay nilang ilang himata, di ba wala na ginapasakaan kaso. Kaya kapila ko in-check kay Captain Inot, may kalima, aga, o to hapon, to make sure kung na-file nilang case o wala. So, nag-decision ng family ng filean.
1: Ang sa Oton to gali, Rajaman March, amo tong nanay nga nagpatay sa bata niya, no?
5: Ang nanay nga nagulgul sa bata niya, yes, amo man to.
1: Pero wala kasuhan, pero ti ano, nagbalikay sila sang bana niya sa doon? Naka-update ka to?
5: Ginbalik to siya sa iyang doctor para nga maresitahan kag mapabulong ni Rajaman Henry.
1: Meaning, ang bana nagpabulong, nagbalikay sila sang bana niya, ginupod siya gyapon sang bana niya?
5: Wala ko lang ma-check. Pero
1: ang
5: balik
1: siya sa pamilya?
5: Ang pamilya, ang pamilya niya ha, ang nag-process sa pagpabulong sa Tagadingli. While, sa madungduman ko Tagadingli, while ang bana, mutong ka-provide sa food sa ara siya sa presuhan. Rajaman Henry.
1: Sige.
5: So, ang sa dari sa may molo, may nakuha kitang information, pero muna ganit ha, sa pulis, hindi naman gid mapatkot. Pero, basta sa nabalaan ko, may asawa niya before. And, na amo na bala Rajaman Henry.
1: Basi sa imo nga pagpanalausaw sa iban nga mga sources hindi iya nga sa yes. PNP pero wala sang official nga maka-confirm no pero ang nabaton tang information base sa imo yung pag pangusisa Rajaman Marge married siya sang una ang suspect.
5: Yes, oo.
1: Di may bata sila.
5: Ang nabalaan ko lang nga may kalibin siya nga may duwa sila kabata nga ginpalikaw.
1: Okay. Barangay. Ah, okay. Na-mention na nagali ito sang, paano, sang Sabado ang inagali. Ho.
5: Pero may asawa gina siya ko, no? Napatay, Rajaman Henry. And...
1: okay. So after sa napatay to, amo ni may live-in siya?
5: Yeah. Pero gin-separate ako, no?
1: Pero itong asawa niya nga napatay, wala sila isang bata? Diri siya sa live-in partner niya may bata?
5: As far as I know, diri siya sa live-in partner may bata, okay. Rajaman Henry.
1: Okay.
5: And may mga informations lang galing. Muna wala nga nakabiktima sa pila. Pero hasta nga nalabot niya ng iyang utod, kagamon na nga nag-decide na ginang iba niya nga mga utod man, napailan na lang siya sa kaso, Rajaman Henry. Kaya kasi makahalit pagit pala sa iban.
1: So meaning, previously, may record siya, Rajaman March, nga may napatay man siya?
5: Na amo nang gagawa pero ang term dito sa mga sources naton kay hindi ni mga langulango nga sources naton na mga kilala man sa pamilya na areglo something wala Rajaman Henry ang kaso pamatian ta wala si Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sa Molo PNP sa ato ni interview
6: bali ma'am kanina na file naman no around 9 AM nagkadto kita upod ang pamilya sang biktima kag ang suspect kag ang nagkandak sang iya inquest proceeding is si prosecutor Willia.
7: Bali ano nga kaso ang ginfile natin sir?
6: Murder, ma'am, murder.
7: Okay, murder. So, detain niya sa gihapon, sir, dira sa molo. And ano, sir, naka-isolate niya or what?
6: Yes, ma'am, naka-isolate siya. Sa molo gihapon siya na-detain. Dari lang yun siya sa aisle sang prisuhan. Kaya ang aisle natin may lock-up cell mang gihapon ini.
7: Ah, okay. So, ara lang siya dira. Okay. Yes, so, ma'am. Sukain na lang sang aga na tigayan ng pag-file. And ano, sir, mga utod niya gid mismo, sir, ang nagano sa iya?
6: Yes, ma'am, mga utod niya, nagtambong mag... Kag ang iba niya utod nga adto pa sa US, basi sa 9 ko nung maabot.
5: Si Police Captain Ryan Christ Inot, Hepe, sang Molo PNP, Rajuman Henry. So, sa na-mention ni Captain Inot, maabot diri ang mga utod nga iba nga ara sa US, no, sa October 9, Rajuman Henry, para matay sa ilaman nga pag-inistoryahan ay mag-ulutod. Kung ano pag ang iba nga plans. But for the meantime, sila na mismo nag-file sang kaso sa ilamang huwad. Kasi sa information naton, siya niyang pinalangga sa ilamang ulutod. Pinalangga bala nila.
1: Ibali, ano ni siya? Agot? Agot siya?
5: Agot sa information niya nakuha naton. Mamuot mo na siya ko, no? Kag according ganit sa kapitan. Kasi may
1: mabuot, eh, kung katulog.
5: Gagawa mo siya ko, no?
1: Kag... Galing kayo, may diferensya na yan, Rajman Mar, sa nanong buot-buot na yun. Matay na siya, magulay yung buot pa. Ang nakuha mo, kung pila sila mag-utod?
5: As far as I know, 8 sila.
1: Wow, damo gali sila.
5: Dumi patay na.
1: So, adto niya sa abroad ang kalabanan. So, ang sino nag-file diri ang sa abroad?
5: Ang ari diri. Ang upod nila sa balay. Compound sila. Ang lagko, gid nga balay, apat na kadlagko nga balay. Apat na sila mag-utod sa compound gina. Ang kapad balay Manila.
1: Dali lang, at hagunta, apat sila mag-utod sa compound gina. Pero tiini sila nga daan, duha na ni sila. Subot silingon, may duha pa to sila mag-utod. Or on top ni sa ilang duha nga nagpatsanay sila, nga ginpatay niya ni, may apat pa to. Or duha na lang to.
5: As far as I know lang, apat sila din napatay na ang isa kay ginpatay niya. And the rest,
1: na-arresto ni siya. So meaning, may duha to sila kautod. May duha to sila kautod nga upod to, nga nag-i-star man. Nga dira man ang balay nga may pangabuhi man iya, may pamilya naman ni ila.
5: Yes, Rajuman Henry.
1: So, amo to ang nag-file?
5: Oo, amo to sila. So,
1: pinagani sila, 8?
5: 8, yes.
1: So, meaning ang 4, amo tong sa Amerika?
5: Hindi ko lang makonfirm kung 4 gid, pero may mapuli from Amerika. Mga utod ang term ni Captain Inot eh. So, most probably, Rajuman Henry.
1: Okay.
5: So, decision na. Kung saan mag-ulutod, pamilya, nga file na siya kaso. Siguro para hindi na makahalit sang iban eh.
1: Okay, oy, ilan ang utod ang ginbiktima, gaamo pa ningka sa pupo gali sa iya regimen.
5: Oh, palangga-langga na siya sa mga utod niya galing kay do hindi.
1: Pero na-establish target regimen March kay nagligad to sang pag-report dito si regimen Rizzi gali to no, ikaw to Rizzi.
5: Yeah.
1: Pag-report dito regimen March, so hindi pa matag kon ano gid ang gintunaan sang iya sininga nervous breakdown no. Amo lang na ang specific kuno gainom, may sugal, mga muna, no? Pero hindi ko magpati nga mamatay ka sang tao sa mga inom lang kag sugal, Rajuman Mars, no? May mention of illegal drugs, pero daw ay sa may makakonfirm, no?
5: Oo, pero daw ano siya eh, daw ginapubulong ni, ano siya eh, kita mo subong sa, na ano siya, na-detain, pero separate siya sa mga preso. Because, nadulay ng dyagan sa iyang mental, you know,
1: Kaya mo gani ang question, ano nag-cause na, no?
5: Ang ginplaster lang sang family, saka pulisan. Kasi syempre base lang man ang pulis sa mga tag sang family nga schizophrenia ang term nga kuno ginapabulong dito sa adik sa sugal, sa inom ka sigarilyo. Pero ti ang balik kapin inot ang mga circle of friends ni kay nag-engage sa illegal drugs. Pero ti way ta kabalukon ba si do hereditary or na-develop niya lang wala. Rajuman Henry.
1: Isa bisyo niya, yung mga utod niya, maayaw man niya.
5: Hindi
1: na yung hereditary nga siling pala nublion, Rajuman Marge.
5: I mean, basi may problem sa family before nga nadala na naman na bala niya or pagbuna. Pero hindi tama kwan siya yung family. We understand man nga ga-ask mo sila privacy. So natabo kay ti masakit sa ila. Ila utod
1: isa iya na lang na iya, Rajuman Marge, no? Na-develop niya na iya bangod sa bisyo niya. Amo na siguro na spoiled bala no kay Mang Hod na sobrahan ka palangga bala. So
5: ay
1: na nagpaninguha, nagpinagusto na lang ka bisyo kay ti well provided no. Hasta sa uli iti hindi niya na makontrol iya sining kaugalingon kay nalulong na siya sa bisyo.
5: Importante nga na file na sa kaso, Rajuman Henry. Amo na madulong natin na update na gikan sa Molo PNP. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tata, Aremen.
2: Aremen, Palabra de Honor.
1: Salamat kayo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, sa sining update mga kasama. Sa sining mga kaso sa mental health, no, mga nervous breakdown nyo, hindi nyo paglangulanguhi mga kasama. Idangop na yun, no? Hindi pag irason yung tibalan mo, pigado, ay kita sa kwarta, no? Antuson ta na lang ni, gapuson ta na lang ni. Idangop nyo sa mga otoridad na to, no? Sa mga barangay-barangay, sa mga banwa-banwa, may mga rural health unit kita, may mga barangay health worker kita. I-report yun na, basta yung ginabot-abot na iya mga kasamang ginakuyap na siya. Ipabulong, no? May mga PhilHealth man kita subong, ang aton ng mga government hospital subong kadamo man sa mga libre mga kasama no ipabulong idangop sa mga medical expert no agud nga ma-address ang inang mga problema kag hindi na magresulta sa krimen no nga paghinulsulan naton tub-tub sa katubtuban sa pila kadlaw.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Kinulo naman kag inboy lugahan ini kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalagi sa bilog nga Panay Island kag Gemaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik kag nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule may mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gemaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki, nagaamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag, kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan ka partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, bakon may ginseng, tongkatali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, upod sa Nans Herbal Capsule, kag Nans Corn Coffee Mix. Lonsa ini produkto, sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
2: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
1: Pag balik ta mga kasama, no, report naman ni Radyo Man na Blue Consumo na Barete, update ni sa gindakop kagabing si Warren Ganguso. May pusil kag mailegal nga droga, ginpadragte siya nagpositibo. Kag may soltero man dira ang nagwaras matapos nga wala ginbaligyan sa makahulubog ilim nun. Mga kasama sa Banwasang San Dionisio, may taklos gila yung kapusil kang illegal nga druga. Kita mo lang kagagos ang utok niya. Mga pinahubog among iya. Te, ano karong kung hindi ka mabaligyan? Kundi, pahimuyong, balay mo to, inom ka tubig, balay, inom ka to, isa ka litro, blas bubon.
2: Palabra di honor.
1: Klase ka mga utok, mga ininom, doon may madugang gidabi, alam mo magsagad ka pinahubog.
2: Palabra di honor.
1: San ba eh? Pagbalik na mga kasama. 40 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas na manamit gid,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang malubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS.
2: Sample Plus Gold.
9: Wilson Mercy, narakuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So good and tuwa ka mula noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Pinagali.
2: Pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
2: Pinagali sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas.
0: At gaganda ka pa.
2: Samphone Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Ako Redla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Samphone Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Samphone Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
2: Samphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
12: Let's go.

0: Iberry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa...
2: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Ah, kamusta nga?
7: O sa pinakamaliyo man nga isla.
8: Nag-graduate na ako.
7: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
10: O pauli na ko ka.
11: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26024, excuse of 2026.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
15: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
15: Makakas mga butika.
16: Ora sa Riway Ara, Yari Men, Iloilo, Philippines Thunder Time, 48 minutos sa kaligad sa Takna, alas 8 sa gabi.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Ang iningin na tumod ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chisis Escudero nga 424.18 million nga figure nag-represent in isang total volume of combined bank transaction inflows and outflows. No? But sila sa inflows, nagsuloda, ang gindeposito da, ang outflow, ang gin-withdraw. No? Nga na-record ini under sa bank account si Vice President Sara Duterte kag sambana niya nga si Manases Manscarpio between lamang sa nag-vice president na si BP Sara, no, 2022 hasta 2025, no? So 2022, 23, 24, 25, 4 years.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Ang ining specific nga time frame and amount ang isolated ini isang sa mas masangkad nga record sang Anti-Money Laundering Council or EMLC kag ini ang ginpagwa sa day 33 and 34 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kasama. Amo to hambal ni Kwan ni Senador Chis Escudero nga bisan totalon mo pa ang net worth base sa SALN nga gindeklarar ni BP Sara halin sang 2022 hasta 2025 hindi gyapon, no, regardless kung may utang man da ang mga asset da, no, tingbon mo na gani tanan, no, mga kasama, hindi lang ang gin-increase ng sang yasining SALN, no, tingbon mo na tanan, accumulated abi ang figure, tingbon mo tanan mga kasama, hindi kalabot 424 million pesos. So amo ni dako nga pala man ko tanon nga bisan ang MLC executive director hindi man maka-explicar, no, sa lipot niyang time bilang empleyado sa gobyerno. Perhaps sa mga gungan din ang mga banker, basi ma-explain nila.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Pero una na nga nag-offer sinisang possible explanation to justify sa kadamuon sining kwarta si Senate Minority Leader Ilan Peter Cayetano. Nga sila niya, ti, accumulated man ina mo, inflows kag outflows, no? Silente, basi may mga businesses iya, mga muna nga nagsulod. Tapos, pagdeposito dira, syempre, makonsider ina nga inflow. Pag-gwa sina, pag-withdraw, outflow, no? Ti, ugaling, sino man iya nga tarso, nga madeposito sang kwarta niya sa imo bank account, kag-withdraw niya man dayon? Tapos, ikaw ya ang pasibangda,

0: niya tag-iya sina. Inibla. Sino man niya abi nga tawo parehas na abi kliyente kay ang rason sa to ni Senate Minority Leader Alan Peter Kita, no? Siya tibalan mo may law firm si Attorney Man Scarpio, no? Siya ti what if abi may ginbayad dira ang kliyente tapos ginkuha man dayon. Pero ti sino nga kliyente nga ang kwarta niya nga butang ta abi tens of millions of pesos, no? I-deposito niya da tapos withdraw niya man. Inaya, masulod lang sa imo sini nga bangko kun imo na ya, di ba? Parehas na sa mga OFWs naton nga padala sila abi sa ila sini nga mga himata di kay nanay nila kay tatay nila sa mga utod nila, parehas na may napeskwela sila da, no? Kun i-check nimo ang bank account sa mga utod nila da, makita nimo nga may nagpadala da during tuition abi, nagpadala da 20,000, no? Ti kun kwestiyon nimong estudyante, masiling ka ti di naghali niyo amo ning movement sa imo sini nga bangko. Nga estudyante ka pala nga ang kadako-dako na transaction di sa isa ka tuig may 40 mil, ikaw nga estudyante ka malang ang allowance mo kada bulan 10 mil malang. 10 mil dako na gid man ako. Tingo ti rason sa estudyante, tibalan mo may nagpadala sa akon na si manang ko dito sa Dubai, gobra siya, padala siya na para pang tuition ko na muna. Ma-justify mo, di ba? Tiniya, hindi magsibo. Base pa lang sa figure, no? Wala pa man nag-offer dire sang explanation gid ang defense kay laban-laban subong gabalay pa ni sila sang the best explanation that they can mga kasama during na ini present nila sa presentation naman sang evidence para i-rebut and balion ang ining argumento sang prosecution. But right now, based sa numbers, sa figures, hindi mag-reconcile. Kabudlay panumdumon. RNN, Palabra di Honor. Nga bisanting bon ang net worth ni BP Sara kag ni Man Scarpio sa sulod sang apat ka tuig halin 2022 hasta 2025 ara lang sa mga sobra 300 mil. Pero ang inflow kag outflow sa ila sini nga bangko mga kasama amo ini ang may mga covered transaction receipts, may mga suspicious transaction receipts ara sa 424 million. RNN, Palabra di Honor. Naka-standby si Rajuman Plo Consumo Navarrete, no? I-check nato ng update mga kasama kay Gangguso, mga estudyante tanay nga nag-uupod karong gabi diri sa atong pagpangalagad si Jerry Suarez, no? Si kasamang Iban din Wibo Sudario, Evelyn Tibahari sa Morsulo Ambong, Jess Pal, si Nani Bilero Bichayda, Erna Figueroa Ablanido Paro, Ruby Hersal Balino, kag sa mga upod naton sa Sumakwilan Iloilo. Good evening, no? Sa Red Cross Iloilo chapter kay Mr. Gilbert Valderrama sa Red Cross Youth, no? Sa NCEC6 kay Ma'am Rara Ganson, good evening. Kay pare Nick Peñasales, ang Nick Chicken SL Seafood Restaurant La Paz Batsoy nga mag-open na dira sa Rumbang Pututan, 24 hours ang operation. So kung magabihan ka mo puli halin sa Capiz pakanto diri sa Iloilo, pwede ka mo kalabay da kag kaon-kaon. Kung gabi naman ka mo mahalin di pa Ruhas mga kasama or pa Boracay, pa Aklan, no? Labay ka muda kang mapamatsoy anay sa Next Chicken and Asal Seafood Restaurant La Paz Batsoy sa Rumbang Pututan. Dira na sa may probinsyal hospital ang Rumbang, no? Si Nonoy Silubrico, Doña Margarita Margie Covillas, Biuda de Erduhan, si kasamang Berna Suchar, Kas Gisely Lauro, si kasamang Karigaba Richard, ni Isel Blancada, TC Sardal, Ihada Malot Ramos Carante Tolentino, dira sa Singapore, si makasamang Ason Pineda, Charis Rizano, Ami Biliones, good evening, sa RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter, sa pagpangunas ng presidente naton, si kasamang Rose A. Simaorio, Vice President Joan Habatan, Secretary BJ M. Gonzalez, mga officer dira, no? Kasama ang Ann Labrilla Susubong, Maribic Cercado, si Kasnina Piñalber, si kasamang Lisa Solis, Sherit Pérez Nabael, si Daimel Suplente Malones, Melanie Garato Paunon, si Titske Aportadera, no? Nini Sel Blancada, Laila Nerviol, good evening, Kasmarjo Humayaw, kasamang Stephen Paniga, Sir Cyril Condino Jocareza, good evening, subong man si kasamang Sami Conbucar dira sa Palawan, sa Ruas Palawan, si Ma'am Grace Ibang Lista, kag si Mr. Leo Ibang Lista, Engineer Leo Ibang Lista, dira sa Amerika, nagabakasyon sila, no? Si Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, no? Dira sa Barotac Nuevo, sa Delphote Refilling Station, Labrador Hardware, good evening, Happy Gallery, no? Kay Bonbon Bilhira, may dayad nga gabi, kay Kas Elias Otacio Tabang sa Canada, kay kasamang Juliet Villanueva. Inday Merilo Estiliore Patiño dira sa may Stockholm, Sweden. Kay Engineer John Chongko sa California, USA. Pero doari siya subong nagbakasyon diri. Good evening, good. Kasamang Fritz Yu dira sa New York. Ma'am Tilly Piffer dira sa may Tennessee, USA. Si kasamang Lost Thorn. Good evening, good. No? Kasamang Lost Thorn. May dayad nga gabibaw. Nalipat ako. Ay, ko pa masyar dira. Oh. Si Kaslaura Sumagaysay, Rosel Gayapa Gumilya, Ima Suplinti Taasan, Kasarnel sa Unoy. Good evening, good. No? Si Mark Tristan de Asis, Igamino Analisa, Helen Salgigo, Lourdora Libuon, Lisel Kapada, Yuli Haurigi Mihares. Good evening, good. Subong Man, sa kay Bimitat sa Ibab, Adrian Gumape, dara sa Hawayan, Silay City, Negros Occidental, Ninisel Blancada, ara na, no? Ang iban karon balikan naton si Ma'am Natsor Nadal kag iban pa mga kasama. Naka-standby si Radyo Man Flo Consumo na Barite, update mga kasama, positibo si drug test si Warren Gangoso.
1: TYRI Radyo Man report.
0: Radyo Man Flo.
2: Radyo Man Henry. Okay. Radyo Man Henry nagpositibo diri sa drug test ining si Warren Gangoso, no? Ining chairman sa Panay Negros United. Sa din iniging kumpirmar sa ato ni Police Captain Dennis Los Banyes ang head mismo sa RPDU. No? So, bangod sini, nakahunong sa karon sa Haro PNP si Warren Gangoso. No? Matapos nga pinagpositibo ini sa drug test. Si Gangoso ang nadakpan na kagabi, pinagi or na patigayon ng ining search warrant sa ginarintahan sini nga balay sa may Takasaro, sa din na nakuhaan pa ini isang isa ka plastic sachet isang droga, subong man ang duha ka sa isang armas lutang nga mo ang caliber 45 9mm duha ka magasin kag mga bala, Radyo Man Henry, no? Yari bala si Police Captain na Dennis Los Banyes na ang head sa RPDU Region 6 kung anong mga na-recover, no? Nila kagabi kag paano nila, no? Na monitor ang hulag ni Los Banyes despite nga ti nag-post man ini sa social media. Nakit na diri ang iyang ginpakita ng mga armas sa lutang, no? So ano mga sahi diri or anong mga klase sini nga kaso ang ipasaka batok sa iya kay manti ang iya sini nga mga paglapas sini sa kasuguan amo ining RA10591 no kon pagupot sa illegal nga armas na wala sang nagakaigo nga dokumento kag ining
0: so na establish gito nga way lisensya to iya pusil hindi rehistrado wala man siya license to own and possess firearm or LTOP?
2: Yes, correct na, Radyo Man Henry. Why good? So, balis ka din sa ginpahayag ni Gangoso kagabi.
0: Sa interview mo?
2: O, sa nga. Kasi nga may interview, nga may lisensyado kung mga armas lutang.
0: Lisensyado, oo.
2: Kaga, ining RA9165, tukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yari si Police Captain Dennis Los Banyes, ang head sa RPDU.
3: May implementar kita during search warrant against kay Warren alias Warren chairman siya sang Panay United United si isa ka organization so Panay Negros 37 years old kag pumuluyo diri. So ang aton kwan gin implement search warrant baliduan ni kabilog with search warrant una search warrant number SW39 46-26 for violation of RA965. Then second search warrant with search warrant number SW39-47-2026 for violation of Republic number 10501 or illegal possession of arms and ammunition, sir.
4: Okay. Before,
3: so, during the conduct of thorough investigation, police several casing and surveillance with our trusted asset. So na monitor naton kag na find out naton nga always ini nga event sa social media nga nagapakita sa iyang pusil. So through social media. And then na monitor gi naton naman naton nga engage sa illegal drugs as user. So muna almost 2 to 3 weeks ang pagmaterialize naton sa time nga na materialize naton apply kita search warrant and then the sa time na implement naton ang search warrant.
4: So kasi sir may mga events nga kaso.
3: So as of now ongoing aton nga pagconduct sa thorough investigation siya. So ginakuha pa naton ginapanaw naton kung may mga address siya nga mga previous nga mga case.
4: Based sa monitoring sir user lang sa illegal drugs.
3: Yes ma'am.
4: Recovery,
3: so may recovery nga 2 pieces yet still transparent as fixed shake containing white crystalline substance suspected shabu, then 1 unit caliber 45 pistol and magazine with 6 pieces live ammunition, 1 unit caliber 9mm pistol with magazine inserted loaded of 8 pieces live ammunition and other nga mga subversive documents.
2: Radyo Manenry, si Police Captain na Los Banyes, siya sininga pagpahayag ang chief sang RPDU Radyo Manenry, no? So ang iban nga mga kaso diri or iman iban nga mga hulag sini nga illegal nga aktibidad ginamonitor pa ni Captain Los Banyes kag sang kaupod ang iya mga team sa sininga pag monitor sa iya sininga mga kaso, no? So wala sang lisensya ang iya mga mas nga ginpahayag niya una nga mayara ko, no, kag ini siya ginakabig nga may user, no, sang mga asang illegal nga droga ining si Warren Gangoso. Amani matulong naton nga balita subong nga gabi kasama mo sa BYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo na Barete, Tatak RMN.
1: Palabra di honor.
0: Salamat kay Radyo Manflo Consumo na Barete. Medyo mabulubog at ng illegal possession of firearm tapos illegal drugs mga kasama. Do medyo madugay-dugay itiner ni Warren Gangoso sa Kuankag, sa prisuhan. President siya anay sang no to POV face out coalition, no? Tama siyang president mga kasama, no? Transport leader, no? Ining si Warren Gangoso nga I guess nag-umpisa ini sa adtong si Pretty Boy Tubla, no, ang salakyan tubla nga lambunaw tubla nga gabina na videohan tubla nga gamungi-ngi sa mga tawo. Karon may nag-video sa to, gin-post sa social media, gin-pick up sa mainstream media, nag-viral mga kasama. No, do dito to naghalin nga daw nagpost-post si Gangoso kontra sa taga media.
1: Palabra di honor.
0: Ipakita-kita niya iya sininga pusil, amo tugin picture niya kag in-post, no, ang iya sininga pusil, ang 45 niya kag ang Taurus, wala gali isang lisensya, wala man siya sang iltop, license to own and possess firearm, tapos may isog mag-post ang ay Taurus.
1: Palabra di honor.
0: Overhit ang utok, no? Kung ako ni iya sininga pamilya lang, pusan ko ni sa limpudwan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Amo na kun kisabla, no, naunahan ka sang tikal, no? Huwag ka nagapanumdom, ang imo sininga ginoobra, mabalik kali si imo, no? Bumalikin siya iya, perte ang balik, gabalin tuwad siya pagbalik.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kung kisa bala magpadala-dala ka lang sa emosyon mo, mag-propose ka na sa social media o bisan hindi pa gani sa social media, mga desisyon talang kung kisa mga kasama, kung akig kita, mag-decide ka, muna hambala, halambalano nila, hindi ka mag-decide kung akig ka. No? Hindi ka mag-decide kung akig ka, kay laban-laban ang imo desisyon, makapahamak sa imo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kay amo gini, no? Kay akig siya, do hindi mo baton sang buot niya, post-post siya to, pamahog-pahog siya, nga may pusil siya, wala galilisin siyang pusil niya. O, tikaron, in-apply ang search warrant, gin-service sa iya, nakuhaan pagin siya illegal nga droga, naglain pagin, gin-padrug test siya, positive pagin.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kaya ano, mahambal yan sa maupo niya sa transport groups ni, no, mga makawala naton sila nga mga kauturan. no? At itong kakulukmin komento sa aton, di ba, sa una diyo, no? Para rehas ka muna ipagpate, di ba? At itong si comment-comment sa aton, to criticize sa balita sang arimento si John Allen to. Sa isyo bala sa Terminal Market. Ano, mahambal mo diyo, si Gangoso?
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Ay, karun, binanyo, santa sang soptat.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Sambay ka, Radyo Manlinet. Ari pagi ng isa ni kasalawayon, mga kasama. Kadamo na sa problema sa nga Pilipinas. Kadurugang pa ni sila. Mga unproductive nga mga citizen. No? Kinanglan to subong productive nga mga citizen.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Bisan man, anom lang sang kahoy, oh, kay matigilinit na kita, ho? No? Ti ano pasirungan, tanakurongkon laya ang mga kahoy ta. Kunkulang ang mga kahoy ta. No? Ang aton karon nga mga kabukiran, hindi makaproduce ang tubig. Ang aton nga ground hindi gali maka makasupot sang tubig kay ti wala sang kahoy nga masagang sang ulan para magsalopsop siya, no? Nagabuslog lang sa suba kag sa baybay. Tu okay lang tani kung may desalination plant ta di, no? Massive nga desalination plant kay okay lang na. Sige, pabayilan ng tubig baha nga magbinosawak lang to sa baybay. Anyway, kwaon ta man nagyapon through desalination para may mainom ta tubig. Galing o ay, kanugon sinin tubig nga ini makantukon tani sa ground naton mga kasama para nga sa mga worst case scenario like ining long drought, no? Like ining strong El Nino kundi may ma-extra kita sa ground tani.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Isa na magpuro panilhig landa mga kasama sa kilid karsada, magpuro pamurot basura sa mga nagaharaboy sa mga basura. Oh, ay na, nung klase utok ni. Ti, why na ginbaligyan ilim no? Nagmaoy pang tarso? May pusil gali kang illegal drugs? Garo-ro, gre.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Ito lang agin po yung lugar ang maniring kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Yari ng balanyos nga may vitamin C, ang pagpalanggang ang ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyong mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta ang mga ingrediente. Agin pa'y dalongin sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa panaag sa panit, nagapakupos sa singaw kag nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas ang collagen. May eucalyptus, may virgin coconut oil nga nagapanami isang kutis naton kag may rosemary oil nga naga panami isang tulog ta nagaparelax sa ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika upod sa Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ang Cafe Henyo may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, mga kasama, kokwa, gotokola, makarot, kag ginseng, no? Ang mga ingredienteng ini kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamu nagaparilak sa una-una, nagaparutay sa pulao, nagapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatamis pagit sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Cafe Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pilakadlaw istoryahan nato ng refund kung hindi ka manamian. Cafe Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, Cafe Henyo. Cafe Henyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa shop at Samara, sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Dira sa may Dumaraw Capiz, sa Alison's Pharmacy, dira sa Dumaraw Public Market, sa Poblasyon Ilaya Dumaraw Capiz, sa GB Pharmacy, sa Township Building, beside Dumaraw Municipal Hall, GB Pharmacy, sa Dumalag Capiz, B-Boy Pharmacy, sa Tapas Capiz, Farmacia Galinero, Drug Aras Pharmacy, sa Kalinog, Farmacia Dorigo, RGM Pharmacy, J. Beloso Drug Mart, sa Lambunao, Butika Camacho, Farmacia Prudente, sa Arevalo, Santo Niño Drug Store, sa Uton, Fort Pharmacy, mga kasama. Amo na ang mga butika kung sa diin mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Naka-standby si Radyo Manlinet Fernandez Yulatriz, mga kasama sa sining lalaki, no? Nga nagmaoy kay way ginbaligyan sa makulubog ilim nun. So uli, dinakop sa pulis, may pusil gali kag may illegal drugs. Radyo Man, Lineth Fernandez Yulatriz.
1: TYRI, Radyo Man, report!
5: Razuman Henry arestado ang isa ka soltero matapos mangakig kag magwaras sang wala inigin baligyaan sang makahulubog nga ilimnon sa isa ka tiyangge dira sa Barangay Tubles San Junicio Iloilo kagabi. Ang nadakpan ginhinago kay alias Kim, 18 anyos kag residente sang Barangay Kapinang sang amuman nga banwa. Sa interview naton kay Police Captain Jesus Batilante Jr., ang officer in charge ng San Junicio Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nagtawag sa ila ang punong barangay sang Barangay Tuble agud i-report ang soltero nga nag-iskandalo sa ila lugar. Payag ni Batilante nga unang ginrespondihan sa mga barangay tanod ang insidente sang makita nga nagawara sa dalan ang ining arestado kay ti nagbakal ni siya sang makahulubog nga ilimnon sa isa ka tiyangge apang kay ti gabi na nato sa basta gani sa umara juman na rin mga alas 9 sang gabi gapanirado na iyang mga tiyangge. So manirado na ni kuntan ang ginbakla niya nga tiyangge amuna nga sang mabakal siya wala na siya ginbaligyaan. So gintayaan niya ni sang screwdriver ang tag-iya sang tiyangge amuna nga nagsinggitan man kag may maayo naman kay may mga tanod sila nga nagaroving malapit sa lugar amuto nagresponder gilayon ang mga tanod kag gintawgan man sang pulis. So ginpahibalo ni dayon ang pulis sa samtang pakadto ang pulis ginhold ni anay ang arestado kag ginhulat nga mag-abot ang katapos sang San Junicio Municipal Police Station. So pag-abot sang kapulisan ginrikisa ni si Kim kag didto nakuha sa iya ang armas kag illegal nga droga kay may nauribay ni siya nga sling bag nga itom. So sa sling bag nga itom dira nakatago ang iyang 38 revolver nga armas luthang nga may duha ka mga bala kag sa sulod sang bag niya may aras ang pouch nga itom kag dito naman na recover ang duha ka sachet sang ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat sang 1 ka gramo kag may standard drug price nga 6,800 pesos may ara man to sang mga lighter kag mga foil ginapatihan man sunod kay Police Captain Batilante nga posible user man siya sang illegal nga droga. Yari bala pamatian naton ang aton nga interview kay Police Captain Jesus Batilante Jr., ang officer in charge ng San Junicio Municipal Police Station.
6: Yes, ma'am, no, mga around susang gabi no, sa may Barangay Tubli, ma'am. So, ang natabo diri, ma'am, bali nagpanawag diri sa aton si punong barangay no sang Tubli, kasi nga may ginhold sila nga isa katawo nga may dala nga kwan ako ding may dala nga pusil kag may screwdriver. Pero prior sina, ma'am, during investigation naton, nagbakal inisyo sa Tiyangge no ang suspect naton nga si alias Kim, which is 18 anyos, kada pumuluyo man sang Batay Kapinang, San Junicio Iloilo. So sa nga nagbakal dito sa Tiyangge, daw wala sa balaging baligyaan. Kaya daw suspicious ang ihula. Kamuto nga daw nangakig siya. Kada nag-ano ma'am, daw nag-iskandalo bala. Daw nag-something maoy dito sa area which is nga nag-create sang daw alarma man sa palibot. Kada time layman nga ang aton mga tanod no nga nagarunda dito sa may unahan lang gate ang iya ka barangay Tubli ng mga tanod na napansin nila nga daw may nag-skandalo. So nag-respondi sila pero nag-dalaga ning suspect naton along the highway pero na corner siya sa aton mga barangay tanod kag mga barangay official dito, ma'am.
5: Nakitaan lang siya sa tanod nga nagawaras na sa sagwa.
6: Yes, ma'am, bali daw ano sabi mo sa Tiyangge kita visible man siya tapos daw na notice man sa piyak na daw may nagasinggita na muto nga daw dapig mula pag-respondi sa tanod. So dito na lang dayon, ma'am, naka pag-respondi man nila kag na which is naka naman, ma'am, nakatawag man yung aton nga complainant nato ang Tiyangge no kag later on sa pag-respondi dito sa ni kapitan sa piyak kag dito na hold na nila. So si Kapitan mismo man na tawag sa aton, kag insigida nag-respondi man aton ka pulisan. Kag apan checking dito, no, nga na-hold na sila kung may recovery gid man kita nga posil. So immediately, no, nga doon na-notice man sa aton nga kuhan nga pulis, no, nga doon may pause ni siya. Kag do suspected to be siya bo, nag-immediately nag-contact kita na isang media, no, para maging witness sa during sa another search dito sa lawas ang aton ni suspect is naka-recover gid man aton nga sitting officer or ang ato pending officer sang duha ka suspected siya bo, ma'am. Kagamo to ang recovery sang isa ka 38 revolver which is loaded sang duha ka live ammunition may screwdriver and recover kita, ma'am, kag ado crumpled ano na aluminum foil bala. Kuha man dito kag may kwarta nga worth 100 pesos gamotong na recover natin sa suspect ma'am, so which is apan inventory ma'am sa present man sa aton nga barangay official sag aton nga media. Dito ma'am so gin-implementar naton ang pag arrestar sa suspect.
5: Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Jesus Batilante Jr., ang officer in charge ng San Dionisio Municipal Police Station. So, susubong preso na ni si Kim sa San Dionisio MPS kag magapangutubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Tatlo ni tanan ka mga kaso ang ipasaka si Rajuman Henry. Lakip na ang alarms and scandals.
0: Wow.
5: Kag paglapas sa Republic Act 10591 ukon ang paghupot sang illegal nga armas lutang. Kag Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: So ang illegal possession of firearms sa mga brobugat ni Net, no?
5: Radyo man yan. Kaya sa drugs niya, gamay malang na-recover sa iya. Pareho. Actually, pareho sila ni ano, ni Gangoso, wala. Dungan ni sila kiligabi. Kaya ti kagabi man na natabo ang incident ni Radyo Man Henry. Medyo ano lang siya, uloabansi lang siya gamay. Kaya may isa pa sa kaso.
0: Lumayo man ang iyong mga koneksyon.
1: Palabra di honor.
0: Ang kay Gangoso, do pilato ka sa sisi, do mo, no?
5: Pareho sila actually, Rajuman Henry.
0: Oo, may sisi man si Gangoso. Galing doha lang to yung pusil ni Gangoso, ini yung nagmao ini. Check mo, baby, kasi lumawag ang apelido niya. Sinadamo ko dan printed as tuble. Iduklon ta. So, mag-illegal position niya danit, ang penalty sin ako madutlan ka mga 8 to 10 years imprisonment mo.
5: Ti kaluoy man kay 18 anyos pa lang sa Rajuman Henry.
0: Ti anong obra niya sinay laban-laban wa eh puro pangumaguro na da kay dahil lapad ram na nanada kag kabukiran mo.
5: Wala ay so no man gani kay Police Captain Batalante nga wala naman ni siya ga eskwela Rajuman Henry.
0: Kita mo lang ay nag-eskwela pinahubog pa ay susuote dakpan siya. May pusil gali, may illegal drugs, no? May alarm and scandal pa siya, lingin ulo niya. Laban-laban, tabog, to iyak, hulugbon, goro subong net.
5: Kung nagpahimunong na lang siya, tani.
0: Kung nagtulog na lang siya, may muta pa siya nga lukaton sa mata niya.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Si Subong, hindi na niya siya katulog. Ito, mga kung may kaso ka, ang pamilya niya sini, mahulaan pa, ngita ka pa ni nagpiansa niya, no? Kay daw bilabol man eh. Ang mga kaso niya, pero tiyama kung mangita ka naman niya sang kwarta na kagang huol na magsagad ka parik-parik sa korte, sa Hall of Justice. No? Tapos si maluko kay mo das prison, okay lang kung wide iban niya priso, pero base may iban mga priso, bala na kagpuno man ang detention facilities ang San Dionisio Municipal Police Station, Blanet.
5: Kaga hindi lang mandaan, basta-basta isa lang kakaso ang ginapangatubang ni Rajuman Henry, kundi tatlo pa kabilog. So, ambot lang kung makapiansa pa ni siya o ukon dira lang gid siya ma-tiner sa San Dionisio Municipal Police Station.
0: Sige.
5: Amo na madulong naton nga balita subong nga gab-ib. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Hindi siya tuon magpa-pierde kay Gangoso, maupod gid siya kay Gangoso ba?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Huwag ka ba yung pang hindi ko lang ni printe.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang Santa Maria Parish, mga kasama, may abiso, no? Careful gid ka mo kung kisabi ka damo sa mga yawa, bla, no? Mga panulay na nagagamit sa ngalan sang Ginoo para makapanunto. Halong gid ka mo mga kasama, no? Ang Santa Maria Parish may advisory, may notice mga kasama kay may mga grupo kuno diri nga nagapakilala nga mga pari kag seminaryan, no? Halin sa Samahang Katoliko Filipino Incorporated, also operating under the names like Simbahang Katoliko Filipino or Filipino Katoliko Incorporated from Davao de Oro, no? Nasiplatan kuno diri sa syudad. Ini sila nagapanulod-sulod sa mga opisina kag mga business establishment agod magsolicit sang financial donation kag mas intention ining mga gagong ini.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang mga Katoliko iya way na igapanulod-sulod, no? Kay may simbahan na sila, mga pari, may mga simbahan na.
1: Palabra di Honor.
0: Tigaling kay nagamit nila bala ang ngalan sang Ginoo kag nagamit nila ang simbahan Katoliko ti siyempre ngalan sang Dios ang nagamit nila. Ikaw da kisa bisan daw nagaduda ka pa masiling buti kalaw ay maning sa ngalan sang Dios ni balibaran ta ni kag bastuson ni
1: RML Palabra di Honor.
0: Karon mo sudlon mo da sa balay mo karadula pa mga gamit mo da karon no, so careful ka mo no, amo ning advisory sang Santa Maria Chinese Filipino Parish no, careful gid no, nagasolicit sila financial donations kag mas intention no, ginapanugyanan gid ang mga parishioners nga mangin mahinulungon, mangin vigilant kag hindi maghatag sang donasyon under the impression nga ini sila nagasuporta sang Roman Catholic ministries mga kasama no, careful gid no, usisaan nyo gid anay kag hindi kamo magkumpiyansa no, especially diri sa siyudad Abiyad o ang mga tawo diri do medyo cautious na gid man sa mga uma-uma iya, grabe pa ka masinaligon ang mga tawo, amo na kun kisa dali gid sila matuntuhan mga kasama kay tinagasalig kang maayo ini ang mga balay iya, so mau ay pa kwan mo ay pa ya mga kudal
1: RML Palabra di Honor.
0: So hindi kamo mag kumpiyansa mga kasama no, mangin alerto, mangin vigilant.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Iban pa naton yung mga estudyante mga kasama nga nag-monitor subong si senador former senator Coco Pimentel may statement subong nag-hinolsol kuno siya nga gin-invite niyang Duterte group sa PDP laban no, sila niya gintukod sang amay ko nga si Aquilino Nini Pimentel Jr. ang Partido Demokratiko Pilipino or PDP sa tuong 1982 nangin PDP laban ini sang gintingob ang PDP kag ang lakas ng bayan laban party sa tuong 1983 no, sang 2015 sang inimbitar ni Coco Pimentel si anay presidente Rodrigo Duterte sa PDP laban amo to nakapadlagan siya presidente mga kasama no, pero ti nakapangin pulos ka man ko ah no, nangin ispi ka man
1: RML Palabra di Honor.
0: Bisan paano kag during the pandemic daw nakabisita ka pa gani sa ospital kay misis mo
1: RML Palabra di Honor.
0: Sige, mga estudyante naton mga kasama nga nag-upod sa aton tonight si Manny Salazar no, ginatamyaw advance happy birthday to Gina P. Grimenter from Manoy Manny sa October 11. Happy birthday kay Bikri Asong, good evening si Brad Pitt Mandira Bistoer, Maria Minda Sustinto si Cor Kamatagan Yulusina dira no, pamilya Sustiger Labayno Alitre Magbanwa Swelio, no? Kasama Elinita La Pastora, Joel Tolentino, Cas Nicolai Somis, dera sa Land of Smiles sa Thailand, no? Grabe ang kampanya sa tourism dito sa Thailand, no? Nagaplano sila sang stopover tour packages sa packages sa ila sininga mga airport mga kasama, no? May short tour packages para sa transit passengers with 6 to 8 hour layover sa 4 major airports dito sa Thailand no. Tiang 4 major airports nila Chiang Mai, Phuket, Suvarnabhumi kag Don Mueang, Cas Nicolai tama no, mga major airports nila mga kasama. Oh, ang Phuket kid amo man adyo kay nami nga tourist destination dito sa south. Kaga pwede ka man kailad hopping ala Coron Palawan man.
1: RML Palabra di Honor.
0: So, good evening da Cas Nicolai Somes, James Carpe, good evening no. Kaga iban pa naton yung mga estudyante nga nag-upod karon nga gabi. Sa aton nga mga Radyo Manila, good evening. 24 minuto sa kaligad sa takna alas 9 ng gabi. Si kasamang Neil Hakyas, present man, Eunice Kimba, Florencia, Sokaldito Kalimpay, Joanne Cabiles, no? Nakaagi na ako na sa akon kaina kasinri sa St. Vincent Ferrer gamit nila. O, kita mo lang, no? Halong, gid ka mo! Sino yung mga puro pakilala ng mga katoliko kuno nga pari, kag-seminarista mga kasama. Kapangayo mga donisyon, no? Careful, gid, hindi na sila lehitimo. Oh, taga Davao naman. Oh, labot pa din sila panunto di mga taga Davao. Di oh, Davao di Uro.
7: Atid ng balita at komentaryo. Umayong pagkakalaban ng mga pagkakulat.
0: Sa field, Radyo Man Plokon, Somo Navarrete, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris. Sa News Center, Radyo Man Rizzi Danioso Bordon. Sa technical side, sa Nasmita, Radyo Man Christopher Mondihar. Dire naman sa studio Radyo Man John Hartwell Toala. Ako raman ay inyong sinilaga na imong angkorman kasama sa DYRI RMN Iloilo Gapinangilat, no? Dugadula-dula kita mga kasama. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Henry Aspera Lumawag Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
12: Ang D3.
13: Yung may BCO.
12: BCO.
13: Yung may D3.
15: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang butas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Mga kabyanan, regular ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Oras tatak alas 9:30.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadihin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sang dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, The Art of Naturopathy, A Natural Cure, Balance, and Wellness, It Will Ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod di dani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sini nga episode sa aton sini nga pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton saninga lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton saninga lawas. Gina siling bilang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sa pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na ito sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-huna, unaton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tina, ikasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan ng kagmay dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton, kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod na to sa ginatawagin una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kagang fats amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pang mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number one, diri. Dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kung before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang ginainom naton yung tubig is maalabaab, hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend naton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
7: Kadamo sini naka feedback sa aton na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidayawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sini nga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kun mabusog, pero pagkatapos sila kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon, panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng daan, gwardya ng daan sa aton sa nga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sa nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sa nga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sa nga lawas. Dapat i-provide gid naton nina pinagi sa supplementation and then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom mo kita sang premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Sunthorn of Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi din sila, kung tabok lang din sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang ka mo dira kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini at tagsa-tagsa ka mga panimalay. Supple
9: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa. Narinig ko na merong Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tiyo lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus
7: Gold. Mabibili sa mga butika. And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kong mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix kang mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sa nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon. Cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi, kabing sinabawan o kung may linaga kabing okra o kung ano man nga utanon ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapwahan.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipay-lipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Samak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Balik kita diri sa aton sininga kapagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Yan. Kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton nahuna-una-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamag-an lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag ang aton sininga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man nato nina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer nato o kung gina-suggest nato nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
12: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagikita

carbohydrates. Tapos ang sila sa isang protein, yakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pag yun, ano, bilang source sang ila sininga fat para ma-absorb yan itong mga fat, a soluble a vitamin. And then, lastly, sinino, pagkatapos mo siya ni kaon, though liwato na kon, optional ini liwat para nga masettle nga itong sining stomach, kag mabuligan, ang maayo pagin nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sinisang taho, luyaba lang linaga, ang iban sininagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Santhon Gold Herbal at tea. Kaya mabuligyan kita para sa itong sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa itong sininga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton nina pinagi sa supplementation and that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung na-imbalance sa blood sugar nagahina ila sining immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule kagaw Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Amarayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton, ano? Siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni? No. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni nato niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man niya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung pagkakaon to ganin sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkumbinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi

0: respeto ang aton sa nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig. Para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga ma-suggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkalain-lain na balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina kag mineral sa aton sa nga lawas, Sanzone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sanzone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Sanzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan. Ang iban sini bisan matugnaw ginainitan. Ang iban sini nagairitable. Ang iban sini hindi maintindihan ang ilang sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga ka again idea ko na lang kada hindi ko mentindihan ng asawa ko baklan ko na lang sang Sanzone Plus coffee mix kay nagakalma siya kay naganami ya sini nga mudo kun makapangapi siya sang Sanzone Plus coffee mix kay nga man may isoflavones siya gani isa ni sa ka phytoestrogen especially sa makababinhan nga may mga hormonal imbalances na may anti cancer property pa ni gani para sa bone health naton para sa heart health naton kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol may ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa ninyong memory may benefit man ning lecithin kag nagabulig man siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse especially kon protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas magpagsik man ang aton sini nga lawas mabuild ang aton sini kaunuran may ara man siya sang plant protein ang ining Sanzone Plus coffee mix kay may sangkap siya nga soya powder pwede sa kabataan pwede sa pamatanon pwede sa may mga edad-edad na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyo ba na kay wala na nagkasakit ang akon ulo? Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin
6: din D3 ka pa?
7: Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, basta dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb na sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man na panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, o kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar, pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampa tamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sa blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din ang makakanto kung makapakonsulta, no? Kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapiyan pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consult. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidra, kay kung kinanglanon yung mga food supplement, readily available na mismo dira. Sa Yes to Health Wellness Center, hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon nyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigiri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ton rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes paman, mangin ulihi ang tanan.
10: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang ako nga ulcer.
2: Santon Plus Go! Mabakat sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabakat sa mga butika. TTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
6: Three times a day, ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Santon Plus Gold.
13: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko kumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
14: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo gid naghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by Kidney Care.
16: Welcome sa palatuntunan edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga-overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Pudlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa nadiri tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
18: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
18: Evergreen Coffee Mix.
17: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo ay tingaahaw ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infection sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagbalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga may ari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ebalunggay.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumunta man ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa calcium, protection ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano na nga maintindihan, kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
18: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
19: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
20: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
19: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
20: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, din sulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
21: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinaka lapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
23: Sample Plus Gold.
24: Kasi Yunis, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
23: Sample Plus Gold.
25: Mas pinalakas,
23: pinagaling,
25: pinahusay.
23: Sample Plus Gold.
25: Sa mga butika.
26: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Be extraordinary with MX3.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Ni Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadlo.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasapin.
7: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Yun yung quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
27: TGX 500.
28: Dennis Antonio, taga kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
30: Kira tong score gani?
28: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
29: Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
27: DTX 500. D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
27: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. TGX 500.
32: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
27: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
27: Mighty C, mabasa mga butika.
34: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
35: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water, the right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
36: Goodbye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio with Physium.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy gatay. DTX 500, ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit kayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
1: TTX 500!
12: Gina Cano, ang ginabatsyag ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya by one.
13: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
14: Sa TTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
14: Subong, kamusta?
12: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ayun ko ginapatsyag.
1: TTX 500! D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
1: Sample Plus Gold.
19: Oh, si Mercy. Nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala kitko gana magkaon. Sagay lang po ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka ang abutika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa Biloga Pilipinas, 21 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774. Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan ang magahod magharot kag iskandaloso nga palatuntunan ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Martes na kita karon niya daw, pizza size na kita sa bulan sang Oktobre 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagatupad, daring manipis pa lang ulan. Pero sige mga kabiyan ang pinanggila to.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, daring mga kabiyan nagkakatabo sa palibot ng syudad. So, posibleng amumanit sa mga kaiping taring mga ba, ano ni, mga first town. No, mga kabiyan na malapit sa syudad. Ang ining pagtupa sang manipis pa lang ulan. Pero sige ang pinanggila at mga kabiyan ang kagdaguob.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkabay pa may niya iguon sang kilat ng mga tulisan sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi na nga bisan na hapyawan ng tani isang kilat ni ang akunda nga bisprin sa kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayong gabi naman sa ato sa mga kauturan. Nagari na kita nagpangalayag na mga kabiyanan ang inyo para tuntunan. Sa ato sa mga sukik kang sa ato sa mga tapalamati. Mga kabiyanan sa ato sa mga nagalago na, naga-online na sa ato sa mga Facebook page. Mga kabiyanan sa RMN Iloilo, worldwide.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nari na nagauna-unagin mga kabiyan ang mga Maricel kag mga Mariteso, ang mga Marisol, ang mga Sol-Solero kag Sol-Solera.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre sa ato mga kabiyan ang mga kauturan, sa ato sa nga mga OFWs, kag sumuman sa ato sa nga mga seafarer. Uy, kumusta na kamodera, kabay pa nga maayong inyong kahintangan. Kagkabay pa mga kabiyan mangin Merry ang aton sininga Christmas sa December.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano nga Merry man? Ariyo, mayong gabi lang sa aton sininga mga transport group sa mga kurudong pababa kag sa gasolinang pataas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyan na daw kagana mag-report kag mag-tag information parties na kaay mga kabiyanan sa nga petrolyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, di balansi mga kabiyan na nagkatabo. Di pa nanaw ko na para lang niya sa mga may ara-ara kag sa mga kasarang mag-balakal mga kabiyan sang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si sa bata ba sa nga ito sa nga mga listeners niya, ay, ngali kayo magkabakalan sila, gamon niyo kumulayang magkabakalan ng gatang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, but the way, pagkabahawi mga kabiyanan, yung mga tuturan ta mga kabiyan, mahal sa diesel, ya, kinabahin pang hakroy, mga sa mga puro pang hakroy, kag, yung sa mga driver sa traditional jeepneys, kag sa mga modernized jeep na bus, mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito nakabawi-bawi na sila subong sang pag-saka mga kabiyanan sang krudo. Oh, ang sinikway mga kabiyanan ng mga tao na nagagamit sang gasolina. At yun mo niyo, salanan sila kakanta sang six bomb dancer. Ispagiting pababa, ispagiting pataas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan ng mga dagoy na buisit kabla magamuning ang mga kakaintangan sa ekonomiya ta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Speaking of Christmas, eh, mamiri pa ni Christmas ta sine.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanan-tanan o nagsalalaka na inflation mga kabiyanan sa Pilipinas. Sa unang bulan sang September, mga kabiyanan, August, 6.1 mga kabiyan percent ang inflation rate. Subong mga kabiyanan sa bulan sa September, kag first week sang October, 7.1 aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod sini mga kabyanan, presyo subong sang repolyo 200 na ang kada kilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang presyo man subong gaha hidoka man mga kabyanan ng mga hog racers kay ginabarat ang pagpamakal sa mga baboy mga kabyanan sa mga komprador.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, unang binaklanay pa lang sini mga kabyan, pamata lang ini. Subong kinilo na galiho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga komprador sa mga baboy, kinilo ng mga kabyanan sa buhi ang ilang baklanay. Sus, ginabarat man sila mga kabyanan sa mga komprador na hindi katibawa sa mga hog racer mga kabyanan. Kila ang presyo sang nayon mga kabyanan sa buhi na masurusubra lang siyen.
1: RRMN Patrol 774.
0: Igastuhan mo mga kabyanan sa mga feeds, paano ka makatibawa sini? Amo man ang mga farmers daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka makatibawa sa mga kabyanan bangod kay na wala man sa mga mamalidha, mga congressmen, senador, nga nagapakigbato sa mga ginaduso mga kabayan, ginagreklamo sa mga farmers ang ining presyo sa fertilizer, kag pesticide, namin ipatulon sa mga
1: RRMN Patrol 774.
0: Negosyante mga kabayanan sa fertilizer kag pesticide, sinaka lang mga kabayan, huwag isang mga congressman nga naga pakigbato, dari may araman party list nga naga siling para sila sa mga pangmangunguma kag mga farmers. DDN
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa kampanya hanay mga kabayanan, nagapresentar ang mga buisit nila nga mga ara sa mga bigado kag kubos nga mga liborer nga mga farmers. Tapos mga kabayanan, why gani bati ah? Kung nagapakigbato sila sa mga ginahiduka mga kabayanan sa mga farmers, sa mga nagasalaka mga kabayanan ka fertilizer kag pesticide.
1: RRMN Patrol 774.
0: Peste nga pangabuhi ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, daw intro pa malang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong nagwi. Ayong gabi sa ato sa mga tapalamati ng mga kabayanan. Nagapakalaga na kita kag siyempre. Mga kabayan, opdanay naman kita sa sunod sang duwa ka oras. At ipra, ano, patani nag voice lesson naman kasamang John Hartwell.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagamunig dalagan sa inflation mga kabayanan, bao ang pobre ni mga kabayanan Juan de la Cruz sa mga nagarimedyo general. Tigin niya mga kabayanan, sa bisan pa gani ang mga middle class mga kabayanan daw hindi maayo ni nga Merry ang Christmas nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabayanan, sa gihapon ini ang inyo kubos nga langgan Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Nagasiling sa gihapon sa inyo, welcome aboard
1: RRMN Patrol 774.
0: Nanay kita sa mga balita, mga kabayan, po uli-ulihin ko lang. Hello, Marcia!
1: RRMN Patrol 774.
0: I'm Bibak.
1: RRMN Patrol 774.
0: I shall return.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, nagalagaw ko, Kapitan Marcia Puha. Di Puha, kada mo galit mga amigo mo kag mga kilala sa Provincial Kapitolo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinapangita ka to sa Provincial Government, kaya nga aman, best friend kanila, kaya nga aman, hasta subong ang liquidation mo, ginahula to.
1: RRMN Patrol 774.
0: 2024 pa rin nakita ko din, kag 2025, budget sa Provincial Government, Kapitan Puwas ang Kapuling Duenyas, wala ka pa naka-liquidate hasta subong 2026 na. Anong plano mo sa kabuhi mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong mga financial assistance kag subong man ang ginbudgetan sa provincial government? Mga kabyanan nga as of press time, wala pa makaliquidate ang ihudipuha nga kapitan sang kapuling nga si Inday New Marcia alias Rocket.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagi na ayam ko man ni mga kabiyanan, pamay previous nga administration, barangay council, na pangkakanakinagin na pangilala ko na ni, ang number one sa tunga kagawad, nga nagbulos, nagpungko bilang OIC, barangay captain mga kabiyanan, sang time to, 3 years ago, mga kabiyan matapos, naging bypass ang ining pinili nyo, nga kapitan sang kapuling, si Kapitan Marcia Puha alias Rocket.
1: RRMN Patrol 774.
0: 7 months mga kabiyanan detained siya sa Duenas PNP matapos naging bypass sang PDEA. Gakisi-kisi mga kabiyanan, bata jutay sa sanggin na arestar sa kagin dakop mga kabiyanan sa bypass. Oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yang number one councilor sa to, kung hindi kita magsala mga kabiyanan, si number one councilor La Pastora, mga kabiyanan ng first name niya Louis, ang nagbulos sa transisyon, mga kabiyanan, kay suspended siya, priso siya mga kabiyanan, 7 kabulan, nagpungko bilang OIC barangay captain, mga kabiyanan, amuni si La Pastora, de, nadumdumani sa mga butante sang kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo ni gimboto yung kapitano, may unliquidated pa mga kabiyanan nga pundo. Ano ini? Sige. Standby kay lukuton ta naman ka subong nga gabing ihudipuha ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Damo ang mga amigo mo to. Gimpaypay gid ako. Mga kabiyana, abig ko rin kung ano. Yung kilala mo mga opisyal na eskapuling ko, best friend nyo, si Rocket.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan, regard lang sabihin na sa iya, naton mang kutada sa anay, kung na-liquidate na itong 2024 kag 2025 nga budget na ginatag sa provincial government. O sige lang, sige ko, kung bahala ka ron, ipanawagan ta siya. Kay lukuton ko man at sa karoon sa gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: O, prepara na kay isa-isahon ko ni Kunano ni mga wala mo maliquidate ng pundo. May mga 100,000, may 60,000 ka di. Pwede nagkanto ding pundo. O, prepara ka na kay unusong ko naman ang espiritu mo kagalag mo subong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi mo gilaglawogan mo niyang pailan mo ni kaso sa cyber libel, ha? Pailan tani kung may kabinlod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapaukoy na gid mga kabiyanan ang balay sang utyukan. Hali, kaparaspas. Huwag na kung gana, karikiwa ay makulikwaon sang ihudipuha yung ani. Huwag makulik mga kabiyanan puntong magpadalagan sa iya barangay niya da kag sa banwa niya kay sa norte kay gapuli ano abi ang punto nga hali ko ning pangamatyan ko ning iho di puha yan eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galing kay mga kabiyanan obligasyon ta mga kabiyanan tukante nga ti isa ka public servant ari kita nagatrabaho di ginapadalaan kita sang reklamo nagakadapat lang aton man aktuhan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Moral obligation ko ni as isa ka broadcaster kag commentator diri sa RRMN Iloilo kag as former public servant kay kaagi magkita mga kabiyanan kagawad sang syudad. So balaan ko na ni taring pasikot-sikot sa mga problema kay before sinanali na kita mga kabiyan sa media amuring nga daya sunado ko na ni tanan ang mga pasikot-sikot sa mga problema. Di, kay kita ang gina reklamuhan dere, kay kung dirama lang na sa kapuling, chuburitsulan to mga kabiyanan, buron-burono lang sang inyong ihudipuha nga kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya limo ka garit-garit dere mga kabiyanan, kapaukoy na giko, kapaukoy na kami mga kabiyanan sa imong barangay kagawad, daw isgan mo lang, Kaway mo magani gina pailan sa kasong mayor nyo. Abi tisting abi pailan kaso cyber libel man. Kaya dito ako nagkuasang source. Kaya tanawang takon di ka damahan balabag sa inyong mayor na nga mag pag-abot mo mga kabiyanan niya. Inaling abdamhagan niya kasi ni. Oh, no ano man ang nagkakot-kot kasang lulubungan mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagamayan ka sa inyo, mayor, nga nahibibibiwit ng gadaan mga kabiyanan na si
1: RRMN Patrol 774.
0: Doris Lear na ng gadaan mga kabiyanan. Okay, sibe, teritistigi, abipaili man kaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya man ang kagadaan mo sa mga commentator na pinili mo gini ang aba, mareka gusip tayo na daw ka. Kinakurog ako sa imo sininga mga cyber libel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Binaliog tapakamura sa imo ng mga nagasulsol ka nag-intulin sa imo. Muna kapadala-dala ka. Kaya naka-advance ka na. Muna nga ginagamit kanila subong. Tulod ka lang at tulod ni. Hasta nga mahulog ka sa pilas daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag hindi tagig ka paguntatan, balaan ko ng adaan mga kabiyanan, why ko yung ga-engage sa mga traidor ng mga tao?
1: RRMN Patrol 774.
0: O, sige. Maya, trambilangay naman ang kitang adwado. Mga kabiyanan, ang emotion nga, unliquidated nga budget. Why mo pa ma-liquidate ini? Kahulat to ang mga taga-provincial government to. Ang capital sang liquidation mo. Anong plano mo sa kabuhi?
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, mga kabiyanan, pangmuyua lang, hindi madayon-dayon kag YTRO ang Supreme Court sa barangay election kay hinali mo. Tila mo lang wailag ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sumpain ko daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Narit-garit mo gidi ang RMN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagang imo pa inyo pakubos ng alaga ng ginkwanan nyo. Ginaprofilan sa cyber libel nga ginapanotpik ko na ito piyak ka station.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag hindi ang mga kabiyanan nga ako-ako ang mga nagfile sa kaso sa akon, mga politiko, panikag mga polis kernel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga waslik poder pa. Jesus, maragkagusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: O, di na to ang namamaapin si mo to. Mapasaka, magmunos ang palain niya kaso. O, sige, para magkaalaman na tayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiistingan ta? Laan taon ta sa Corbs?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabiyana, may ginatigana ko rin. Inikon ini siya ang ginalingling ko kag ginateleskopyo. Inali nga siya gani ni mabalang kong sa likod siya ni tanan sang pagpailya sang cyber libel. Di la yaman ni Wailagob.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya sup-supong kong ilong yan ng mga kabiyanan sa magwa man ang espiritu yung kagkalag niya sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Baliogon, tagin ka mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, why niya kaya nagapahangin na malang ini. Kaya mga pangita na malang ni Patas. Daw ka mo pa kagirihab eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, ining kaso mga kabiyanan sa isa ka transport group. Wow, damo man ang tuntuhan sa animalistic yan yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magigulo magdumdum mga kabiyanan ang mga nagaululupod sa rally marin sa iya mga kabiyanan. Kuging gali ang positive gali mga kabiyanan sa drug test to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galibog ulo ko kung anong qualification mga kabiyanan sa po ikaw leader bilang transport leader mga kabayan, nagka frontliner kapag kada rally para kada pirmi nga nagatikal gagalaway mga kabayan, galalagsik laway mo sang halikawakal sa megapon sa microphone mga kabayanan ang ending kuging galing ang ihudi Putin yo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mahambalon mo mga kabayanan, ano si mo sinong ma Irulis mga kabayanan kung maka tindog mga kabayanan sa entablado mag istorya agin sa gobyerno.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong qualification ni mag maging leader ka sa mga frontliner sa mga aktivista? Ano ni padamo-damo ro-ro o sasye?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kalon kaghambog titanong ni kuha mo gin parte mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naman eh mga kabiyana no gin na intulin man ang mga nagaulupod sa iyaw mga kabiyana niya mga nagapati man niya timayo taning kausa maayo mga kabiyan pakigbato ang inding garo-ro ang iho ni Putin niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, maluwas sa drugs, may illegal possession pa siya. Ang pinaka-worst mga kabiyanan, why palisinsang armas niya? Amo pagin niya ang kwano? Bangin bordens ni? Kinali mga kabiyan malinglingan naman sang firearms and explosive division unit. Kung sinong tag-iya sang armas niya, panan ako, inulam lang ni Guru sang gagu-gagu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di subong mga kabiyana nga mainit pa ang kampanya sa pulis sa mga lost firearms labi na sa mga nagkatabo subong sa mga bulutuan na ginagamit ang armas sang tiya, sang tatay, sang ginikanan. Di labern-labern mga kabiyana maiguan man ng tag-iyan isang ining armas inikon na lisensyahan sa iban nga tawo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inali mga kabiyanan nga makuha ma-recover ini kung sinong tagiya sang armas nga ni ay abaw sakit ang ulo ni mga kabiyanan sang sining tagiya sang armas sa gimpahulam sa kaywarin ganggoso alias kuging.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maisog pang buisit yung mga kabiyanan mag puspos ang armas yan eh. Huwag manggali lisensya. Ay na, ilapa ako ng animal yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tikal-tikal nga may armas sa pagpogo niya pang ibang mga media. Eh, daw tanga, huwag kaihi ang ihudiputin yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Panagaduda na ni mga kabiyanan ang iban nga mga nagapati-pati pa ni Tani ang iban nga nagaduwa-duwa pa eh, magamuning leader mo maupon pa ka mo to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi iba na mga aktivista man nagaruro man eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Patikal-tikal ka mga kabiyanan, may pangapinitik mo ng itlog mong haslo ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, nagkayara ng mga kabi pusasan sa isus marika gusit. So, alang-alam ang niya maluoy ka ba? Pero daw namin matampo yungon kay kuging klase tawag li.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, magulong kabalo mga kabiyanan ng aktivista yan, nagaro-ro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kita kabalo ba si ko nagararali-rali ka nagatindog sa sintablado mga kabiyanan? Lutang na mga kabiyanan ang isip niya sini. Bangag na siya. Gantis ko rin maghambal ni. Nakaapat na siya kasasi.
1: RRMN Patrol 774.

0: Vice Mayor nga si Respicio, ang muni permit kasi ingin mga kabiyan na no bisprin niya ginis matibag nagkapailan sa kaso mga kabiyan na no gin na plano to sa pasakaan sa kaso naguntat nagkunol ang iho di Putin niya mano
1: RMN Patrol 774
0: muni kasi mga kabiyan na namin ing encounter bala andong kagdumot ko ginis sa una sa sarap at sa biyak ng station mga kabiyan na mga encounter kong isang ginala ginaakigan mga kabiyanan sa ilang direktor, mga kabiyanan kag mga empleyado niya, mga kabiyanan kag subuman sa mga politiko, mga ordinaryo mga kabiyanan ng mga empleyado sa hindi lang kay sa City Hall, sa mga munisipyo, may mga mayor gid sa una mga kabiyanan niya sobra-sobra magtrato mga kabiyanan panduman nila na nagpalakat sila isang asinda, isang tubo, kampo sang tubo bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Panduman nila sa ilang mga empleyado mga kabiyanan sa mga karga tapas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di para sa ni mga kabiyanan sa Vice Mayor sang Rina Mercedes Isabela. Ang purpose, noble man, kaya i-account mo mga kabiyanan, i-liquidate mo ang mga gasto, kasadiin mga kabiyanan ng Tobiko excise tax, intended yun man sa mga Tobiko farmers. Pero ang pagtrato mo mga kabiyanan, daw mangungumay ang panunduman niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa ka mga kabiyang kapanumdum nga ti abogado sa nga daan na ang iya ginapang sing alto minuto man itong mga kabiyanan sa iya ila barangay
1: RRMN Patrol 774
0: insaligan man ito iya sa ila sininga mga pumuluyo nga bilang mag akto bilang barangay kapitan susining alan sang iho di Putin yung klase vice mayor ng muning gusto ko nga ma-encounter mga kabiyanan ng mga pamatasan bala na may gidayong tampalingon may mag-asawa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Andung kagdumot yun na ginahimo ko. So naglagaw ko sa mga regional office. Bawai gid mga kabiyanan sa mga batasan nga gusto ko tanig gid nga masampulan nga bisan makasulok-sulok lang kung wakabisis. Okay na ko na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginig gusto ko tani mga kabiyang ma-encounter ng klase sa mga tao. Sus, mga kabiyan nami, doklun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang akto bala mga kabiyan na niya daw malamagin na maltrato kasang iho di Putin niya klase vice mayor. Huwag gapataha mga kabiyanan. Pasalamat lang siya kami mga pulis to. Sinarukso na sa mga kabiyanan sa mga barangay kapitan. Pila ka pika kapitan niya tutusulod sa session hall. Inali mga kabiyanan niya ginab ni sa... Ay, sumus mo rin kagusip. Pananaw ko mga kabiyanan ba? Mataya guru, puro na Black BL. May mga... Kwa na siya? May...
1: RRMN Patrol 774.
0: May riba na sa guru mga kabiyanan. Ilitom guru mga kabiyanan. Kalimutaw sa gagu-gagu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sus, mereka gusip mga panunduman niya sa mga barangay kapitan. Guru mga karga tapas sa sinda.
1: RRMN Patrol 774.
0: May isa pa itong mga kabiyanan nga sa rusoon sa tanim. Mataas pagkagdako lawas. Ay, abaw, pananaw kong mapilit kinsa guru mga kabiyanan sa iya itong napulungkuan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di maayo mga kabiyanan sa isa ka, Vice Mayor. Ikaduha, ikaw nga, mataas ka posisyon sa LGU, sa imusin nga banwa, at yet amuhon mo ni ang mga barangay kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung namugin ang mga kabiyanan ng batasan nga bangod sa environment, saan dito mga kabiyanan ng mga nagkakuan sa sarali sa tubang mga kabiyanan sa mga Duterte, sa mga DDS? Ay, mga kabiyanan, kaparas nga ba nga klase sa nga abogado kag vice mayor sa isa kabanwa. Huwag kapataha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na may mga kabiyanan, lukuton ang kalagsang buisit yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat ang siya mga kabiyan. Ganito sa isang

0: Ila? But why gita? Why gita may mga mataas nga official man di sa ato, mga vice mayor man tani o? Abi, tertistingin nyo man abi? Mamon ni ilugan nyo may batasan ni respisyo to? Kitistingan ta? May na mga kabiyan di sa paano man bandula, lagi man sa kalibutan, makatampo yung kita vice mayor kag mayor?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, but...
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, arin na ta?
1: RRMN Patrol 774.
0: Preparado ka na da, Rocket?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan, na-sorpresa ko na kina sa nakahapit kita dari sa may provincial capital. Matapos nga may mga taga-sit, mga city hall employees, mga kabiyanan nakamuno sa ato, niya daw ginatalakay mo man ang kaso sa Kapuling. Tingko, oo, best friend ko ng adaan, si Kapitan Marcia Puha sa Kapuling Duenas. Oo, best friend ko ni siya. Kadagap, iginatanaw ko siya, ginulukot ko gani.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakabalo ka sa isyo dira sa Kapuling?
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ginatagaan kita sa dokumento, mga kabiyanan. Ay, mga kabiyanan, may budget ni siyang unliquidated pa. Mga kabiyanan, ang date sa mga kabiyanan na granted sa June 20, 2024. No? May mga budget isa mga kabiyanan na 60,000. Ang ini mga kabiyanan MOEE sa 2024 -5-265.
1: RRMN Patrol 774.
0: Simple ba si Cheke ni mga kabiyanan? Payment of financial assistance for the conduct of socio-cultural activities.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang budget niya sini is 60,000. Mga kabiyanan, date granted sang June 20, 2024. So, ang unliquidated amount, mga kabiyanan, is 60,000.
1: RRMN Patrol 774.
0: 2024 pa niya, ang sunod yung mga kabiyanan nga wala pagidma liquidate, Barangay Kapuling, Duenas, Iloilo, GOB, MOEE, MOOE, Payment of Financial Assistance for Purchase of Sports Equipment.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pila ang budget dari mga kabiyan, 100,000. So, buot sa lingon mga kabiyanan, since ang 2024,
1: RRMN Patrol 774.
0: Kining 100,000 mga kabiyanan, wala pa maliquidate ang due date for liquidation niya sini. Ang una tong 60,000 niya is payment of financial assistance for conduct of socio cultural activities. Ang due date sang liquidation is 12/17/2024. Di, 2026 na kita subong rocket.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang 100,000 nga unliquidated amount man, mga kabiyan, ang due date is 12/17/2024 man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Another pagit niya budget, mga kabiyanan, payment of financial assistance for the purchase of monoblock chairs and CCTV camera. O mga kameras?
1: RRMN Patrol 774.
0: Budget amount niya sini is 197,500. Mga kabiyanan, ang date na granted is 9/5/2024. September 5, 2024. Unliquidated mga kabiyan ang amount 197,500. Kag ang due date niya sini is March 4, 2025. Te, 2025 pa, wala pa ni mo ni maliquidate.
1: RRMN Patrol 774.
0: 2026 na kita subong roket. Tapos, ang last siya pagindari mga kabiyanan, Barangay Kapuling Duenas, Iloilo, GOB, o MOOE money, mga kabiyan, payment of financial assistance for the purchase of 2 units computer set with printers.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang amount is 100,000. Ang date granted is 10-22-2024. Mga kabiyanan, so wala maliquidate man ang 100,000 pesos from provincial government. Kag mga kabiyan, nag-due date na ang liquidation is March 20, January, February, March 20,
1: 2025. RRMN Patrol 774.
0: Di Putin, kadi mo ligin dala naman ang ining kwarta nga ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Manugabot man to ang imong payment man sa electric cooperative. Kinalingling ko naman to
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, amo ni mga kabiyan ng Barangay Kapitan sa Barangay Kapuling, si Marcia Puha alias Rukit.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mga unliquidated ka pa imola, pila na katuig? Duha? Isa, 2025, 2024? Ay, aba!
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, anong natabos ang saninga budget ni sa provincial capital? Why pa mga kabiyan na nagkwanto? Mga taga-capital ko na plan, anong plano mo sa ilan sa ninyo mga kabiyan unliquidated mga budget?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di wala takabalo kung basi ko na munigin tabon mo sa kwan, sa kuryente, kag sa honorarium sa mga barangay kagawad mo. Abelio ko patag sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tilaw-tilawan mo, gigarit-garit mga kabiyan. Halim mo kaparaspas dari ang balay sa putyukan. Eh, anong ekspektaron mo? Kundi deliberan ta ka na cake na may kandila nga itom. Kapag katapos, pangamuyuan ta ng Oginoo at agiman siya sa pahuhay nga dayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, anong plano mo sini sa kabuhi mo sini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kwanto, ang kaso mo to sa drug bypass, pero ito 300,000 itong kwan mo, ang bail bond.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakagawa ka?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito ginalingling ko pa ni ang mga papilis kung paano ka nakuha nag-monitor nga nag-engage sa galisang drugs dira mga kabiyanan sa may barangay o kung dira man sa imo barangay partikular dira sa may banduas ng Duenas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagaduda ako mga kabiyanan ba siya muna nag-intulin sa imo muna nag-remit sa imo sang drugs doon eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga nag-sol-sol sa imon, mga hirudis mo lang mga impacto ka mga demonyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga pananaw tadi mga kabiyanan, ang mga dubyos ang karakter. Basi ko nasundang kanada mga sindikato, Kapitan Rocket.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, kay gabi-gabi iho tagi ka daw. Kagabi nag-apaway ka lang. Kaya gusto ko mga kabiyana nga makamonitor ka. O bisan pa hindi ka makamonitor, sumunik ako pamati. Mura mo ng delikado, gid. Kaya hinalik ka sugirang ka naman nakaroon sa mga murap. Katapos sa mga labsong, Marites, Barisol.
1: RRMN Patrol 774.
0: Laverne, Laverne, gid. Kaya rin naman, may papilis naman. Sukma-earn ka naman na, boss.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay para, boss, mga kabiyanan, kunway ka bang kapamati, Pero ang sukba sa imo, laban-laban maglakad sa dalan, mabigdang liko ka naman eh. Kaya man tinuhuya ka naman sa mga tao mo da. Kaya man tinlutang ka naman kagbangag bangod sang sini naman nga bagong isyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Damo pa di Inday Rocket. Marsya puha. Iho di puha. Kadamo pa itong ginakatkatos ang mga best friend mo tos kapitolo. Damo pa di. Amat-amaton talang. Chiki. Kaya panahan ako rin yun mabuabutan sang Nobyembre sa Piesta Minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyaw ti awan mo ni ang gabi nga programa ha. Why panigani, isiling ko sa imo. Kung sa mga pag-asa ni, low pressure area pa lang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Why pa ni, why pa kita sa kwan sa kategori nga bagyo sa typhoon kategori kag sa super typhoon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inali mga kabiyanan nga ma di parahan pag ini mga kabiyanan sang ibang mga programa. Aba o dugang gidlutang mo si ni Kapitan Rocket.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, babaladang mga taga Kapuling, na, nabisto nyo na rin nga inyong barangay kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, naging nakulbaan na makubasi kung padagdagan ka naman ni mga kabiyanan sa kaso pa ilang kasang provincial capital. Apa, dugang naman yung mga lingin sang ulo mo sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala talaga, bati ko na padalagar man love letter na sa provincial government sa unliquidated amount nga wala mo pa maka-liquidate umpisa sa tong 2024, 2025, 2026 na kita subong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tilaw-tilawan mo gining mamuning numero uno mga katkatiro, mga kabiyanan sang mga dokumento. Sige, hindi tagin pagluatan daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka mapatay sa consumption, mapatay ka gin sa huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: O, mangkutan nyo na da ang inyong kapitan, si Kapitan Marcia Puha. Kag ang iya nga partner in crime, kag ang iya sining mga kabiyanan nga riding in tandem nga treasurer niya, o wala pa nila maliquidate tong adwa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kadamo sang mga kwano, kadamo sa mga budget nga di mga unliquidated mo, ginano mo ini?
1: RRMN Patrol 774.
0: O, ma-inspeksyon naman kita. Kung nagtupa ini mga kabiyanan ang imusin nga mga ginpromisa dari, may mga ari ka din nga monoblock chairs kag CCTV cameras. Lantawada kay basing kamera mo, may kuha na na, basi yan na na sang ABS-CBN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos, ang imo pagidari nga, mag-purchase mo sang duha ka unit na computer with printer, abiling linggong ko, das kunara na sa barangay hall mo, tinali gani nga wala, o si kwaton ta naman ka?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nilukutay naman ta si ni Kapitan Marcia.
1: RRMN Patrol 774.
0: Duda lang ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gado, dalang ko rin mga kabiyan kung maliquidate mo ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabay pa nga, why ni maperdis. Maperdis sa madyong bla. Nga nagapulaw ka na ako rin sa mga information. Gabululuaw ng imo mata sa ngalik kapapanahor na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siguro na wili ka na mga kabiyanan naman nga nagligom dulong kag nagpredi Aguilar ang imo nga barangay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagayo, umlawo ni Freddy Aguilar. Na mo gisulok maman sa ato. Nga, ano na Freddy Aguilar na nga? Ano ba iba pag mga kabiyanan? Ay, kasamang Rodel. Freddy Aguilar, kami sumungdi sa Amon Baraya Barrio, Barangay.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga na mo mga maalam na sumung mga kami. Nag-git sila dahil kung ano ang Freddy Aguilar. Eh, ano ka pabi?
1: RMN Patrol 774.
0: Ligom dulumi, madilim ang iyong paligid, dating gabi walang hanggan, kundi brown out.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, itagob anay na naman ang imong kalag, kaya pahuayan ta naman, inom ka naman da ice water para magnubo ang imong blood pressure.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na siling ko nagapaukoy, nagtinuldukan ko na nihalim mo kalabugay. Mga nagkuyagana, mga kabiyanan nga magdala sa siling magtalaka sa siling isyo nyo dahil sa kapuling. Kaya mo na ganit siling ko, ano abiyabing kwaang ko da. Kay kamo mo lang panan ako na ikaw mo lang makakuha sa akon. Mga kabiyanan nga mga purpose sina di. Naway magkuya plano nga magtabok na sa inyo barangay kabanwa!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya eh, bisan pa nga mapadalagan ako, hinalik nga magdaog ko. Si Paon tayo kirauna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Maria Kagusip, sulumpaan ng klase sa nga kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dumiaguro mga kabiyada, nung makuan ako, malingkang ko na isang iyang cyber live. Ikaw, Maria Kagusip, chicken feed.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saya tagani sa mga nagliligad kong mga libel case. Mga kabiyanan, way pa rin mga ginatawag ni mga social media, mga kabiyanan, kaga messenger apps ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tatlo pa lang ganitong nasugid ko sa imo. Kag hindi ako mga kabiyanan, kamalingking ka lang yan sa mga nag-complain nanto sa piyapak kong station.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag yun may nagpanagadsad, anay, antes ka mag-masaka sang kaso. Huwag yun anay na nag-monitor na kag na puro pamangkot ang imo nga sindikato na nga nag-intulin sa imo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadumdum yan, malingkang ko sang iya sining nga cyber libel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya hulat na lang to ang mga amigo mo to nga itonghol naman ang mga papiles. Abaw, hindi kagiging kapangilamos daw. Anan ako, hindi kagiging maabutan sa pista minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, kwadanay, rest in peace. Rest well and eat well.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inom ka sang imo vitamins and daya, Marcia, ha? Halong kagid firm ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay hindi ako gustong bisa magasgasan ikaw. Kay man gusto ko gid nga ako malukot sa imo kada gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iriho di puha ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Apo, sanay man kita kay gausik lang tatimpo. Unimula ni tanan karunyalan. Huwag magkukwaon sa imo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung hindi ka man manigosyuhan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Usik timpo sa programa tadi sa imo. Kung na ako lang palang taon sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ko purpose ko malang gusto ko yung madugsing si imo para mag-healthy ang heart ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nuggets mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, kay boss, ribansa naman ta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Agirin ka po siya ng mga kabiyan na ginadulong sa inyo. Kapit na kita sang GTX 500. Kaya muling sabat sa imo sila nga problema sa atay. Masami ka bala mga kabayan, nagatigab ka masami, masami bala, may hangin ang imo sila nga tiyan. So basi may diferensya ng imo sila nga liber, gani mang GTX 500 ka na. Kay man ang DTX 500 ang may puli ko sa nol, kag iban pa nga mga phytochemicals, kadagalin mga kabian sa extraction di sugar cane. Kaginin na pamatudan sa pagtuon, epektibo panguntra sa mga toxins, nga nagahalit ka nagaguba sa imo sininga atay. DTX 500 ang powerful extract halin sa amargoso kag di sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imo sininga mataas nga blood sugar, bangod mga kabiyanan sang diabetes. Hindi na magpadugay pa, mag-DTX 500 ka na.
1: RMN Patrol 774.
0: Siyempre mga kabiyan, updan mo man sang Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapda sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 sang gabi.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ano bala ko ang rason nga may dugo sa imuhigko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawan.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
10: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
12: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
13: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
14: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
12: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: D3 by Health News. D3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumang muli ka.
16: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
17: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
18: Ano, pangaway bayad?
17: And this is the best therapy for the body, no? Mm. Sleeping. We spend around one third of our life sleeping, 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni Dietri Bayo? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Mm. Kasi Dietri Bayo, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
16: Nami na imo Dietri Bayo, Sir Buyao. Mm-hmm. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Mm-hmm. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Mm-hmm. Ano ang rason nga kung gainom ka Dietri Bayo, nami imo tulog?
17: There are two kinds nga exclusively maubras ang Dietri Bayo
16: nga wala sa D3, plain Dietri. Okay.
17: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
16: ano? Pa, Sir Boy, kung pag-inom mo Dietri Bayo, the BC of Dietri Bayo may lauric acid.
17: Mm-hmm.
16: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
17: Himoson.
16: Mm-hmm. Himoson, buhi ang
17: good bacteria.
18: Dietri Bayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Dietri Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Bangod ina sa Dietri Bayo.
19: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may Dietri!
16: Magabuti ka. Now next.
17: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
16: Mm-hmm.
17: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka Dietri Bayo, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Okay, tungod may MCTs.
16: Kanami sa'yo mo Dietri Bayo, Sir Buyao. Mm. Pag inom mo sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
17: probiotics.
16: Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy.
17: Mm-hmm.
16: Patulog ka, dulum-dulum ka tama.
17: Dulum-dulum ka tama.
16: Kaya magguwa ang melatonin.
17: Melatonin.
16: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain Dietri, makapatay sang bad bacteria.
17: Ay, oh. Ang plain Dietri niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
16: Masugo pa sa immune
17: masugo
16: system.
17: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero ini yan Dietri Bayo, duwa.
16: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa Dietri Bayo mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kan plain Dietri. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain Dietri, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin Dietri sa kwan.
17: Napaman ko na lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
16: Tapos take note, ang rumat sang vitamin Dietri, hindi diri na alin. Ang Dietri nga ara sa Dietri Bayo, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ng Dietri man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang alaga, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa Dietri Bayo, nami din tulog sa process. Hindi yan ni drugs ya. Kanami sa Dietri Bayo, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa Dietri Bayo. The question is, ang imong plain Dietri, may amo na? Ang imo plain Dietri, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain Dietri. Paman pa.
19: Dietri Bayo.
20: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Dietri Bayo with BCO. So weeks ko pa lang kapag inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong ngabuyon.
19: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Dietri. Dietri Bayo. Health News.
21: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
22: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
0: pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25428 Series of 2026.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumbaka blooms sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako kasi si Capsiolis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
13: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Ang oras sa Mabian de Rizare, Manila, Iloilo, Philippines, Standard Time, 26 minutos na nakaligat sa takna ng alas 11 sa gabi.
16: RRMN Patrol 774.
15: Paray ka muna kapamati, dirimabian sa inyo para tutunan sa RRMN Patrol 774.
16: RRMN Patrol 774.
15: Ginatamya tanay nga ton sa mga nagasunod sa mga kabiyanan sa aton diri para tutunan mga nagapamati na aton mga kabiyan mga suki. Si Indan Centino ang nurse ng bayan sang aho Iloilo nagpamati mandira. So thank you gid labi na sa mga taga Banwa sang Ahoy kag sa mga taga Norte.
16: RRMN Patrol 774.
15: Sa mga kasimano at dira mga kabayan sa Northern Iloilo. So dugay-dugay may announce ko diri ini mga kabayanan sa aton sa nga mga interesado da nga mga kasimano wata sa Northern Iloilo sa mga donar sang ila sa nga mga dugo.
16: RRMN Patrol 774.
15: Kag siyempre mga kabayanan si Barangay Kagawa da Pariro Mar Martires, si Marida, salamat man sa pagpamati kay Pari Mateo sa Mateo Carcare Center, kay Pari Motok sa RA Car Display.
16: RRMN Patrol 774.
15: Oh, duga na kami way ka puro pangapi mga kabayan sa plaza sa mulo ni Pari Motok.
16: RRMN Patrol 774.
15: At sumuman mga kabayanan si Barangay, former Barangay Kagawa da Pari Berta Torres, kag si Marisa Nilidra sa mga kabataan nila, si Siok, si Tukayo Cordel, kag si Bulak.
16: RRMN Patrol 774.
15: Okay, pag-ayo-ayo lang muna kag mga barangay official sa mga Barangay San Antonio Mulo sa papauna sa ila dire nga papi dalangga nga barangay kapitan. Sige, maayo lang gabi ilan sa inyo datanana.
16: RRMN Patrol 774.
15: So mga kabiyanan, para sa aton sining mga blood donors sa October 25 na mayunik kay timing kay Domingo para mga kabiyanan na family day sa mga tuyo ng mga magdonar sa inyo sining mga dugo labi na sa mga kasimanwa ko dras Northern Iloilo kag subuman sa mga kasimanwa ko Banderis Capiz kag sa Rua City ang mga kasimanwa ko ng may mga dugong kurukukak.
16: RRMN Patrol 774.
15: O, timing gano'y mga kabiyanan para sa inyo. Manti manami, gima kumakuha ang kasang dugo. Mga mga kabayan, the more nga gina regular ang imong donation kanami mga kabayanan sa circulation sa imo sini nga dugo, malayo ka sa blood pressure mga kabayan, sa kuan hypertension kaga mga kabayan, normal ang dugo mo. Iman mga kabayanan, kung updated ka natagsa ka may mga blood donation labi na mga kabayanan sa RMN Iloilo, mga kabayan, manami ang circulation sa imo sini nga dugo.
16: RMN Patrol 774.
15: Kaya isa ini ka noble nga project mga kabayan sang RMN man kag iban pag inyo mga stakeholder amo ni ginatawag ta nga dugo ko ba, dugo ko para kay lola kag lolo, no? Mga kabayanan nga kung kamo gusto nga mag makahimo sang heroic act, no? Luyag mo ba lang mag-salbar sa mga kabuhi? Mag-upod ka, mga kabayanan, sa sining mabinuligon kag mapuslanon niya kahiwatan subong nga bulan. Ini ang dugo ko para kay lola kag lolo. Isa ka blood donation drive. Mga kabayanan, sang gintingom nga pwersa sang National Commission of Senior Citizens ining NCSC Regional Office 6 kag Philippine Red Cross Iloilo chapter kag sang inyo mga kabayan ginapamatian nga RMN Iloilo kag 95.1 IFM ang Idol Kong FM
16: RMN Patrol 774.
15: So tandaan nyo mga kabayanan, ang pizza sininga pa nagailapit ng October 25 Domingo ng adlaw ang inyo isa kabag sang dugo dako nga buwas damlag kag paglaom para sa aton mga lola kag lolo. Ang mangin na successful blood donors may token nga babaton kag snacks mga kabayanan, gani magdala sa pamilya kag barkada, magupod, magdonar kag mangin bida. Dugo ko para kay lola kag lolo sa October 25 Domingo ng adlaw sa SM City Iloilo. So kita ay kita tanan mga kabayanan dito sa SM City, dala na dayon shopping kag mga kabayanan na kuan eh lagaw-lagaw.
16: RMN Patrol 774.
15: Timing gini mga kabayan sa nga silingtan nga Domingo ining adlaw manami na ni ilagaw family day para sa inyo labi na sa mga malipas sa mga interior. Timing gini para sa inyo para maka maluwas nga maka donar na kamo sang dugo, makalagaw-lagaw pa kamo, maka window shopping, maka lantaw-lantaw sa mga subong labi na mga kabayan na damo na sa mga decoration subong Christmas decor. May mga manami na nga lugar mga kabayan dira sa SM City.
16: RMN Patrol 774.
15: Dala na lang lagaw sa bilog at syudad eh.
16: RMN Patrol 774.
15: Sige, kilita na kita to sa October 25 mga kabayan ng Sunday.
16: RMN Patrol 774.
15: Nag-standby ng aton siling mga reporter. Mga kabayan, nagkagiling nga portion na ginaduluman sa inyo. Gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaya isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Kaya man, epektibo ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrang kaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man, ang D3 Bio manggaranong sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kaya man mga kabayanan, gatagman ang D3 Bio mga kabisadugang nga inariya sa aton siningalawas para sa pagkaiyo sa mga silyuna, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Nagatap naman sa malain nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kapag paalerto sang aton paminsaron. Iritanan niya benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio!
16: RRMN Patrol 774.
15: Mga kabayanan, kuwanta na mga reports ang ato sininga mga reporter mga kabayanan. Una-unta ang information. Nag-standby na si Radyo Man na Flo Navarrete. Tanbay mga kabiyanan sa report ni Radyo Man Flo. Mga kabiyanan, suspect nga nag-hold up sa 28 anyos ng babae sa Pabia na pasakaanas ang kaso. Samtang transport chairman nga ginserbihan ang kuging mga kabiyan sa search warrant sa Haro, Iloilo City. Oh, nagpositibo pagid ang ganghalyo sa droga mga kabiyanan. Garali, galisaran, nagaro-uro, gali, bangag.
16: RRMN Patrol 774.
15: Yan ang pagrespeto sa mga nag-aopon ni sa iya. Iban pagid yung mga aktivista nga mga frontliner kadarali, ara sila. May upod kay imo mga kabiyanan, kuging.
16: RRMN Patrol 774.
15: Aring update, dugang nga detalye mga kabiyanan sa report. Opo kay Radyo Man Flo Navarrete.
0: DYRI Radyo Man Report.
14: Nagpositibo sa ang suspect o ng subject sa search warrant sa Barangay Taka, Saro, Iloilo City, no? Ini-confirmar ni Police Captain Dennis Los Banyes, head sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU. Naguluan nga giniwat ang search warrant sa kinarintahan nga balay sa subject na si Warren Gangoso, 37 anyos. Si Gangoso ang chairman sa Panay Negros United. Kaga nakuhaan ini sang isa ka plastic sachet sang droga, no? Subong man duha ka sahi sang armas sa lupang nga mo ang 45.45 caliber, kaga 9mm, kaga duha ka mga magazine, kaga bala, no? Sa palinduman nga nag-viral ang subject sa social media matapos nga nag-post ini siya sang iya mga armas sa lupang. Radyo Man na Rodel, sa piyak kabahin napasaka na sa Pabia Municipal Police Station ang kasong robbery batok sa apat sa mga suspect na nag-hold up sa 28 anyos ng babae sa barangay Pandak, Pabia, Iloilo, sa nga tinirikdan ng mga sinimana. Sino kay Police Major Bonifacio Alabi, VP sa Pabia Municipal Police Station, naging turnover na nila sa Department of Social Workers and Welfare Development o kung DSWD, naging turnover man sa DSWD sa Balay Galayunan, no? Ang ini mga suspect, Radiman na Rodel, sabihin na tatlo diri ang natakpan, tag-isa ang at-large. Payag pa niya na wala gid mabalik ang bagsang biktima nga may unod ini siyang cash kag importante nga mga dokumento, no? Nibuluan niya ti nagaubra ang ining 28 anyos nga biktima sa City Town Center sa among abanwa kag patuloy na kontani, no? Sa ila lugar sa nga ginpayaan ini sang kutsilyo sang isa sa mga suspect, Radyo Man na Rodel, gamit ang kutsilyo. Yari si Police Major Alabi sa Pabia Municipal Police Station sa nga po niya may interview.
8: Oo, may armored card kagina, no? Parang itatong pa itong going niya siya palungunong area pala.
17: Mano sila tanay sa rao?
14: Radyo Man Rodel, si Police Captain Alvin Salmona, no? Pero naging confirmar ni Police Captain Alabi nga ang ini mga kabataan gindala na sa bahin sang Balay Talayunan ang ining tatlo ka mga suspect, while ang isa ang nagapabilin nga at large sa tugtog sa sini nga mga
15: kasamang pilyon. Kasamang
14: Amo niya matulong na itong balita, subong nga gabi, nang inadulong sinyo sang kaluan, sang NANS Super Plus Capsule, no? NANS Super Plus Capsule, kay Mayo ini, sa aton sininga, mga ginabatyag sa aton sininga, lawas kagad, mas namin ipagidari, kamayara ini sa Mangustin, Guyabano, Malunggay, para sa mamasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag matagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggararon sa antioxidants, suporta bulig sa suporta, kag bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sa lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Non-Liniment Oil, ang mayonnaise arthritis, rayuma, varicose, plamoy-poy, talaman all pinakits ang kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man niya ihapla sa mga ubo, pinakits ang liog, noon ba niya mabalikag sa mga nagkatikong apilasiri patukunon, taon-taton bubuilang sang Non-Liniment Oil. Lonsay, iniprodukto ni Tita Arlene sa Arbsmen Pharma Corporation. Kag mabakali niya sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Kag Tatoy's Manukaming Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandriyaw, ang ila sining main Santo Niño Sur Arevalo, all in managed by Nay Consio Consing Espinosa ng ni Tayo Norato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan Seafoods. Kasama mo sa DYRI Arevin Lilo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatap RMN.
18: RMN Patrol 774.
15: Salamat sa report ni Radyo Man Flow na Barete. Ang ining kapulso na ginadulungan sa inyo mga kabiyanan, isang Mega Man Herbal Capsule. Mga kabiyan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule kay amoni ang number one niya capsule lapang lalaki sa bilugang Panay Island kag Gimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sang isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goodwin. Safe sa heart, kay wala inisang side effects. Mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. Kay man basta nag-Mega Man, hindi kagid mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Kay man tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kasang Herbsmen Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Ganin sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
18: RMN Patrol 774.
15: Samtang sa piyakabihan, gamahin mga kabiyanan, napulo ka mga graduates. Nagikan sa pinakamang eskwilyaha o bulutuan sa Iloilo, top-notchers ang 2026 the Fisheries Professional Licensure Exam UPB Iloilo City kag ISAFST main campus mga kabinalakip sa top schools kag 329 ka mga wanted persons na aristo sang PRO 6 nagligad nga September 2026. Sa detalye sa nga report, yari upod sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Ulatris.
19: DYRI Radyo Man Report.
20: Liwat nga naghimo sang maragtas ang pila ka mga graduates nagikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa syudad ug probinsya sang Iloilo sa bag-o lang ginpagwa nga resulta sang 2026 Fisheries Professional Licensure Examination ni Razuman Rodel. Hindi lang isa, hindi lang duha, kundi pulo gid ka mga graduates nagikan sa pila ka mga eskwelahan sa Iloilo ang nalakip sa top notchers sa nasambit nga pasinawan. Ang nag-rank 1 diri o kung nagpanguna gid sa listahan amo si Gerson Celeste Berano sang Northern Iloilo State University main campus. Kasi manuwa mo ni Guru Razuman Rodel, taga-istansya, nga nakakuha sang 90.25% nga rating. Magluwas sa iya, yari pa ang iba nga mga top-notchers. Drunk 2 si Fredson Hervana, ukon Hervana, sang University of the Philippines, Visayas, ukon UPV, Iloilo City, nga may 89.50% nga rating. Rank 4 si Janet Zoy Tejado, sang pasparehong eskwelahan, nga may 88.75% nga rating. Rank 5, Leo Plasus, sang University of the Philippines sa Gihapon, 88.50% nga rating. Rank 6, si Ariel Andong Estrella, nga may 88.25% nga rating. Nagtay naman sa rank 7, Sanday Alexis Zane Cabungcala sang UPV sa gihapon, kag Rezzy Villapanso sang Northern Iloilo State University main campus nga lunsay nakakuha sang 88% rating. Rank 9, Sanday Aliana Marie Panso sang Northern Iloilo State University o Coniso main campus, kag Brent Samontanes sang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology ukon ISOFIS main campus nga lunsay may 87.50% na rating. Kag rank 10, si Christopher John Ovas sang UPV Iloilo City nga may 87.25% na rating. So far daw mo niyang damo kasunod sang nursing tunga licensure examination, amo ni ang damo nga naghalin sa Iloilo City ukon naghalin sa Iloilo, both sa siyudad kag sa province nga mga top notchers. Samtang ang UPV ang nagapanguna naman sa top schools matapos nga nakakuha sang 100% nga passing rate. Both silingon tanan nga examinees nagikan sa ila 46 tanan ang nagkuha sa ilang eskwelahan lunsay gid nakapasar. Rank 3 naman sa top schools ang ISOFIS main campus nga may 86.54% nga rating. Sa sunod sa PRC nga subong nga tuig 1816 sa 2631 ukon 69.2% ka mga examinees ang nakapasar. Samtang sa pihak nga bahin naglabot sa 329 ka wanted person ang nadakpan sa Masgin Pabaskog nga manhunt kag focus police operations sa Police Regional Office ukon PRO6 halin sang Setyembre 1, Tob-Tob 30-2026. Sinasambit nga numero, 233 ang other wanted persons, kag 96 naman ang most wanted persons. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga naresto nga wanted persons, ang Iloilo Police Provincial Office, sukun IPPO, nga may 157. Gindayan naman ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang Regional Director sa PRO6, ang mga operating unit bangod sa ilang madinalagoan ng mga operasyon. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernanda Silatriz, Tatak RMN.
1: RMN Patrol 774.

0: Francis ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors Life Extension Clinic. Hindi na pagulata pa nga maglala ang inyo mga problema kag balayran ang mga kabayanan sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanamtang dira sa lower ground floor Robinson's Mall, Gideon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Area Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, The Science of Longer Life. RMN Patrol 774. Ang taman mga kabiyanan, mga natipon nga report ng ato sa ni mga kabiyanan leader reporter, mga natipon nga report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani, NCAA ginbuksa na ang nominasyon para sa Gamaba Awards 2026 sa Visayas. Detalye sa ring report upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbomiani.
1: DYRI Radyo Man Report.
2: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Formal na nga ginbuksan sa Visayas ang nominasyon na para sa gawad sa manlilikha ng Bayan o kung National Living Treasures Awards 2026 sang National Commission for Culture in the Arts sa press conference nga ginpatigayon sa subong adlaw sa University of the Philippines Visayas ginhingyo ni Professor Joyce Alegre sang UP Tacloban na may mga luyag nga inominate nga National Living Treasure sa Iloilo Bangod ang pinakaulihi nga nominate kag napilian nga Ilonggo Sadto ang Jose Federico Caballero sang Panay Bukidnon Oral Literature gikan sa Barangay Garangan Kalinog sang tuig 2000. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
1: RMN Patrol 774.
0: Nabatian man ang report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani. Samtang sa piyakabayan mga kabayan, Iloilo City Operation Center, magakandak mga kabayan sang full-scale simulation exercise. Yari ang detalye ng report. Upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
1: DYRI Radyo Man Report.
3: Gabahin niyo dala sa inyong skaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds sa antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubang na parte sa aton nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga siyentipiko nga makabuling pakupos sa mga naghulubag na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamong mga balatian. Magapanguna ang Bureau of Fire Protection Iloilo City Fire Station sa full-scale simulation exercise buwas October 7, 2026 last 4 sang hapon sa Barangay Ortiz City Proper. Kapos exercise ang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa Consiliary Mo, Iloilo City Police Office at Public Safety Office. Kinapaybalos ang Iloilo City Operation Center nga posible magahinay ang lakas ng trapiko sa lugar samtang nagapadayon ng simulation. Kinapangabay ang mga motorista kag commuters na maghalong, magpasensya, magoperar kag pagpangita sa alternatibo nga dalan. Inaklaro nga ini sa lamang ka simulation exercise kag wala sang matud nga emerhensya nga nagakatabo. Kabay ini sa Barangay Tikang agon mabasog ang emergency response readiness ang kanan, tuyo sininga tilawa ng response time, dispatch integration, command coordination, traffic control, kag medical triads procedures sa isa ka simulated incident scenario. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN. Ang iningabahin gindala sa Euskaluan sang Santon Plus Herbal Capsule, produkto sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga drugstores and pharmacies, malapit

0: Em lugar.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa report ng Radyo Man Joel Franco. Jan, ipapakita ba na hindi lang galito nagtapos ining iskandalo ni Vice Mayor Espicio sang Reyna Mercedes Isabela matapos nga ining remarks yung mga kabiyang magnanakaw. Mga kabiyang magnanakaw! Magnanakaw!
1: RMN Patrol 774.
2: Wait, yun ang tapos pa sa mga kabiyanan sa sulod sa session hall. Mga kabiyan sinabtanay nila sa barangay ng mga barangay kapitan. Matapos tinurasok yung mga projekto mga kabiyanan nga ginapunduan sa ang tobacco excise tax. Mga kabiyan, may punto man tani. Galing ang approach sa blab binuang gidya.
1: RMN Patrol 774.
2: Daw nag-wild sa mga kabiyanan. Nagbinuangit mga interpretation sang iban. Kamunik po nga ang mga kabiyanan nga nag-react ang mga barangay kapitan. Sino man naabig nga daw ay mga respeto ang klase vice mayor ni nga naanad sa iaguro mga kabiyanan sa mga environment niya ni nga Singgitana Ihala, mga kabiyanan sa mga nagligat o mga administration bala. Daw nakuha yung mga kabiyanan na latnan sa kang nag-tigbaliw mga kabiyanan ang vice mayor sang Reyna Mercedes Isabela. So, wala ito tapos ang singgitanay nila. Ari pag ipagpanaog niya, ari ba na yung ipabatik na sa inyo ang reaksyon niyo? Jan, go ahead. Kasinggitan. Ha. Dobu ang ngit niya klase, Vice Mayor. Pati na lang puris bala. Ha. Ara na mo. Palapit siya yung pulis.
3: Oh, sino na ayaw? Sino ni Martinez?
2: Sinaroso yan.
3: Hold it!
2: So, bigyan na siya kita papating pulis. Huwag din napal kung gagu-gagu yan.
3: Awan sa simbahan!
2: Huwag din sigit siyo.
3: Sino na ayaw? Aking gagawin ka pala, sumulay!
2: Sabi eh.
3: Alis kayo! Siyang simbahan at ang isinang ginyan! Huwag din na ayaw!
2: Dutang iya sa isang Reyna Mercedes, sige? Okay na na.
1: RMN Patrol 774.
2: Oh, nagarespeto lagari ko ng pulis sa iya mga kabiyan. Para singiling ala niya man pati ang mga pulis. Oh. Inatubang niya kagsinggitan. Nagkuto sa pulis mga tinampuyong kung gagu-gagu yan.
1: RMN Patrol 774.
2: Panatulo nagaruro ang buisit niya man.
1: RMN Patrol 774.
2: Lapan ni sila kabilog man.
1: RRMN Patrol 774.
2: May garispito nga klase, Vice Mayor, mga kabiyan. Ikaduha nga posisyon sa ilang abanwa. Kung anong reaksyon ni mga kabiyanan sa ilang sila nga mayor. Kay manti ang DILG, pinapangitaan sa busloto para mga kabiyan pasakaan sang kaso para mga kabiyanan sa siningginhimo niyang actuation sa mga barangay kapitan. Daw panunduman niya daw, iyaya nga sakada mga kabiyanan sa kampus ang tumo.
1: RRMN Patrol 774.
2: Lagi sa mga dumdum mga kabiyanan niyang ginasingala niya to, mga barangay kapitan. Pinili man na sa ilang barangay, pinarespeto man na isang ilang mga pumuluyo, panlariho mo lang kamong agipili sa tawa.
1: RRMN Patrol 774.
2: Patasan mga kabiyanan sa isa ka vice mayor. Tiyabi, paano ka ma-respetuhon kung naman ang tuition mo perming mga kabiyan mahilikin mo sa mga singal-singal? Kung ako mga kabiyan sa tuba mo, tinampuyong, tanan ka.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ay, Marika Gusip. Ano sila? Hindi man naparintis.
1: RRMN Patrol 774.
2: Mata, tanan ni nga ito sa nga mga nag-upo din sa itong programo. May kwaon pa kita.
1: RRMN Patrol 774.
2: So, thank you, Gid. Sa itong sa mga kabiyanan ng mga estudyante. Nag-upo po din sa itong palatuntunan si Isa Selbon. Present na Edgar Laberico Sr. Si Casmery Ricabar. Subuman mga kabiyanan. Bawari din ng mga grupo sa mga Marisolo. Sol-solira kag sol-solero si Inday Barji Cobilla.
1: RRMN Patrol 774.
2: Mga naman mga kabiyanan na si Inday Telepipar, Gispal, kagsumuman si Alice Friedrich. Mga kabiyanan, tuy-utuy kadlaw si Inday Margie Cubillas, basta ganing topiko sa kapuling. Ah, di, makapuling kitas ni pila kadlaw.
1: RMN Patrol 774.
2: Si brother ko mga kabiyanan sa Saudi Arabia, nagalantaw man sa aton, si Baltasar Agado. Mayong gabilanda sa Yasin Pinalanggang asawa sa may pagdugi Dumangas. Layan na si Meg kag si Liana. Mahila ng mga kinablusan ko.
1: RRMN Patrol 774.
2: Si Rolin Ike Arroyo, present man. Kagawad Noel Coscoluela. Sabuman mga kabiyanan si Mercy Harjel Agado. Magalantaw man bayaw ko. Si Jai Ministros. Mga kabiyan, good evening. Kaso dead, wala ka na nag-commentar sa impeachment. Nga na naman nami, di sa impeachment ka daw balik-balik malang ni. Kag-isa pa daw. Why naman daw, piho na ligang dangtan sang vice presidente mo.
1: RRMN Patrol 774.
2: Eh, mga kabiyan na hindi ma-explicar kung paano mag-reconcile ang iyasininga mga budget o kaga in-announce ang iyasininga cash flow mga kabiyan na sa iyasininga kwarta sa mga nagkalaing mga bangko. Di, goodbye Philippines na ni siya.
1: RRMN Patrol 774.
2: Inawa matani ka dipinsa mga kabiyanan sa nga iabogado mga kabiyanan siya Tony Petra away to is
1: RRMN Patrol 774.
2: Ariman mga kabiyan galantaman sa aton dari ang akong sininga parinte wapa na manggaranon pa Gladys Istorki Orbe may dugong kurukongkok o donar ka man to sa imo nga dugo ah para sa aton sininga dugo para sa lula kag lolo.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ganya to ah, ganya tatong aton yung mga kasimanwang may mga durugong mga dugong korokokok Yulina Arancillo Alcorin, Ariman, President Man, Bimbo Panuela, si Tristan White Gulay, si Jet Anski, okay, si Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Si Jeffrey Villaluna Hibionada, present man siya, Roger Robles Villuga, kagsubuman Igar Morales Hikanal, Alice Friedrich, watching from Vienna, Austria. Okay. Mga kabiyanan, si Joel Tolentino, present man siya. Kagsubuman si Jeffrey Villaluna Hibionada. Okay. Listening from Top North, Mandurriao.
1: RRMN Patrol 774.
2: Si Cambiag, Zariman, Kagawad, Noel Coscoluela. Okay, si Isabel Palmares Bagsain. Si Dodge sa Pinuela man, Ariman. Present man, kagsubuman si Rusal. Ninita, kagsubuman mga kabiyan si Bindisel Parinya, Parinas. Or Parinyas, guro ni. Kagsubuman mga kabiyanan si Myrin Gubatanga Silis. Present man, mga kabiyanan kag Cast Arnel sa Unoy. Pamati, magagalantaw man sa aton mga kabiyanan kag Subuman. Si Flor Kahilig, Dicen Paraico. Si Gregorio de la Cruz Catarin. Present man, Alice Friedrich. Kag Subuman, mga kabiyanan, si Margarito Espio Maramento. Si Bernadette Caba, Ariman, gatanaw man sa aton. Lionel Ladio, mga kabiyanan, sa may disgrasya sa Baitaris sa Pabia. Sige, pacheck na abi. Thank you gid sa kay Lionel Ladio. Pacheck na ne. Vehicular accident mga kabiyan sa Bita Baitaris. Sa Bita Uto niya mo no. Baitaris Pabia. Aurora Santos sa Tayungtong. Perting apelido. Tagsubuman mga kabiyanan si Susan Siscan. Present man siya kag si Damo si Dennis Villena mga kabiyanan para numaga monitor kami diri sa Maysilay City
1: RMN Patrol 774
2: sa Negros Negros Island Region na ni sila mga kabiyan taga Silay City diri pa ka nagapaamulya mga kabiyan ka nagalantaw diri sa aton palatunto na ka nagapamati salamat kid thank you kid sa mga taga Silay City kag lastly si Mercy Harjil Agado is watching.
1: RRMN Patrol 774.
2: Merkulis na mga kabiyanan ng adlaw. Alas 12:03 na mga kabiyan sa atong sining oras dari sa RMN Iloilo. Karon naman kita sa gabi balikay. Kay mga damo kita sa mga pinding pagid niya mga isyu mga kabiyan wa aton matalakay. Update mga kabiyan dugang sa kay Inday Marsha Puha alias Rocket.
1: RRMN Patrol 774.
2: Sige, salamat yan sa inyo pag-upo na rin sa atong palatuntunan. Sa RRMN Patrol 774, upo ng atong siring na technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo ang Corman, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RRMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita. Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang kuri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdog kumaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun red striped soft scale insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kun duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kun sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
10: Rise to the summit to drink up. Rise to the summit to fuel up. Rise to the summit to rise up.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
11: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
11: Summit Natural Drinking Water.
15: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
16: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
17: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Maayong aga mga karadyuman, Tatak RMN time. Alas 12:21.
6: Isugid kay Tiyoy.
7: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
9: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
10: Mga pinalangga naton nga tigpamati, ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisisang ngisi. Ako ang inyo alagad,

ako si Radyo Manti o'y Pancho. Kung wala ka pa katulog, hindi ka mag-antos nga ikaw lang isa. Ion ang radyo, magkatawa taanay, kaya ang problema, pwede man naman.

0: sobra, mga mas namulatan pa kaysa sa ex mo.
1: Tatak RMM.
2: Mahinga ka na mga karatsuman. Hello mga kasama. Bungabugtaw pa. Salusad diyan naman kita diri sa Morning Talk Show ng Bayan. Welcome sa programa Isugid kay Tioy. We are broadcasting nationwide and worldwide. Babatian sa inyo mga radio 774. Sa Facebook, DYRI, RMN Iloilo. Pakitaalan na ang programa Isugid kay Tioy. And please do not forget to like, share, and to follow. Sa YouTube, yara kita sa RMN Iloilo Official. And of course, ang ating RMN application, install it, download lang sa inyong mga mobile phones. Sa iTunes and sa Play Store. Today is a Wednesday, it's a midweek. Tunga-tunga sa simana. Petso 7, Jaworski Day. Sa mga nagas sa ulog sa ilang kadlawan subong, good morning, any day, any special on this very day, pabala lang si Tiyay Pancho. Pwede nyo ko i-comment din sa ating Facebook page or i-text kay Tiyoy sa 09-33-879-0931 at your service. Radio Man Michael Marquez lumakad, Tiyoy Pancho for short.
1: Tatak! RMN.
2: Sundan man ang mga mainit kay mga balita sa ating Facebook. Mga kasama, biskan dis oras ang kagawin, preska. Ang mga balita, hindi balitang bukas, balita ngayon. Kapod si Radyo Man Resident Danyoso Bordon. Sa transmitter, kapod na ton, ang hari-hari sang Sara. Ang pinakalamit ng seafood house sa may Sara. Radyo Man Christopher Tupe Mondihar. And ang upgraded, ang King of the Mobile Legend. Ang aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Kami mag-alagad, tubtob ba kagahon? Tubtob alas 3 sa imedya kung pwede. Pero sa alas 3 lang may, 6.20 lang may. Sa mga bugtaw ng mga drivers mo, kamusta? Kamusta ang rollback? Yun. Sa gasolina, babaw! Daw si Hambog sila magpuga sa gasolinyador nila kaya nag-rollback sila sa diesel. Damo sa mong inahinay ang padlagano ng mga auto kay man ga Eco Drive. Kaya ang gasolina nagsaka. Ang bill sa kuryente, abaw! Ara na? Kamusta ang atong mga senior citizens? Labi na gid kay Lolo, kay Lola, Elderly Week. Damo sa mga programa ang atong city government, ano? Para sa atong mga elderly, para sila Elderly Week. Amo na nagapakita kag dapat nato hinumdumon, panumdumon nga ga dapat gid respetuhon ang aton nga mga katigulangan nga sa pila ka mga tinuig matigulang ka man mabalaan mo gid niyang paigang ikang ka slow motion ka maglakat. So sa aton mga senior citizens, happy Elderly Week. Eh, nabuluban tayo man ang aton nga blood donation drive. Dugo ko para kay Lolo kag Lola, October 25. Give you the details later. Mga kasama, sa mga gusto magdonar sang ilang dugo. Sa aton mga kapulisan, aton mga tanod, nga nagbantay, aton mga CBO, barangay health workers, ha? Mayad-ayad gid nga aga. Mga call center representatives, ang mga may responsibilidad sa this oras ang kagahon, ang aton nga slaughterhouse, ang aton mga kargador, amun yung mga early bird, ang aton mga rider, ang aton mga grab rider, taxi ride drivers, ha? Daga mga driver sa mga public utility vehicles, mayad-ayad. Pati na sa bulkitan, galing ginapamatian taho. May lang nga pag bulo-bulkit na. Hamba ni Mrs. Mayo ka pa, adlaw-adlaw ka pang bulkit. Pero si Mrs. Bao, bisan isa kataklap, isa ka bulkit, wala gid. Si Nuno, dira sa may tansa Timawa, no? Tansa Timawa na. No, siling ni Mrs. Mayo pang guma, ginataklapan mo ka ginabulkit. Si Mrs. Motoba, why give ka, give, biskan lukit. Sa tagsa-tagsan ng mga panimalay sa ato ng mga manging isda, mangunguma, good morning. Medyo maulano, no, ang aton tiempo. Nagainulan kaya ginamunog ang ulan, eh, iningintunaan man. Sa mga disgrasya, dito sa may Vita Rich, may nakuhaan, o may nakuha itong picture, no, video, ang aton Radio Manibela drivers, may na-disgrasya nga motor. Ang botne kung sariling palo, kung hubog, pero bumunggo sa truck. Tinistingan niya guro ang motor yung ambot truck lang ariay. Or base blay ni mga lubak-lubak ay mga loob-loob sa dalan tungkol sa munog na ulan ginbaha natabunan ng mga loob-loob. No, so paghalong gid sa aton mga drivers. sa atong mga pinalangga nga mga listeners sa Radio 774 dire sa probinsya sa Ingabaras, Negros Island Region. Antique, no, sa atong mga karatig nga mga kaprobinsyahanan, tubtob balabutan sa aton nga nagalanog na signal. Mayad-ayad gid nga sa inyo, igabay lang ayara kamo sa mayo nga kahimtangan. May God always bless you and guide you. You have a good, good morning sa atong mga OFWs working and living abroad, ang ating mga bayani! Hello, our heroes, ang amon mga bayani. Kamustang obra dira sa abroad? Kayod nga kayod. Sige lang ah. Anon mo na kayo, lapit na lang Christmas, naga part-time ng iban. Pang pakit-pakit money nila pagpuli na sa Pinas. Kaya man, sa ato nga Christmas, countdown at timer. Nagdubli. Dalingin. Christmas countdown timer. Iwanag at saya sa inyo'y ihati. Setenta y ocho días na lang ang nabilin. 78 days na lang na brown out. Pasko na. Si Jose Marichan. Bawka nabi ang yuhum-yuhum ni Jose Marichan. Kay 78 días na lang ang nabilin na Christmas na mga kasama. And pagkatapos, I'm quite sure, pagkatapos ang bulan sa Oktubre, inipag-celebrate nato sa Halloween, All Saints Day, All Souls Day, matik na ini nga pang takod na sa mga Christmas lights, ang mga Christmas decorations. Pero sa probinsya, kita ko na Radyo Man Jason, damo na sang panakod sang ano no? Ang mga Christmas decoration na sa September pa lang ha? Daw ka mo pa excited ba? Kalabanan sa mo nga ginabakal na Christmas lights kay kamahal na sang kuryente. Kag kalabanan, brown out no? Pero may lang gatuhaw ining brown out, ining unstable natin nga power supply. Salamat kali sa mga taga NGCP, good morning! Kalabanan nga gina-order subong ining mga solar-powered Christmas lights. Hindi na kinansang kuryente, biskan ibilin mo na. Amling nami, ibilin mo na lang, bla. Mag-serum-serum na, ma-automatic na siya siga, pero may control ina siya. Pwede man nga kung gusto nyo magdulom na gid, mga alas 7, alas 7 midya, no, dira na mapwede nyo i-on and off. Pero kung hindi, depende ba rin na sa saksang baterya, no, init. Pero kanamig bla sa mga solar, no, safe siya, no, user-friendly siya, and ginapanuboy ang carbon footprint, no, para makabulig-bulig man kita biskan papaano sa climate change, no, amon yung mga solar-powered lights, pati mga solar-powered Christmas trees. Naka-order na ba? Dolo temprano pa ka mo-order kay mag November na eh. Katapusan October, mahal na eh. Takod-takod. No? Lain ganyan man, mabayabi, may Christmas tree sa balay. No, kay biskay, kumasinggit ka, init ulo mo, makita mo lang kasi-kasiga mga Christmas tree. Tumaulo ang pawan kasi mga kaakig. Well, it's Christmas, tulog-tipid-tipid na kita. No, pulo-plano na kita. Kung diin makagtuan, paano mag-celebrate? No, kung anong ihahanda sa inyong Noche Buena and Median Noche. Pero kung ikaw nami tingog, makabuligid kami dira sa imo. Makabuligid ang programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo this coming Christmas. Nga aman una, mayara kita sang tok-tok-tok lechong manok promo. Base ma timing nga ni mag-abot ang Christmas, damo ipanagtag ng mga manok sa mga loyal listeners sang RMN Iloilo. So tunog-tunogan nyo lang inyong mga radio kung nagpamati ka mo sa barangay ninyo. No? Kaya kumalabayan ka mo sang abton nga tok-tok-tok ka team na nagpamati ka mo sa RMN Iloilo, matik daog ka mo sang 1.5 liter na soft drink kag mainit-init, manamit nga lechong manok. And ang RMN Iloilo ang nagaisahanon nga AM station sa bilog ng Western Visayas nga nagaservice ninyo 24 oras. Who knows? No, sino ni hindi nyo mapaktan eh? Base magambal si bose nga, pakiaga, mapatuk-tuk-tuk lechong manok ka! sa mga drivers, sa mga panimalain, sa mga establishmento na, mga security guards, bawahari namin. Pati security guard, hindi lang ini residential, pati mga security guards, mga barangay tanod daw, pati na sa tinda, mga merkado publiko ta, tanan ini qualified nga mag-intra kay man. Loyal listener ka sa RMN Iloilo. Gamati ka na lang, tulog-tuloga na lang para mabatian, di ba? And ikaduha nga bulig naton sa inyo this coming Christmas, ang ato niya tawag ng tanggalan, Season 7, ini ang longest singing contest ng bayan. 7 katuig na, 7 years na po. Season 7 na. Ang tawag ng tanggalan ko sa din, coming sa mga tinuig na nagliligad, damo-damo na kita nabuligan. Last year alone, 12,000 pesos ang gindagan sa ato niya grand champion, ang ato niya fourth runner-up o fifth place naton, nakabaton sang size 1,000 pesos. Ano ginhimo? Nag-practice. Naghanas git sang ilang katingog. Nagpili git sang piyesa na karapat sa ila. O sila ang nabutuhan sa tawag ng tanggalan, matik before Christmas, December 22. O December 22 pa lang, ara ng imong regalo. And we owe this, ano? We owe this sa aton yung mga sponsors. Sa aton programa. Hindi ko na pag-isa-isahon, pero ini sila ang mga nagbulig, nag-amot para sa mga papremyo. Giving away, returning back the blessings para sa inyo. So practice gid ka mo, ha? And karon Miyerkules, tawag ng tanggalan, audition!
3: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kon SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang-Noche Buena ka. Tawag ng tanggalan, Season 7. Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Bantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Bantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan, Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
1: Yes! Tatak! RMN!
2: Bolubantayan karon sa mga luyag mag-audition, preparara, tapusay ang kanta. Pero kung may mga damo-damo chorus, pwede man makuha lang ang inyong atingog, okay na. Sa ato mga secret judges, you know the drill. Karon dugay-dugay ang aton nga tawag ng tanggalan. And bulubantayan man ang mga mainit nga mga balita nga natipon sa aton patrol. And natipon sa aton nga news center, mga mainit-init nga balita, pati na ang impeachment.
1: Tatak! RMN.
2: Ika-34 gadlaw sang impeachment paglilitis sa aton nga vice presidente. First time ko no natabo ang 2.1 billion pesos na himo 1.2 million pesos. May glitch?
1: D-Y-R-I.
2: Diba pag may glitch ni tanan-tanan, diba dumduman nyo ng mga bangko na glitch sila? Gulpi makita mo, duro-duro imo kwarta, tegin withdraw mo, timi utang ka. First time, isa lang katao, nag-glitch ang bangko, bilyon nga piso, nahimo milyon. Kagini mga mga revelasyon ni Senate, former Senator Antonio Trillanes, uy, gin-back upan nga, sang AMLA. Grabe nga kurakitay, burek itanay. Pati yan ang mga mainit na balita, kaya mga kinakilig-kilig. Kinakilig-kilig. Kay Aiko Melendez, kag Omnig Bundok pa. Kung saan nagtigulang, digto pa sinagbalikan eh. Nga ang nag-ulan. Check natin pag-asa.
1: RMN News, panahon.
2: Kamusta aton, tiyempo. Good morning, Engineer Ferge Rubin from Pag-asa, Iloilo. Engineer Ferge, maya dahil nga aga.
4: Yes, good morning. Isa ito mga tagpiramiti. Sa latest analysis na to ng Inter-Tropic Convergence Zone, padayon nga nag-aapekto sa may Palawan, Visayas, at Mindanao. Bangod din ang sistema, Western Visayas, magalungon ng kalangitan, may pag-ulan sa mga pilat, may mga posibilidad sa mga ulan-ulan, pangilat pa nag-uob, labi na sa hapon or sa kagabihon, dala sa ang aton nga Inter-Tropic Convergence Zone. Minatudog sa rangan hangin, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas. Sa din maka naitudog sa rangan at ang mga pagbalod sa kalikatan. Temperatura, yara sa may 25 degrees centigrado. Adlaw, nagbutlak, alas 5.37 kayo na sa aga. Matunod ini, alas 5.48 sa hapon. Amoy natin latest for the update. Ferd Subin, madam, ugin na salamat.
2: So, Engineer Ferd, sining ITCZ until today, Miyerkules na subong, mumangyapon ang aton manging duplicate ang aton weather. Mumangyapon ang gina-expect na aton subong Miyerkules, October 7 until the end of this week, Engineer Ferd.
4: Yes, sir.
2: Sige. Engineer Ferd, with this, madamong salamat and good morning sa inyo dahil sa pag-asa.
4: Thank you, sir. Good morning sa tanan.
1: RMN News, panahon.
2: ITCZ, gali. Intertropical Convergence Zone. Wala tabagyo. No, amo niyang lapta-lapta ka pag-ulan, pangulog tagpangilat. So, mapag-ulo aligmat lang. Labinigit sa atong mga kauturan, ngayara sa mga landslide-prone areas, mga low-lying areas, ano? Abi ugani kay kina bagyo kay munog-munog ito lang din. Pero ginapasalamatan ini kung kita diri sa syudad nagareklamo. Nagapasalamat ni ang aton ng mga kauturan ng mga mangingisda, ang mga manguma. This now Bulubunyaga naman ang ilang tanong, may supply naman sa tubig ining downsprout nila nakatipon-tipo naman no ining nagasalig sa ulan, no nakatipon-tipo naman sila sa tubig ulan, naman ang ginuusar nila sa ila palaga pag pamunyag-bunyag. Sang ilang ang mga tanong, pwede man ipanghugas gani, panghugas ang hindi lang sa muningning ha. Basit mag dagoobla. Tubig ulan, ihugas mo na sa muningning. Basit mag dagoobla doon. Ang aton nga weather update, dulong na sa aton sang Santon Plus Herbal Capsule. Punong-puno ini ng anti-inflammatory compound. So ini mga para sa mga bukol-bukol, no? Kag antioxidant properties. Makasama ang Santon Plus Herbal Capsule, ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte sang aton lawas. Santon Plus Herbal Capsule, napamatud-an sa mga scientifico nga makabulig pakupos sa mga nagahulubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapna sa madamo nga mga balatian, garantisado kag may alibyo. Santon Plus Herbal Capsule babakal nyo ne sa mga suki nyong mga butika. And sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, magkagtuka mo sa Klinika de Alternativo kag magpakonsulta libre sang wala bayad gamit ang General Health Analyzer Machine nga hikapon mo lang babalaan na kung ano ang mahina mo nga vital organ. Makitaan ini no ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, makitaan sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Atubang lang ini no malapit sa Midtown Hotel ining Department of Foreign Affairs ang una. Klinika de Alternativo sa Antique nga nahamtang sa Juan Tong Building atubang sang Gaisano Capital. Sa tundra sa may Guimaras, The Alternative Medicine Center, Heran Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras. Malapit ini sa St. Joseph School. Ang St. Joseph School dira sa may rotonda, papanaog ka, pakanto ka na sa may simbahan. Sang St. Joseph Nun, dira nilapit, tapit sa may Pure Gold. Pamatigid sa mga advices sa mga doctors of alternative medicines kung ano ang pwede kanon, kag ano ang hindi pwede kanon, amligin ang inyong kakayong lawas. Magino madlaw-adlaw sang Santon Plus Herbal Capsule. Kag kung kape naman, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari ang saboroso manamit kag masustansya nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Suguran tang aton aga pagi sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. May sangkap ining soya, xanthones, and malunggay. Ining soya, makabulig din sa aton mga kababainhan na may hormonal imbalance or mga aton mga manog menopause na. Nag-hot flashes ka ba? Ito dapat ang kape para sa inyo. Ito ang kape para sa tanan. Bata man, tigulang may balatian o wala, kay caffeine-free coffee. Biskan adlaw-adlaw, oras-oras mo ni imnon. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala problema kay hindi magsulabang imo nga sulok-sulok. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, available sa mga suki niyo, mga butika. Kag sa Doc Samaritan Alternative at kag sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Uwang niya aton nga Yes to Health Clinic sa number 125 Ayang Building, Yulo Street City proper. Ini ang mga produkto de kalidad ni Doc Remelitoy.
1: Tatak RMN.
2: Sa mga balita nga natipon sa aton nga news center, aton patrol, mayara kita sa mga scheduled brownouts, mga kasama. Sumungadlaw sa Miyerkules sa may Alimudyan, Nueva Valencia, Guimaras, Buena Vista, Guimaras, and San Lorenzo. Kagadira sa may Anilaw, Iloilo. So, bantayan din ang aton nga mga area, mga barangay, mga kabanuhanan nga maka-experience sa brand out subong adlaw sang Miyerkules.
1: Tatak RMN.
2: Kung bago ka lang bugtaw, good morning. Hello sa aton mga pinalangga. Bao, congratulations hindi lang sa aton mga estudyante, kung hindi pati sa mga ginikanan and pati sa aton mga sir kag mga aton mga maestro kag maestra. Nagdangat sa pulo, no, 10 pulo ka mga graduates nagikan sa nagkalain-lain ng mga universidad sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang nalakip sa top notchers sa 2026 Fisheries Professional Licensure Exam. Nagapanguna sa lisan si Gerson Celeste Verano sang Northern Iloilo State University Main Campus.

0: University of the Philippines Visayas. Ikapito, si Alexis Jane Rubin Kabungkal, taga University of the Philippines Visayas. Regine Villa Pancho. Hindi ko ni pariente ha, kay president ko Pancho. Iapelido niya Pancho. Ikapito ni siya, si Reggie Villa Pancho. Do Pancho Villa. Taga Northern Iloilo State University main campus sa may estansya. Ikasyam si Aliana Marie Gulapo Pancho. Mag-utod guru rin. Taga Northern Iloilo State University main estansya. Ikasyam na. Tied sila ni Brent Terrucha Samontanes ng Iloilo State University of Fisheries Science and Technology main campus.
1: Katak, RMN.
0: Kagang ikapulo, taga University of the Philippines, si Christopher John Guarin Ovas. No, Ovas daw, grapes nila, Ovas. May ubas nga U eh. Hindi siya O-V. Ovas. Congratulations sa aton yung mga top-notchers. At sa mga wala nag-top-notcher nakapasar, congratulations. Ang hirap kag ang sakripisyo ni nanay, tatay, tiya, tito, ang mga utod nyo, bow, paid off. Congratulations. And welcome na sa next journey of your life. In short, pag-ubra na to. And balitang Senado. So, ining ato niya paglilites. So, inamin, ugin ako ni Anti-Money Laundering Council Executive Director, Attorney Ronel Buenaventura, na sa account lamang, ining nga pinasahing account lamang, ni Attorney Mans Carpio Natabo, sa unang pagkakataon na umabot ng bilyong piso ang system glitch sa isang bangko. Mula sa naunang 2 billion pesos na bank transaction sa bana ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio ay no, ginislan ini no, ang 2 billion ginislan ini isang 2 million pesos. Pagtapos nga gin-request ng BPI na itama na dumaan sa validation process ng AMLAC.
1: Tatak, RMN.
0: Nag-system glitch. Isa lang ka-account nag-system glitch kay Attorney Mans Carpio. Aba si Karanso! And sa ibang pagid natin yung mga balita sa aton nga impeachment trial, no, kay 34 ini, kay subong last day, no, sa every weekend, Monday to Wednesday lang, no. Ang revelasyon gali ni Trillanes angot sa pagpondo sang China sa pila ka mga negosyo ni Vice President Sara Duterte, kagbana sini, ginkumpirmar sang AMLAC Executive Director. Gindetalye ni Anti-Money Laundering Counselor, AMLAC Executive Director, Attorney Buenaventura, ang 319 milyones pesos na remittances halin no gikan sa China nga nagsulod sa Kalye 88 o Kalye 88 Foods Corporation. Ini ang kumpanya nga may kaangtanan sa bana ni Vice President Sara Duterte ni si Attorney Mans Carpio. Bangod sini, napamatud-an sang opisyal nga record sang AMLAC ang naunang nga ginbuyagyag ni Anay Senador Antonio Trillanes IV nga ginaponduhan sang China o sang China government kag China companies ang mga korporasyon nga may business interest ang mag-asawa nga Duterte Carpio. Sa direct examination ni Attorney May Divinagracia sang prosecution team, gintubod ni Buenaventura ang covered transaction sang Kalye 88. Sa diin, nagsulod nga 4.40 million pesos o kung 75,207 US dollars gikan sa Yiwi

0: Yunong Import Export Company. Dugang padre, 4.38 million covered transactions sa Beijing Zen Weifang Food Corporation Limited, 5.66 million covered transaction sa Jinhua Dongxi Trading Corporation Limited, 6.57 million na nagsulod halin sa Yiwi Yimei Food Corporation Limited, kag 5.66 million sa China National Township Enterprise.
1: Tatak! RMN.
0: Ginkumpirma man ni Buenaventura ang suspicious, no? A transaction report sa Kalye 88 sa din wala sang indikasyon sang legal o kon trade obligation, purpose o kon economic justification. Una naman nga ginkumpirma ni Buenaventura ang pila ka covered transaction project ni Carpio sa mga insurance companies nga may policy amount na 13.250 million kag 20 million pesos. So hindi na kamo magkataka kung nga ang mga barko sang China yara sa West Philippine Sea. Hindi na kita magkataka kung nga may ara to sang artificial to nga duta to ang patindog sang China. Hindi man kita nga magkataka kung wala madayon ang jet ski ni former President Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea. Hindi na kita magkataka kung nga amat-amat nga ginaangkon sang Pongso China ang parte sang Pilipinas. Hindi na kita magkataka, ari na, hayagan na niya. Wala na kita kabalo, dre, kung sinugid man tuod ang nagabaligya sa Pungsod Pilipinas o kung sino mga kasama ang ginatawag nga mga traidor. Kagkang Vice Mayor, hambal ni Vice Mayor to sa may Isabela, magnanakaw! Hayag-hayag na ini, hayag-hayag na ini. Kung mapamatud-an ini, ambot kung ambot na nandangatan sa atong Vice Presidente ni. Gabay lang hindi matuod. Pero paano hindi magmatuod kay halin sa AMLAC? Tanan nga mga transaksyon dira gaagi. No anti-mandling laundry council dira nagaagi ang mga kwarta, mga bank transaksyon hindi pwede nga hindi da. Hindi man na pwede ihukus-pukus. Ang AMLAC hindi pwede ihukus-pukus na. Ano ginasiling nila nga ihukus-pukus, ginhukus-pukus? Paano na ihukus-pukus ang AMLAC, sige be? Ay, nako. Kailinit sang ulo ang aton pinangabudlayan nga mga kwarta ining mga taxpayers money kabansang gobyerno. Imbis nga usaron tani sa insakto para mabuligan ang Pungsod Pilipinas e ma-alleviate man ang aton nga statute dre sa Pungsod Pilipinas ining mga classroom nga balik-balik na ginareklamo nga sa sumong, tubtob sumong, wala pa matapos ang mga classroom. Ining mga flood control project, ining mga dalan, mga taytay nga mga palpak. Ining mga super building nga wala gid matapos-tapos. Sa na ini mga kontraktor, no? Kaluluoy ni mga kontraktor nga ginusar man ini sa mga politiko. Sila ini sumong nagkalapriso pero ay sus nga kinawatay sa Pungsod Pilipinas. Siling gani isang report nga ang tagsa ka Pilipino, round off ko lang. Ang tagsa ka Pilipino tungod sa utang sa Pungsod Pilipinas. Ang tagsa ka Pilipino may utang biskan OFW ka pa kay Pinoy ka man. Hindi ka magambal nga why ko daya kay ari ko sa abroad. Hindi Pilipino di gini surihan ta. Gin total ini sa numero sa population sa mga Pilipino. So no sa report, ang utang sang tagsa ka Pilipino, round off ko lang ha, 170,000 pesos. Ang ginapatiti mo na subong lapsag mo, may utang na 170,000 pesos. Sino ang may sala? Sino ang may sala? Siya bala ang may sala? Hindi, kita ang may sala. Nga, kita ang nagboto sa mga salarin. So anong himuon? Anong himuon ta? Hambal sa isa, butuhon ta sila liwat para magkalaputo na kita tanan. Puto ng nanay ko. Mabot ang 2028 election sa dyan naman eh. Sino naman ang maging numero uno nga senador? Sino naman ang maging presidente? Sino nga itong vice-presidente? Wala ini nga ginagabot-gabutan kung sino ang madaog sa eleksyon. Kita mismo, kita nga mga Pilipino, mismo ang nagaboto, ang nagaluklok sa aton nga mga opisyales sang gobyerno. So hindi nyo sagay basol ang pihak nung aside. Ang pihak aside, hindi na ka mabasulay. Tanan kita balasulon din. Pagkati nga ako masulod, kayang ginboto ko puro sulod. Tiway mo ging kampanyahan ang imo nga mga ginboto. Wala mo ging kampanyahan, higin solo-solo mo lang boto. Ang imo, gipalagpatan mo pa. Tikita mo to, Senate hearing. Yung Senate hearing, Senator Judge, pinagmalaki niya pa. Ang layo, taga Bulacan din ako. Taga Plaridel din ako. Ang lolo ko, gobernador. Anong labot ko? Kahit kinawatay na niya kwarta ang ginistoryahan ta. Ay, palapulbulog na, bugnaw kita, anay, mga kasama daw kasakit na sang ulo sa nagkakalatabo sa pungsod Pilipinas. Masakit na ini, hindi na nilangulango. Ang aton nga tinipon, nga mga kwarta, ang aton nga nigarimit, nga mga kwarta, ang aton nga tax, the taxpayers' money. Mga kasama, the sad truth is, it is all going to waste. Tanan, halos biskan sino iluklok naton sa pwesto. No? Ginakawat ang kaban sang gobyerno. Wala agad tuod sang honest no nga mga politiko na subong. So it now depends sa mga kabataan naton subong nya dako gid ang inyo nga papel no nga magpili no sang nararapat do your research no kung sino ang butoon. Hindi lang kita magsalig nga gintagaan kita sang papel, gintagaan kita sang listahan, may appeal nga kwarta, amo na lang aton butuhon. Dapat research na kita kay kadamo sa mga deserving ng mga padalagan nga wala gawas ang pondo no ining campaign funds no kalabanan sang dagko ang campaign funds, sila ni ang nagdalaog kag pagkatapos sila magdaog, sila man ang pinakadamo nga ginakawat ng mga kwarta. Mga kasama, congratulations gali sa aton mga teachers sa kay kagapon National World Teachers Day Monday, no, World Teachers Day. Agindala mismo sa public school sang Iloilo City ang libre nga gunting, masahe kag manicure, pedicure bilang Teachers Day treat ni Mayor Riza Treñas. Kabahin ini sang Usguaps, no? Programa sang syudad nga managahatag sang libre na grooming and wellness services sa aton nga mga sir kag sa aton mga ma'am. Nagpadala ang team sa mga eskwelahan. Agad hindi na magguwapa ang mga teacher. May gamay man nga mga token nga ginpanagtag, no, token of appreciation sa aton mga manunudlo. Sunod kay Mayor Treñas, simply ini nga pagpasalamat sa dedikasyon sa mga manunudlo nga nagatudlo kag nagatupong sa kabataan bilang ikaduhang ginikanan. Ginpahanumduman sang alkalde nga kinahanglan man sang teachers nga hatagan sang tiun ang kaugalingon nga makapahuway kag maatipan agod makapadayon sila sang ilang serbisyo. Naminitani kung magadihon kita drino sa syudad sang Iloilo. Kung may 20% discount ang aton nga mga senior citizens and aton nga mga PWDs sa mga establishmento. Don't you think sa inyo, no, sa akong opinion, dapat tagaan man naton discount. No? Discount ang mga maestro kay mga maestra nato, no? Instructors or in mga instructors na maestro-maestra. Tani tagaan man ini sila sang discount, no? Sa wellness like spa, mani sa mga parlor, sa mga barbershop. Kay ini talagsahon lang ini sila nagagwa. Ang iba na imbis nga ipambakal nila, ipagbugunting, ipa-pedicure, manicure, ipa magpa-facial, mas ginapili na lang nila nga sige na lang, di bali na magtigulang tsura ko, importante ang ako ng mga estudyante. At siguro, no, mga barber shop, ano, no, mga barbero, dapat kung teacher na, makapakita sila sang ID. May discount man, tagaan naman natin sang importansya ining aton ng mga manunudlo. Hindi na ng mga discount sa mga salakyan, no, ng transport. Hindi din lang kita sa wellness, no, spa nila, pati tani sa mga botika, no, pharmacy, na makahatag man discount sa ato ng mga pilibla, no, chosen, no, mga field, no, like field of medicine, no, pagbakalbulong sa ospital, no, may tagaan sila discount sa mga wellness, gaan man sila discount, di ba? Magbakal sila sa mga bookstores, no, o tani tagaan man discount ang aton ng mga maestra, no, then my own opinion lang.
1: Tatak, RMN.
0: 5 minutos makalipas ang alauna. Good morning sa aton mga kauturan. Welcome, welcome. And bantayan kay ang Department of Agriculture. No, ready na ginapanghandaan na naton ini ang pagsulod sang Super El Nino, mga kasama. Ang iningabahin dulong sa aton sang Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3 na produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy. Sa aton mga kuturan nga ginatrangkaso nga may upod nga ubo, sipon kag planakit sang kalawasan, may mga flu-like symptoms o may COVID-like symptoms, no, nagataas ang inyong ilanat, balik-balik ang balatian, sobra tatlo ka adlaw na balik-balik man gyapon, nagakatulang tutunlan, barado ang pang-albo nga ilong. Base may viral infection ka na, Bian. Relax lang, ha? Mag D3 Bio ka na. May sangkap ining medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Nga ingredientes sini nga nagahimo monoglycerides nga monolaurin, monocaprin, and monocaprilin kung maproseso sang lawas na. Ini ang mga mono nga ini. Ini ang mga pinaka-epektibo nga mga natural, epektibo nga mga natural nga paagi sa pagpatay, no, hindi pakigbato, ha, kundi pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria or fungi man ina nga nagatuga sa pagtrangkaso, ubo, hilanat kag pagsipon. Protektahan ang lawas kontra sa virus kag bacteria. Inom tayo adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Proteksyon sigurado sa D3 Bio, ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. And sa mga chubby-chubby like my very favorite cousin na si Shella Marquez Vista, kas inom ka D3 Bio. Why? Bakit nga, ah, ang Klinika D3 Bio? Nagapadasig, nagpapabilis sang ating, sa ato nga metabolism. No, nagapadasig ini sang metabolism. Kag nagahatag ini sang insigida nga enerhiya. Hindi lang yan, sa aton mga senior citizens, para malikawan yung Alzheimer's and dementia, ining pagkamalipaton, inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio kay may sangkap ina nga ketones.
1: Tatak, RMN.
0: And ang produkto ni Doc Ramil Uy, mabakal yun sa mga botika and sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bumisita, magpakonsulta ng libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May mga branches sa kilid sang Robinson's Haro, lapit sa may entrance ng St. Robert's International Academy. May branch man sila sa may Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kaga dira sa may Sara Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sang DTX 500. PRC and Klinika D3 Bio.
2: Isugid kay Tiyoy.
0: Sa ibang pagit natin yung mga balita, ang Department of Agriculture, no, we have to take this seriously. No, seryosohon daptani natin ini. Ginpabaskog sa Department of Agriculture or DA ang tikang agod mapahaganhaga ng epekto sang Super El Nino paagi sa paggamit sang moderno nga mga teknolohiya kag climate resilient farming. Sa tunga sa kakulangan sang ulan kag tubig, ginapahayag sang Department of Agriculture 6 Regional Executive Dennis Arpia nga nag-umpisa na ang preparasyon sang ginanunsyo sang pag-asa ang mabaskog na El Nino. Mga kasama, ining mabaskog na El Nino, no? Dapat ni ang mga may tubig, no? Amin may mga tubig, bastante ang tubig, supply sang tubig. Dapat amo ni ang ginauna naton. No, ang iban may pwede mag-usar sa mga solar powered na water pumps. Mga iban dapat mag-store na. Amo ni ginapanghandaan subong mga kasama. Tani mag seryosohon naton ini, no, kag tani mapadasig na ang tikang sa Department of Energy with ang aton yung mga dams, ang aton yung mga irrigation systems, ano, niya hari ng pag unite nila para matagaan sa bastante ng tubig ang aton mga kauturan yung mga mangunguma, kaya bulubang tayo nato next year, mga kasama, no, ining matinding tag tuyot, tag menopause sa aton duta. And sa payak nga bahin, ang Iloilo do maging Europe ini, maging Europe o maging Spain, no, like France, mga kasama, dumduman nyo ng mga video, kita nyo ang iban nga mga pungsod do kanami bla kaysa ilang mga plaza or recreation areas, nagatipon da ang mga musician, mga artist, ano, naga-painting, mga naga-picture, tanong nga artist, naga-tipon-tipon, hindi bla, kay lain-lain mo ng aton nga hilig, mga kasama, and subong, Iloilo will soon experience this. So we're encouraging, ano, mga turista naton, mga balikbayan, once na ini Iloilo, kaya sa labing una nga tion, the first time, pagkatipunon sa isa ka lugar ang nagkalain-lain nga forma sang arts, visual arts, music, fashion, kag pelikula sa Art in the Park nga hiwaton sa La Paz Plaza when October 23 to October 25.
1: Tatak RMN.
0: Art in the Park, may fashion, ano? Do, kita ba, tani makakagtuman si Heart Evangelista kag si Pia Wars ba? Kabahin ini sa Iloilo Arts Festival 2026 nga may tema Arts in Our Plaza. Open space, shared stories, mga kasama. Suno sa aton ng alkalde, Mayor Raiza Treñas, pinasahi ang konsepto. Yes, I agree. Bangod sa isa ka publiko nga plaza, ma-experiensyahan sang tanan ang arts sa nakalain-lain nga forma. May alternatibo nga preparasyon man ang organizers kung mag-ulan. Wala ni ulan. Butang isang dako-dako nga parachute na bala. Sa sunod sang tatlo kaadlaw, mga kasama, 3 days, bukas ang visual arts exhibition sa pavement area sang Plaza La Paz. Halin alas 10 ang aga, tub-tub alas 9 sang gabi. Mabal ka mo, makanto ko na, tepan. So, kasi magutman ko. Uy, may food festival din sa Hereo Street. Alas 3 ng hapon, tub-tub alas 9 sang gabi, may banda, may full band performance kada gabi. Alas 7:30, tub-tub alas 9:30 sang gabi.
1: Tatak RMN.
0: Sa Oktubre 24, hiwaton ang eksena sa Barangay La Paz Gym kag eksena sa Iloilo sa Delphine Haranilia Center. Pagasundan ini sang opening program sa main stage alas 3 ang hapon. Sa birthday ko, no? Birthday ko, dami kong handa sa inyo sa birthday ko. Isa lang ini sa mga handa ko, ha? Sa Oktubre 25, tampok ang fashion show na mismong area. Nakakatawa ka ba sa may Lapas Plaza kundi in damo-damo sang koi? Ini ginatawag na nga koi pond. Sa October 25, kita ay kita. Tampok ang fashion show sa koi pond area. Performance sang Ibong Adarna. Kag outdoor, this is exciting. This really excites me right now, no? Kag ang outdoor film showing. Anong i-show da? Ang base ang Honor Day Mother. Amogin lang taw ni Mrs. Ang Honor Day Mother ni Sharon Cuneta. Kag sino po niya to gani? Si John Estrada. Sino pa gani? Si Migo RJ Bagat Singh. Kag si Barbie Portalesa. Nung kanami, nag-ibihibi si Misha. May film showing, no? Sang performance ng Ibong Adarna kag may outdoor film showing. May outdoor busking man. October 23 sa October 25. Ano ang busking? Ang busking, ang bus niya dako. Hindi ang busking, inikita niyo mga musikero, mga nagagitara, na mga nagagakulokan tanan, pwede. Lame, no? Tani may anuman, ano, may mga painting-painting man, kita mo sa iban nga pungsod, nga makadtukod, tapos i-sketch ang itsura mo. Laban-laban, may amunin mo. Painting ang imong itsura, may goofy, tani barato, kayo kung saan, iban, medyo mahal. May mga painting-painting man. So, ang dami, no? Ganda ng programa. May film showing. May fashion show. No? Kadamo sa mga programa subong. No? Nga ginahimo sa aton nga syudad. October 23 to October 25. Isa lang sa mga handa ko. Ang isa pagid nga handa ni Tioy Pancho, mga kasama, sa birthday ko sa October 25.
1: Tatak! RMN!
0: Sa pagsaulog sa Elderly Filipino Week, balaan yun maplangga-plangga nato ng aton mga senior citizen. Nagtingob sa puwersa ang National Commission of Senior Citizens, Regional Office 6, Philippine Red Cross, Iloilo Chapter, kagang inyo pinalangga ng RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity na may pinamagat o pinamagatang dugo ko para kay Lola kag Lolo. My blood for my grandmother and grandfather. Ululupot kita nga magdonar sang dugo. Dugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25. Domingo nga adlaw. Birthday gift ko na naman sa inyo yan. Domingo nga adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo ang tagsa katulo sang inyong dugo. Magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom para sa aton nga mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa Ginapamatian sang Kadamuan, RMN Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: And I'm looking forward nga madamo no ang magbulig mag-donate sang dugo no mga kasama para sa aton mga lolo kag lola kay sila ini ang labing nagakinahanglan no sang dugo. Susunod mga kasama, power update. Pero antes na, nagapadulong sa Senado ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Kagapon, Martes, October 6. Sa social media, ginpakigbay ni Senator Bam Aquino ang mga laragway ni Carlos Yulo. Sandamlag lang, liwat niya naghimos ang maragtas nga kining headline nga Golden Boy. Matapos makakuha sang duwa ka medalya sa Men's Artistic Gymnastics Floor Exercise kag vault events sa 2026 Asian Games. Congratulations to our very own Carlos Yulo. Duwa naman ka gold. Next preparation nila ini is ang ikaduwa nga preparation. Next preparation is para sa may Olympics mga kasama no, sa may Los Angeles, California, LA Olympics sa 2028.
1: Tatak RMN.
0: Samtang tuluyan na si aton nga golden, kung may golden boy, may golden girl din, no? Si Wonder Woman ta, si Alex Yala. Tuluyan nang natanggal, no, nakakaskag na wad-an na sang silya ang Filipina tennis star na si Alexandra Yala, o mas kilala naton si Alex Yala, sa Madason nga pinakadako nga torneo sa WTA Finals matapos itong magdesisyon na hindi mag-intra sa WTA 1000 China Open. Kay man tukod nga siya nag-represent sa pungsod Pilipinas aton delegasyon sa Asian Games sa bagunang natapos nga ika-20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagsaka ang ranking ni Alex Yala sa rank number 17. Pero, no, may pero eh. Rank 17 pero may X sa gilid sa 17. Hindi na siya mastaring sa porn. May X to ang rank niya, number 17. No, may nakabutang na X, no? Nga ngalan. Sa WTA live race ng sang Sunday nga ambot silingon sang ex ni sa number 17 niya na ranking nga wala na siya sang hampang para sa season ending event. Nawad-ana si Yala sang importante nga punto sa ranking matapos maglaro sa Pilipinas sa kada, syempre ang Asian Games is every 4 years, and she was looking forward, no, to represent the Philippines, and hindi naman binigo si Alex Yala kaya nakahatag sa aton sang bronze medal. Ang WTA Finals ang gaganapin, no, sa Indian Wells Tennis Garden sa November 8 to November 15. Ang WTA Finals na sang una nga kilala bilang WTA Tour Championship o WTA Championship, ang kampyonato na nagatapos sa season ng WTA Tour, kag iniman ang pinakaimportante na kaganapan sa tennis sa annual calendar ng ladies event, no, pagkatapos ng apat na major, dahil tampok dito ang mangungunang 8 manlalaro ng singles at nangungunang 8 koponan ng doubles batay sa mga ranking results sa buong season. Sa ikawalong pwesto ay nakalaan kung kinakailangan para sa isang manlalaro o koponan na nanalo ng isang major sa kasalukuyang taon at niraranggo mula ikasyam, no, rank number 9 to number 20. So hopefully, magatuloy-tuloy man ang ranking ni Alex Yala. Pero amo na yung ginsakripisyo, no, ni Alex Yala, not entering the WTA, so hindi siya qualified sa WTA Wells Open. Normal na kanugon, pero ang Asian Games is only every 4 years. And we're proud that Alex Yala, nung giniiyang again gampanan man of what is expected of her to represent our country in this major events.
1: Tatak, RMN.
0: Alaw na 22, sing iningabayan dulong sa aton sang Nanza Super Plus. Susunod na ang mga brownout sa inyong lugar. Nanza Super Plus.
2: Nanza Super Plus Capsule. Pulong man sa kidney stones. May kidney stones ka? Hambal mo?
3: Oo. Nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakit ang akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Nan Super Plus Capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripit ako abdominal ultrasound.
2: Nabatian, user ta sang Nan's Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, Nanza Super Plus Capsule pang manggaranon sa antioxidants, protection sa lawas, makabulig sa inyong mga arthritis, mga bukol, no, pati na sa kidney stones. Mas ginpabaskog, mas ginpaepektibo, Nanza Super Plus. Gintingob ang mangustin, guyabano, and banunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Ang Nanza Super Plus Capsule natural ini na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas, available sa mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sa Guimaras. Mga karadyoman, mga kasama, proteksyonan ta ang lawas. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia, NANS Super Plus. Ito po ang anti-cancer food supplement na produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Tatak RMN.
0: Sa aton nga power update, mga area subo nga maka-experience sang brownout unahon tada sa may Anilaw.
1: Tatak RMN.
0: Subong adlaw, Miyerkules, good morning. Petsa 7 kita sa bulsa at bulan sang Oktubre. Ini nga Miyerkules, siyam ka oras nga brownout. Dira sa may Anilaw, 8 a.m. to 5 p.m. Apektado da ang Santo Rosario, Anilaw. Alas 8, tubtub alas 5, mga kasama. Sa mga taga-Alimudyan, October 7, 8 a.m. to 4 p.m. 8 hours, 8 to 4. Apektado sa may Alimudyan, ang porsyon sang Bangkal, Alimudyan, Sitio Tugpan, Zone 2, Zone 3, and Zone 4. Liwat ang porsyon sang Bangkal, Alimudyan, Sitio Tugpan, Zone 2, Zone 3, and Zone 4. Lipat tayo sa Guimaras, Nueva Valencia, Guimaras. Alas 9 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon. Apektado ang porsyon sang Nueva Valencia, Guimaras. Ang porsyon sang Concordia Sur, dira sa may Bakyawan, Nueva Valencia, Guimaras.
1: Tatak! RMN.
0: Sa Guimaras, Gyapon, Buena Vista and San Lorenzo, alas 9 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon, 9 a.m. to 3 p.m. Porsyon sang Buena Vista, ang San Nicolas, San Fernando, Nazaret, kag Tinadtaran.
1: Tatak! RMN.
0: Lewat 9 to 3, San Nicolas, San Fernando, Nazaret, kag Tinadtaran, Buena Vista, Guimaras. 9 a.m. to 3 p.m. an sa San Lorenzo, Guimaras, ang porsyon sang Gaban sa may Kalaparan, pakadto sa may Pandan. And yan mga kasama ng ating power update. Gulong sa aton sang NANS Liniment Oil, ang epektibo nga bala news para sa aton lawas. Manyos kita sang NANS Liniment Oil para sa palakit sang kalawasan, muscle pains, joint pains, stiff neck, frozen shoulders, migraine, rheuma, arthritis, varicose, pati na sa inyo skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikingking. Yung nga arikis, habas. Ang mga kautura na ito, no, yung ibang news ninyo, NANS Liniment Oil. Mga kasama, and ang NANS Liniment Oil, epektibo man ini as insect repellent. Basta nag-ibang news kasang NANS Liniment Oil, sigurado po, walang kagat sang lamok, walang dengue.
1: Tatak! RM.
0: Nga mapili ka pa sang iban, yari na ang NANS Liniment Oil. Amo na ang ginabanyos ni akon nga tiya dira sa may Pontevedra Capiz, sa may malagit Pontevedra Capiz na si Auntie Edna Dalmino. Perminig pa manyos ang NANS Liniment Oil. Available sa mga botika, produkto ni kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. What time is it? Alauna, 27 na!
1: Tatak! RMN!
0: Ready, ha? Kayang mga gusto magpa-audition sa Tawag ng Tanggalan na Preparar. Ready your boys! Mayo nga ganit, tamyo kita na yung Ellen Alerta sa may Guimaras. Mayo nga ka simulin. Kay Ma'am Bernadette Labes Pesyon. Kay Ma'am Gladys Pesyon. Si Sir Gilfred Yonyo, good morning dudes. Kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora kag Pudena family. Si Sir Broadpet Madera Bestuer, ang akon nga pakaisa nga sexy, super chubby, pero lovely, lovely, pretty, pretty. Shala Marquez Vista, welcome to Iloilo. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, good morning, Tiyoy. Akag sa mga solid, loyal listeners, fans, sang isugit kay Tiyoy, sang RMN Iloilo. Salamat, get Sir Kim. Kay Sammy Ladyo, ng aton nga Radio Manibela Drivers, may nga ga team bypass na nga kabatuan ang mga Kata family. Si Mama Delsa Hermano and Mama Dina Hermano, Christopher Morris, Mama Lorena Rabe, Ma'am Judith Aragon Jocades, Fe Capada, Ma'am Mary Ricabar. Good morning, Ma'am Gemma Pendon, Mama Jenny Halyurina, Ma'am Margie Cubillas. Good morning, Ma'am Margie. Kamusta mga ayam sa tinurian? Embong Siloberes, good morning. Ma'am Susan P. Sescara, next week ko no, ara na present na si Sir Jespal. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning. Si Mayora, advance, happy birthday na kay Mayora. Birthday galing ni Rajuman Dondolido, October 13. Si Rajuman Plo, konsumo na barete, October 14. Tapos si Mayora, October 19. Daming birthday, no? Si Radyo Man Ronel Sorbito, October 20. Markahin na kalendar nyo, makananay naman. Mahingaga kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Good morning, good morning. Kay Inday Mary Lou Estelliore Patino. Kay Ma'am Evelyn Gigax, good morning man. Ma'am Amber Amber, thank you. Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, mayong aga sa inyo. Si Ma'am Brigida Gan, Nanay Lorna Vasquez, Ma'am Helen Mamon Conihar, Ma'am Edna Mohal, Ma'am Rona Mahandukod, Romeo Sobire, good morning. Kay Ma'am Ida Adolfo Gan and Edgar Labarico Senior, Florencia Socaldito Kalimpay. Ma'am Telly P. Firm, Ma'am Melanie Hardiolin, mayong aga. Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Rebecca Grandesela Almenaza. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda. Tamiyaw ko si Nanay Bebotsky kagay Nanay Rod. Hambali Ma'am Melanie Hardiolin. Kaberting, Papangmiling, Tatay Ensyong. Mayong aga si Sir Decoy Catalan Lampreya kagay Ma'am Edna Lampreya. Sa Kuwait, nagpamati sa ato na si Agosto 5. Assalamu alaikum. Ricardo Hablero Senior. Yoy mayong aga man kay Edna Perwalila, kay David Socaldito, Tonton Kalimpay, kay Cap Melvin Cubar, sang Dongzol Potota, nambal ni Florencia Socaldito Kalimpay. Ma'am Margie, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Lorena Rabe, keep safe, ambal ni Ma'am Lorna Vasquez. Si Myrene Gubatanga Celes, watching from Barangay Kalubihan Haro. Austrian ako. Ay, oo, Austria gali. Sorry, Austria gali. Sorry. Sa Vienna, Austria. The home of the Vienna sausage. Kay Noy Noy, morning Noy, mga taga Bulilaw Manduriaw, may ngaga sa inyo, mga tanod na sa may Barangay Kalaparan, Barangay Kalumpang, San Juan and Boulevard Molo, Santo Niño Sur and Santo Niño Norte, si Tatay Honorato Tatoy Espinosa, Nanay Kunsing, To Hector and Ma'am Marichu, may ngaga. Kaya Paremotok, may ngaga. Nong Mateo Naragdao, good morning. Si Sir Embong Saloberes Agasnog. Brian Gonzaga. Isuli mo pa. Brian Gonzaga. Recto Abelio Vicente. Mayong aga. Mga taga Barrio Obrero. Mabuhay kayo. Thank you. Si Ma'am Donna Aguayon Feldman. Mayong aga. Ang akon niya. Pakaisa, sponsor mo ako, Kuya Joe. Ikaw ang busy, ikaw maraming pera. Dapat ikaw ang nagsisponsor kay Kuya Jojo mo. Rodney Hurilla, hello. Si Ma'am Lori Alihero Goriseta, tamyaw niya si Nanay Ofelio Alihero, kag-utod the Alihero family. Stay safe. Salamat, Daniel Ganyon Taborno Jr., si Romeo Manaay Jr., Buds Jr., Ruter Infante, naingaga Sir Shokoy Shokokoy, Sir Bots Gorilla, Sir Marlon Franco Supremo, condolence get sa Supremo family, and a Paro Hinog family. Pare ko Bongbong Ching pagtaliwan sa iyang atiyo utod ni Ram Paruhinog, condolence gid sa inyo. Si Noli Francisco tiyoy nagapamati gid ako subong sa imo programa. Shout out sa tanan-tanan nga nagapamati sa may West Habog-Habog Molo, hambal ni Sir Noli Francisco. Mayong aga kay dira sa may North Baluarte Molo ang mga galuto dasang manamit nga puto. Ma'am Snooki Galon, may ngaga sa imo. Mukaw Polonan sa may London si Sir Magic Galik at kay Ma'am Lors. May ngaga. Mercedita Almirante, good morning friend. Good morning ko na Sir Bernie Erpalua. Ma'am Gladys Estorque Orbe, kag si Tristan Wyatt Gulay. Thank you, thank you. Si May Pagkapiolo, mayong aga man, Alden Sueta. Thank you. Ma'am Jenny Halyorina, Gaspar Huntunares. Ma'am Maria Ruby Canonicato, patamiyo si Caproni Paguntalan, sang Parara Surtigbawan. Turbo Mateo sang Molo, nga natamiyaw, Gold Star si Andre Canonicato. Sa aton mga listeners, aton viewers sa Facebook, palihog lang ko ha. Palihog bi i-like ang in i-share or ang aton nga Facebook page. Isugid kay Tiyoy. Programa isugid kay Tiyoy sa aton nga Facebook page na DYRI RMN Iloilo. Ma'am Cici Jackwex kag Mayora, good morning. Si Gregorio de la Cruz Catarin sa May Rosa Pharmacy Haro Plaza Branch. Jose Leo Obligar, Maria Po, Henry Olyosa, Greg Galeno, Sheng Figueroa, kay Donna May Dawang Padilla. Hello man kay Sir Peter Sales, Sir Stephen Fanega, Sir Arnel Saonoy. Papang Miling, may ngaga, Myrene Sales, Narcisa Gedagongi. Sige, si Mer, okay. Gaspar Jeronimo, kaga Jeanette Lapar Menez. Jeffrey Jimena, may ngaga, sir. Sir Jeffrey Hunter Jimena. Si Mama Marilu Villalobos, dira sa may Lubin Store sa La Paz Public Market. Tamiyaw man natin si Sir Johnny Figuro. Good morning, Sir Johnny. Mayad-ayad nga aga sa imo, Sir Johnny Figuro. Nang Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Para sa preskang karning baboy, karning baka, Figuro mo na.
1: Tatak! RMN.
0: Ma'am Alice Friedrich, sorry, Vienna, Austria. Si Ma'am Alice Friedrich. Daw, lapit ka na lang magbakasyon, Ma'am Alice. Morning, Madam Eileen Dizen Paraico. Thank you. Hello, hello sa RMN Fans Club Singapore Chapter, RMN Fans Club Hong Kong Chapter, and RMN Fans Club Main Chapter. Salamat, guys.
1: Tatak! RMN.
0: Kita-kits. Sa jahon taning adlaw ni sa aton mga secret judge. Okay, kilala nyo naman ha. Aton mga secret judge, ready na ba? Ready na? Kung ready na kayo, aton mga secret judge, palihog, i-PM nyo na si Tiyoy. Private message, ha? I-PM nyo na si Tiyoy. Thumbs up lang kinanglan ko para mahibaluan ko kung pila kang mga hurado naton subong kinanglan ng hurado nga present, at least 2/3. Para lehitimo ang aton nga botohay. Thumbs up na. Kinalan, makita ko nga 2/3, no? Ganyan padala, ta? Para lihiti mo ini. Hindi tama mabalikan. At Tiyoy Punch, mayong aga si Merlini Mangkotanya ko kung nadala ako sa audition sang Sabado. Nanay Merli, oo, taga Gimaras, oo, na dala ka. Nadala ka pamati. Pamati bala sa radyo. Ang tigas-tigas. Hoon, Nanay Merlin, nadala ka.

0: gani, relax, blabiyang. Kanagap chat na yun, nakita ka gina pa. I won't forget. Igahambal ko gani, simong ako nagtawag. Eh, PPM mo, pagid ko simong. Ay, sus na, no. Relax, bla, kalma, bansi ka mo. Good AM, tiyo. Tamiyo ko lang, amigo ko, si Glenn Upuan. Nestor Torreses, Eping Upuan. Moray Tabion, kaga Padoy. Talakan, halin kay Banu Sang Gimbal. Sa aton mga judges, ha, palihog, palihog, palihog. Palihog, thumbs up, thumbs up. Sorry, ligad, wala ko ka... Okay lang, wala problema sa mga nag-replay. Wala problema kay hasta alauna y media the next day 1:30 the next day ang aton nga binutuhay. Okay, so thumbs up lang. Nagaugtas ay nagaugtas kay naka PM na nagchat ka kapila ka busy ma remind pa gid anong matsagyo sa akon uli ano. Joke lang. Mayong aga, tiyo. Ay, salamat sa pagbalik sa programa. Si kasamang, si Bugs. Mayong aga, si mo, Bugs. Ang permi nag-usar sa aton sang Nance Liniment Oil. Diyas sa may gimbal, welcome back, kasamang Bugs. Sang Oktobre, asang September 28, pa kami bala nakabalik, Bugs. So, hambala mga amigo mo, nga nakabalik na si Tiyoy Pancho sa programa, no, sa radyo. Mapamatian na kita sa radyo, ha? Tatay Bag, so, may kaupod ka na sa imong nga pulaw-pulaw. Wala problema sa mga gusto mag-replay. Sana siling ko gani ang aton nga replay, ang aton nga binutuhay sa tawag ng tanggalan hasta the next day. Monday, 1:30 the next day. So may nakita na ako, 2/3 na ni. Sige, may kita ba? Are, yan, okay. Are, okay, may mga thumb mark, bow, grabe. Sobra na sa 2/3. Sobra na sa 2/3. So, okay na, tuloy-tuloy na kita sa aton yung tawag ng tanggalan sa mga luyag, no? Luyag mag-intra sa aton yung audition sa tawag ng tanggalan. Remember, dapat relax lang. Hindi ka magpakulba. Nga, makulbaan ka. Para sa exam, bala. Makulbaan ka sa exam kung wala ka may nahibaluan. Kung wala ka nakatuon, makulbaan ka. Pero kung nakatuon ka, sus, bisyan, ano pa nga haboy ni ma'am sa imong exam, hindi ka makulba. And just like our singing, di ba? Importante, voice quality. Mga judges, voice quality is number one. Next naton is clarity. No, clarity, dapat klaro. So, depende na sa cellphone na ginausar. Kung paano nilang i-modulate ang ilang atingog. Hindi tamang kalapit, hindi man tamang kalayo. Kung may ara ka mo gitara nga usaron, tandaan niyo yung gitara is only an accompaniment sa inyong atingog. Hindi dapat ang gitara, hindi dapat sa gitara naka-focus ang inyong cellphone. Tingog ang ginabasihan dre. Okay? So voice quality, clarity, amo nang pinaka-importante anay naton subong. Dapat ma-qualify gid naton ang atong mga contestants nga makasulod sa aton audition para hindi na ta mabudlayan bla, para tanan fair chance, no, tagaan naton sang pagtamod ang aton nga butohon ang mga nararapat, no? Ang mga karapat dapat naton nga mga singer, ining karapat dapat nga makasulod sa aton nga tawag ng tanggalan. So mga judges, if you're ready, mga contestants, if you're ready, no, ta abrihan ani naton, ning tawagan naton si Sim 1 o Sim 2, Sim 2 guro, ah. Ang tawagan nato para abrihan ang ato niya tawag ng tanggalan. Tawagan nato ng ato niya ang maabre sa aton tawag ng tanggalan. Siyempre, ang ato niya grand champion last year na si Miss Bianca Rubin para abrihan ang aton tawag ng tanggalan. Hello, good morning. Ay, nagit, isa pa. Sabi ko si Bianca, ito namin mag-English pa. Ari na, nag-ring na si Ari, nag-ring na. 2 times, tawagan. Okay, Bianca. Hello, Bianca. Good morning.
1: Good morning to you, Alfonso.
0: Excited na
1: nice
0: excited ka. Excited na excited ka.
1: Naka, yes, PY.
0: Nakateksanay na ta. Ma-remind ka pag Ed.
1: Of course, PY. I am very happy, first of all, na finally, no, naka, ano ako liwat, nakabalik ko diri through this makahalad ako sa mga sang kanta. And of course, no, maka-inspire sa mga madason nga magasulod sa sininga season.
0: Sige, Bianca, ready na si Bianca. Para si Bianca, hindi contestant, ha. Siya ni ang maabre sa aton nga tawag ng tanggalan audition. Here we have it, our grand champion sa tawag ng tanggalan season 6 from Negros Island Region, Bianca Rubin.

0: Thank you, Dior, for the pen.
1: Salamat man, Bianca. Tani, tas may bakulod, nag-basker-basker ka man.
0: Ano na siya, Yair?
1: Ang sa mga mall lang, may gitara, hindi ko liga kanta-kanta, sa mga mall, basking lang.
0: Sorry, Yair, wala akong bigala, gaw, ayun ako di sa balay.
1: But with this, Bianca, thank you very much. Makakasama ang ating Grand Champion for thank 2025. You. At 2026, Season 6 naton, Bianca Rubin. Bianca, madamo ka salamat.
0: Thank you, yo. God bless.
1: Kita niyo mga produkto sang tawag ng Tanggalan. Pwede, pwede. Tahong ba, wambal ni Sir Kim. Champion, gid man na ba? Dumduman ko naman love story na

0: Sino mga single da? Good morning. And ang mga customers nga nakabalikid sa kanta ni Bianca, mayong aga sa iyo. Sige, bench paran parambaw ka namin sa tingog ni Bianca. Nami, guru arkilahan si Bianca Tio, you know? Samtang nag-tulip kami ni Mrs. Aral lang sa nagkakanta sa background. Mga nami, mga tingog tuod. Mga blessed with a very beautiful voice. Angelic voice. Nonay Salobre ko, may nga ka si na Ma'am Arlene de Guzman. Grabe, tingog Bianca. Gani man? Rose Magbanua Nereo Nereo Aklarasyon. So ready na, naabrihan na ni Bianca. Good luck na sa mga gusto magpa-audition sa aton tawag ng tanggalan. Pwede nyo na kutawgan. Pagkatapos ang aton nga intro, pwede nyo na kutawgan sa 0933-879-0931 liwaton ta numero na pwede tawagan 0933-879-0931. And sa ating mga contestants, no, sa pagtawag nyo, kung makasulod na kamo, palihog patiya na ang radio, i-off ang volume sang radio kay nag-feedback sa liwat, patya ang radyo ninyo. Basta makatawag kamo sa ako. Pero pagkatapos yung kanta, paandara ang radyo nyo. Good luck, mga kasama. Yari na, tawag ng tanggalan.
1: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang Notch Buwana ka. Tawag ng tanggalan Season 7. Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
2: Yes! Tatak RMN.
0: Alauna, 52, abri na aton linya. Nagahulat-hulat na kita dire kung sino maintra, mapa-audition sa tawag na tanggalan. Bingo! May nabunit na kita. Hello, mayong aga.
3: Good morning, Tiyoy.
0: Mayong aga. Sino ni?
3: Roslyn, liwat, Tiyoy.
0: Uy, Rose. Ay, oo, oh, Roslyn. Mayong aga, okay, si mo, Roslyn. Bawag, okay, wala ka pinalad sa nga Sabado. Pero subuhin nga Miyerkules, good luck. Sa mga nagbabalik, 2 chances o 2 ka-chansa ang ginahatag sa inyo para makasulod. So Roslyn, sigurado na preparahan mo na ini, na praktisan mo mayayad, no? So good luck sa inyo kasamang Roslyn. Mga judges, ladies and gentlemen, first contestant sa ating nga audition sa tawag ng tanggalan, palakpakan ta. Welcome, contestant number 1, Roslyn.

0: Salamat, contestant number one, Roslyn. Makakapasok kaya siya? Depende sa kumporme. Oy, Ma'am Snooki Galon, mayong aga si mo. Ma'am Nook, good morning. Ari na, contestant number two. Hello, mayong aga.
1: Mayong aga, Tiyoy.
0: Mayong aga. Oh, sino ni?
1: Tamang Nuktor.
0: O ba? Okay, abi kong isa to. Okay, oh, papang joke time ka lang. Ready? From Capiz, contestant number 2, Nestor.
2: Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo mamaiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo, wag na

kaya sa dibo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y ibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pinatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo panahon ngayon sa mundo, huwag naiinip dahil ganyan ang buhay.

0: Kaya kaligo ay hindi hayaan upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Tibay ng loob ay hindi laging sinasig sa kawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat, Tiyoy.
1: Salamat, Tor. Na matulog man luha ko kanina. May nga gagit sa tanan. And happy fiesta gali, no? Sa mga taga Tugas. Tugas, Santa Barbara. Sa ilaika 106th Tugas sa Patronal Fiesta. Sumungadlaw, October 7. Happy Fiesta Barangay Tugas Santa Barbara. Oh, may masulod pa, sulod na, susuya-huya pa. Hindi pwede, hindi na ako magbaton nga akong matawag, ha? Kinanglan, kamo tawag, hindi pwede ako, hindi na maguya-huya. Bow, subong sa jam panganay, subong. Hello, good morning.
2: Good morning, Siyoy.
1: Mayong aga man, sino ni?
2: Silver Hill from Samar.
1: Ha?
2: Berhel.
1: Ah, Berhel. Oh, si...
2: Yes. Yoy, namiss ka namin si Yoy.
1: Mga og boys na.
2: Bakas, magbabalik pa rin. Magbabalik na rin si Yoy. Gwapo. Panis yung mamot-hamot. Matso.
1: Biskan, ano pang pang-into mo sa akin, sa judges pa rin.
2: Siyempre, si Yoy pa rin ang pinakadabi.
1: Kahit ano pa yung pag-uto mo sa akin, sa judges pa rin ang lagpak mo. Sige. Okay, ari na mga kasama, pamatian natin. Contestant number 3, Verhel.
2: Di maamin ang damdamin

Ay mayakap ka at muli at mangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? At ikaw na nasaktan kita ng labi.

0: mahal pa rin itawag iliw ko. Mahal pa rin itawag iliw ko. Thank you, Joy.
1: Daghang salamat, Virgel. Ato na batian, mga kasama, contestant number 3, Virgel. Dawa mo na ang team song ni Aiko Melendez kag Omnig Bundok. After so many years, you know, na yung mga nagkalain-lain sila mga relasyon, wow, subong official na kuno. Officially engaged na ang actress-politician na si Aiko Melendez and Omnig Bundok. Age is just a number. It's just a number two. Sige, tatlo. Hulat pa kita, ikaapat. Ari na ang aton nga ikaapat nga contestant. Mga judges, ha? Standby lang, ha? Hello, mayong aga.
2: Hello, mayong aga, Tiyoy.
1: Mayong aga man. Sino ni nga guwapa?
2: Ella.
1: Ha?
2: Ella.
1: Tagadingan si Ella.
2: Yan ako sa Pase.
1: Yeah, okay. Wala man gila na ulan sa Pase?
2: Oo, oh, na ready signal.
1: Hmm, sige. Ready ka na, Ella?
2: Oo. Oh, oh.
1: Ready na. Relax lang. Kasi hindi magpakulba, bla. Kalmahib lang. Ay, ma. Yeah. Duga kurong-kurong tingog mo. Duga tiskog tingog mo. Relax, bla. First time. Why problema? May pasab. May bana ka na, why pa?
2: Ah?
1: May bana ka na?
2: Wala.
1: Ay, wala. Kaya namigin mo ng first time this month. Pila na edad ni Ella, how?
2: 38.
1: Oo. Oh. Bata pa. Wala pa gani 40, may chance pa ni. Sige, mga kasama, contestant number 4, taga-syudad sang Pasig. Palakpakan, Ella!

0: আমনে দিয়াই কি আতাই
1: Sinibo, no? Binisaya, no? Galing ng mga, no? Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang patutsada. Ang ating apat ka-contesta at may padugang pa, tawagin lang ko. 0933-879-0931. Congratulations sa ato ng mga taga-Arevalo. Kaya gin-anagurahan na, no? Gin-anagurahan na, kag na-blessingan na ang newly renovated aton nga Arevalo Super Health Center. No, Arevalo Super Health Center. Congratulations. May Arevalo Super Health Center na noong nainagurahan. Damogin niya makabinipisyo sa aton nga Super Health Center sa bahin sang Arevalo. Salamat kay Mayor Isa Treñas na nauna ini. Kay kadamogin man nga pumuluyo dala sa may Arevalo. So, kung gusto mo pa check up, why na da kita sa kilid sang ano, sang Iloilo Supermarket ha, sa may molo ha. Digto na sa may malapit sa may police station, sa may pakanto suok. Arevalo mga kasama.
2: Tatak RMM.
1: Ari ang aton ikalima nga contestant sa tawag ng tanggalan no audition. Hello, mayong aga. Hello? Uy, may gisabat. Tagbalay! Hello? Hello? Hello? Hello? Tawag kay kuliwat, basta globe amo na eh. Tawag kay kuliwat, tawag kay kuliwat. Nagapalid-palid tong kanta ni Ella, tiyoy, no? Pero okay lang. Nagapalid-palid, tiyoy, tamahimo sa signal niya kay Ciudad sang Pasig. Pero isa na sa mga criteria, no, for judging, ang aton nga clarity. Pero depende sa inyo kung nakapasar ang tingog di sa inyo man gyapon mga judges na. Arlene de Guzman, magandang umaga tiyo. Shout out ko dyan sa Pilipinas. Ang mga friends ko si Anok Nestor Nelita, Ivan Angelo ng Kwartero Capiz. Watching dire sa may Riyadh. Salamat Gladys Estorque Orbe. Mayong aga si Mama Gladys. Si Sir Mukaw Pulunan. Mayong aga daw makatulog kita sa mga kanta ni. Daw ka namin sa mga kanta. Timpo di sa London. No, batutugma o. Daw mapiyungan ko di sa London. Tiyoy. John Magtanong mayong aga. Si Mama Snooki Galon. Kaga Candido en Canojado Senior. Why na? Isarado ko na ni sa apat. Why na may maintrat? Eh, depende sa inyo na. Bahala ka mo dyan. Kung hindi nyo gusto magpa-audition ba o hindi nyo gid ko pagbasulon. Kung hindi, wala ka mo pang notchibuy na. Sa ito na lagi may nagpa-miss call. Sige, tawagin ko 0933-879-0931. Hindi maguya-huya. Sa ito mga kauturan, tandaan, super fiber ang may problema sa mga sa inyong pagpamuhin. Kung hindi regular ang inyong pagpamuhin, amuni ang imno ninyo. Antis ka mo manyapon, no? Mag-inom sang super fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton kolon. Pangontra sa problema nga constipation, kaya good maamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agon hindi magtinerang higko sa aton nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sang aton immune system, kag pagtuga sa balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga kolon pagi sa adlaw-adlaw, nga pag-inom sang super fiber, sa liwat kada gabi antis ka mamanyapon or antes ka magtulog, pwede man. Super Fiber, ang fast-acting colon cleansing product, epektibo. Garantisado kag produkto de kalidad sa Life Extension Philippines, available sa mga botika.
2: Tatak RMN.
1: Kag para sigurado ang resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kada aga.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
5: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Tatak RMN.
1: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and the number one vitamin D3 in the Philippines. Kaya ang kada soft gel niya ni 1,000 IU. Pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo. Para makabato kita sa anong mga klase sa balatian, ilabinigin ang makamamatay nga cancer, inom kita kada aga pagkatapos pamahaw. Duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Ang pinakirekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors kag mga medical specialists diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Pilipinas. Aprobado ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. The Super Vitamin. No, hindi nyo napaghulaton nga maglalapay nyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Adlaw-adlaw, inom kita Life Extension Vitamin D3. Kagkada gabi, Super Fiber. Kung may ginabatyag, wala problema, bisita lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para ma-avail nyo ang libre na medical check-up. Nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zolueta Uton, Atubang sang Iglesia ni Cristo, San Miguel, Jordan Guimaras, sa Negros Island Region sa mga taga-Kabangkalan, Tubang lang Makdo. Sa Bacolod City, sa Lacson Street. May araman dira sa may SM City, Bacolod. Tobias Fournier naman sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz.
2: Tatak! RMN!
1: Alas 2:16, mayang aga kagawad Noel Coscoluela. Si atamiyaw niya si Toti Lacson sang La Paz Public Market, no? Salamat git. So may nag-message, ano yung message niya? Hindi ko kasulod araw-araw, hindi ka kasulod. Sige. So pila contestant ta nag audition? Apat lang ni. Isarado ko na ni. Why na? Sige mga kasama, ang ating tawag ng tanggalan audition is closed. Subong Miyerkules sa mga nahulihi ang audition naton kada Miyerkules kag kada Sabado.
7: Uy! Tawag ng tanggalan season 7 na kami.
8: Magkakaalaman ng mga kasama sino ang pigado kag sino ang ara sa tono.
9: Depende na ina sa aton mga hurado.
8: Magpasikat ka na.
9: Pabili ba ang hurado para magkasunod sa grand finals sang tawag ng tanggalan.
8: Maagang Pamasko to mga kasama.
9: Walang tulugan.
8: Bantayan sa Isugid kay Tioy sang Armen Iloilo.
7: Tawag ng tanggalan season 7.
2: RMN.
1: Salamat gid sa aton mga judges, salamat man sa aton mga contestants. May apat kita nga nagpa-audition subong nga kaagahon. Sa apat, pili kamo sang duha. Mga judges, duha lang. Hindi na kinalan sa ngalan, pwede number. Ariyang ilang mga respective numbers. Para sa luyag, magboto kay Roslyn, vote 1. Para kay Nestor naman, vote 2. Kay Virgel, 3. Kay Ella, 4. Numero lang, so duha. duha lang ano ang duha nga na inyong naluyagan nga pasundon ta sa audition. Saliwat, number 1 Roslyn, number 2 Nestor, number 3 Vergel, and number 4 si Kasamang Ella. Eh nasaliwat sa mga taga barangay at Tugas no Santa Barbara. Happy Fiesta. Malipayon nga patronal fiesta. Barangay Tugas sa Nuestra Señora del Rosario. Igampo mo kami.
2: Tatak.
1: Mga taga Tugas Santa Barbara. And panumdum lang kita no sa mga kautura naton nga nagalabay dira sa may Mabini and De Leon diri sa may Iloilo Terminal Market. Pahanumdum lang sa inyo nga ginakayo subong no ang dalan dira sa may Iloilo Terminal Market sa Tubang ining J. De Leon area. Kaga subong dira sa may Mabini area. Ginapulo, preparahan na ini, ginakayo, ginasiminto na ini. Kay ini ang mangin judging area number 4 para sa dinagyang 2027.
2: Tatak! RMN.
1: And hindi lang yan, reminder man sa aton mga driver no nagadabay dira sa may Tanza Timawa Zone 1. No Tanza Timawa Zone 1. May pagkahiwaton ina sila nga annual fiesta basketball league. No dapat ini intindihon taman ini sila mga kabataan dira sa Tanza Timawa Zone 1. Kay wala sila da sang covered court, wala sila sang gym. Kada tuig kaisama lang ni nga ginahiwat ini no. So sa mga commuters naton, sa mga private and mga public utility vehicles sa Tanza Timawa Zone 1, ang court nila da dira sa may kilid sang dalan o sa dalan gid sa highway. So every Saturday no, kada Sabado kag kada Domingo sumugod sini nga Sabado October 10 no, Sabado kag Domingo na ini maanad na kita no, October 10 sugod October 10 Sabado hasta Enero 31 no, alas 5 sang hapon tob-tob alas 9 sang gabi. Ang tunga sandalan, half lane, road closure sa porsyon sang Rizal Street, Tubang mismo sang Tanza Timawa Zone 1. Sa ining announcement, alas 5 sang hapon, tub-tub alas 9 sang gabi, ang mga truck kag ang mga trailer hindi pasugtan nga maglabay dira. So may truck ban no sa Tanza Timawa Zone 1. Alas 5 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, tub-tub alas 9 sang gabi. Kada Sabado kag Domingo, truck ban anay. Hulaton nyo anay makatapos ang paliga ang mga taga Tanza Timawa. No talagsama lang ini, luoy man kita sini kay wala ini sila sang basketball court. No wala sila sang covered gym, no wala sila sang plaza, so kada piyesta dira ligit sa kilid sandalan sila sa highway mismo ini no. So half lane mga kasama. Saliwat sa aton mga judges, salamat sa mga nagapamati replay, salamat man. Magabaton ako sang inyong votes para sa tawag ng tanggalan. Hasta buwas, alauna, imedya, sang aga, buwas nga adlaw, valido pa ang inyong boto. Valid pa. No, 1:30, labi na gid sa mga nagapamati sa aton ng mga OFWs. Ang aton ng mga seafarers, na pwede pa nag-ma-replay pa ini sila karon. So ang contestant nato number 1 Roslyn, number 2 Nestor, number 3 Verhel, and number 4 Ella. Salamat gid sa inyong apat ha. Kung may nag-intra pa gid na meeting, basta ga timing ha. Naga-timing sila ni. So ang next nato, next round sang tawag ng tanggalan audition is ini nga Sabado, kada Miyerkules, kada Sabado. Oras, alas 2:23, mati naman kita sa buong with Papa G. Ang problema, nato nalaygayan, ining problema ni Daniel.
10: may problema ka, basta hindi lang kwarta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa, mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
11: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy.
12: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako kali si Daniel, 26 years old, sa Ginubaan, Negros Occidental. Bigado na kami, Papa G, kagako ang kamagulangan sa among natatlo kamag-utod. Ganin ang ita ko sa paagi, agod mabuligan ang akong pamilya. Ang akong mga utod.
1: Kuna muna kas, pagitaan ang adiobra.
2: Bao, salamat gigas ha. Wala ang gigubis ang dalaganan eh.
1: Sus, ah, ikaw pa. Lakas kaya nga dahil sa akon niya. Gani gato niya. Tortulan man ko kung di mo ko pangitaon ha. Di nga magbalaka. Pasudlon ko ikaw sa ginobrahan ko. Ayos?
2: Buto, gigas.
1: Oo.
2: Salamat gigas ha. Kita ay tada. Salamat giliwat. Yes. Mayo lang kay... May mga maayong katao din sa kalibutan ba? Thank you, Lord!
0: Papa G, close kong ikatama ang akong nga kaisa na si Anton. Isa siya ka manager sa mini restaurant sa Iloilo. Gani pagkaaga sina.
2: Gustuan na yung mga gamit na dalalaon ko. Diyo tayo lang para hindi ako magandiyan sa pagbiyahe. Oh, balabay.
3: Daniel! Oh. Anak!
2: Nay! Inday!
3: Pasensya na po.
2: Boy!
3: Kinahanglan mo nga himuon ni ha? Ano abi kay...
2: Nay! Ano ka bala? Susa. Lasang kaso ah. Tanan, sarangon ko para sa inyo. Para sa mga manghud ko.
4: Ahay! Abi mo nong, dako gid ba lang pagpasalamat naman sa imo. Halin sang una, ikaw ang nagasakripisyo para sa pamilya ta.
5: Oo oh, nong, labi na gid sa amon eh. Sige lang nong ah, pabay ilang. Ikaw makagraduate ko nong, balusan ko gid ang kayo mo nong.
2: Boy, wala sang kaso ah. Ang akon man lang, himuon ko ang tanan lamang na hindi ka bumakuntat sa pagtuon ninyo. May kabulig si nanay. Basta, ipangako ninyo sa akin nga maningwa ka mo, ha? Nga makagraduate ka mo. Sa sina, makapagita ka mo sa mayong trabaho. Nakaitsindi ka mo, ha?
4: Oh, no.
0: Papa G, sa napatay si tatay, ginpangako ko nga hindi pagpabayaan ang akong pamilya. Si nanay, kagang mga utod ko. Gani matapos ko himos, nagbiyahe ako pa Iloilo. Nagrekta ako sa address sa boarding house nga siling ni Kasa Anton. Pag abot ko dito, Papa G, maayo man kay kabuot sang ilang landlady. Ginparekta niya ako sa kwarto ni Anton.
2: Katapusan niya kwarto sa wala siling ni Ma'am Judith. Amo na siguro yun ang may poster ni Piolo Pascual sa guwao. Langga birds niya. Di pa papapipang animalistic ya. Manok to ko.
4: Sige.
2: Dasok pa. May buisip. O hindi. May ginaputi ba si Kas Anton sa sulod sa kwarto niya?
6: Sige, tuwad.
2: Ay, sana all ba?
4: Okay,
2: tuwad. Animal yun. Animal yun Kas Anton. Ba't di unsag guwa ko? Wala huya. Gaya na bala kahit sa badon ko. Kas! Kas! Kas Anton, ari ko Kas! Kas, ari na ko!
6: Dali ka na, Kas! Wala tala ko na! Patapusan ko lang! Patapusan ako bala! Padayo
2: na!
6: Wala ni Kas! Ay, bumisit ko!
2: Kas! Animal! Sige, pagido. Okay. Wala na. Ang nagtindog na. Ay, buisit. Nga mo siniman. Nga daw. Nagpanginit man ako. Sa tingog ko lang isang ugayong sa babae. Shhh. Anong inang patsagan ko? Ano?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: may pagkatungol gidya ang ako niya pakaisa mo sa babae. Pero hindi man sa manol ako ah. Papa G, first time ko lang nakabatsag sang pagpalanginit nga amusad to sang nabatian kong tingog sang babae. Tapos adto? Ah, pinasulod man ako sa pakaisa ko eh. Kag ginpakilala niya ako sa iyang nubya. Nagali sila ya Papa G. Ginpa-apply niya ako bilang waiter sa ginatrabahoan niya nga restaurant. Kag ginbaton man ako Papa G. Kag dira, ginpatiner man niya ako sa iyang boarding house. Bisa nagalibin matuod sila ni Cheng Papa G, pero laka man lang ininga nagakadto tugon masako man ini sa iyang obra bilang isa ka call center agent. Kag naga-sideline-sideline online selling kung kaisa. Isa ka besina, wala kita kong magnaong Papa G nga magpauli ako. Maabtan ko si Cheng sa kwarto.
1: Medyo kapoy man ako sa obra ba? Nag-una na lang ko kay kasaan kay ma-overtime siya kung natungod sa may mga pila ka bago kami nung ano tuon sa restaurant. Marikta na lang ako sa kwarto. Oh, hindi. Bukas ang kwarto nila ni Cas Anton kag-cheng. Hindi. Si Cheng, nag-aubas ang tang nagapungko sa bangko kag nag-atubang din. Nag-akutis ang iya kag ginapangilayan niya ako. Ginapaypay niya ako. Halala, tapos gid. Anong nilibatsagan ko man? Nagainit ako kag nagatindog siya. Nagapalapit rin sa akon.
2: Tinbang ako nga. Pa-overtime siya. Kagkaagahon pag ani gurong pauli niya karon ni. Abot ko nga ikaw ang mauna diri. Kandali na. Hindi na magbutik pa. Tutilawan mo na ko ba'y nagligan pa?
1: Cheng, nagpalapit ka sa akong
2: Sige, imasang bilog kong alawas. Tilawiyo ako. Daniel.
1: Cheng,
2: Sige.
1: Ginalo ka. Ginubahan mo na ako.
2: Tilawi.
1: Ari, ubahan naman ka.
2: Sige.
0: Papa G, sa hindi ko humod, ginabalusan ko man ang alok ni Cheng. Asta nga, natabo gid ang...
1: Shit!
2: Mas na ko ang bato na mo sa sakayan ko! Kagmas na ang itkasang sa pakaisa mo!
1: Shit, Cheng! Amo ni feeling! Namit ka! Ginasakyan mo ako! Grabe ka magkaba! Kaya ba? Arig kang ginokus ko mo sa pagkailang dugan mo! Abrigan kikaw! Shit!
2: Dois lang ko mo kayo sa
1: amit! Arigit!
3: Cheng! Gan! Arina ko!
2: Kas! Anton!
1: Kas! Pasensya, Juan! May explain ako!
3: Explain sa kagago mo! Ano ka? Hap!
1: Ano? Juan! Natalala ko sa isang emosyon ko eh!
3: Buti ka! Anton! Lain ang obra nga kanto mo, Dre! Ang agawa ng nobya ko sa akon! Kisaligan ko ikaw ang animal ka! Wala gina ko maglawa mga pagkasapat-sapaton kagli! Magaling ka, Dre! Magaling ka mo, Dre! Kaso!
0: Wala gina ko maguna-una, Papa G, nga maabtan kami ni Cas A. Anton nga nagasampawa na isang nobya niya nga si Cheng. Akoon ko, nanamitan man ako sa ginahimo sa ako ni Cheng. Pero natabo na ang natabo, Papa G. Pinahalin ako ni Cas A. Anton sa boarding house kag nadulaan pa ako obra. Nagubagin ang pagsalig niya sa akon. Kag ano blang maayo kong buhaton, Papa G. Bisa nagbalik na ako sa amon, ginatawgan gayapon ako sa iyang anobya nga makikita ko rin siya sa akon. Ano blang maayo kong buhaton, Papa G. Sini. Sa matuod lang, daw naluyag naman ako kay Cheng. Pero paano kung mahibalan ini ni Cas A. Anton kung kami naliwat ni Cheng? Laigayin mo ninyo ako, Papa J, ang matinahuron. Daniel sang hinubaan, Negros Occidental. Madamo aging salamat and more power to your program, Papa J.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
6: isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
7: Ilabas mo na.
6: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
8: May nga ka, mga kasama, alas 2:37 na.
9: Tatak, RMM.
8: Ang drama na inyo na pamatian, ang problema Daniel, dulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule. Ang numero uno nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island, Kagimaras, bilog na Pilipinas, pati sa ka iban nga pungsod. May balo na sila nga Mega Man. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule naghahatag ini resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato pa sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mga kasama, tilaway ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi ka magpalpitate, safe sa heart. Kay puro herbal ang iyang ingrediente, may sakap na tongkat ali, may ginseng, may makakag, may horny goat weed. Inom kita, duwa ka kapsula Mega Man. Senior ka na, Mega Man mo na. Duwa ka kapsula antes maglabing-labing mga isa ka oras, ha, pagabulubatiyag mo na ni nagpitik-pitik na si Dayonior. Ay sus, tuloy-tuloy, tayo yun, ano yung tindugo niya? Bis ka nadlaw-adlaw ka pa mag-inom, okay lang, makabulig sa prostate mo na yun. Kagsigurado, basta nag-Mega Man ka, hindi ka mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Hindi ka napagmudluan sang mata ni misis. Basta nag-Mega Man ka. Tandaan mga mister, pag happy ang wife, happy ang life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation and aprobado po ito ng FDA ukon Food and Drug Administration. Mega Man! Diba, Mega Man, Kaplebi Alasyan? Dira sa may Barotac Viejo. Mayong aga, Kap. Good morning, Kaplebi Alasyan. Good luck sa imo nga mga player da. Sa mga gusto maglaygay, kay Daniel, lari ng inyong atiempo. Tawgi na si Tiyoy Pancho. 0933-879-0931. Pwede nyo ko tawgan, pwede nyo makuitext, or pwede nyo man ibutang ang comments nyo, laygay ninyo sa aton niya wall sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Pakita lang ang programa Isugid kay Tiyoy. Pwede na da kakomento. Nadalas ang emosyon, nadalas ang temptasyon, na muna gani, dapat kita ka pangamuyo adlaw-adlaw. Nga Lord, eh, palayo mo ko sa temptasyon. Galing ang temptasyon, biskan palayuan mo, palapitan niya, gid ka na.
9: Tatak! RM.
8: So dapat dalaman sa ato ng pangamuyo nga malampuasan naton, ma-overcome naton ang nagkalain-lain ng mga temptasyon sa aton pangabuhi. Sa mga public officials, ang nadako nga temptasyon da, ining korupsyon, no? Ining paghatag sang kwarta, kabaylo sang paghatag sang pabor, no? Sa pag-ibig, no, ini mga temptasyon sa babae o sa lalaki, nakung sa piling gwapo ka na. May sala man to, abi, tiyo yung iyang apakaisa. May live-in partner na sa gali. Dira niya pagin pa-star si Daniel. Tani, tiyo, ginapa-star niya da mga isa kasimana o isa kasweldo, isa kabulan tayog na naguro. Kung baka ulo income na tani si Daniel, tani ginpangitaan niya man sa boarding house na masarangan man ni Daniel. So, isa man to ang lalaki. Ah. Tiyo, grabe man ang ginhimo ni Daniel ang nagpasulod sa imo nga obra. Nung imo nga pakaisa, dapat utang kabalaslan mo man ang ginpatigayon ka ging pasulod ya ka sa obra, no tani, dira na lang ka nag-focus bala sa imo nga obra. Kung may ara man nga babae, biskin ginapaypay ka na lang, tani, nag-bakoyars ka na lang. Nagsariling sikap ka na lang, tani. Wala ka pasang sala sa isig katawo. Kung nagsariling sikap ka galing ti anhon mo na be, na nadala ka sa tentasyon, natabo ka mo, ti karon balikan mo pagid. Nadulaan ka na sang obra, balikan mo pagid inang babayi nga nagtuga, nga madulaan ka sang obra, kag madulaan ka sang isa nga pakaisa.
9: Tatak! RMN.
8: Sir Stephen Fanega, mayong aga. Tristan De Aces, mayong aga man. Si Angelita Gonzalez, good morning. Ambali Ma'am Alice, Fried Rich. Bao Daniel, inahas mo, no? Inahas mo ang girlfriend sa pakaisa mo. Haslo ka nga klase nga tao. Nalangit may nag-text sa atin. Good morning, Tiyoy. Tamyaw ko lang, migo ko. O kapila mo ni Tamyawon. Si Glenn Opuan, Nestor Torreses, Eping Opuan, si Moret Tabion, Kagpadoy Talakan, halin kay Bano sang Gimbal. Kapila mo na ningin Tamyaw. Ano, kanselado ang barangay kagsanggunian kabataan eleksyon sumaw. Yoy, liyo ko tamyaw da kay LC sa Dugwakan. Dugwakan ba nate panamyaw halin kay kasamang Ronnie? Yan. Karon lang ini mga tamyaw-tamyaw nyo. Importante din subong laygay naton para kay kasamang Daniel.
9: Tatak! RMA!
8: Ay, Daniel ka. Kwarta na, naging bato pa. May ubra ka na, ay sus dira kapag nagtutok sa pudayday. Hello, mayong aga.
7: Hello, Teo. Good morning.
8: Oh, Nanay Rod. Doon nasubuan ka subungaw. Ano problema?
7: Wala, bulay. O klase pa kayo.
8: Mas bulay og tong babae, di ba? Mas bulay og tong babae, live-in partner na sa pati pakaisa, gintuyo ya pa, di ba?
7: Bae, plus babae, kanang isa, ginakwa niya pagkabuli, sarili, sikap ang partner na ditapos. Mo dito, kaya manupuli ang pakaisa sa niya, yung kalipin. Balikan niya pa. May katulad din babae ito. Si sino naman itong lalaki updan niya?
8: Nga, sinong white katol? Hindi, sinong white katol? Tanan makita may katol? Hindi lang, sinong white katol? Tanan makita may katol? Pero kabalo kita magkalot.
7: May katol din mo po yan. Proto yan. Yan tayo kakontrol sa katol ito.
8: Hindi yan ba ganit? Sinong wala katol? Tanan kita. Hindi nang palimpyo-limpyo. Tanan kita may katol. Pero kabalo kita magkalot.
7: Uy, sabalo kita lang kung kalot mo, hindi ano na pilot, hindi na yun ang kalot. Yato yun, grabe na gito yun. Pinagito yun, ano. Hindi kung ako si Eddie, di na lang kaya pag ano ng kalibot sa papaisa ko, ang gubaan ng pamilya. Ang hindi nga, ano, sa mga pamilya sa tumulong sa babae, sa
8: galing, kababae. Kung ano to, guro, kung sino nga lalaki, bisan sino nga lalaki, guro, siguro iban man, pero kung amo tong matubang mo, lalaki, lalaki lang, tao lang kita, siling ganit, tao lang kita, kung anong, amo ng tubang mo, amo nang ginapaypay daw yawa bla daw demonyo bla nga ginapaypay ka hindi ka pa madala madala ka gidi bla kung hinang mo nga panindugan sa kaugalingon mo hinang pagsalig mo sa Ginoo padala ka gid
7: yung dala gid wala pili na basta mo nang isko nga pagkaon lang yung pili si bata matanda
8: ginapakita si mo tapos ginaburikat niya pa pow.
7: Ay,
8: kailangan mo. Ginapaypay siya, ginapaypay siya, samtang ginakuti, ginaburikat. Gusto mo niya, gusto mo niya, gusto mo niya.
7: Ay, Diyo. Mga bayaw, ay, Diyo. May bayaw, kabira mo na. Ay, buta. Nami, huyak pan lang, babae. Di wala sa may nanawang legay, ah. Kadapan, di palumbaan, ay. Kasi sila kaagula.
8: Anong problema mo ang mag-legay? Kailang paiyang manug-legay. So, kulang ka man sa paligo, karoon na!
7: Lalo yan na po siya, nalingaw. Yatik siya na yun, de.
8: Uy, kulabot!
7: Hindi, stupid. Kadlaw ko to, kasi yun, aral mo na kadlaw ko to. Ano kaya, hindi, napapadayon na po siya. Yan nga, sige, nil to, sabi mo. Kaya, padayon na lang. Ano yata sa babae ka, hitang na sa iban, parang magayuhay sa sakay-saya. Mula nang mabulit siya, manam niya ko bla. Good morning, ulit kay Mandina. Mandina, good morning. Namusta sa kong si Mandina, Margie, Sir Gilfred, kay si Disnoki, kay Papagmiling, along ko doktor ni, salamat ko yun.
8: Diyan si Papagmiling, Sabong?
7: Tapos tigbawan, nakatagina.
8: Ambaya, kabatuan. Tigbawan katuwaran sa kabatuan.
7: Hindi po yan, yung lugar ko na sila, katuwaan na muna nga, natigsakot ng tigbawan.
8: Hindi, aras sa kabatuan.
7: Ako, atensyo na. Ano yung storya? Sadya-sadya. Storya niya, sadya-sadya. Pero hey, nagawa na itong... Yung hapit. Facebook.
8: Sige.
7: Ano, Tia. Salamat.
8: Salamat, Mantoyang. Ay, Tia. Ang nanayari. Tuyang ako. Si Tuyang. Si... Are, hindi ma-miss call. Hindi ko pwede katawag sa inyo no gay na pa-miss call. Kamo tawag hindi maguyahuya. Kami nga pa-miss call, hindi ko magatawag sa inyo. Kamo tawag. Bench paran pa na ari naman ta sa problema ng mga butakal. Dalingit ko ang kuha niyang caller. Hello, mayong aga.
10: May maaga si Yoy.
8: Oh, sino ni?
10: Si Anok, si Yoy.
8: Anok, mayong aga. Ano masiling mo sa performance ni... Ano masiling mo sa performance ni Utol mo?
10: Okay man.
8: Pwede.
10: Okay man sila tanan.
8: Ha?
10: Pwede man.
8: Ang ginakadawan mo si Utol mo, ikaw talaga. Pwede.
10: Pwede tanan.
8: Pwede.
10: Duha lang ang kawaon.
8: Pwede ano?
10: Pwede... Bugoy.
8: Kay last chance na to, no? Last chance na ni kasamang Nestor. Sige, good luck ah.
10: Enero pa lang.
8: Kaduwa na, kay naggagapo, nagtawag sa mo. Asang ano nagtawag? Ah, joke time galito. First time pala ni Nestor.
10: Oo, joke time lang to.
8: Joke time. Sige, Nok, laygay para kay Daniel.
10: Ang masiling lang sa'yo mo, Daniel,

0: wala ka na sang obra, pangita ka naman sang ibang obra.
1: Hindi, dali naging mas,
0: damo na, babae eh.
1: Dali mas naging mabugat, may mga amoning nga mga tentasyon. Kung saan makapaminsar kita, di ba, agi na paypay sa babae, hindi ambal nga pagsulod niya, dumiretso sa babae, di ba? Ang senaryo to, nakita niya ang babae, nabrihin niya ang puwertahan, kaya may nag-ugayong, nabrihin niya ang puwertahan. Nakita niya, nagapungko ang babae, nagatubang sa iya, kaya nakita sa ginpaypay. Dito pa lang, hambal natin nga, halot tanan kita, may choice eh, di ba? May choice kita sa pagkabuhi. Either mapawala ta, mapatuota, o madiretso ta, matadlong ng dalan natin. Tani digto blas ang ginapaypay, sumunod sa utok niya, ano gid man mas mabugat, inang iyang monarkiya, o ang akon nga kadugo, ang akon nga pakaisa, nga sang wala ko, ginagaan niya ko sang ubra. Tani digto, no? May digto pa lang, sa nagdesisyon siya, tani napaminsaran niya to na murag-muragan sa tani, ante sa nag-diretso sa babae, sa mutong tentasyon sa yawa, yato yun.
0: Wala isya makapaminsar. Adi.
1: Wala gedo. Wala.
0: Ang iya gin paminsar ang
1: kutog.
0: Pagsulay sa iya ang iya kita rin niya ang monarkiya kag pag ingir-tingir ibalay.
1: Utog yung ginanagiral na nadula na to ang tagipusuon niya, nadula na itong paminsaro niya sa pakaisaya, sa ang iyang mission lang, magbulig sa iyang mga kauturan, mga utod niya. Pagi sa obra, makabulig sa makakuutod niya, makaiskwila. No, napanas to, tanan, tangan pa pangabudlay mo, napanas tungod lang sa inang tentasyon, no?
0: Oo, gimbulig yung sentanes ang iya pakaisa. Kung galing nito, iba ang kanilang iya pakaisa mo. Ay, amang naman ba ako, tiyo, kay Danje ba? Pangita, amang nang sa obra ka, pangita, amang sang babae. Hindi na, pagbalik ka kay, amang ina sila nga, leksyon kay Juan de la Cruz. Ang kalimbawa mo, Daniel.
1: Kaya magapuli siya,
0: pamakulong sa inanay niya. Kaya magmayong gabi, kaya magmayong agas ka ang tanana.
1: Kaya,
0: ay, inday siyang gimaras, kay ila, sang kasisiti. Kaya tanang naman pagpapamasya kay Marigo. Sana kitiyoy.
1: Salamat, Gidnok. Magpuli siya sa balay, pamangkuton sa inanay niya. Oh, ano ka di? Huwag ka na ubra. Basta nga dulaan ko ubra. Kaya una pamangkot na anong rason? Itago-tago, ibutig-butig mo pa na sa uli, taugan ka sa pakaisa to kay pabalo kay nanay mo, kay inubra, pao ka uluya. Hello, may ngaga.
2: Choy, may ngaga, Choy.
1: Oh, Luis, may ngaga, nami pang linglingid ba?
2: Choy?
1: Oh, kita ganin ang lingling, una pa tamaguan.
2: Oh, ito oh.
1: Hmm.
2: Ako lang si Mambal, Choy.
1: Hey, Daniel.
2: Ako, Daniel. Plano gid man to siya sa babae.
1: Plano sa babae?
2: Sa akon lang. Oo. Kaya sa akon lang, hindi man to gid daad sila ni Daniel.
1: Kaging siling sa babae nga abot niya nga ma-overtime. Pag abot ko, ikaw mauna. So para si Imogin, plano gid sa babae.
2: Oo, oh, plano gito ka bahay. Ito daw ang bahay to. Ito daw hindi man talaon. Ito mo, ang kwan man ni pakaisa niya, ito yung nga pag una nga abot niya sa boarding house kaya isa niya. Ito niya maabot niya pakaisa niya, kwan amo ito yung bungad na nga nagbalbalaan sa naradwa. Hindi mo man to siguro nga daw, ti, nagdudwa makaisip to si Daniel. Oo, okay, amo to eh. Nang amugan nila ginambal nung danga ang manok na palapit sa bubod. Amo nang
1: napatina
2: tinitapid mong sigaw. Natuka agad eh. Natuka siya eh. Kaya ang plano gito ko babae, ito tingin mo si Daniel. Kung ako man siya siguro, ay makapasin may mo ato.
1: Oh, kung ara na, no? Mahapos na maghambal subong eh. Kaya wala kita nabutang sa amo ng sitwasyon. Pero kung tuod, lalaki, ikaw nabutang sa bago ka bugtaw. Bago ka bugtaw, te gating karagid na imo yan.
2: Oo, una niya kapag abot. Ay, matiwa siya kay nagilaom nga pag-abot na gali dyan. Nagali ang chicks na to.
1: Nabatian niya pa mag-ugayong, no?
2: Oo, nabatian yung pag-ugayin. Pa isa kwan lang ibang choy, kung mga akong ibang kato, matintargin mga kakataw, hindi ibang akong kato magpa-kwante, ano naman.
1: Mga masalusong sa aton ba, kung sa aton pa, bahala na, di ba? Muna pero bahala na.

0: importante mapagwa ko niya, mapautwas kung bahala na na, madakpan o hindi ah.
1: So, eto si sakwan niya sa tunay niya term dyan sa sulod sa boarding house niyo, simple eh, the shirt. The shirt, kung ano dyan, white brat eh, doon matintar ka man. Okay, amo kong, amo nang kanya, hindi niya kagbasulay akong galingan niya, kung lang, ang first experience ah.
0: Galing ang problema man, kung wala niya man gin patulan to, kaya mal mo gani, plano sang babae, no, plano sang babae, kung hindi man siguro makuha sang babae, base may posibilidad to nung balis ka dun sa sang babae, mamaya ano ka klase, pakaisa mo si Daniel man daw, argo na sa kwarto daw, ginanasaan niya kuha, no? Pasi, balis ka dun man sa babae, kung hindi, why sa nagpasugot to?
1: Oo, mo, siya, isa ko gina siya. Ito yung salamat siya sa Lord Gile, nagbugay magaling na kabot to, ang signal yung mga globe.
0: Sa ako nakaagi ko na nga naka-star ko sa, why problema? Nakaagi ko na-star sa pakaisa ko, amuman na, nga sitwasyon may live-in sa kwarto, doon direk ko sa papag, doon hindi ko kagwanta, doon ko mga pangitaan lang ko, bisan kwarto lang ah. Nasa piyak, pasamalain lang ko sa inyo ah, di ba?
1: Oo, muna kayo, oo. Na ako na kumaracho eh, naka na experienceahan ko marami kaso lang eh kagi ko gid ako ni do ko luya na gi ko gid man ako nag call boarding house.
0: No nagsipak o dapat dapat amo na di ba? Pwede ka di pero tawad delay mang isa ka semana o kung isa ka kinsenas pag abot sweldo mo pangitaan ta ka hindi man pwede mga malumon kita di ba? May partner ko at dawad lobal pala na ini eh. Ano ka pants? Ano ka tag manog puntos?
1: Oo, oh, muna yun. Ito pa Choy?
0: Ha?
1: Ito pa.
0: Pero sa piya kwarto, damo na lusbot, no? Malingling lang taya. Huwag pa ni Sala, lingling malani, oh. Taya, lingling malani, tinandog ko na, aw. Ewan balba, huwag ka susugod pala ka mo ya, tapos na kuya.
1: Ako sa mga natin lang sa kanilin ako. Kaya yung timos-timos ako mo.
0: Kay man, ba mo ka nagtimos-timos ka? Ba naman timos-timos bakterya pagkatapos mo, kapot sa pichurukoy mo, kapot po sa mata mo. Kung ang sperm gani makasulod sa babae, di ba gaano sa? Ga? Habok ang tiyan, di gabusot, gabusong, di ba?
1: Oh,
0: ginpahit mo sa mata mo. Ano mata mo sa mata? Ah, nagbusong man, nagbusog.
1: Nagabok.
0: Nagabok.
1: Nagabok man eh.
0: Hindi to, oh, di ba? Hinikap mo sa pichurukoy mo, tapos hinikap mo sa mata mo, te, wala na yan sa matres. Habok. Animal ka! Sige na!
1: Okay, may joke time ako, Choy.
0: Sige, may duga ka tabi. Oh, ano to?
1: So, may na-preso kay si Bong Rubilla.
0: Oh.
1: Nakagwa doon sa Bong.
0: Oh.
1: May ginambal siya. May ginambal siya mo.
0: Anong ginambal niya?
1: Ano ginambal niya?
0: Ano?
1: Anak kayo ng titing.
0: Anak ka ng teteng. Anak ka ng teteng. Ano lang Anak ka ng teteng. Layas! Hamali bench paran pan. Bawari naman ta sa problema sa mga butakal. Permi, ginamon ginambal sa inyong atiyoy. Nga magbalag-o na kamo. Basta gani manyakol ka, wala ginamayo nga palabuton. Yes, sa una namit-namit. Basta gani hindi imo, hindi napagtanduga. Daw kay delikado kada tuto. Abi pagbalag-o na kamo, pareha sa amo ni Tiyoy Pancho. Pero napakagandang moto niyan. Kung hindi imo, hindi gid pagtandugon. Si Gregorio de la Cruz gani. Dira sa Meros Pharmacy E. Lopez sa Haro Branch. Permini sa gakanta nga, Tukso! Layuan mo ako! Sa Si Ma'am Telepifer Daniel, hindi na pagdugangi ang problema mo. Ang pasudlon mo sa ulo mo kung paano ka makapangita sang kubra. Kag konstable ka na, then go. Mangita ka na sang matarong ha, mapangasawa. End na ang communication mo sinang babae. Mapasagod ka mo sa parents mo. Ang babae ina, binisit na gani ang ginatagsi mo. Unungan mo pa ang buisit. Ambal ni Papang Miling sa may Tigbawan, Daniel, i-block mo na sa cellphone mo para hindi ka na masulay liwat, hindi na nanaluyag, nahulog ang buot. Natandog mo na, nahulog ang buot mo, nahulog ang itlog mo, guro. Hindi mo ganit kilala tong babae, tong batasa niya, nahulog ang buot mo. Ay, tinampa, takakaruwa na to. Oh. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, Choy. Mayong aga.
0: Tita Jean, mayong aga si mo, Tita Jean.
2: So, good morning sa kay Daniel. Kung gusto, yabala Choy, tanso maglikaw. Mahimo, ya. Isla niya ang messenger niya. Ay, by the way, isla niya gali ang account niya sa Facebook. Or,
0: isla niya ang iyang SIM card. Isla pwede.
2: Oo, SIM card. Kina kung gusto mo, Daniel, maglikaw. Pero sa ginapamatian ka lang bala man ng lubat ako eh. Gusto mo man ini nga babae. Si gusto mo nga kautan, kagigil sa pakaisa mo. Balaan mo to ang lalaki. Kung gusto niya maglikaw sa sulay, pwede to sa magbuwa. Hindi sa magkarayon magsulod. Pero gusto niya. Kay natabo na, Daniel, hindi na natong pag-istoryahan. Kay natabo na, tapos na. Likaw isang matuod-tuod. Ipatunayan mo sa pakaisa mo ang higing sulay ka lang nadalaka. Ikaw balagambal, mabulig ka sa kausuran mo at sa makatapos. So, mangita ka sa laguron. Buot silingon, Daniel, hindi bagay. Ini nga babae nga maging asawa mo kahit kung wala ka. Kapila ka adlaw, bisan sinubikaan niya. Kahit tuod-tuod, natampad mo sa pakaisa mo dapat, dinikawan niya. So, binlano niya ang tanan. Oo, na maabot ka sa amo na nga oras. Overtime ang iyang lugyo. Hindi kaan niya ka masaligan bala na.
0: Kaya siguro sa pila kadlaw, mapasalamatan man siguro sa iyang apakaisa nga sa amo nga timprano. Muna kilala niya matutuod man nga batasan sa live-in partner niya. No nga, amo na, may katol. May kung sino ang patulan, basta abuton sa katol niya. Kung sino-sino lang ang iyang patulan, di ba? Pero subong, hindi mo pa na mahambal nga ma-explicar pa na sa pakaisa mo, no?
2: Oo, kahit ka-ignit na gahari sa pakaisa niya, hindi siya sino man
0: pag-traitor mo. Pag-traitor mo sa pakaisa mo.
2: Ginbuligan niya, ginhimo ka ang pakaisa mo sa ang tanan niya, buligan ka, ginsaligan ka. Pagpamatudaan mo, likaw, isang matuntuod ini nga babae, hindi pagsaligi. Kaya dutan, unang nangakalipay, makita, may gahulat na yan sa babae para sa imo, Daniel, na bagay manginanay sa imo kabataan. Nagmasaligan mo nga mangin tampan, kag mangin asawa mo sila kadlaw. Hindi ka magpadala-dalas na nga babae. Oo. Kaya ini nga babae, isipon mo ginguba, yung ka mga magpakaisa, pati obra mo, ang bilog mo nga pamilya, ote, kundi kadlaw saya, kaya wala ka na obra. Amo lang na, Daniel, ang isa ka bagay kung gusto mo maglikaw lalaki siya.
0: Bagay kung mapamatian man nato na natabo sa Ginoo, no? Habi nato, hapuos ng mudlay, no? Ini babae lang, ha? Sa Ginoo nato, di ba, nag-ato siya sa, nag-fasting siya, 40 days, 40 nights, ginoperan siya sa biskan, anong gusto niya. Amo lang, perfect example, eh, kung nabasa ito sa Bible, ginoperan siya, tanan, ikaw maging hari sa bilog na kalibutan, tanan nga manggad, tanan nga gusto mo, yatagsi mo. Pero ano humbal sa Diyos? Hindi, kuya. Yeah. Pareha sa ato, no? Do we have to also walk the path of Jesus Christ? Ining ginambal naton nga, makang ining pagbasa naton sa Biblia, ining mga pangabuhi ni sa aton nga, mahal na Jesus Cristo, ang naging example naton sa pangabuhi nga, dapat no, anytime pwede sa aton itubang ang mga temptasyon, pero ano kita katampan, ano kita kabaskog, nga sa aton nga faith na pagkatuo, nga malikawan naton ang temptasyon. Babae lang gani, isa pala nakababae, natintar ka na.
2: Amo na bala ko doon, may determinasyon ka doon sa kapuhi. Dapat, kung ano man na pagsulay, ay ara na nga daan, ginaano mo kung handog mo gid bala, na malisaw ka lalaki, imposible ka masiling ka nga manok, gapalapit ang bubod tukon. Balaan mo nagid nga maguba ang tanan sa imo, delikado. Pero kung ara ka na bala sa tentasyon, Choy, di mo na madumduman, kay ara ka na. Pero kung once kung isipon mo, gid lalaki ka, pwede ka kadalagan alangan, kaya na niya alang, son sa guwa agi, so ang muna sa nga babae, sobra naman ang nga babae. Pero ang muna na, nasabo na Daniel, wala ka na sang mahingo, bato na na, sang may hugot sa balatyagon sa imo. Kaya mo na na matabo. Likawi sang matuod-tuod, isli ang SIM card, isli ang tanan-tanan mo sa nga may koneksyon sa iya, ina ang paglikaw. Kaya layo man to sa Iloilo, dari kaya sa hinubaan, o, di ba? Ipamatuloy sa pakaisa mo, nga mangin pampad kagihapon, nga biktima ka lang sa pagsulay. Hindi kita makapabakod kung ara na eh. Pero ang manablasang pangkalikaw kita, likawan na itong sang matuod-tuod. Kung hugot sa balatyago. Ay, by the way, sure sa mangkot, gali ko nung sinestor sang bakulon, la ko na nag-abot ang iya load.
0: Ay, na-load ko kagapon. Kagapon ini na-load. Nestor sang bakulod kag tibor, aray sa GCash ko. 0970-390-4458. Aray, de, check niya lang sa message niya. Nagsulod, hindi pwede hindi okay. Magsulod. Dua sila ni tibor, ginludan ko kagina, alas G's.
2: Ay, okay. Sige lang, pabalong ko lang. Thank you again. Good morning sa tanan-tanan. Kag mayo lang nga pag pumapamati kayo nito. Halong ka sa imutoy nga pag ano, sa upuod sa imutulog na pamilya. God bless all.
0: Salamat, Getty, Tita Jean. Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Melanie Harjulin, salamat. Ma'am Evelyn Gigax, bausad dyan, ang late ka, porangkay. Antonio Bernal Laguna. Wala gid ka hawid ka utogya ay ambot. Ambal ni Ma'am Alice Friedrich. Gin panulay gid nang problema sa panulay. Hapos lang kita mamal nga bawa ko pa masulay ba o nasulay gid sa. Edgar Morales si Kanal mayong aga. Long time no hear si Luis ba? Ambali Ma'am Alice, but now here now. Si Bench Paranpan, kung sakon to natabo, tiyoy, kung nakita kung babae nga nagabika ka nga fingerlings, tuplaan ko lang to sa, tapos balikan kag dilapat. Balay, no? Tunggut may tuyo ka, Tani. Tani, ambal mo nga, hindi tadiri sa balay, ang ikita lang ka sa piyak nga pukatod na may. Ang tukso, hamba ni Arlene de Guzman, hindi gid niya malikawan. I beg to disagree. Malikawan. Hindi pwede nga hindi malikawan. Hamba ko gani, sa aton pa nga buhay, we always have a choice. May choice gid kita ya. Ang tukso, hindi gid niya malikawan kung ang babae na lumapit. Ako, kadamo na. Hindi na. Kung ang babae na lumapit, pagkain na yan, hindi pa pagkakainin. Untati niya na lang, untati mo lang, Daniel, ang ginagawa mo. Sana kung nalibugan ka, ginkis-kis mo na lang sa pader. Dapat ngita ka babae, naging bimbang mo nga iban. Dito man, bimbang mo, hindi yung girlfriend ka pakaisa mo. Yung binimbang mo. Daming babae dyan, bakit girlfriend pa ng pinsan mo ang inahas mo? Pinsan mo, pinatira ka. No, tapos yun pa ang ginawa mo sa pinsan mo, ipatigayon ko pa sa ubra. Sus, sana nagsariling sikap ka na lang o nagbayad ka na ng pokpok para masaya ka. Sender, doon mo na, Daniel, doon mo pinautwas sa iban. Hindi na girlfriend sa pakaisa mo. Bago ka na iniwan, ina na? Bago ka na iniwasan mo na sana ang tukso. Pero how hard, it's always easy to say nga likawan ng tukso, diba? So, dapat our faith, strong ang atin yung faith, diba? Kursonada, abi ni Daniel ang babae mo, yoy mo, wala mahimo kay kursonada niya ma. Nabatian niya, bimo. Ambal sa texture, di ba, Daniel, naglakat ka para sa pamilya mo. Naisa pa na, no? Ginguba mo pagsalig sa pakaisa mo. Nawadaan pa sang financial ang pamilya mo. Likaway si Shine kag padayo na hando mo nga baka pangita ka sang ubra para sa pamilya. Hindi pa ulihi ang tanan, di ba, Daniel? Naglakat ka para sa pamilya mo, ginguba mo pagsalig pa kaisa mo. Likaw ay si Shine. No, kag, maging lesson ini sa imo. Silingganin natin ang mga pagtilaw, ang atong mga sala, no, hindi niya makapaguba sa aton kung hindi makapabaskog sa aton ang mga sala na ginahimo natin. Siguro sa dason si Daniel makabalo ka na gid guro, makalikaw sa tentasyon, makapabaskog na ini sa imong persona nga hindi ka madapat mapadali-dali mapatintar, hindi ka magpadali-dali nga magpakaon sa tentasyon, makapaminsar ka ini, makapabaskog ini si mo amo niya mga lessons of life, no, kay wala man naton ini ginaiskwelahan ang aton nga pangabuhi, no. May mga sadyang, may mga problema na nag-aabot, no, ginahatag ina, ginalatag ina sang Ginoo sa aton. Ining mga problema na aton i-experiensyahan para makatuon kita, para makabag-o, mabag-o kita, para makapabaskog sa aton, no, sa mga sa pila ka lang mga adlaw. Kaga kung malampuwasan mo ina, malampuwasan mo pagid ang mas mabugat pagid ng mga tentasyon kasamang Daniel.
3: Tatak! RMN.
0: Ay, Daniel ka. Tuod, no, kung ginkiskis mo na lang sa pader, kag kung nagsariling sikap ka na lang. Dani, ginambala mo ba? Ay, total, nagsariling sikap ka da. Masariling sikap ko dito, bangay lang ta. Pakontes-kontes ta, sino una magwaan. Kung sinong una magwaan sa mabakal hamburger. Pakaisa, girlfriend sa pakaisa mo, Daniel, kung nakasulod na sulod sa utok mo, girlfriend sa pakaisa mo, pakaisa mo naman na. Gin-U-turn mo ang pakaisa mo. Ay, naku, alas-stress 12 na. Mga kasama, buwas nga adlaw, sa alauna 30 lang ha. Sa mga ma-replay sa programa, isugid kay Tio sa ating Facebook page. You have until 1:30 in the morning to cast your vote para sa tawag ng tanggalan. Sino ang duha nga makasulod sa tawag ng tanggalan audition? Is it Roslyn, Nestor, Vergel, or si Ella? Depende na ina sa inyong mga kamo. Ma last caller ko. Hello, good morning.
4: Good morning.
0: Good morning.
4: I.
0: Yes, mamay.
4: Nambal ko lang gusto. Ay, naku, amung namla tiyo yung ginambal bala, no? Kung matintar ka dyan eh, kung matulay ka. Una-unam lang sa mambal ka din nga, hindi ka masulay. Hindi ka itulukon mo lang sa ano. Ako nala na gani. Hindi ka na may inutin nga, hindi ka matintar. Tintar ka din na iya kay babae na iya. Diba si Liba gani, natintar yung si Adan. Diba?
0: So, eh, kay isa lang, kay isa lang ang babae sa kalibutan pa to. Isa lang si, po babae sa kalibutan mo, si Iba lang.
4: Isang tiyo, hindi ko nasira na lang, iyang isa na lang, pero ang nating target sa tiyo, ah. Kasi, kumbaga, babae din man, tama din na nabit yung kabalitan. Kumbaga, nako na lang sa iya, sa tiyo, subong malikaw na lang sa iyo, pakitaya sa iya nga, pakaisa nga, nag-uno siya. Tapos, ipanindugan niya nga na wala na siya na ano sa babae ko, na silaw ko sa babae ko. Kumbaga, ang mga ang tentasyon din natin, hindi naman ang magkawan niya.
0: Para hindi mangakig, kung isa kalaygay gani, para hindi mangakig ng pakaisa, para patawaron sa pasailuhon sa pakaisaya. Kung gusto niya magbago, kung hindi gusto siya magbago, mag-agi ka na lang, Daniel. Para balaanin isang pakaisa mo ba nagbago na gibang tuod si Daniel. Hindi na yan napagkwao ng mga miga, kundi kay nag-agi na sa.
4: Ay, balaan mo, kwan mo, yan bala ang mas matimbang sa iya, ang pakaisa yaw, kung ang babae ito.
0: ang libog niya.
4: Ang pakaisa. Kasi mas ano yung lalayagin ang pakaisa. Ito eh. Mas ito yung ano lang kasi ang babae. Yagin. Kaya muna din para maguba na lang ito lang doon. Ang pakaisa. Kaya nga naging tigkari ito si Daniel. So, kung ako yung pahit, kung ako rin ito.
0: Palid-palid signal mo?
4: Ay, tiyo eh. Are di subong ang smart day subong sa amon tiyo. Bisyo-bisyo na din.
0: Tiyo ano pa yan kung why that?
4: Nagligat pang atlaw.
0: Sige, tapusan na lang, guys. Kay ma-overtime na kundi, ho!
4: Sige na, Tiyoy, aga, ulan-ulan. Good morning sa tanan. Sa iyo, pamilya, Tiyoy. Kag-happy birthday kay na si Rila. Sir Bidat. Kawa ni ng nonoy. Good morning mo sa tanan natin yung mga taga-OFW, ang mga classmates natin kay Lenora, kay Tiyoy Miling. Kaya kay Darting sa tanan na lang, Tiyoy. Sa tanan na taga-OFW, noon, kung sa Nokinhon. Good morning sa inyo, at tanan.
0: Salamat, Gid. Ma'am Ay.
3: Tatak! RMN.
0: And dyan, natatapos ang inyong mga laygay kay Daniel. Gabay lang, may napulot ka mga leksyon. Kaga, base matabo sa inyo ni. Base ganis mo, ginatintar-tintar na ka mo na. No? May nagatintar-tintar sa inyo. Tanay, nakatuon ka mo kay Daniel. Kaya ba, magubagid pa kabuhi nyo. Magubagid ang inyong pamilya kung magpakaon ka mo sa tentasyon.
3: Tatak! RMN.
0: Alas 3:16 na, oras na para mag-kapehenyo. Abrihan na nato ng atong mga kapehenyo. Mga kasama, may ininit ka na ng tubig. Gamaya lang ang tubig. Buboy na sa kapehenyo. 14-in-1 herbal coffee. Sining na lang kapehenyo. Mabalaan nyo, basta palainom ka sa kapehenyo. Kaya nagahubi ng itsura. Na, namun ang number one na, nagahubi ng itsura. Kaya tinga lang, inyong mga kasilingan, nga, dapat gina, igo natin din sa kataro, nga, ikaw ya, nga, huwag ka pa maigo sa kataro. Kaya man, basta nagapakapehenyo ka, ginapahilayo ini sa mga balatian, nagapanami pa sa aton nga pagpamuhin, nagaparelax sa aton nga panghunahuna, nagapautay sang pulaw. Kapehenyo 14-in-1 herbal coffee, dapat ninyo matilawan. Kay pinasahi ini nga kape, 14 ang iyang ingrediente. May sangkap na collagen, mangustin, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, makarot, ginseng, kape, ginpatamis pa sang stevia, kagin panami sang non-dairy creamer. Wala ka nang hanapi pang iba. Kompletong-kompleto kapehenyo. Sa mga kargador tada, mga porter ta, ano oras ang abot sang tugo? Sa mga matabok na din, mga fiber, halin sa may Gimaras, sa so, kape na kapangapihin nyo na kamo. Sa nagkalain-lain nato ng mga merkado publiko, kapihin nyo para kondisyon ng umaga ninyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Kung diin nyo mabakal ang kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee, dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil, makabulig ini sa inyong mga skin problems, sa pungot sang inyong ilong, tungod may eucalyptus sa aton mga senior, mga naging na insomnia, dako ay na mabulig sa inyong sang Soft Touch Wonder Oil. Kaya nga pahamuok ini sa inyong tulog tungod sang rosemary oil. And kulukalbuhon ka na, nugay na sa pa, tupi-tupi na. Tupi-tupi, magastos ka pa sang 5,000 sa tupi mo. Hining daw ginatakod sa mga kalbo. Mapatupi-tupi ka pa. Bakli na lang sang Soft Touch Wonder Oil. Nus-nusi ang anit mo. Sigurado amat-amat matubo ang buhok kay may aloe vera. Lain ang tubo kung natural kaysa sa tupi-tupi mo na. Soft Touch Wonder Oil supports World Calvo Day. Soft Touch Wonder Oil and kapihin nyo mabakal sa mga suki nyo mga butika. Kag pwede mang kamuka pamasyar sa Zamara Shop, Iping Sang Sarabia Optical, sa sulod mismo sang Activity Center sang Mary Mart Mall. It's time for me to go. Sa mga gusto magpa-audition, kita-kits kita sa Sabado. Pero sa may mga sex problem, kaalamang sexual, buwas na nga adlaw. Storyahan ta naman buwas ang inyong mga problema sa sekso, sex problem ninyo, sugid kay Tioy Pancho, buwas nga adlaw.
3: Tatak! RMN.
0: Today is a Wednesday, tunga-tunga sang semana, first Wednesday. So sa mga masimba, amat-amat na bugtaw, paligo, pamahaw ha. Sa mga masimba, subong first Wednesday, October 7, mga kasama. Sa ngalan sa aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Sa transmitter, Radyo Man Christopher, Radyo Man Christopher Tope Mondihar. And dire sa studio, kaupod naton mga kasama, Radyo Man Rezi Danyoso Bordon. Ini si Tio, ini nyo Pancho, happy Wednesday. Sa ato mga kauturan dire sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Sa ato mga OFWs working and living abroad, see you tomorrow. Have a beautiful Wednesday. Ciao, baby.

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki, nga tagpalamati sa aton nga programa, kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government unit, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod gid sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sunod sa 30 minutos. Shout out kay Sir Billy Melodias, Ma'am Marilo Katunaw, kay Ma'am Marilo Gonzaga, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Ma'am Jocelyn Balasan, Erlinda Azuela, kag Christine Gananciel, kay Rodelia Robles, no, Subungman, Maria Alona Donesa, shout out sa inyo, kay Ma'am Laila Narboneto, Irene Fortaleza, kag Veronica Flame, Subungman, kay Laarne Hambre, kay Rose Flame, kag Ma'am Maria Cecilia Napatutan, kay Sir Judy Horcelada, Sir Gianni Nivares, kag Ma'am Liza Nivares, kay Sir Rene Azoga, kag Felisa Clavel, salamat sa pag-upod sa aton nga programa subong nga aga. Una naton tagaan sa Igtalupangod subong nga aga, nagahanda ang Department of Agriculture sang scientific kag location specific approach agud nga mapahaganhagan ang epekto sang ginalauman nga Super El Nino sa mga mangunguma kag mangingisda. Kabahin sa mga lugar nga maapektuhan amo ang Ilocos Region, Cagayan Valley, kag Western Visayas. Suno sa ahensya, ang mga lugar nga hindi tuman nga maapektuhan, pabakulon sang ahensya ang produksyon, dala na diri ang fertilizer, fuel assistance, kag iban pa nga agricultural inputs. Mayala sang 6.2 billion pesos nga ginpain ang Department of Agriculture para sa mga fertilizer kag fuel assistance sa idalom sang uplift program. Nagdugang man ang ahensya sang 3.5 billion pesos para sa solar irrigation projects. Nahibaluan nga ginalauman nga magadugay ang El Nino tubsob Marso o kun Hunyo tuig 2027 kag posible nga magalabot sa 40 ka probinsya ang mahimo nga maapektuhan sang dry spell o kun drought diri sa aton nga pungsod. Kag diri sa aton sa Western Visayas, gin tutukan gid sang aton nga ahensya ang aton nga first cropping season, labi na gid ang aton nga mga rice cluster areas para masiguro naton nga manami ang patubas, may bastanting patubas ang aton nga mga rice cluster areas. Kag nakita nyo man sa mga Facebook postings naton, hindi lang sa aton nga ahensya kundi sa aton nga mga farmer leaders kag mga local government units nga mataas ang patubas sang aton nga mga rice cluster assisted farmers. Gani ini kabahin na sang aton nga pagpanghanda nga may bastante kita nga supply sang palay diri sa aton rehiyon Western Visayas sa sini nga tuig 2026 hasta sa first and second quarter sang masunod nga tuig. Samtang dugang naton nga tagaan sang Igtalupangod subong nga aga, naglabot sa masubla isa ka metriko tonelada sang fresh durian kag mangostin ang napadala sang aton pungsod Pilipinas sa pungsod Canada. Ini ang kabahin sang pagpaninguha sang Department of Agriculture nga mapasangkad pa ang lokal nga produkto paagi sa agricultural trade. Lakip sa una nga shipment pakadto sa Vancouver
amo ang 300 ka kilo nga durian kag 120 ka kilo nga mangustin. Samtang ba isa pa ka batch nga ipadala naman sa Toronto, Canada. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ini nga tikang may tinutuyo nga mapadako ang kita sa mga mangunguma kag masuportahan ang ilang nga mga negosyo sa agriculture sector. Matindaan nga una na nga nagpadala ang Pilipinas subungman nga bulan sa isa ka tonelada sa fresh kalabaw mango sa pungsod Canada. Kag with the forecast no nga may kita sang strong El Nino, we hope ang mga high value crops naton subong sang paho kag iban pa nga mga prutas ang mahimo naton nga tutukan sang aton nga ahensya para nga magbunga sa sining atinion kag volume naman sa production ang aton mahimo ma-export pa kadto sa iban nga pungsod. Panginbulahan sa mga farmers and fishers naton dili sa probinsya sang Iloilo nga nagpasakop gid sa aton isa ka semana nga kahiwatan Farmers and Fisher Folk Week Celebration 2026. Salamat sa pagpanguna ini ni Acting Provincial Agriculturist Sir Jeron Magbanua. Kag sa sining adlaw mayala kita sang culminating activity dira sa siyudad sang Pasig. Ako sa diin, masobra kinyentos ka mga mangunguma ang mga tambong, mga fishers, ang mga tambong sa sining culminating activity naton. Subong nga aga, lauman ang palada sang float aton nga mga muse kag street dance contest. Subong man ang awarding sang aton na sari-sari nga mga pa-contest halin sang October 1. No? Alauman man ang lecture about Wagyu program diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Kaginaibay-abig naton aton former secretary no Manny Piñol nga magatambong man sa sining culminating activity sang Farmers and Fisher Folk Week Celebration dira sa siyudad sang Pasig. Subong man, subong nga adlaw, ginahiwat man sang aton partner sa Inca Lambunaw Iloilo ang ginatawag naton nga tiraw activity no sa pagpanguna ni Dr. Anthony Lasafin Lial no kag panginbulahan gid pasensya gid Sir Anthony Lasafin Lial no nga sa subong nga tuig absent kita sa inyong kahiwatan no ang tiraw tuigan nga kahiwatan no dira sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry. No, rest assured ang aton nga mga upod halin sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ang magatiglawas no sang aton nga opisina dira sa inyong activity no. May equally important man bi ang kita nga activity diri sa siyudad sang Iloilo sa sining adlaw Dr. Lial. No, we hope you understand no sang aton nga sitwasyon. No, good morning, maayat-ayat gid nga aga sa kay Elenio Pagal no kay sa talan ka katapo sang Pulakan farm diri sa Pasig City no. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Panginbulahan sa Lakasan Alligators Association no sa ilang general manager kag sa mga officers no proud gid ang Department of Agriculture sa inyo no. Dugang nato nya tagaan sa Gitalopangod subong nga aga nangin madinuagon ang Harvest Festival nga ginhiwat sa Barangay Tikod Lapas Iloilo City kabuylog ang mga mangunguma sang nasambit nga duog kung sa diin naglabot sa 200 ka hybrid melons nga may variety nga Fujisawa kag entanon ang ilang nga ginani sa nagligad nga bulan. Ginpangunahan sang aton partner sa siyudad sa Iloilo, Iloilo City Agriculturist Iñigo Galingalaw ang kahiwatan kaupod ang Tikod Farmers Association
ini sa programa sang Iloilo City Government kag private company kag nakabuylog man ang aton nga new PAP, no, Urban and Peri-Urban Agriculture Program sang Department of Agriculture. Nagbuylog man si Executive Assistant to the Mayor kaganay konsihal ili estante kag iban pa nga mga stakeholders. Nag-ani man sang mga utanon kag plotas ang mga pumuluyo kaupod ang empleyado sang aton katuwang nga opisina kag ang produkto direkta nga ginpamakal sang mga empleyado. Gindala sa talatapan ang mga wala mabakal nga produkto agud baklon sa iban pagid nga mga consumers naton diri sa siyudad sang Iloilo. Pagi naman sini ang ining kampanya padayon nga masuportahan ang aton nga mga manguma sa farm to market approach. Official man nga gintog yan kung gin turnover sang aton departamento, Department of Agriculture, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, ang greenhouse kag hydroponics facility para sa Tikod Farmers Association. Suno sa kay Miss Luna Ilisel, aton nga new PAP coordinator sang City Agriculture Office, nagabuylog gid ang City Agriculturist kag nagakalipay gid nga natigayon ang ini nga project, although hindi gid ini mahapos from the start since madamo nga gina-consider lakip na kay urban area ang ginpatukulan naton sini. Sa pinaka-challenge gid ang vacant space nga pagapatindugan sang aton nga greenhouse project. Kani nagapasalamat gid kita nga natigayon kag nakita na ang kapuslanan sang ining greenhouse facility nga ginhatag sang Department of Agriculture Western Visayas. Nakabaton man ang asosasyon sang binhi sang katumbal kag pipino nga ila sa lang magamit sa madason nga planting season. Pinaagi sa sini nga inisyatibo, luyag ipakita sang aton departamento kung ano ang maayo nga epekto sang tayoyon nga pagsapdag sa mga mangunguma para sa mas masaligan kag sustainable nga pala nga buyan. Kutob sa kinitaan sang ila ginareinvest sa madason nga planting season agud mapadayon ang production sa mga high value crops, no. Humalin pa sang tuig 2021 nagasuporta gid kita sa sektor sang agrikultura ilabi na sa pandemya kung sa diin problema gid ang food security. Gani nagapasalamat gid kita sa aton partner sa City Agriculture Office, sa Farmers Association, no, kag sa mga tanan nga nagbululig para nga mangin successful ang ining kahiwatan, ang pag-turnover naton sa greenhouse facility para sa Tikod Farmers Association. Shout out gid kay Sir George Hortelyosa dira sa Tikod Lapas Iloilo City kay amog ininisya ang nagpaninguha nga mahatagan sa proyekto alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Judy Tayupon, kung sa tanan nga katapo sang Farmers Galang Farmers Association. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa, Sir Pacifico Pohol, no, aton municipal agriculturist sang Badyangan, Iloilo, Sir Randy Carmen, sa tanan nga katapo sang Agusipan 4-H Club, kay Mayor Suset Mamon, no, shout out sa imo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Board member Mark Palabrica, no, kag Mayor Matt Palabrica, good morning, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape, no, kay Cesar Asyudad, no, kay Rick Quintolea, Archel Encanto, Richard Agudines, kag Armelin Joy Mospa, kay Ma'am May Plameras Nones, no, good morning gid Ma'am May, subong man kay Ma'am Hussein De Rotas. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Tagaan aton sa Italopangod subong nga aga. Ginpasalig sang aton katawang nga opisina ang Social Welfare and Development o kon DSWD
ang kaluwasan kag kalidad sang family food packs nga nakaposisyon sa mga bodega sa Bugos nga pungsod bilang preparasyon sa epekto sang mabaskog nga El Nino. Sunod sa kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ginasunod sang ahensya ang mga parameters agud malikawan ang pagkaguba sa mga food packs. No, nalakip ini sang regular nga pagbantay sang temperatura sa mga bodega. Nagapahamtang man ang DSWD sang industrial ceiling fans agud makabulig sa pagkontrol sang temperature kag ma-maintain ang kalidad sa mga ginatago nga relief goods. No, kadungan sini nag-coordinate ang aton katuwang nga opisina DSWD sa mga local government units nga magbutang sa mga heat insulated areas sa mga evacuation centers bilang protection sa mga internally displaced persons batok sa sobra nga kainit. Padayon man ang pagpahamtang sang water filtration trucks kag iban pa nga mga teknolohiya agud masiguro ang supply sang safe drinking water sa mga lugar nga posible maapektuhan sang El Nino. Suno sa DSWD, nakahanda man ang trained personnel kag augmentation support samtang padayon naman nga ginamanduan ni Secretary Rex Garchalian ang Disaster Response Management Group agud masiguro ang nagakaigo nga supply sang relief goods para sa mga nagakinahanglan. No? So makita naton, hindi lang Department of Agriculture ang nagapanghanda para sa a strong El Nino, kundi yala naman ang aton katuwang nga opisina, ang Department of Social Welfare and Development. Dugang naton nga tagaan sa Talopangod, Subo nga aga, wala pa sang plano ang Iloilo Provincial Government nga ipaidalom sa State of Calamity ang probinsya.

0: 500 hectares dili ang totally damage nga mga pananom kaginpahayag ni Sir Magbanwa. Magapadayon ang ila monitoring kapag hatag sang biocontrol measures agud hindi na maglapta ang peste ilabi na sa iban nga mga pananom o kon iban nga mga commodities maliban sa tubo. Ang aton ahensya, Department of Agriculture, Western Visayas, kaupod ang Regional Crop Protection Center, sige-sige man ang pag hinun-anon sa aton nga mga mangunguma sang tubo para mahatag naton ang kaigo nga biocontrol agent o kon biocontrol measures batok sa RSSI o kon red stripe soft scale insect. Yari ang padayon naton nga radio plug bahin sa RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo o pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kagilayon nga pagsunog o kon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghubuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoyad to ang aton nga pahanumdom bahin sa RSSI. Sa sininga tinion, aton nga pamatian ang aton AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Georgia May Cordova. Ma'am Georgia, sa imong nga report, subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Magapasaka ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR sa motion for reconsideration sa Supreme Court matapos ideklarar nga unconstitutional ang regulasyon sa mandatory vessel monitoring system para sa mga commercial fishing vessels. Gintukol sa Department of Agriculture kag BFAR ang among atikang agod mapreserbar ang isa sa ila importante nga enforcement tools batok sa illegal, unreported kag unregulated o kon IUU fishing. Nagapabilin naman nga kumpiyansa ang BFAR nga maripaso sang Supreme Court ang desisyon kag tugutan ang paggamit sang vessel monitoring system nga isa ka internationally recognized nga instrumento sa pagmonitor kag pagpatuman sang fisheries regulations. Ginpatpat ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. nga ang commercial fishing license isa ka pribilehiyo kag hindi isa ka kinamatarong. Gani sakop ini sa mga regulasyon sang estado. Ginpathag sang BFAR nga ang vessel monitoring system hindi lamang para sa pag-track sa mga barko kundi nagabulig man ini sa pag-monitor sang pagsunod sa fishing regulations kag conservation measures lakip na kung close fishing

0: season. Gindeklarara subong sa Supreme Court na unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 na nag-require sa mga Philippine flag commercial fishing vessels na nag-iinstalar sa vessel monitoring system kag mag-sumiter sa electronic catch reports. Gintalakay sa B4 nga importante ang amo nga sistema sa pagpanubo sa illegal fishing, pagpaayo sa catch traceability, pagsuporta sa investigasyon batok sa ilegal na operasyon, kagpaghatag sang datos para sa science-based fisheries management. Suno sa B4, ginatahod sini ang desisyon sang Supreme Court kagang ilang motion for reconsideration nga ginaangkla sa constitutional safeguards. Gintukod man sang B4 ang pagripaso sa implementing mechanisms sang vessel monitoring system agod mapalig-on ang fisheries enforcement kag maprotektahan ang marine resources sang pungsod. Ginatudlo sang B4 nga ang epektibo nga vessel monitoring system isa sa mga pinakaimportante nga internationally recognized nga instrumento batok sa IUU fishing kag kinahanglan sa pagpatuman sang traceability kag sustainability standards para sa international export markets. Ini si Georgia May Cordova.
1: Thank you gid Georgia May Cordova sa imong balita. Subong aga padayon ang pagpangagda naton sa aton nga mga farmers, cooperatives and associations nga magparehistro na sa aton Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa LEED sa DADCPC. Ano pa ginaulat mo ka-agri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Amang Mare, ano ina ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Kamuni ang swerte ta sa pagpanguma.
3: Huh? Ano ina?
4: Maparehistro kita sa FEDIS agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FEDIS registration form, valid mayor's ukon business permit, kag certificate of registration.
5: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FEDIS registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FEDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FEDIS.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mga isla, welcome ka sa FEDIS! Ano pa ginagalat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Magbisita lamang diri sa aton Department of Agriculture, Western Visayas, kag pangitaon si Ma'am Maria Cristina Rizal kag Ma'am Maricar Atom Bocon para makaparehistro na kamo sa ato na Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Wala na kita sing panahon sa ato nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduhan naton kamaambong kagpapisan na Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research space nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Itripayo. Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magkakas, magabuti ka.
4: Goodbye.
5: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kabila.

0: Coffin, Samuel Chat, Malupit, Sahamaimo, Mabait, Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
7: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
6: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Adlaw na kita sa Miyerkules, 17 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026.
6: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
9: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
6: Sa kinanda nagatamyo na kita sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
9: Subong man sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
10: Pabot-abot abi ako nga mga Christmas countdown ka blas.
11: Ah, nalipat ako daw. Hindi ko gusto guro mag-excited mag-Christmas to, no?
6: Sa kinanda, nag-tamyaw na kita. Doon nalipat na ko. Sa nagapamati sa radio, yara kita sa City 4, sa rinisuan sang inyo, mga radio.
11: Hindi kayo maributay sang Christmas, ha? Gusto mo ganyan mag-Christmas tayo? Merry Christmas, ah! Stintay no, ibini, yes na lang, Pasko na!
6: Ay, nako!
11: Sa aton sila nga mga kauturan, please, mag-pamati ka mo, kag siyempre mag-follow ka mo sa aton sila nga Facebook page sa DYRI RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
6: Ganit din man ka mong abahin sang kalibutan sa sila nga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyoman Eric John Pamplona. Kag-radyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
12: Panginoong Diyos na aning Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
8: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
6: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad gaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
9: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
13: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
9: Kagkaroon sa aton nga Know Your History October 7, 2019, ang Iloilo City nag-host sa National Celebration of World Architect Day
11: sa may Iloilo Convention Center. Ang Global Professional Holiday for Architects ang gina-establish sa International Union of Architects, no? Ini ang ginhost sa Iloilo para ma-highlight ang growing recognition for its architectural heritage kag modern urban development.
1: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
6: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Pag-imbestigaran sa National Security Council o kon NSC. Ang impormasyon nga nagbaton sang kwarta ang pamilya Duterte nagikan sa China. Pero kay National Security Advisor Eduardo Uban Jr. Ginaseryoso nila ang impormasyon nga ginpresentar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Payag ni Uban nga ginmanduan niya ang intelligence and investigative agencies nga makigangon si ban pang mga ahensya agod nga ma-assess ang national security implications sa nasambit nga at transaksyon. Actually, ang iban diri Radyo Man Bindoy natunga sa information nga ang pamilya Duterte ang nagbaton sang kwarta halin sa mga Chinese companies sa bahin sang China. Ang iba nagambal ti nagabaton man kita sang bulig sa iban nga mga countries. Nga kun China daw lain na ang istorya. Ang kumangkot naman, depende abi na sa ginabuligan. Kaya depende kung ano ang purpose
11: anong pa, sang bulig. Sino ang ginabuligan, kay sino nagkanto ang nga bulig, kag anong katuyuan sini,
6: yes.
11: Ginhatagan siya. Nga ginabuligan siya. Ano bala ang mga Duterte sa China? How? O, di bala? Balaan ta naman ang mga public declaration nila, public pronouncement nila, may against bala sa China, which ti ga-contradict ina sa interes ang pungsod na Pilipinas. Isa ina karon ka ginatanaw.
6: Kaga given sang sining nagkatabo subong between sa Pilipinas kag sa China, ang aton nga away di sa West Philippine Sea.
11: So,
6: kumbaga daw may arasang conflict of interest na Radyo Man Binroy.
11: Natural.
6: Ang term ganisang iban sana is delikadisa. Muna yung ginawayan tali sa West Philippine Sea. At tapos mabaton kita iya sang aid from China. Kaya nga sa pamilya Duterte.
11: Hindi iya sa government.
6: Nila, kwan ni foreign aided destabilization, posibleng ang plano sila.
11: Hindi niya government to government, kundi government to Duterte. Ang transaksyon nga ini. So that's why nga daw medyo hindi man daw medyo lain ini, no?
6: Lain ang interpretasyon sa iban
11: din. Tiba si may araman sila sa gila gidya nga interpretasyon man. Pero amo ni ganing hambalta nga long before pa ya gaaway na may away na sa China, naglabot ta ten sa tribunal, international tribunal para sa contest naton sa teritoryo naton before pa sa mga Duterte. Pagkatapos pag-abot sa chimpo mo, amo ni ang imo relasyon sa China. We're not saying ati magparaspason ginaton to ang China, pero ti sa amo ni bilang nga bagay kundi ang interest diya sa nga ba pumuluyo mabutang sa alang-alang. Angot sini, nakabaton sa pundo halin sa Chinese state-owned enterprises, ang kumpanya nga naangot kay Vice President Sara Duterte, kagiyabanan nga si Manasis sa Carpio sa payag sa impeachment trial ni ang payag niya ni Senator Risa Ontiveros sa impeachment trial. Ginbase ang impormasyon sa research nga gipatigayon sa opisina ni Ontiveros nga nagasanto sa payag sa nagligad ni former Senator Antonio Trillanes nga nagbuyagyag nga nakabaton sa 319 million ang Calle 88 Ford Corporation alin sa China. Sa Lunes nagtestigo sa korte si Anti-Money Council Executive Director Ronel Vinaventura nga naka-record ang Calle 88 sa 319 million nga inward remittance halin sa kumpanya nga nakabase sa mainland China kag Hong Kong ang balor nga nagamatch man sa figure nga ginpayag ni Trillanes. Kinpamangkot ito meron sa Vinaventura kung Vinaventura kung nga ginimistigaran sa nga AMLAC ang Chinese companies nga nagtransact sa Calle 88 apang nga nagpamalibad nga magsabat si Buenaventura.
6: Do
11: Ministry of Agriculture kuno ni, no?
6: Ang naghatag sang
11: pundo sa company owned by Duterte, no, nga Calle 88 nga 3 amounting to 319 million nga nagmatch ang record sa AMLAC kag ang anong ganini ang akusasyon ni former Senator Antonio Trillanes.
10: Galing kay di magisabat ni kahapon di si Atty. Ronel Buenaventura
11: gani, oh.
10: Kay sunod sa iya hindi sakop ini or hindi saklaw sang ginsapina sa iya sang impeachment court Radyuman na Pedroin. So diri lang siya nagikwalya, diri lang siya nagifocus iya sa hambal nga ti naka sa base sa ila sining record. May inward transaction no about siguro from China nga nagsulod sa accounts sang mag-asawa nga
11: amo ni gani ang balta Radyuman Eric nga hindi ni ma-establish no kung baga sa krimen hindi mo ma-establish ang motive. Ma-establish mo nga siya ang nagpatay pero hindi mo ma-establish ang motive. Kaya testigo mo hasta lang sa iyang matestipayan niya hasta lang sa nakita iya sa pag nga ginpatay ya ang kapariuya. Pero kung ano ang motibo sini, dapat pagkita ka sa gibad nga witness. Tiyan mo man eh, di ba? Nagambalang AMLAC. Oh yes, may amo sinang transaction, 319 na milyon. Pero may mga limitasyon ng AMLAC. Wala man na siya nag-imbestigar kung di ni nagalin, kung paano ini sinong naghatag sini sa nagpasulod sini sa kumpanya sa mga Duterte. Ang makahambal sini tani, kag ma-usisa naton kung anong ebidensya niya, ang nag-akusar nga si Antonio Trillanes, kinakita ta nga may at least do by semblance of truth man because nga mabalta ka din nag-kwari nagsanto ang record. Namita ni kumapamatian kung bala anong ebidensya ni Antonio Trillanes in saying nga ti amugin man na ang nagsulod na kwarta sa company o sa kumpanya sa mga Duterte. Tingali kayo wala ta matagaan chansa, wala matagaan chansa si Senator Antonio Trillanes, former Senator Antonio Trillanes, nga makapresentar man sa impeachment court.
10: Isubong ko, actually, why manigin na deny sang defense eh. Ang kwarta nga nagsulod ni Radyuman Pinroy. Now, ang question subong, ginaano atong kwarta? Ano man lang to ang dako nga para mangkutanon kung ano ang purpose sang kwarta Radyuman Pinroy? Bayan ko sa banana chips? Or ano ang sistema? Or pag-finance pala to sang banana plantation para ngayon ka banana chips? Or for politika ato? No, ang pundo agin na forward sa ilang mga bank accounts sa Radyuman Pinroy. Sa mga kwan pa sumana kahang pana nga mga kwani nga mga palamangkutanon kay ang AMLAC Radyuman Pinroy nga bandi labi kahapon amo tong absolute kwan ba to confidentiality no nga kumbaga amo tong pamangkot kahapon ni Senator Ping Lacson kay Senator Tito Soto ngati siling nila ano ang matabo dire kung may mga suspicious sa transaction sa bank accounts nila. Nabal nila dapat may kumbaga may complaint gid bala. No? Ti siling sang mga senador, anong purpose sang AMLAC kun ang mga na kita nyo to nga mga ebidensya hindi nyo malang bala makuhan bala, hindi nyo malang magamit sa korte, kaya may absolute na confidentiality.
11: So, pero siling
10: nila, kung may kaso na, kag may nag-file na, kag kung i-require sa korte, amo pala nahiya kag
11: mag-release sila ang
10: records Radyuman Pinroy.
11: Tekon wala abe. Tiyo mo na bala daw wala sang hindi
10: ka kaka... At yung panindugan niya to ni Ronel Buenaventura, lain, lain sa panindugan sa mga akuan niya, mga predecessor niya. Nga ang abal to yang basta gani may STR
11: automatic
10: na yang
11: mamuto propio ka gani kung baga maka investigate ka on your own ikaw ya pangita sa ebidensya hindi nga mahulat kay tikaron ko wala isang interested party. Di wala yan sa may matabo.
10: Di naman, Abby, yes, ang masagad ka reklamo. Sinada naman, imo ang concern, sinada man.
11: Gano'y tipos na wala makamoy, Abby, away sa politika. O, ti ikaw, Abby, may mga suspicious transaction. Ako, ya, ti mayuhay, magtanganuwa. Ti ba, ano, kuya, mapasaka, kuya, kaso sa imo, para ano? Di ba, la? Ti, tani, kay ara ka, ang third party ng gobyerno, ta? Ti, ano, tani, makalkal, eh, kay ti, may mga suspicious nga mga transaction ni sa banko, ngita ta ebidensya, motoproof investigation, file ta na yun sang kaso. Di ba gamon na ganyan, kita mo daw wala magigyatuon may nagakadalman, no?
10: Wala.
11: Ang kwa na yan, kaba na yan sa gobyerno nagakadalman, pero no. Daw wala yung nagakadalman, yung inigo sa AMLAC.
10: Oo. No. Wala mo, may... for example, ang kwa nga sa mga money laundering ganyan, usually sini, ang mga nagasmagol, ang mga naga...
11: Sindikato, eh. Mga sindikato, drugs,
10: kung ano na rin tinluan ang kwarta, bala, usually sina, may mga front businesses, ina sila Radyuman Pinroy.
11: Correct.
10: Nga, kumbaga, gabaligya ka mo ni, sa tuntod, ang ginbaligya mo, sa malang kalibo ang naging income mo, pero kasundan nila sa kwarta, minilyon, yung kung nabi income sa mo na yung negosyo.
11: Hindi man profitable.
10: Para nga kung ma-withdraw mo na liwat, Radyo Band Detroit, clean ang kwarta.
11: Oo, pero kung mag-dig deeper ka, pero sini, kung wala man iba na chips, hindi ni nagalin yung kwarta. Nga taga mo tiya kwarta, nga pasudlan mo tiya sing kwarta. Anong for what? Di ba? Di mo man yung ginalonder nila, ginalaban, ginatinluan nila, no? Pagi sila ang mga mudos. At yung DPWs, di ba? Ginpagi nila tiya sa kasino para to make it appear nga ti legal ang ila siya nga billions of pesos.
10: Eka malukat ti, pag iso ka milyon ka peso, ang bangko sila na ma-question kung anong source of income mo.
11: Amo na gani, 500,000 above, kwan na eh.
10: O kung mag-withdraw ka man, Radyo Man Bidroy, agila pa bangkot ka man sila kung para sa ano na ang imong purpose.
11: Automatic na eh.
10: Basta mag-more than 500,000.
11: Oo.
10: Agila pa bangkot kasi na kung ano mo ano ang purpose ng kwarta mo.
11: Kita mo sa anong ganito nga bangko ang land bank, di ba? Pinamangkot mo to. So damo to sa mga suspicious ng mga transactions. Tiyan na tabo, wala sang may natabo. Oy, oy, away, nag-imbestigar ba lang mga bangko? Wala. Ang AMLAC nagsulod ba lang AMLAC? Kaya automatic ginatag man ang record ayon sa ila. Di wala man kita may nabatian.
10: Ang kwan abi ni kay Kitty ang mga bangko ni gasunod ni sila sa kwan ni memo sang AMLAC eh. Kitty govern sila sang Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Correct. Mo.
10: Di siyempre mga bangko ngani nagakwan ini nagafollow ini sila sang kumbaga memo Radyo Man na Binroy. Pero wala nagabot sila ngon sina nga kun may mga suspicious transaction reports dira. Matik ina nga imbestigaran sang
11: AMLAC.
10: Amo na gani ang balik.
11: Ara lang gani.
10: Oti sila ko may reklamo gali why man amo na lang eh. Random lang sila da. May nagabato lang sila sa mga report.
11: Oti ati report sa bangko, ara man lang yung bangko ready to nga maghatag sa nga ti necessary evidence kung kinanglan kay ti anytime nga gani pwede ni makuha AMLAC. Di ba? Sila yang may otoridad sa mga bangko na itong magkuha sa mga bangka records. Pero ti, may nabatian bala ka mo? Halin sang una, nga ti, nagmatumato, nga nag-imbestigar sila, magin pasakaan sa kaso, magin may freeze order, magin papanaog, may na-convict bala? Wala, kita may nabatian. Subong lang kay may nagareklamo. Pero grabe, gali.
10: Gawiyat lang sila iya record sa Radyo Man Binroy.
11: Oo, di gali. Grabe gali ang money laundering nga nagkatabo sa Pilipinas. Actually, where it's saying, ati, may laundering diri. Sa iba niya mga cases, I think kay suppose nga damo, pero ti wala lang nagululuwa. Kaya wala man tuod sa may nagreklamo.
10: Unless otherwise, kung may complainant, tapos may probable cause na Radyo Man Binroy, sumaka na sa korte, ang korte mo na iya ang
11: mga pakapagalii, no?
10: Ayawan ka pa ibo gani iya kapangita ka mga dokumento ngayon ni.
11: Tipos na, mangin kuan ka lang, mangita ka lang iya document mo, kung do may interest ka gidya sa party nga na, nga ti, lagson siya. Pero kung wala, malihi mo man tiyo sa mga account niya ni. Alangan niya isugid sa bangko, say mo.
10: Ang hambal, abito kahapon ni Senator Ping Lacson, nga sila niya, once nga may mga STRs, na gini-investigaran nyo, pwede ka mo nga maka-freeze balasang account? No? Ti ambal ni Atty. Buenaventura, siya ti, actually, hindi pa pwede, kahit ti, dapat may complainant, kag dapat may probable cause pa. Hulaton mo pa ang korte nga maghatag sa probable cause. Before nga ang mga tanan nga mga records to, hatag mo to sa korte, Radyo Man Binroy.
11: Pareho.
10: Eh, ambal ni Sato Tito Soto, siya ti namin na-close na lang ng AMLAC.
11: Tapos man sang kuwa. Do pala, do formalidad ka. Ay, Mario Josep.
10: Ang mula na gani, ang investigar sila da. Actually, hindi mga na-investigar kaya ti.
11: Why?
10: Bato na sila sa mga
11: paano
10: reports.
11: Paano mo na mambal ng investigasyon na kay wala man sa may nagakatabo?
10: Gagather man lang sila sa mga reports ni. Tapos idara lang sa ilang opisina eh. Para just in case yung mga complainant, kaya mo na
11: no library lang ka mo yan. At ibutang lang ng record.
10: Amo na kung may mga complainant, kung mag-require silang korte nga ipresentar ang mga records kaya na, kaya mo na may ipresentar lang sila.
11: Kumbaga, preservation of possible evidence. Basta i-preserve lang namon. Mario Josep na klase. Amo na nga wagid pag tarong ang panginobyerno sa Pilipinas.
10: Na naabusuhan man ni Radyo Man Binroy ang mga murang ambalaton, mga money laundering dire sa Pilipinas. May AMLAC na gid kita.
11: Isipon mo
10: pero
11: pala.
10: Pero ang mga issue sa money laundering dire sa Pilipinas, hindi di madula-dula Radyo Man Binroy.
11: Isipon mo bala halin sa Department of Budget and Management bala nga katuntuhan bala Radyo Man Eric pakadto city. Kuwa wala man sa may ginahimo. sa DBM, di ba, mo itong nagwa sa flood control, nga dapat may mga monitoring ganit ni sila sa mga ginbudgetan sa aton sining nga gobyerno. Pero ti wala may nagkakatabo. Amo nang ganit nga nag-resign to si Pangandaman kay bangod sa trouble niya sa, kwan, sa Department of Budget Management. Pakadto sa Kuwati, wala may nagkakatabo. Ari, pakadto kita sa AMLAC nga amo ni Tani ang last kwan naton, last defense naton sa aton sining mga kwarta sa gobyerno. Ngati malagas naton, paano naton ini panglagso ni? Ah, may nalagas kita. Wala gi kita may nalagas. Amo ni nga nagaadamong kawatan kag sindikato sa gobyerno kay tungod man ang gobyerno ta ang nagatolerate sini.
10: Tama ka lang sa aton, no? Ang mga isganan kag mga angkilan nga mga kawatan. Napangitaan nila ko baga ni sang buho
11: bla. Tinugangan pa sang
10: yung mga leader sa Pilipinas. Kag kun paano nila balisuaon nga gusto nga makawatan nila ang kapan sang banwa.
11: Tinugangan pa sang political system naton de. Tapos nang hinampang, no? Kun pabor sa imo ang politika, ay mas protected ka pa
10: rin. Kapag diri sa aton niya, kay kun inyo gani grupo ang sa administrasyon,
11: iway sa may matabo.
10: Hala, pinagustuhan ay kumuda. Kumbaga kung grupo gani, hala, pero kung hindi gani grupo, ti, inaway ta.
11: Makuutan yun ang bangko mo kung hindi ka grupo, pero kung grupo, waya, way sa may matabo.
10: Hindi ang aton nga sistema diri sa Pilipinas, Radyo Banbinro.
11: Hindi, personabi, personabi.
10: Ang sistema daw, ay hindi pa gani ah. Tao nga nag-auyat kay nagapadalagan sa aton nga sistema among problema.
11: Di por sabi, senador ka, vice presidente ka, mataas kang opisyal, na-involve ka sa money laundering, abi, ti manong AMLAC. Ti sino makwansin na kung wala sa mga kasubong sini abi, no? Why not say nga ti, ni mo inini VP Sara Duterte, ti, sinong malagas ila di? Maliihiman niya naton kung ano nagkakalanabo na isa ilang ang ginahimo da. No? Sa ilang mga transaksyon sa bangko.
10: Tinibla pila ka, kuwari pila ka executive director sa AMLAC din pinahalin kaya pangkasuhan pag-anis ang chimpo ni former President Rodrigo Duterte. Kaya mo tong daw pagwaon pa nila to ang mga records to. Ay dugduban mo ng ginaawayan nila sa una ni ang parte sa expose ni Sir Tor Antonio Trillares IV.
11: Pero, tood man, ginapakamalaot na isang iban. Hambalta mas nami, tani matagaan ni Chansa ang mga kwani Trillares. Kaya may kwan eh. May, kumbaga, ara na sa, kumbaga, halfway na para ma-declare na ito. Ngiti, tsakto gintanan nga ginahambal ya. Di ba sing tunga, hindi ba tsakto? Ba sing tunga, malang tsakto? Pero at least may aran na sing tsakto ho.
10: Daw sad yan eh. Wow, barbaran tayan ini, no? Kay, according kahapon sa spokesperson sang kwan eh, sang impeachment court. Base Disyembre, makarinder sila sang verdict, Radyo Banbinroy. Ito kati daw gini, kwan dayon to, daw ginakabo dayon to ni impeachment court presiding officer Senator Chisis Cudero nga by December makatag sila sa verdict. Hindi pa di makuha, hindi pa di masigurado eh. Depende pa ni sa masunod pang mangin adlaw kay kahapon niya nagpresentar pagani isang manager pa to isang bangko isang land bank Davao ang prosecution Radyo Banbinroy. So, mag-abang pa kita sa dugang sining mga development ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Sa piyag nga bahin, si Senator Jinggoy Estrada nagsabat, nagdepensa, may kangtanan sa ginpangkaka siyang mga fixtures ang iasining opisina, pati mga tiles, mga portions, mga suga, tanan, halos dala niya sila panimalay.
10: Waya man ko naging daras balay da, sa opisina nga sa iluhan niya. Tinga na ganay ko sini kasi ko pa rin mo pagwa sa Senate building. Di way ang pagkakas na ganito ng mga fixtures. Gin silo niya sa siluhan niya ng building
11: sa din sa office. Sa din sa masilo.
10: Tigay ko di ang opisina nga ni ang nag-uyat sini sang una. Si Senator Ping Lacson kay isang Senate President pro tempore.
11: Pro tempore.
10: Di kun Senate President pro tempore ka, mas dako gawang opisina mo do secondary ka sa sa Senate President.
11: Kay kumbaga vice ka mo. Vice Senate President ka.
10: Si Lacson ang pro tempore, siya nag-occupy sa opisina ng ini. Amo nang nagikwala nang nagwangal ang naman ang mga senador or ang mga staff to ni Senator Tito Soto kay sin nila. Nagambal abi si Senator Ping Lacson, yung sanginbiyaan niya ang kwan niya ni, ang office sa ni Radyo Banbinroy, kagintron over sa kay Senator Jinggo Estrada. Sininga hindi man amo ni ang sitwasyon. How come nga amo ni ang sitwasyon sang ginbiyaan ni Senator Jinggo Estrada? Hindi man to yatanan. Kay gambal si Senator Jinggo Estrada nga sininya practice naman na sa Senado nga kung biyaan mo ng opisina, kuhaon mo to yung mga fixtures to nga imo iya gasto personal.
11: Di mo nagali kay pag kuan pagsulod gali nila ko no nang kuan gani hublas ang kapalaran niya sini.
10: Tingin dinay gali ni Senator Pero, King Lacson.
11: Di mo nagani pero araw-araw pa pagsulod yo wala tiles.
10: Di why switch?
11: Ah, why switch? Wala tiles.
10: Why inuduro?
11: Mariusip. do kabudlay man patiyan nga wala tiles ang opisina masulod kay ikaw pumapatiles kasi inisla nila guron tiles
10: ang proof kay dirang hambali siya Torping Lacson kasi niya sang gidbyaan ko ni hindi amo ni yung tsura niya tigali kay bala man sa mga staff ni Sir Tor Jinggo Estrada sa India practice naman na di kay kapira naman kami magsilo sa ilo opisina na pagkakas namon ang tiles kay silo naman namon to sa bagong opisina
11: mapuslan mo pa ng tiles bala?
10: Ang question da ko nang gin-sailuan mo itong opisina, nga why to tiles out?
11: Di mo na ganyan, kaya ang tiles nga gin-pangluka nyo to, mga buka na to gurong iban, kaya hindi mo naman na hindi ba lang magpangkakas sa tiles? Mabudlay na ina yan, ay sailo mo pa to yan. Actually, yung tiles yan, scrap na na yun pagkatapos yung nag-pangkakas mo, di ba? Kaya ba na mga litik na, mga buka na, hindi mo na ma-perfect mo? Buisit nga klase ka mga tao, mga bastos bala nga klase ka mga tao.
10: Pwede imagine mo pa niyang ate.
11: Nga, pilagin ang
10: arawayan sumungo.
11: Pilagin kalibo ang tiles nga ini. Kailabot gini shinmel ang tiles nga ini. Butang tabi, shinmel gini ang tiles nga ini.
10: Dako man guro eh, kaya kalapad man ka opisina mo.
11: Kabarato, sumung sang tiles, hindi ko magpati nga kalabot. Nga, ano gini kalapad sa opisina yan nga? Tiles dala labor, butang tabi, 200 mil.
10: Hindi ba? Tuod man.
11: Ano ni nga tiles ni?
10: Basi tuod ko na save Manila ang pagkakas ka mga tiles.
11: Mo bubble tiles ni. Ano man, dumag ulo ka batik ang tiles. Yan gina...
10: Gani o. Ti siminto man eh.
11: Nid kakakita sa tiles. Abi, sugid. Tiles sa mga construction. Abi, na kung nid kakita sa tiles nga kwaon mo. Tapos isa ilo mo sa piyak tanan.
10: Gani.
11: Di ba? Doon wala may nagkakatabo sina ah.
10: Ano sa drawer sa gamiton mo, Elmer's Glow.
11: Eh. Ah, tiyo eh. Bala mo.
10: Ano niya, adhesive din ginapanggamit eh.
11: Oo.
10: Adhesive din lang ginapanggamit. Kunin mo man nga ang wall tiles. Usually ginagamit sila yung old nails na bla. Ano more nails gali bla. Ang adhesive bla. Hindi budlay-budlay na kakason kung makakas mo na guro pero buka man ang tiles.
11: Makalatipik ka ni ng kwanti kung matipik na hindi mo na magamit di ba? Unless nga insist mo nga gamiton mo bisan ba buka.
10: Paano na lang niya pati mga switch.
11: Mga switch.
10: Magamit mo pa ang switch out.
11: Ang switch tigpila ang switch out.
10: Hindi ang question dira kung paano mo to gamiton nga ang sailuhan mo bare manaw.
11: Do wala man sa wala man switch. Kag isa pa nga tigpila gining switch nga kwaon mo gid mambal ka kati ako man ni nagbakal. Ti bakal ko ni bitag 200 mil ang bilog ti kwaon ko lang niya. Mabakal na sila isang ila. Pag abot mo to galing may switch man to.
10: Amo gani. Okay na bla ko ng mga furnitures, mga appliances dira. Maybe ti kwaon mo gid man
11: kati. Ano ni yung, ang kisa miya nga daw abi gin ano ni nila ya yeah?
10: Design guro
11: do kwan guro kalago ba mga vital paring we set niya pinagkakas guro nila mga suga nito kwan guro nito design guro do mga cove guro na
10: base oh yung design guro sang kwan isang kisaming
11: yokes ay gina
10: ay nako
11: nako ni eh
10: tisi pabla nga
11: bastos niya nga klasika
10: pati abo niya subong radyo man Pedro mga senador taya
11: oh kabastosan
10: amo niya ang ila yagi na ba isa ng opisina nga ginublasan ni Sir Rodrigo Estrada
11: kung ikaw si Sherwin Gatsalian why kasi na nabastosan sang amo sang akto sang senador kabastosan ina yan
10: tabo dali sang una sa Cebu lunduman mo sa Cebu
11: dito yay pro senado niya
10: galing kasi
11: hindi niya LGU. Butang tab. Iban sa LGU, di ba? Mumana, may mga mumanik kong gisa nga tungkol sa kaakig sa politika, maniltig sila da, pangkano nila da, manghalit pa bala? No, para mabudlayan ang kapriho ya. Tiyari ya sinado ni, tama kataas ang standards ang sinado. Tapos yan nga, binakbak to ya si Jinggo Estrada. Akig iguro si Jinggo ya. Sakit kidbot ya.
10: Pero kahapon, may mga information kahapon. Kasi Senator Dante Marcolita kasi Senator Jinggo Estrada possibly before December Radyo Man Pinroy makagawa sila sa presuan pero daw ang mapabilin kini ya si former congressman Mike Defensor kay daw hinga buton gid siya sang palasyo sa Malacañang
11: grabe man ini
10: na kay ang gobyerno ang ginaway niya mo ti kapin pa kay gobyerno awayon mo kabalo man sila
11: ano kay hiloan niya pang mga senador abi tagaan niya sang hilo ang mga senador tagaan mo yasang ano na isang witness nga pabrikated. Pero
10: bisa may mga information nga makagawa na sila sa bail Radyo Man Benroy. Banta ko hindi pa sila pagpagwaon hasta nga matapos ang verdict kay Vice President Sara Duterte. Kaya di posible te ang kay Jinggoy, kay may nalaman nag-recant ang iyang ang mga witnesses kontra siya, di ba? Tapos ang kay Marcolita naman, pwede nga manaog ini sa graft lang ang iya kaso instead sa nga plunder. Hindi ko graft lang kundi pwede ka makapiyansa. Sa plunder lang, hindi kaya pwede nga makapiyansa.
11: Oo. Oh. Pwede ba nga makagawa? Guro kay mambal sa ate. Secure term man ang disisize.
10: Pero te,
11: mamayo na may aram
10: man sa... Pero te, posible, ako ay kukapati nga makagawa ni sila nga sige pang impeachment trial. Makagawagin man ni sila guro, pero tapos na ni ang impeachment trial. Kago makabalik na si Inday Loren, kag magsumpa na siya sa majority.
11: Te, pwede naman nila guro mapagwa do kung baga do pinang desisyon di dyan, no? Mambal sa blanga. O sige si Marcolita, pa guaon ka na. Pwede ni sa kabail.
10: Pero dapat, hipos ka na.
11: Oo, medyo sipiran lang baba mo. Bisan hindi pa. No, bisan hindi pa. Pero inablaman og desisyon ka na bala. Tapos ang desisize ka na, Miro. Ara na sa imo.
10: Ang pamilya, guro ni Marcolita, gambal man guro nga nagay na bala. Hipos ka na bala kay...
11: bawi lang ta sa next game, ha?
10: Hipos ka na bala para makagawa ka na.
11: Gani, hipos ka lang. Fight sa tagaling next game, ah. Next election, dito lang tayo galing bira-bira. Pabayin lang na sila, kaya ilan naman ang decisize. Kung sumagay.
10: Kwan si Sir Tujigo Estrada, tapos na kami sa 2028, no? Na for re-election na niya, no?
11: Oo, yes, oo.
10: Kung sila sa utod niya. Si Marcolita, ya, bago lang ni Kadaog, 2025 na ni Kadaog. So meaning 2030, kwan pa ni?
11: May 6 years ni sila, ya?
10: Oo, 6 years pa niya. Oo, mo pa na yung ilang term of office sa Senate.
11: Tod bla. Ina ba lang week before ma-decide na ang impeachment court. Mabuto ay ti kagwa na si Marcolita. Mabuto si Marcolita. Pero ti ano pang pulos ang buto niya?
10: Hindi nila ni grupo pagpabutohon kay ti why siya naka-attend ka kwan di bla.
11: Ti pwede di bla mo to sa Senate. Ngin relax nila to nga ti basta the day sang votation pwede kaya makabuto. Iya, basta ara ka lang. Amo naging relax nila to.
10: Pero tayo siyempre, kuha na nila ang 16.
11: Tayo mano ka pa. Una ko kay Marcolita, mag-amo na. Hindi takot mag-time sa...
10: Basi si Jinggoy, gani bumaliskan pa niya.
11: Ha? Huwag naman guro, kinanglan sila kay Jinggoy. Kumbaga, huwag ka naman kinanglan kay Jinggoy. Doon muna bala. Buna, naman nang yung sinadong
10: ato. Hindi, muna bala. Tama ka, obvious bala. Nga, very selective bala. Ang ato niya ng hostesya.
11: Wala, wala.
10: Sa Pilipinas, subong Radyo Man Benroy.
11: Ay, wala. Si BBM yun.
10: Ang natabo ini, because nga, ororopod man ni sila sang una. Galing kay nag-irinaway lang. Muna ang matuod nga istorya. By the way, ginpanginwala sang palaso sa Balacanang nga silang utok sa likod sa mga akusasyon nga ginaboy bato kay Vice President Sara Duterte. Niyang payag sang palaso sa Balacanang bilang sabat sa ginpatigayon nga press conference ni Vice President Sara Duterte kahapon nga adlaw Oktubre 6. May kang taran ni Radyo Man Benroy sa mga aligasyon bla ni former police officer Rodolfo Gracioso Jr. Damo to kuno ang ara sa affidavit ni Gracioso nga lunsay kabutigan. Ti ambal ni Vice President Sara Duterte, maguba ako sini sa mga aligasyon ni Gracioso. Ti ambal ni Atty. Clay Castro, sini nga nung maguba man, dugay na naguba.
11: Ay sa may mo kay Auntie Claire.
10: Abilidadan mo ni sa Auntie Claire, abin niyo. Ay, nako.
11: Ma'am, humanda ka lang, Auntie Claire, kung bumaliswa ang paya kay tapos kay Inday Sara.
10: Kay siling ni...
11: Isama ni siya gina...
10: Auntie Claire, kaso siling niya, hindi ah. Paano nga guba kay Salawas mo na yung daan nga guba ka na?
11: No double meaning man ba? Araw-araw ko man
10: ay, yung Auntie Claire. Animalistic nga si Steve, ni. Pero pagpanghanda ta sa El Nino phenomenon.
11: Wala, gina.
10: Daway pakot na batian gina. Ang Department of Agriculture eh, silang nag-uro atubang di. Pero kung national government ang pag-istoryahan ta Radyo Man Benroy, kasi bala mo ginalauman tatani di interagency mo.
11: Oh.
10: Kumbaga bilog nga gobyerno ang...
11: Nawala kita kabati nga si... Sino ganing sekretary sang DA? Ang incheck nino ng manog...
10: Si Chu Laurel.
11: Si Chu Laurel. Amo nang manufacturer ka ano ni Kasardinas.
10: Tapos kwan siya... manufacturer may kwan siya
11: no kaning
10: oh kan may kwan siya may mga fishing vessels
11: so oh. Nuwili siguro iya ka pinang ubra sardinas. Nula kiti ka batik nag lay down siya ti sa bilog ng Pilipinas. Amo ning aton nga imuon ha. Amo ning aton nga political. Amo ning aton nga strategy ha. Amo ning aton nga plan.
10: Ang rason nila ang budget nga deliberate pa.
11: Ay buisit
10: na budget. Kaya ano nila nga budget for El Nino. For 2027 pa. Kaya wise na yan makapreparar budget sa 2025 yung gamiton sa last quarter sa 2026.
11: Gingit kining ulo kung pinamati
10: ni isang... Paano kami makapreparar na?
11: Gingit kining ulo kung pinamati ni isang DA ni nga nasyonal nga magambal lang ati nakapreparar na kita, manghatag kita, binhi, ma-introduce kita sa amo ni buiset na klase ka.
10: Kaya gani ang DA regional offices sa Juman Binroy, kaya ti kabalo ka ti national program sini. Oh. Siyempre ko ano malang iya ang ihatag sang national government sa mga regional offices nga mga programa amo maning ilang i-implementar kay implementation man ni sila mo. Nagasuggest man sila didto pero te depende man ko pamatiano kun hindi. Amo nga tani komo nga te every region diri sa aton may di ba may mga kwani may mga specialty kubaga. Oh. Kung kita diri sa Western Visayas kun kwan aton di may palangisdaan kita di, may ulumhan kita di. Oh. Pero may iba niya regions, balaan niya isdaan lang, way ulumhan. Oh. So, kumbaga, may mga specifics, bratani.
11: Mga, may mga,
10: di ko na regional office na, nag-recommendar na to sila kung anong dapat kaginanganon
11: dari direkta sa ma-focus. Region. Direkta ma-focus. First na, fisheries. Direkta ma-focus sa...
10: Kaya ang problema, kay national in scope ang mga programa, implementar na lang kamo sa every region.
11: Igo, kaya bala mag-preparar niya sa El Nino. Kung ara niya nag-bubo ng El Nino, bala. Pero sa wala pa, dapat ya start ya sang nagligad nga sang sininga tuig nagumpisa na kita ya preparar
10: amo gani nga dapat ani ambal ko may budget na sang 2025 nga gamiton for 2026
11: dapat ang utok kadi naga
10: umpisa na yang El Nino October, November, December last quarter sa subong nga tuig pero why kita ya budget for El Nino kay ti why tayo mapertirisiran ina sang budget sang nagligad nga 2025
11: di kaya kita ya nga Department of Agriculture amo ni nga na project na nagligad pang first quarter plan number nakuha nang may El Nino tagaan kay isang mga hatag sa binhi yang kalawig-lawig pa isang mga binhi ka kalawig-lawig pa isang edad.
10: Galing kita, anon mo
11: na. Uy, uy, gapanunggo.
10: Anon mo ni mga binhi nga ni Connie Wati.
11: Kamu na gani, paano mo na patubuo ng binhi na kalawig-lawig? Kaya uy, gini yung practicality yung...
10: Alakan mo na ang paray mo, itanong mo sa masitira.
11: Uy, gini yung pa practicality yung Department of Agriculture. Lagi gini yung basta gani hindi mangunguma, uy, utok sa pagpangumang dumala. Uy, palaisdaan. Sardinas ang utok.
10: Palaisdaan, isda man. Ang kaya reklamo man ang mga kwanaw, mga
11: bisan pa gani, no?
10: Check tayo mga observations ang aton sa nga patrol. Kamusta ang tang aton nga palibot na standby na Radyo Man Mon Kapalihan.
14: TYRI Radyo Man Report.
10: Kung skema yung aga.
15: Good morning, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Kasi aton sila mga tagpalamati sa mga kagahon. Ari kita nagalibot-libot dito sa may Ino Terminal Market, no? Kung sigong mabasa, ato sinilibot kay Padayon niya nagatipa.
10: Oo, no, nag-turotaritis.
11: Kagabi nga nagabubo.
10: Nagabubo kagabi.
11: Why did kita i-expectar yung amuto yung kabaskog sang ulan na ano man nga.
10: Doon mo na ganang ginambal natin sa El Nino phenomenon nga. Hindi natin puro init, may uran man eh.
11: Ga pinangilat, ga pinanguob nga nagabinukbong ulan gabi. Lara Juman mon dito sa aton sa araw.
15: Waswas ang bubo ka ulan gabi no rasta mga last
11: last 10 guro.
15: Last 10 no. Tapos na nagturo tao tao. Sobrang grabe itong pusdak niya no. Sa subong aga, yung sigyang tupa ya sang talite. Dugay-dugay naga ulan man no. Pero ti mautod natin sa Japon, hindi mo mapunggan magpapaninda sa pungaga, no? Dari sa may Iloilo Terminal Market, Radyo Man na Binroy, Radyo Man na Eric Jan, no? Ang aton sininga palibot ng syudad, ti. Basta ang palibot, ito ibilog ng syudad na nag-ulan sa subong iyang kaagahon, dari sa may palibot niya sa adlaw sang Miyerkules, no? Ang presyuan ay diri sa buong sa itlog kita no ang super jumbo subong taga 300 ang tray no ang training bilog ang jumbo 300 ang tray tagpulo ang bilog extra large siya may extra large na itlog man to 70 ang tray tag maybe ang bilog ay large tag 240 ang tray tag tagutso ang bilog no? Medium 225 ang tray, 750 ang bilog, kag ang quail egg mo itlog pugo, no, pag 250 ang bilog, ang itlog na pula, no, kag 15 ang bilog amo niyang presyo diri sa mong samay Iloilo Central Market, particularly sa Japsin Honey Egg Store, no, sa sulod sa merkado publiko. Pakita sa gisubong natin ng mga kauturan na nag-wholesale, sige ka po, no? Kinargahan ay imuderis ang mga sakong ginapamakal nila or sinakong mga ginabakal nila at subong ilang ang kagahon sa mga tricycle, no? Sa mga dipatayin ng salakyan, Rajuman na Benboy, Rajuman na Eric Jan, no? Apisar, kining maulanon iyang kagahon diri sa palipot sa syudad. Tapi ang kabahin sa kaninong kitawahay, matawahay kita subong, no? Wala man sa dalagko na mga balitakit po masinopuli sa lalayon ni karon, pero kahapon at gaw, sira sa mairya sa San Dionisio, yung lalaki, blato, no, nga nagawara sa nagbigyat niya sobre 5, Rajuman Eric, Rajuman na Benroy, nagwara sa tapos ng ibrigaan sa makulubog ng lignon, nakwaan na sang armas kang legal na duga ang arestado dala sa may alias ang barangay Tubli sa Dionisio Iloilo kung tinadakpan ini gininago lang kay alias Kim bisutsuan news pa lang no, kag presidente sa barangay Kapinang sa muman nga banwa no, sa tuntingin nga kapulisan o sa mga pulisan sa San Dionisio Municipal Police Station na may nagtawag sa ila no, na punong barangay sa barangay Tubli para i-report ng pag-iskandalo sa soltero rason nga nagpadulong sila sa area no, ging pahayag ni Police Captain Jesus Patilante Jr. na sang nagrespondi sila upod ang mga barangay Tano doon ginrespondihan una sa barangay Tano binisikin kita nga nagawara gin unang itayaan pa sila sa driver kag gin tangiya sini nga kung dito yan sa school driver ang ipaklan sini na tiyanggi pati na ako nag-responding mga tanod no? Ang maning rasyon ko nga na ngayon labas ka sa polis yung tawagan nila sa dito pagkabot sa polis may harap galiya sang set a revolver may nasambit niya nga arestado ay duha pa ka sa isang inaligar no? Illegal nga duga o kung si Sabu susubong preso ining nasabit niya na arestado kag nagapangatubang sa sampaw-sampaw nga kaso rakit na diri alam ng skandal paglapas sa 105-91 o pagpupot sa ilegal na droga Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ning nabulong na ito na balita kag information at the same time ang aton sining sitwasyon sang syudad subong iya nakaagahon. Opo, Director Rajuman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Rajuman Mon Yales Kapalian, Tatak Aramen.
16: Tatak RMN.
6: Salamat kit kay Rajuman Mon Kapalihan. Ang ining bahay na sa aton nga pagpangalaga dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight nga palaba, sa aton nga resistensya, nag-pataas sa aton nga energy kada gamitin sa proper blood sugar level.

0: sa kada pahit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyan, patasalamat
3: po. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
6: Samphone Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Samphone Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
8: pinahusay.
6: Samphone Plus Gold.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: lalakas,
9: at gaganda ka pa.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangkong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
15: Ang Physio
14: yung may D3.
15: D3 Bio.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa lipid C, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
17: mabaka mga butika.
18: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayo. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa upo nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Life Extension Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong natyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
1: Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatas mga butika.
7: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
9: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
8: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: O galing si Yan, may katuyan.
12: May high blood ka man sa una?
11: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Doon ko iya. Sabot sang nakatay ako sang Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
10: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Time.
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
16: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kag dasigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw ko yad sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
18: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
19: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
20: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
19: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa diabetes, bangod ini ang nagapanubo sang imo nga blood sugar, nagatinlo sa imo nga dugo kan nagapabakod sang imo nga mga ugat. Sa DTX sa 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo nga tiil, pagkaguba sa imo nga kidney, kag paghubag sa imo nga atay. Kaya sa DTX sa 500, sigurado nga kontrolado ang imo nga blood sugar level. Gani, sa mga diabetiko, mag-DTX sa 500 na kamo. Kag simpre ko naga GTX sa 500 ka, marami gid kun parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaido ka rin ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon o bosip ontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, simpre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita, mga karadyuman, mga estudyante nga filmmakers ang WVSU gindominar ang pelikula Agrario 2026. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
20: TYRI Radyuman Report.
5: Tinuy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi irregular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
13: Gindominar sa mga student filmmaker sang West Visayas State University main campus ang pelikula Agrario 2026 matapos nga nakuha ang best film sa pareho nga ARB kag ARBO kategori. Sa ARB kategori, nakuha sa short film na Tao Tao sang Chicks to Go Production ang best film, samtang sa ARBO kategori nakuha man sang short film na Human nga mga Handom sang Madjaas Production. Ang duha ka short film ang ginproduce sang mga student filmmakers alin sa West Visayas State University. Sa ARBO kategori, gingawaran sang honorable mention ang short film nga Subli sang Nexus Production sang Guimara State University. Third best film ang Hito Ako sang Sidra Production sang Isat Yumyagaw Campus. Second best film naman ang Kun Madula na ang Ginpugas nga Kapait sang Panaysayon Production sang West Visayas State University. Sa ARB category, honorable mention ang short film nga Gabay sang Guimara State University Film Production. Third best film ang Hilway sang Sabaw Production sang Philomer Christian University. Second best film naman ang Kunham Anaga Kayugro nga Mga Niyog sang Anwang Production sang Aklan State University. Ginhakot naman sang West Visayas State University sa short film nga Tao Tao ang best screenplay kag best in cinematography. Sa ARBO kategori, liwat nga ginhakot sang West Visayas State University sa idalom sang Madjaas Production sa short film nga Human nga Handom ang best editing, best screenplay kag best cinematography. Ang nasambit nga mga pelikula ang nagapakita sang kabuhi sang mga Agrarian Reform Beneficiaries o kon ARB kag Agrarian Reform Beneficiaries Organization o kon ARBO. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN, ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
20: Tatak RMN.
19: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Ricin mushroom extract kag mangosteen fruit extract, ang tagsaka sa sage ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakauna kag pinakanamit nga kape nga may vitamin D3. Pabakal nyo na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets kag siyempre sa mga butika sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
21: DTX 500. Mataas bilang presyon sang imutugo ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka kag wala ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls nga nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sang kidneys, kag manamo nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, inipag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin na linsa marguso nga nagamimik sa insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatapna sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sang may TC. Dugay ka na bala nagaanto sang katul-katul sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C. Magkabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report PSA 6 ginainyo ang mga pumuluyo nga maghatag sang insaktong impormasyon sa tion nga magpatigayon sila sang survey. Kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
20: TYRI Radyoman Report.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Ginahinyo sa Philippine Statistics Authority 6 ang mga pumuluyo nga maghatag sang insakto kag nagakaigo nga impormasyon sa tion nga magpatigayon sila sang survey sa mga kabarangayan. Sunod kay Janelin Hisuan, Statistical Specialist 2 sa PSA 6, nga ini ang masami nga problema nga ma-encounter sang ilang mga personnel sa tion nga magpatigayon sila sang survey. Dugang pa ni Hisuan nga tuman kay importante sang statistics o kung dato sa matag-adlaw nga tanan ilawi na sa Western Visayas bangod ginagamit ini sa mga plano kag development sa aton ekonomiya na hibaluan nga ginasaulog sa karon ng ika-37 nga National Statistics Month nga may tema Tuklas Pilipinas Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
20: Tatak RMN.
21: Kagaari na ang paborito sa mga kalalakinan. Ang Mega Man Herbal Capsule, ang number one na kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule Safe, katama kay puro nga herbaling ingredient, ay may tungkat ali ginseng maca hardy goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Titarlin kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Para na sa mga Ikog Tawo Society kaga sa Team Megaman ang pagkaganing grupo ano ganing
1: Unit Kakak Team.
0: Ang kilala ko din ngayon si Bimember Gautoyutoy kanlaw ni Bimber. Basta mabatian niya ang theme song sang Megaman.
2: Team song pa lang ga baskog na mo.
0: Team song pa lang no ano na.
2: Team song pa lang na ga tiskog na.
0: How much more kung matistingan nyo? Amo na nga bakla nyo gid Mega Man Herbal Food Supplement Capsule, pangitaan nyo lang sa mga butika. Pero kung gusto nyo kape, may kape man kita, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Simpre nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo kanagatag sang dugang nga resistensya. Importante din ra man Binroy ang pagdugang no sa resistensya. Kaya nagabling man sa aton nga prostate para hindi magdako kun magubag kay ang prostate problem kun napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kun kay missis sa tion sa inyo yang pag-labing-labing. Ang iban sinigahuya-huya, pwede na ka maghuya-huya. Mayo na lang na yasang mahuyan ka sang sa
2: wala gijay wala yung like obo oh, mano ko na lang yung lupay-pay ganyan nagadunglay ka lang yung pirmi
0: hindi na ka mo yung maghuya-huya bakal pharmacy
2: prangka
0: mahuya ka muda kung ara na wala pa ano kani mahuya ka mo kung ara na gidlang madula
2: mudlay na karoon ihambalan ka muda nga ti why na gijay yogs.
0: May ginseng ini tungkat ali makakag supalmito. Kasi siyempre maramit ang sabor, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ni ba patindog na yun sa ikong tawo, kundi nagatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyohon o pagkapuyon sa imong nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:15 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Na para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Kamakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita sa City Hall, DA, nagapabaskog sang pagpanghanda sa ginapaabot nga Super El Nino. Balita rin sa DA. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
3: TYRI, Radyo Man, report!
4: Ano yung mga igiladala sa inyo sa Nance Corn Coffee? Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular ang atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa atong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbuton sa immune chan. Nag-detoxify sa immune lawas. Nagpapulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Ginapabasog pa sa Department of Agriculture kon DA Region 6 ang tigang kuno paghanagan ng epekto sang Super El Nino pagi sa paggamit sa moderno nga teknolohiya kag climate resilient farming. Sa tunga sa kakulangan sa ulan kag tubig, ginpaig ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia nga nag-opisa ng preparasyon sang ginanunsyo sang pag-asa ang mabasog El Nino. Suno kay Arpia, kinatutukan sa ahensya ang produksyon sa humay sa mga lugar nga may bastante pa nga supply sa tubig kag makapatukod sang model farms. Sa mga lugar naman nga kulang ang tubig, napanuginan ang mga mangunguma magkanoom sa alternatibong paranom kaangay sa mais agad mapadayon ang ilang palangabuhian. Malawa sa crop diversification, nagapatigayon man ang DA sang cloud seeding operations kag padayon nga ginatun-an kung kinahanglan pa ang dugang operasyon. Paig niya Arpia nga sa long term ginapalapad ang modernong irrigation labi na sang solar powered irrigation systems kag mga dalagong nga proyekto kaangay sa Laor River Multipurpose Project sa Mawas and Visayas. Kinpabutyag man sa opisyal na ang tag-ininit isa kabalik-balik ang sitwasyon bisan ano pa ang panahon. Nagpanawagan ng DA sa LGU kag agricultural stakeholders nga magbulig agod mapadasig ang paggamit sa bagong teknolohiya agod mangin mas resilient kag competitive ang mga mangunguma nga Pilipino. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti ka malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
0: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog.
6: Nance Super Plus Capsule. Pulong sa arthritis, kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
7: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ko sang bawal, gina-trigger ya dayo ng akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-okay ng akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
6: Napatian, user ta, sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Gintingob ini ang mangustin, Kuya Bano, kag malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang iniriya kag masapagsik na lawas adlaw-adlaw. NANS sa Super Plus sa Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kag mag NANS Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog Panay Island kag Guimaras nagahatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa kabalatian dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi imo pagwaabisan pa sa sulod sang imo panimalay. May name tree extract nga pareng performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Ang NANS Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arkis alapa palipungaan anig zema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. NANS Liniment Oil barato ini epektibo hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang NANS Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal man ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial Lingkod Kabataan Award dinatag sa Iloilo Provincial Government. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
3: Capital Reports.
9: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
10: Ginhatagan sang pasidungog sang Boy Scout of the Philippines o kon BSP Iloilo Chapter bilang Lingkod Kabataan Award ang Iloilo Provincial Government sa idalam sang administrasyon ni Governor Arthur Defensor Jr. para sa Distinguished Service to the Filipino Youth through Scouting. Ang award nagakilala sang suporta kag bulig sa provincial government sa mga kabataan sa ila scouting program kag activities. Ginpangunahan ni Dr. Luis Rolla Jr. bilang BSP Council Chairperson ang paghatag sang award sa gobernador kaupod ang mga opisyalis ng BSP Iloilo Chapter. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
9: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
8: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sa ato mga higko, ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, Guntagaan sa nagkaigo nga pag-amblig ang aton chan, colon, kagbilog, gastrointestinal tract o kong gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan, kag colon, obesity, manubok ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapag katugas ang cancer sa colon. Superfiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuin. Superfiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
0: Siyempre, minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May kang tanan sa importansa ng deep breathing. Para makaangkon sa maayo nga blood circulation, importante ang pagginawas ng madalom. Ang pabalik-balik ka pagginawas ng madalom o kung natawag nga deep breathing, nagahatag sa lawas ang maramo nga benepisyo. Yani para sa mahumok nga pagginawa, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Kaya nga kabalo-kabala nga ang Dr. Pinoy Squalene, ginatawag nga oxygen capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene capsule lang ang suplemento nga makatag sang oxygen sa lawas ang tao. May kapasidad ini nga mag-supply sang oxygen sa baga kag utok, ginabuligan man nga matindoan ang mga alagyan sang dugo para nga makasirkular sang insakto. Dr. Pinoy Squalene capsule, the oxygen capsule. Mamahal nyo na sa mga butika. Kaga siyempre dira sa Banwasang Ahoy sa Quinto Pharmacy, Winsar Pharmacy, Primacure Pharmacy, Medicare, YS Pharmacy, Cagneca Pharmacy. Kag sa Concepcion, sa Sara Village sa Pharmacy, Medicare, Shoreline Pharmacy, Medicare sa Pharmacy, Pharmacia Bell, kag Rina sa Pharmacy. Kag sa mga butika man sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita sa patag sang hinampang, Philadelphia 76ers daog kontra sa New York Knicks 120-97 sa nagapadayon nga NBA preseason game. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
11: RMN News Sports.
12: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabaskog. Kintingob ang mangustin, kuyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at lawadaw. NAN Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas babaskog na korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang nawas. Ginluto sang Philadelphia 76ers ang 2026 defending champion na New York Knicks 120-97 sa ilasambuwa sa NBA preseason game October 6, 2026. Nagbanhag sang 22 points kag 2 rebounds ang bago recruit alin sa Boston Celtics nga si Jaylen Brown. Nagamot man sang BJ Edgecom sang 12 points kag Caleb Love nga may 15 points samtang parehas nga may tig 12 ka puntos si Jaylen Bronson kag OJ Anunoby para sa na lotos ng Knicks. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tatak RMN.
0: Tatak RMN. Ay na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NAN's Liniment Oil. Mayugit ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuipol, palamuipoy, palamanol, para nakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, para nakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Basta mapilas ka, simpre madugo na, buboy diritso NAN's Liniment Oil sa pilas gid, para ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga may cases na sa nga dengue sa ilang mga lugar sa probinsya, kung subong grabe ang pagsaka sa nga dengue, abi pa man news ka mo NAN's Liniment Oil kung magwa ka mo sa balay para hindi ka mo pangkanton kalamok. Kaya kalamok ang mga nagadala sang virus ang dengue. May sangkap iringan ng trick kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit din ito, ganiliwat para hindi ka mo pagkanton kalamok pag pagwa sa balay or bisan sa sunod balay panghaplas gid NAN's Liniment Oil. Pabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
11: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Ferds sa Robin. Ferds, mayong aga.
13: Yes sir, good morning kay sa mga tagpalamati. Ang muna itong latest or update subong October 7, 2026. Sa karon intertropical convergence zone or ITCC nagaapekto sa Visayas, Mindanao, Palawan. Gabangon din ang sistema Western Visayas, generally magalumon ng kalangitan, may posibilidad sa mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pangilat sa panag-uom. Hinatugtog ka sarangan na hangin, halit na labagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas at ipakanay tugtog ka sarangan at mga pagbalod sa karigatan. Temperatura naton 25-32 degrees centigrado. Atong nga adlaw, mabutlak subong alas 5.38 sa aga kag matunod din alas 5.37 sa hapon. Amo na itong latest weather update, alindiri sa pag-asa Iloilo, Fred Rubin, madam o galing salamat.
14: RMN News, panahon!
8: Kag mayong aga sa aton sining nga mga mangunguma, no, sa aton sining nga mga agripreneurs, aton sining nga mga kasaka ang Iloy, exciting gid ini kay Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyo ang dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayen sa kubuta kag apay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Sa diin may chance ka mga maglaog sa mga brand new kag di kalidad nga kubuta products. Ay gimuon mo, magbakal ka sa nga mga genuine spare parts nga kinanglanon mo man sa imo sining nga mga makinaryas. Kag syempre ko magbakal ka makinaryas, dira ka sa Iloilo, Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Amo ni palagian mo sa imo sining nga kadalag-an ang coupon, sulatan mo na sang pangalan, contact number kag official receipt number. Kag syempre ihulog sa ila sining nga mga drapaxes ara sa ilang mga stores. Kag ang raffle draw sa December 5 sa sining nga tuig. Sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm, dira sa bay barangay Cuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo, with DTI supervision ina. Ang grand prize, isa ka brand new nga traktura, bago nga traktura. Ang second prize, isa ka rice transplanter. Ang third prize, isa ka special power tiller. Kani magpasakop sa na raffle promo sa kumuta kag Iloilo nyo agri, industrial marketing and general services incorporated. Samtang sa Hello Attorney Pamangkot sa tagpalamati kong bala, maka-file sang kaso ang isa katao batok sa nagimo sang fake news na tuloy sa iya. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylene para Onda.
15: Hello, Attorney.
16: Nakaibalo-bala ka mo nga ang uric acid kabangdanan sa mga masakit parawas ang arthritis, high blood kag iban pa? Paano malikawan ang pag-angkon sang uric acid? Wala na sang iban pa kundi magmentor na lang sang Dr. Pinoy's Choline capsule. Ang regular nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline nagabulig pagwa sang uric acid sa lawas. Ini may madamo sang vitamins para nga mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nag-stock nga acid kag toxin sa lawas para nga mangin matidlo ang ugat, magapabilin nga oxygenated kag indi magmasakiton ang lawas. Madamo man inis ang omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sa joints. Paagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sa masakit nga gout kag ulcer. Gani, dari na kamo sa suplemento nga kompleto, Dr. Pinoy's Choline Capsule, ang kaupod nyo sa pagtapna sa mga masakit. Mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung wala maka-file sang kaso ang isa katawo batok sa naghimo sang sala nga impormasyon na tuhoy sa iya. Attorney?
17: Well, technically, no, kung if those statements were made without any basis or without any factual and legal basis, no, then the intention for such statement may be put in question. Kasi depende sa konteksto on how it was crafted, then they can file appropriate cases, no. It could be technically, it could be libel, because what is the intention of making such statements. So ang natawanda ang konteksto on how it was delivered, on how it was crafted, ano ang objective kag message sa nasambit na mensahe, no, what was the purpose. Kasi no, dira mababalaan kung whether or not it the intent was really to ridicule or to put in question a particular person or just to state a fact. So amo na ako, if it's a statement of fact, then no harm done, no, that's just you're stating a fact, eh. But if you don't have any factual basis, so then that is something which may be actionable under the law.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Jailene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
14: RMN.
8: Mga kasama, ari ang good news para sa inyong anumo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara sa mga butika na ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kinab, hindi basta-basta ng ingredient nga pinalom sa mainit nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nga nagapakupos ng singaw, nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas man sa collagen. Ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sa fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot nga mga palit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na kag makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man dala sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ng ilang nga activity center. Kag syempre, makabakal ka man online, maka-order ka online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Mga kasama, kag mga karadyuman, yari na naman ang makailingaw kag makabulusog nga promo sang RMN Iloilo, ang tuk-tuk-tuk litson manok ka promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag litson manok. Simple lang aton nga mechanics ha. Patunugal ang daang inyong mga radyo nga naka-tune in sa RMN Iloilo para pagpanuktok sang RMN tuk-tuk-tuk team. Ginayon mo nga makuha ang 1.5 liter nga soft drinks kag litson manok. Tok tok tok ka litson manok ka promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag litson manok. Isa ka pagpasalamat sang RMN Iloilo sa inyong mainit nga pagsuporta sa mga loyal naton nga mga listeners. Yani tutok na sa RMN Iloilo kagabantayan ang tok-tok-tok litson manok ka team nga magapanoktok sa inyo nga mga puloyan.
8: Kag mga kasama, gusto mo balay nga makahimo sang isa ka heroic act, luyag mo balay nga magsalbar sang kabuhi, magupod no sa mabiluligon kag mapuslanon nga kayuhatan subong nga bulan. Ini ang dugo ko para kay Lolo, Lola kag Lolo. Isa ka blood donation drive sang gintigob nga pwersa sang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo chapter kag ang inyo ginapamatian nga RMN kag IFM ang Idol Kong FM. Tandaan ninyo ang pizza nga sini nga nagailapit nga Oktubre 25 Domingo ina ang adlaw man no family day man ang inyo isa ka bag sang dugo isa ka bag sang dugo dako ina nga buwas damlag kag paglaom para sa aton nga mga lolo kag lola ang maging successful blood donors may token nga pagabatunon kag snacks. Magdala sang pamilya ha kag barkada kay Ambalta Domingo man ina no wala man na ubra. Mag-upod kag magdonar kag mag-manginabida. Dugo ko para kay Lola, Lola kag Lolo, Oktubre 25 nena. Again ha, Domingo sa SM City, Iloilo.
14: Tatak, RMN.
0: Sa bago na ba nagwa, Radyaman Binroy nga exam sang results sang exam sa civil service sa exam. Imagine mo sa 240,972 ka mga examinees, 34,719 lang ang passers. Hmm. Or equivalent na is 14.41.
2: May gamay, no?
0: O, gamay-gamay ang nakapasar sa civil service exam. Muna gani ang ba nila, paano makapasar man? Kay kamudlay sa exam sa civil service sa Radyoman Binroy. Pero di siyempre, kung makapasar ka din eh, mangin civil service eligible ka, kag pwede ka makaubra sa aton nga gobyerno.
2: Credential mo na na.
0: Credential mo ni. Ang muna gani nga gina-relate na Manila bala. Manila, what if ang mga elective public officials naton, dapat magkwaunta na yung civil service exam actual before padala ganon. Kay ordinaryo gani nga empleyado, bisan janitor gani, dapat gina- pakuha mo ka exam.
2: Mayo mo na ganing nga mag-agi ka sa butas ng karayom.
0: Oo.
2: Kaya para ma-appreciate mo bala, nga halungan mo ina, nga ti, grabe pa nga budlay mo, halungan mo sa imo sining pag-panarabaho. So, balta, okay ginatani, no? Nga mo na mga officials naton, nga at least bala, galing kay proposal pa mala na.
0: Grabe, no? Ang
2: na-imagine mo,
0: service eligibility.
2: Tapos, ganyan, ang kalaw ay bla may ang wala sang ili ang wala sang eligibility nga ginbutar lang sa official ta kay nagvote ba ay nangawat pa.
0: Ang aton di ato sa kwan.
2: Grabe kay ironic. Oh, kay ironic bla no.
0: Popularity ang aton iyang eleksyon diri Radyo Mandaluyong.
2: Tila ba lang nga
0: paka iya ang credentials.
2: Imagine mo nga pakabudlay nila pagkatapos kung may eligibility ka na, abi mo makasulod ka na. Yun, hindi pa man, magi ka pa sa damo nga proseso. O mangayo ko pa ba, backer sa kung isa sa politiko nga di. O ay eligibility, ginbuto lang. Tapos, katawais ang kabuhi. Eh,
0: ay, naku, grabe. Balikan tali ka rin pagkain yung mga balita. Kaya mga kwano, mga estudyante from UP Visayas. Kwani sa Northern Iloilo, sa Cebla. Sumuman sa ISOFIS. Grabe yung mga top 10 sila. Oh, sa bago na nagawa ng results sa mga exam sa Radyo Manbinroy. Balikan tayo dugay-dugay kay iban pagin nga mga balinda, balita, ronda balita sa aton nga pagpanubalik. Alas 5:38 na sa kaagahon.
18: This time check is brought to you by Kidney Care.
19: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
20: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
19: Mas klaro na bala maski gabi?
20: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
21: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawa sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Makabuti ka!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Reddit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Kaspan?
13: Wala problema.
14: Nuns Liniment Oil partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
14: Nga amo ang kaspan.
13: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ano, nagigit ako makabatsyag sang
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Samphone Plus Gold.
16: Kuya si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Samphone Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
4: Pinahusa.
6: Samphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. May problem sa sanguna sa kurason po, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa kad daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya mga dito. Ako, ganyan pa sa salamat po.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga.
14: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
18: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
0: Radyo Man, Eric John Pamplona.
19: Eric John Pamplona.
0: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
19: Benroy Bernal.
0: Back to back sa unang radyo, unang balita.
20: Life Extension Vitamin D3. Pataas na vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang klase sa balatian labi na makamamatay ng cancer. Manginom at least 2 kapsula sa Life Extension Vitamin D3 at adlaw-adlaw ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Babakal sa Tananya Branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa ospital gani. Magkanto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunad sa Iloilo, Tagbak Distrito sa may Distrito Sangaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street, sa Pasay, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sumita Street, dira sa may Banwasang Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation ko para mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
17: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
18: mga
17: balita.
18: Mga drag ko na nga mga balita sa karon nga aga. Una kita sa mga ronda balita. Mga ARB sa Western Visayas, ginbidang ila produkto sa Regional Agrario Trade Fair 2026. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
17: DYRI Radyo Man Report.
21: Ginbida sa mga agrarian reform beneficiaries ang ginapabugal nilang produkto halin sa ilatag sa kaprobinsya sa ginpatigayon nga Regional Agrario Trade Fair 2026 nga ginhiwat sa West Visayas State University Football Field sa Oktubre 6. Isa sa mga ARB nga nagdala sang ila produkto sa trade fair ang miyembro kag sekretary sang Lunoy Agrarian Reform Cooperative na si Lore Piñaroyo sang Sapian Capiz. Ginpahayag ni Piñaroyo na importante ang ma-exhibit para makilala ang ila produkto kag subuman ang ila probinsya.
22: Pinaka-importante nga maka-join kami sa mga exhibits nga para nga makilala kami, hindi lang kami kundi ang amon na produkto, hindi lang sang amon na produkto kundi dilog na Capiz. Hindi lang sa amon lang yan na banwa o baryo kundi dilog na Capiz makilala ang amon na province sa bilog. Amon na sa amon nga tinutuyo ka nga may ara gali sa amon sa Capiz nga nagamay subong sina. May ara kami nga mga shell crops, may ara kami nga coconut based products na umpisa kita sa ng bagol ang sa coconut shell binaobra namon na sang may mga luwag tanan-tanan na na sir nga utob sang may mapuslan kinatrabaho ina sang amon nga membro.
21: Maluwas sa Capiz, gindalaman sa mga taga-Antique kag taga-Aklan ang ila produkto nga baning kag mga ginapabugal nga mga produkto. Yara man ang mga dragon fruit kag paho sang Gimaras, kag ang mga utano naman halin sa probinsya sang Iloilo. Magalawig ang Regional Agrario Trade Fair tubtob subong adlaw, Oktubre 7. Kalakip sa mga nag-upod sa pagbukas ang trade fair, sanday Undersecretary Quintin Magsico, kag Undersecretary Joseph Angelo Martires, kaupod ang mga regional employee kag mga personnel sang DAR Western Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
18: Tatak RMN. Sa kwani no, sa West Visayas, yes. State University campus.
23: Sa may campus.
18: Sa ilang grounds dira. Mm. Sa mga gusto mag-ilang tao, sa mga exhibit nga inyo, sa mga ginabida nga produkto.
23: Produkto nila, ginapabugal nila ang mga produkto.
18: Katto ka muda.
23: Oh, ang tahong ni namin kiman. No?
18: Sikat
23: na Green Shells. Sa Ivisan dira na di black kilala na sila sa Green Shells, magambal ka ni Green Shells din nami.
18: Ano may mga tinala pag
23: Ivisan actuality dito na sa nag-intrabla sa aton nga baruto race ano gani nga barangay lipat ako. Pero dito gina ang ginakwa tapos na baligya na sa highway sa Ivisan. Kana mate kin man niya. Basyao. Na sakto taga Basyao to bala nag-intra sa aton. Kay gila na ubra mo na.
18: Ka gani. Dumalag kaya no?
23: Sapian. Ah, si Basyao, kilala ng Basyao, tsakto na. Tinag-intra na sila sa aton to, may intra din sila. Amo na, panalaba. Tapos ginabalga, nakabakal ako dra one time.
18: Ano itong mga display to?
23: Na, meet mo.
18: Tinala to, talaba to, no?
23: Talaba, o.
18: Ginatala mo ng talaba, o?
23: Oo, ginatala na. Kita mo, ginaplastik na.
18: Or, ang
23: talaba na, subong, ang akla naman niya nga talaba, sus makita mo yung gamay-gamay lang siya, puno-puno.
18: Oo, lagko.
23: Oo. Dalin kay Talabasubong ginakilo.
18: New Washington ni ang kwan, New Washington ni ang mga talabang laggo.
23: Di mo na gani o.
18: Kagi na pangkwaan lang ni Ingenier Bibot, Idra Solano, bla si Bibot ang Mila.
23: Kagi ko na nga gindalaan ko sa kilala ko sa una, taga Kalibo, dalaan ko nila ka, niya ka talaga. Gamay malang. Puro Mari Yusef ang daw ali-ali, gagmay malang ang Shelia. Puro puno-puno.
18: Namihan ko ni Young Green Shelia niyo. Damuhon mo ang Luya kagi...
23: Lagko pa, be. Surusan dukon mo dayo ng iyang sabaw. Aragoy, ah.

0: namin niya produkto nila mo.
1: Alam na, tahong na o talaba?
0: Talaba na, ginatala ina.
1: Ginatala, ginatala.
0: Talay damo sila sa ginatala dito sa amon. Amon naman, ginatala ina. Radyo Manirik, pwede mo na gisahon, pwede mo na kung ano gusto mo. Para mahapos, bala, di ba, inatukay ba?
1: Pwede pa mong bisita, aling kahapon ni, no, dara sa may football grounds, bala, sa West Visayas State University.
0: May mga dalaman sila, may mga luwag man sila nga, kwan, nga, paya. Uy, nakamusta na gagamit niya, amon ang manami, agamiton. Kaya wala, hindi mag hindi mainit. Tibla ko ni mo itiner sa bag sa kalayo sa linuto mo.
1: Amon sa una high school na ko paya paya ng luwag ang ini mo tatay ni mo.
0: Dani amon sa una mo ni paya. Paya ang ginapaypay sa imo ni nanay mo kundi ka magpuli. Paya ang luwag.
1: Tapos mga kwan pagid ba mga banig pagid niyo? Una mi oh mga banig nila. Kantuin niyo lang da. Tubang ka, tubang ka cultural center da. Kwan sa West Visayas State University.
0: Sa piyak ka ba'y lalaki nga nagpatay siya magulang sa mulo na pasakaan na sang kaso? Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Napasakaan na sang kaso nga murder ang lalaki nga nagpatay ka naglubong sa iya magulang sa sulod sang Ilapuloy-an sa Barangay Kumpanya Sentrala Molo sa Oktubre 3. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP. Suno kay Inot, ginapasakan ng kaso nga murder bato kay alias J, 45 anyos. Pahayag pa ni Inot nga preso sa gihapon ng suspect sa Molo PNP. Apang nakaseparar ini sa ibang nga preso bangod sa iyang mental health condition. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Ang PDRRMO may 82 million pesos nga quick response sa fund Radyo Man Binroy nga mahimo mausar ini sa aton nga pagpanghanda sa nga El Nino phenomenon. Or sining, ang technical term nila gali is Super El Nino. Sa nga pag-asa Radyo Man na Binroy. Ang Iloilo Provincial Government pagi sa executive order ni Governor Tuto Art Defensor Jr. nag-create sang Task Force El Nino. Ang Task Force El Nino inter-agency ini or inter-department kumbaga para sa Iloilo Provincial Government nga nagabugos para nga amo ini ang magatutok sa pagpanghanda kag mahimo mangin epekto sang El Nino dire sa bilog nga probinsya sang
0: damo abini sa mga fact sa mga kwan sa mga ang affectation niya hindi lang niya sa parte sa pagkaon ta kada mo sa mapiktuhan sini amo nang ginapangdan that's why nga ti may mga kanya-kanya ni nga tasking for food security may ara na daya sang nakatask ka para dira ang water security energy security health security kagang aton sini nga public safety not much sa public safety pero ini mga health security ti syempre ara gordon provincial health office nga maga-lead sina Radyo Man Irik ay ara da mga high blood magulua na da mga lifestyle diseases ta ti mapiktuhan na kay bangod sa nga init high blood on kita kun ano pa da nga mga problema nga ti mag-aaray sa aton sini nga health say ang ma-manage na siyempre ang aton sini nga provincial government may ara sang plano na sina no sa energy security ti base kung may kakulang sang inerya diri sa aton balantaman nga may crisis ti base ma buligan man kita pag-abot sina nga chimpo ang water security ba medyo amo ni guro ang maburubudlay pangitaan
1: ano ang first nga problema ta water security
0: amo gining
1: tapos to follow ining mga food security kag siyempre sa health kiti siyempre pag tion sa tag-irinit Radyo Man Binroy madamo ni sa mga balatian nga nagagurwa
0: amo gining tatlo ang food security ang water security kag ang health security no ang energy security man tosta panayagan eh kung may problema kita sa energy pero ang water ang health kag ang food sila ginaiya ka tatlo ang culprit sa tion sa nga El Nino
1: importante ning preparasyon ta para nga may mga specifics kita nga mga plano agunto nga ma-address ang mga nagkalain-lain nga mga concern nga ini mangin epekto no sa nga super El Nino ang 82 million pesos kaya hindi man basta-basta magamit pero ti kung mapaidalom na ang bilog nga probinsya sa state of calamity amo ini ang point naton mahulag nga emergency response sa Radyo Man
0: may mga kon may mga counterpart man LGU kay syempre pag nag-declare na province wide sa under the state of calamity sila ti may aram na sang ila sining kagulingon

0: ano ni nga mga calamity fund nga pwede ma utilize although hindi amo na kadako augmented na dayon sa ngaton nga probinsya kag eventuality base ang national naton makabulig man para nga mapahagan-hagan na ini Radyo Manila.
1: So nga diri sa local government units naton sa probinsya sa mga banwa nauna ra kita yang naga preparar sini no kiti kabalo ka ang pagdihon sa mga budget bulan sang Oktubre mo. So para na nga budget sa masunod iya nga tuig. Pero ang El Nino iya ma-start October, November, December sunod iya nga tuig. So kumbaga ang ining mga binulan nga ini dire kita maka-experience sang pag-nubo sang rainfall Radyo Man Binroy or below normal nga rainfall nga mag-abot sa aton subong iyang opisa sang bulan sang Oktubre.
0: Ma-dry spell na kita abisin eh. Tapos pag-abot sang first quarter, dra na may drought na mo. Amo na masakit ang drought, no? Ang dry spell, ti based sa explanation sa pag-asa, nga may hindi pag-inman na totally, nga wala naging kay dry spell pa malang. Mas lesser nga nga kategorya na abi Radyo Man na Eric, no? So, balantayan naton ina. Kag hindi lang kita magsalig nga, ay, ang provincial government naton nga-preparar, ay, ang aton municipal government nga-preparar, hindi dapat amo lang thinking ta. Dapat ka panumdumon ta, preparar kita na sa aton sining nga mga panimalay. So, ano ang pag-abot sa kamusin ng atyempo? Kung bagay, project mo bala? Panatnawon mo ang future bala? Ti, pag-abot sang drought, abi, ano mga plano ta? Din tabakwa sang tubig ta, mainom ta, pampaligo ta sa sulod sang panimalay ta ang aton sini nga mga supply sang pagkaon in case abi nga ti ulihi pi ang aton nga gobyerno kay di ta kaba di masarangan tanan sang aton sini nga gobyerno mo hindi ta tanan masuplayan sang aton sini nga gobyerno hindi ta tanan mapaliguan sang aton sini nga gobyerno hindi ta tanan matigangan sang aton sini nga gobyerno sing ano malang ang mahatag sang aton nga gobyerno sa kadamo sa aton so that's why nga subong pa lang dapat medyo kuan ka medyo ahead ka kay parang nga hindi kita malabing ang mapiktuhan
1: so, parang nga ang mangin impact sa Super El Nino nga ini mapahagan-hagan naton actually kooperasyon kag magbinuligay ang naga kadapat Radyo Man Binroy so mo ni mayo ini kay ang provincial government naton may mga specific nga mga preparations na natunga-tunga na kumbaga ang ilang trabaho kag in coordination man no sa mga local government units or sa mga banwa
0: na. Ang hindi ko dilang niya maintindihan ang DA national nato niya kung ano gidyang ilang plano sa bilog nga Pilipinas. Do nabudayan gyud ako yung mag-incendi sa aton sini nga Department of Agriculture nga nako sang role.
1: Ang DA na Radyo Man Binroy mahatag na iya kas assistant.
0: Kada ko gidya tani isang role nila sini no. Kaupon sa aton sini nga
1: mga ganiyang balko kun ang Iloilo Provincial Government nagapanumdom sining tungaon sa nagailain nga mga sektor ang preparasyon. Ang national government ta iya ang ilang gineprepareahan niya. Assistance.
0: Mga tag lang tayo kwarta. Mga tag tayo seeds. Anong mong seeds?
1: Kung ano lang kwarta sinay. Kung huwag kita sang pagkaon, nga pwede, baklon. Ang mga bugas nga, definitely mamahal ini. Sa mga root crops, di mamahal ini. Mga orotanon, mamahal ini.
0: Di nga, abi.
1: Mga tag lang tayo kwarta.
0: Pers na subong Radyo Man Eric. Kung wala, kung abi, kung futuristic ang plano sa aton sining nga Department of Agriculture, di ba? Titani subong naka-advance na kita tanong kung may mga ganyan pang-introduce sila na tani nga mga bini nga mga manubo malang edad. Titani subong naka-base kung maaari.
1: Dumduman mo ang national government na create lang sila sang task force daw katapusan niya semana ka Setyembre.
0: Oo.
1: Manong Oktubre na subong nag-epekto na ang Super El Nino.
0: Oo.
1: Nakita aton iya, ara pa lang kita iya sa minitingay.
0: Titano mo ni mabuligan karon mga farmers naton kay wala kung halimbawa be wala sang tubig. Tip ano mo ni ian? Ano mo ni paano mo ni buligan be? Tip food security man bala ng aton diri gay na istoryahan. Oh, tudok ka budlay intindihon. Pero anyway, ti
1: amo na pirmi mo, ambaron na pirmi ngati ang mga Filipino
0: resilient.
1: Resilient sa katuntun yun. Namati na kita user sang Life Extension Vitamin D3. Mga doktor ini nga nag-rekomendar dapat Life Extension Vitamin D3 ang aton nga gamiton.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And
4: ito po si Dr. Bernion.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension.
3: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tandaan nato ng early detection sa atong ginabatsag sa lawas, ang tama gid ka importante. Amo na nga dapat magpakonsulta kita. Kay kon may early detection sa atong ginabatsag, mahapos man nga makahatag kita sang medical intervention. Gani kadtugid magpa-check up sa Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, libre wala bayad. Kag magmintinar Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Among ini ang ginarekomendar sa mga medical doctors nga vitamin D3. Kag ang numero uno, the super vitamin and miracle of vitamin. Kag sa mga kauturan naton, kantulang kamo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Lunes tungtong Sabado, may ara sa mga doktor nga nagahulat nga magatubang sa inyo. Lagi na kombinar dere ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products na nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
8: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by Kidney Care. Goodbye.

0: Papin, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa aklat.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Salada. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, second floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better...
7: Shout out sa my call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Oras sa 6:07 sang aga.
12: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
13: Straight to the point. Headliners.
11: Top stories of the day. Tatlo ka testigo angot sa bank transaction ni BP Duterte kag bana nga si Man Scarpio ginpresent sa day 34 sang impeachment trial. Suspicious transaction reports hindi konklusyon sang illegal activities suno sa Anti-Money Laundering Council.
14: Total net worth na ni VP Sara Duterte kag bana nga si Man Scarpio wala nagasanto sa ila bank transaction suno kay presiding officer Escudero.
11: Balita, lokal organizers ang dinagyang magapatuman sang online na queuing system agud malikawan ang problema sa online ticketing sang dinagyang 2027.
14: Western Visayas naghanda sa mangin epekto sang El Nino, rehiyon may bastante nga supply sang buga suno sa DA.
11: Pulo ka graduates nagikan sa mga eskwelahan sa Iloilo, top notcher sa 2026 Fisheries Professional Licensure Exam, UPV kag ISOFES lakip sa top performing schools.
14: Mga ARBA sa Western Visayas ginbida ang ilang produkto sa Regional Agrario Trade Fair 2026.
11: Balita Nasyonal, Marcos magapadulong sa Singapore, buwas Oktober 7.
14: Sa international news, risgo sa Russia sang report nga plague manubo suno sa WHO.
11: Sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas sining September nagtimbuok sa 7.2% suno sa PSA.
14: Sa inampang Carlos Yulo ginpasidunggan sa Senado.
11: Sa entertainment, Ria Taide nagabusong sa ikaduhang anak ni Zanjo Marudo.
14: Sa extra wow balita, mga babae sa China nagagastos sang dako para makaupod sa shoot ang mga lalaki nga modelo.
13: Tatak RMN.
11: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
14: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
11: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
14: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
4: Ang aga mga karadyuman, ini ang lakat sa panahon, subong adlaw. Wala sang low pressure area sa kung LPAs na ginamonitor nga mahimo magporma nga bagyo sunod sa pag-asa. Sa karon Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-apekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Bangod sini sa Western Visayas, lagip na sa Iloilo lauman ang magalumon nga kalangitan nga may dako nga tsyansa sa pagtupa sang ulan, pangilat kag pagpragob dala sang ITCZ. Mahina, tubtob makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magkadalas ang makanay, tubtob makasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sa ninga aga kag magatunod la 5:37 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Rajman Kia Panes Otero, Tatak RMN.
11: Nagulan-ulan, no?
14: Nag-makusog-kusog to, Radyo Manuvi, kagabi. Medyo makusog-kusog to. Then, hasta sang kagahon, gid nga tupa-tupa sa ulan niya. Kagabi na nag-uob, ha?
11: Yes.
14: Na
11: nag-uob.
1: Tatak RMN.
11: Sa detalye, sa aton nga mga balita sa top stories of the day.
14: Mga karadyo man, tatlo ka mga testigo ang ginpresentar sa House of Prosecution sa ika-34 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Gipadayon ang defense or sa defense ang cross-examination kay Anti-Money Laundering Council o kon AMLC Executive Director Ronel Buenaventura, samtang gipresentar man sa prosecution ang mga opisyal sa duwag kalanbang branches sa Davao nga Sanda Yuni Sumatra, head sa San Pedro branch kag Raquel de la Serna, manager sa Landbank Davao Magsaysay branch. Ginpasa ni Sumatra ang required bank documents sa rin sa iya branch nga naglakip sa movement sa payroll kag withdrawal slip samtang ginkumpirma naman ni de la Serna nga may mga bank account sa ila si Duterte kagamba na si rin nga si Man Scarpio apang kay Carpio lang ang active sa samtang gipahag ni Buenaventura nga hindi konklusyon ang involved sa illegal nga magtibidad ang suspicious or suspicious transaction reports o STR nga ginfile sa ila. Ini ang pahayag ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa cross-examination ni defense lawyer Mark Vinluan nga nagapamangkot kun isa ka compliance measure kag hindi legal conclusion ang illegal activity ang pagfile sa STR sa nagligad nga adlaw gipahag ni Buenaventura nga nagabato ng AMLAC sang 55 ka STR kag 666 ka covered transaction reports nga naga-involve sang bank accounts ni Duterte kag sang yabana nga si Manasseh Scarpio halin sang 2007 tubtob sang 2025.
15: Based on the CTRs or STRs, we look at it, we're not determining, there's no entry there which states whether it's illegal or not. So,
16: kaya hindi nyo po malalaman.
15: In the first place, we're not determining on the basis alone of reported CTRs or STRs whether the underlying transaction is immediately illegal or not. As part of our duties, your honors, as mentioned yesterday, we analyzed this and then, of course, if needed, conduct investigation, file with the court, and only then we're able to establish and even then, on our end, it's for the courts to determine if there's illegality or
16: all right, for
14: ang kabahin sa ang pahayag ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
11: Wala nagasanto ang net worth ng VP Sara Duterte kagsang bana nga si Manasseh Scarpio base sa ila Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Consal-N. Alin sang 2022 tubtob 2025 sa minilyon nga bank transaction sa idalom sang ilangalan suno kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Subumagin paig ni Escudero nga ang 4.4 billion pesos nga covered kag suspicious bank transactions alin sang 2007 tubtob 2025 nga na-record sa idalom sang ngalan sa mag-asawa ang wala nagasanto. Ini ang naobserbahan ni Escudero base sa testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura sa Senate Impeachment Court.
16: In the realm of possibilities, what would explain this huge amount? Posible ba yung in and out?
17: Hindi ko po masagot, hindi ko po nakita yung sasalin, pero kung base lang po doon sa premise na binigay niyo po.
16: Based on the premise that I give, because it's an accurate depiction of the sasalin for those 4 years.
17: Yung po kasi yung transaction as reported to us, they happened across the years, across the entire year po, or years po. So hindi po
16: four
17: siya,
16: apo,
17: I mean, ibig ko po sabihin, sa isang taon, yung transaction po na to, hindi naman po ginawa lang ng isang beses, kundi spread din po as reported to us po. Ang pagkakaintindi ko po sa salin kasi yung ending po yun nung sa December po. No?
16: Apo.
17: So kung yung yung asset po kasi, hindi naman po siya yung transaction.
16: Hindi nga dapat bilang yun, di ba? Pero binilang ko na nga eh.
11: Sa duha ka mga butang, ginpamangkot ni Escudero si Benaventura kung anong posibleng arithmetic nga makamatch sa sell-end declarations sa bank transactions.
17: Medyo hindi ko po
16: So hindi niyo po kayang paliwanag? You cannot explain...
17: Hindi ko po maipaliwanag.
16: You cannot explain how it reached 424 million. Assuming the presumption of this representation is correct with respect to her salen.
17: Apo, hindi ko po maipaliwanag po yun.
11: Ang kabayan sa pagkwestiyon ni Presiding Officer Escudero kay AMLAC Executive Director Buenaventura.
14: Nagkabaton 10 pondo halin sa Chinese sa state-owned enterprises ang kumpanya nga naangot kay Vice President Sara Duterte kag sa yabanan nga si Manas Scarpio sunog kay Senador Risa Ontiveros. Ginbase ang impormasyon sa research kag ginpatigayon sa opisina ni Ontiveros nga nagasanto sa payag sa nagligad ni former Senador Antonio Trillanes IV nga nagbuyagyag nga nagkabaton sa 319 million pesos ang Cali 88 Foods Corporation. Alin sa China, sa Lunes, nagtistigo sa korte si Anti-Money Laundering Council AMLAC Executive Director Ronel Benaventura na nagka-record ang Cali 88 sa 319 million pesos nga inward remittances. Alin sa mga kumpanya nga nagkabase sa mainland China kag Hong Kong ang balor nga nagamatsman sa figure sa payag ni Trillanes. Kapon, gipamangkot ni Ontiveros si Benaventura kung ginaimbestigaran sang AMLAC ang Chinese companies nga nagtransact sa Cali 88.
17: At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apology po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
18: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaction under these circumstances?
17: Your Honor, I note po I have to review po yung binanggit niyo po, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we take note naman po yung nabanggit po ninyo.
14: Ang kabayan sa pahayag ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura nagalakip ang mga kumpanya sa China National Township Enterprises nga suno sa research sa opisina ni Ontiveros sa idalom sang una sa Ministry of Agriculture sa China.
18: Isa na po doon yung pinakitang China National Township Enterprises. Base po sa research ng opisina ko, dating quote, directly under the Ministry of Agriculture, close quote, sa China. At naging isang quote, large state-owned agricultural enterprise under the supervision of the State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council. Yun namang isa pa po na pinakita, Beijing Zhenweifang Food Company. Ayon sa open source research, pagmamayari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group.
14: Ang kabahin sa pahayag ni Senador Risa Ontiveros.
19: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:18 sang aga. Recognize sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini. Ang timparano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Subong pa lang nagapanganda na ang provincial government sa mga inepekto sang Super El Nino nga gin-forecast nga magaigo sa Iloilo. Umpisa subong nga bulan sa Oktubre tubtob sa bulan sang Hunyo 2027 suno sa pag-asa sa giniwat nga Task Force El Nino meeting sa Pagpanguna sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilagin plastar ang mangin responsibilidad base sa Executive Order sang Gobernador agod mapaganhagan ng halit sa mainit na panahon. Suno kay PDRRMO Head Retired Colonel Cornelio Salinas, gintunga nila ang membro sang task force sa lima ka sectors. Ini ang para sa food security, water security, energy security, health security, kag public safety. Ang tagsa ka sektor ang paggagiyahan sang Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagdihon sang specific plans kag igalakip sa Provincial Action Plan for El Nino. Payag ni Salinas, mayara sang 82 million pesos nga quick response fund nga mahimo magamit sang probinsya sa oras nga paidalom ini sa state of calamity.
20: Ang pinaka agreement ng napangita sang governor is what shall we do by the last quarter of this year, October, November, December. Ang kada security sector, the food, the health, the energy, the water, and the public safety, ano ang ilapagahin mo on day to day para nga ma-address na to ng impact sang El Nino on the level of disaster preparations because we have this phenomenon now, then the level of prevention and mitigating the impact, no, kag ang response mechanism naton.
11: Samtang ginsiling ni Provincial Administrator Raul Banias, nagakadapat nga mayara sang plastado nga plano ang tagsa ka LGU bangod nagakatabo ang El Nino sa masunod nga mga tinuig. Sa forecast ang pag-asa, maka-experience ang Western Visayas ang below normal rainfall subong Oktubre, tugtog Nobyembre, kag magalala pang kondisyon, umpisa Disyembre, tugtog first quarter sang 2027.
14: Sa pagkabahin, nagdangas sa pulo ka mga graduates na gikan sa nagkalainan nga universidad sa sulad ka probinsya sa Iloilo na lakip sa top notchers sa 2026 sa Fisheries Professional Licensure Exam o kon FPLE. Nagpanguna sa listahan si Gerson Celeste Birano sa Northern Iloilo State University, main campus sa istansya nga nagkakuha sa 90.25% nga rating. Yaring iban pa nga na top notchers na gikan sa Iloilo, Fredson Hervias Huervana, UPV Iloilo City, Jenny Joy Doligues or Doligues Tihada, UPV Iloilo City, Leo Nicolasora Plazos, UPV Iloilo City, Ariel Andong Estrella, UPV Iloilo City, Alexis Jane Ruben Kabungkal, UPV Iloilo City, Rigi Villa Panso sang Niso Main Campus, Aliana Marie Gulapo Panso Niso Main Campus, Brent Terutsa Samontanes or Samontanes sang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology Main Campus, kag Christopher John Guarin Ovas sang UPV Iloilo City. Samtang rank 1 ang UPV Iloilo City sa top performing schools matapos magkakuha sang 100% nga passing rate. Rank 3 naman ang ISOFEST Main nga may 86.54% nga rating.
21: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:22 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton kalawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Organizer sang Dinagyang Festival magapatuman sang online queuing system agod malikawan ang problema sa online ticketing sang Dinagyang 2027. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
22: Magapatuman sa online queuing system ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa pagbaligya sa online tickets para sa Dinagyang 2027. Suno kay Mr. Alan Tan, chairman sang stage kag ticket committees, nakatuon na sila sa natabo nga pag-crash sang website para sa online ticket selling sa taong Dinagyang 2026. Pagi sa online queuing system, mapasunod ang pagbakal sang tickets sa to sila tion nga pag-online. Ini ang sistema ang palareho sa ginagamit sa booking platform sa mga airline kag dalagko ng mga concert organizers. Kinapanuginan man sa organizers ang publiko na magbakal sang ticket sang mas temprano agod malikawan ang pagdali-dali sa ulihi kang mapunggan man ang scalping. Kinamatan nitan nga may 3,000 to 4,000 tickets nga available may pagwa para sa mga magatanaw. Pagadulao na ang tickets nga nagabalor sang 300 kag 500 bangod ida kalakip sa joining area ang Iloilo Sports Complex. Nibilawan nga ang tickets sa nilagyang 2026 nagbalor sang 1,200 pesos to 3,000 pesos depende sa lokasyon. Sa pagbalik sa Dinigang Festival sa Kalirial, may lima ka mga judging areas nga among Iloilo Freedom Grandstand bilang judging area number 1, Iloilo Provincial Capital bilang judging area number 2, Quezon Ledesma Streets judging area number 3, Mabini de Leon Streets nga malapit sa Iloilo Terminal Market bilang judging area number 4, at Isnart Street nga among judging area number 5. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:25 sang aga.
14: Mga ARB sa Western Visayas ginbida ang ilang produkto sa Regional Agrario Trade Fair 2026. Kasama mo sa balita, Rajuman Mon Kapalihan.
2: Ginbida sa mga agrarian reform beneficiaries ang ginapabugal nilang produkto halin sa ilatag sa kaprobinsya sa ginpatigayon nga Regional Agrario Trade Fair 2026 nga ginhiwat sa West Visayas State University football field sa Oktubre 6. Isa sa mga ARB nga nagdala sang ilang produkto sa trade fair ang miyembro kag secretary sang Lunoy Agrarian Reform Cooperative nga si Lore Piñaroyo sang Sapian Capiz. Ginpahayag ni Piñaroyo na importante ang ma-exhibit para makilala ang ila produkto kag subuman ang ila probinsya.
3: Pinaka-importante nga maka-join kami sa mga exhibits nga para nga makilala kami, hindi lang kami kundi ang amo na produkto, hindi lang sang amo na produkto kundi dilog na Capiz. Hindi lang sa amo lang yan na banwa o baryo kundi dilog na Capiz makilala ang amo na province sa bilog amon na sa amon nga tinutuyo ka nga may ara gali sa amon sa Capiz nga nagamay subong sina may ara kami nga mga shell crops may ara kami nga coconut based products na umpisa kita sa ng bagol ang sa coconut shell ginaobra namon na sang may mga luwag tanan-tanan na sir nga utog sa may mapuslan pinatrabaho ina sa amon
2: maluwas sa Capiz, gindalaman sa mga taga-antike kag taga-aklan ang ila produkto nga banig kag mga ginapabugal nga mga produkto. Yara man ang mga dragon fruit kag paho sang Gimaras, kag ang mga utano naman halin sa probinsya sang Iloilo. Magalawig ang Regional Agrario Trade Fair, Tubtob, Subong, Adlao, Oktubre 7. Kalakip sa mga nag-upod sa pagbukas ang trade fair, sanday Undersecretary Quintin Magsico. Kag Undersecretary Joseph Angelo Martires, kaupod ang mga regional employee kag mga personnel sang DAR Western Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman, Mon Iales Kapalian, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
11: Oras 6:27 sang aga. Lalaki nga nagpatay sa yamagulang sa Molo na pasakaan na sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
23: Napasakaan na sang kaso nga murder ang lalaki nga nagpatay kay naglubong sa iya magulang sa sulod sang Ilapuloy-an sa Barangay Kompanya Sentral Molo sang Oktubre 3. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, Hepe sang Molo PNP. Suno kay Inot nga napasakaan ang kaso nga murder bato kay alias J, 45 anyos. Pahayag pa ni Inot nga preso sa gihapon ng suspect sa Molo PNP apang nakaseparar ini sa ibang nga preso bangod sang iya mental health condition. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
14: Sabi ang kabahin, soltero nagwaras matapos wala ginbaligyaan sa makahulubog ng limnon sa San Dionisio, Iloilo, nagkuhaan sang armas, kag illegal nga droga. Kasama mo sa balita, Rajuman Lineth Yulatriz.
5: Arestado ay isa ka soltero matapos mga kigigmagwaras ang wala inigin baligyaan sa makahulubong ng ilimnon sa isa ka Changes sa barangay Tubli San Junicio, Iloilo, Lunes ang gabi. Ang nadakpan ginhinago kay Elias Kim, 18 anyos, sa residente sa barangay Kapinang sa Amuman nga Banwa. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Captain Jesus Batilante Jr., ang officer in charge ng San Junicio Municipal Police Station, ginpahayag sininga na dawag sa ila ang punong barangay sang Tubli, agud i-report ang soltero nga nag-iskandalo sa ila lugar. Pahayag ni Batilante nga unang irespondihan sa mga barangay tanod si Kim sa makita ini nga nagwara sa dalan kagintayaan sang screwdriver ang tag-iya sang gitbaklan sininga Changge. Sang gintawgan na sang pulis ginrigisa ang suspect, nakuhaan ini sang 38 revolver nga armas lothang nga may duha ka mga bala kag duha ka plastic sachet sang ginapatihan ilegal nga droga nga nagabugat sang 1 ka gramo kag may standard drug price nga 6,800 pesos.
6: So sang nagbakal dito sang Changge daw wala sa balagin balidyaan kay do dugat do suspicious ang ihula kag motong do nag do nang akig siya kag nag ano ma'am do nag iskandalo bala do nag something maoy dito sa area which is nag create sang do alarma man sa palibot kag time layman nga akon mga tanod no ka, nga nagarunda dito sa may unahan lang gate sang iya ka barangay Tubli na mga tanod na napansin nila nga do may nag iskandalo so nagrespondi sila.
5: Ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Jesus Batalante Jr., ang officer in charge ng San Junicio Municipal Police Station, sa subong preso na si Kim kag nakapatubang sang sampaw-sampaw nga kaso, lakip na ang alarms and scandals kag paglapas sa Republic Act 10591 uko ng paghupot sa ilegal ng armas lothang kag Republic Act 9165 uko ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:30 sang aga. Ang balita ng inyong nabatian, dulong sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahubag ng mga parte sang aton lawas. Santhon Plus Herbal Capsule, napamatudan sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahubag ng arthritis, prostate, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santhon Plus Herbal Capsule, makatap na sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo. Santhon Plus, mabakal sa mga butika. Alas 6:31 sang aga, mga sospetsado nga nag-hold up sa 28 anyos nga babae sa Pavia na pasakana sang kaso nga robbery. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
7: Napasaka na sang Pavia Municipal Police Station ang kaso nga robbery batok sa apat ka mga suspect na nag-hold up sa 28 anyos nga babayi sa Barangay Panda, Pavia, Iloilo sang September 29. Suno kay Police Major Bonifacio Alabe, hepe sa Pavia Municipal Police Station, naging turnover sang Department of Social Welfare and Development o kundi SWD Pavia ang mga suspect sa balay dalayunan sa Iloilo City magluwas sa isa ka-at-large.
8: Well, nag-release naman sa District of Nene. And then, ang isa pang at large, naman na ito yung pagkailan naman ito. Ang tatlo nga nito nga, ano naman, isang po 14 nito na dadala ito sa filing. Kaya ang isa at large, apat ito sila ang pagkailan naman.
7: Si Police Major Bonifacio Alabe, pahayag pa niya na wala agad mabalik ang bag sang biktima nga may unod nga mga importante nga pagkabutang kag cellphone na. Naibuluan niya nag-aubra ang 28 anyos na biktima sa GT Town Center sa Among Banwa kag papuli na kuntani siya sang gintayaan sang sospek gamit ang kutsilyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:32 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle lang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sa ato naman nga tingog hiligay nun, subong aga ang tigulo ang mga subay. Pagabasahon ni Radyoman Fiamme Otero.
24: Tingog hiligay nun. A
9: ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, Hiligaynon.
10: Ining binalaybay, ginatiguluhan ang subay. Magagmay nga insekto, ining kasubayan, nga wala sang kusog nga takos gamiton. Apang sang kaalam, sila ginbugayan, sa pagbinuligay nga mahida iton. Tion tigilinit pagbutlak sang adlaw, ining mga subay nagatililipon. Ila ginahimo sang lit kay tingadlaw, sang ila kalanon sila gapanipon. Mga pagpanghanda ilang buluhaton, nga dili mawad-an sang ila pagkaon. Tion sang tingulan nga may kaiwaton, kun may panigana mahulas kuhaon. Katahom tulukon ining mga subay, kun mag sinugatanay daw gahinalukay. Subong bulag sila nga dili kasubay, sa husto nga dalan sang pag sinundanay. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong Pedro Nagnal sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City, katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi nyo. Capigenio.
21: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:35 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita. Standby, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Kag standby ha, padayon kita nga naghatag sang advisory, kag tip sa inyo, paano ta mahandol sang mayad ang Super El Nino. Sa mga farmers ta, ang DA winner sa poultry, kag livestock raising.
12: Importante na.
11: Mahingkaw po naton dugi-dugay. Angot ni sa iyang mga tips nga ihatag sa aton, sa panahon sang El Nino, ano nga kasapatan ang pwede ta nga masagot?
12: Yes.
11: Kag paano sila nga mangin resilient? No? Sa tion sang grabe nga init.
12: Damo kita sa mga kasapatan at jumanuvi nga pwede mapatay. Pwede magbalatian. Konperti ang init. Tikaron, kung why kita sang, hindi kita aware, kung magbalatian sila, anong himuon natin, anong pwede natin himuon sa nga mga bagay para magkalamatay ang aton mga kasapatan, disgrasya, mamirdihan gin kita.
11: So, boss, sunod naman kamo, kay same time, fishing naman, nga mga tips ang aton nga istoryahan. Mabulosan na isang makadaling online greetings ni Boss Idol. Alasay, 37 sang aga.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pilang-pilang win. San Miguel Pilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, hintra na.
4: San Miguel Pilang win promo. Bakal
5: sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fabcon.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangkong kumakablo sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyak ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid at balatian sa kidney.
10: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tinitingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangihin ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong mga sakit.
13: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
14: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
17: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulog?
18: Nako DJ, matuod gina. Kun magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulog. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang Iberry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakabuli gid sa imo ang Iberry Tita?
18: Oo gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako kag mas klaro na ang akon panulog. Sa Iberry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga Iberry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
20: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
22: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
23: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: Gid Manikad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Stop! Kamusta nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Dahil ka-graduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: O pag-uwi na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
9: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, exclusive 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better...
11: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
12: Ay, nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor, raw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold, na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Tatak RMN.
16: Oras alas 6:46 sa aga. Standby, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. May kopod ta, isa ka awardee sa livestock kag poultry raising. Mga ginaali-ali sang DA Region 6. So tell us kung anong pwede ta nga maging opsyon sa pag-hit sang Super El Nino sa tanan nga mga nagapamati subong nga ang pangabuyan nila pagpanguma pagi sa kasapatan. Sa detalye sa balita nasyonal,
17: magalupad padulong sa Singapore si President Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw para sa isa ka working visit ni kasunod sa imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Sunod kay Department of Foreign Affairs sa DFA Assistant Secretary Annalyn Ratonel, tinutuyo sa pabisita ni Marcos kapabaskugon ay ginamigtay sa Pilipinas kag Singapore, particular na ang investments kay iban pa nga mga sektor nga magkabulig sa pag-umwad sa duha ka mga kapungsuran. Makigsapol ang presidente kay Prime Minister Wong ago diskusyonan ang bilateral cooperation ka mga development sa rehiyon. Lakip man sa kadtuan ay ka-24 nga Forbes Global CEO Conference Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ginkumpirmar man ni Ratonel nga magalantaw ang presidente sang Formula 1 Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit. Magalawig ang working visit ni Marcos sa Singapore tubtob sa Oktubre 11.
15: Tatak RMN.
16: Oras alas 6:47 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Sa linya ta si Ma'am Connie Carillo, ang ginakilalang gawad sa ka livestock and poultry racing winner sang DA Region 6 animal racing winner. Sa ibalong tabi, kung may mga tips si ma'am nga matudlo sa mga nagapamati subong samtang gapreparar ng tanan sa Super El Nino. Hindi lang tanom ang isyo tabi, hindi lang tubi, kundi basa-bisa ng kabuhi, no? Sang aton kasapatan. Si Ma'am Connie Carillo. Ma'am Connie, si Radyoman Novi, kagradyoman Regan sa RMN Iloilo. Good morning.
18: Good morning, Radyoman Novi and Radyoman Regan.
16: Right.
18: Madamo gid nga salamat sa sining kahigayunan na inyo nga ginhatag sa akon subong adlaw.
16: Ma'am, salamat gid sa sining tiempo. I believe bilang winner sa animal racing, ikaw gid ang right person nga makatudlo subong sa mga nagapamati sa aton kung ano ang mga maayong mangin alternative nila if ever kinanglanon sa pag-igo sa perti ka init nga panahon, no, nga magasugod sining Oktubre hasta gid sa June 2027, pareho sang forecast ang pag-asa. Ma'am Connie, ano nga mga kasapatan ang pwede nimo nga ma-suggest sa aton nga mga pumuluyo subong nga engage sa pagpanguma nga bisan tig-ilinit, pwede kag paano naton ma-sustain ang ilayang pagka-productive, Ma'am Connie?
18: Regiman Novi, ang aton una gid nga itanawon is ano bala ang may ara nakita nga mga kasapatan kag ano ang mga practices naton ay dira na lang kumbaga kung sa subong routine naton nga ginaobra is ginafeed naton sila, ginahatagan naton sang matinlo nga tubig, ginahatagan naton sang maayo nga ilistaran. So kung ginahugot na naton ang aton nga pag pamatsyag sa ila adlaw-adlaw nga tanan, medyo dugangan pagid naton times 10 gid ang aton obrahon kay ti ginaprepara naton sila kun ano sila ka resilient subong dapat magmagin resilient pagid sila in the future kay maghambal kita nga El Nino kun farmer practitioner kita dapat hindi gid kita makulbaan kay karon basi mag-overthink kita hindi gid kita makulbaan kay nga adlaw-adlaw nga tanan na Regiman Novi, amuna na nga daan ang aton nga ginaobra. Nag-feed kita. Ara na nga daan nga gina-take care naton sila. May ara na kita nga sufficient. May mga local kita nga mga materials para sa ilang feed kag tanan. Medyo dugangan lang gid naton ang aton nga pagbantay kag ang amon diri sa sea farm, ang amon nga makasapatan diri, mga pato. Ang pato na yung mga baka, maano gid na siya sa init, mabato gid siya, no? So may pato kami, may mga gansa kami, ang gansa namon ginagamit na namon siya nga amo na siya ang pinaka sa ano grass cutter namon kay tungod banglid ang amon ding area sa tungod ga practice kami sang organic farming, wala kami ga spray. So si gansa na ang bahala da sa mga hilamunon nga ina nga ila nga kauno, no? And then kung sa mga pesti naman ara naman ang aton nga giniya. So ang mga giniya nga ina sila man na naga ano no naga taker sa mga pesti nga ginapangkaon na nila. So aside from that may ara kita nga mga ano diri may ara kita nga mga baka nga ang baka nga ini although nga ara sila sa field lang, free range lang sila, pero tanawon tagid Regiman Novi kay balaan mo kinahanglan as a caretaker, as the owner sang farm, kabalo ka dapat mamatsyag. Basi nagkakarahit stress na to sila,

0: sa among diri, bali naga-provide kami sa una ang ilang shade, no? Bisan ano lang da sang lubi, dahon lang sang lubi, basta nga hindi mainitan ang aton nga kasapatan, and then matinlo gid dapat ang aton nga drinking water kag available gid siya at all times. Mm, okay. Sa subong hindi kita mag ano kay kinahanglan makita na naton adin ang source amo ni ang proper time. Mm. Nga makita ta diin gid ang source ang tuburan kag kinahanglan i-secure gid naton ang aton nga nga source ang tubig aside from naga-collect kita sang tubig samtang may mga ulan pa mano may the harvest kita pero una-una abi ang pinaka requirement gid before ka magsagod sang imo mga kasapatan dapat may water source ka gid. Okay. Hindi niya amuna ka kwan nga sugal nga pawala ka lang wala ka water source dason magdesisyon ka imo ya nga magsagod sa mga kasapatan. So gina prioritize gid naton sa tanan nga requirement gina prioritize gid naton ang source sang water. Mm-hmm. And then of course nagatanong kita sa mga tanong nga tolerant sila sa drought, no? Kaga siyempre diri sa amon may mga native kami nga mga takol nga saging. Nga amuna pagid ang source namon sang water nga in case gina ano lang na namon gina chop lang kag ihatag lang sa ila. And then gina preserve man namon ang aton nga mga forage diri, ang aton nga mga silage kag ang mga feed naton gina-ready gid may mga ginapang ferment kita diri amo na ang amon nga best practice. Dayon Regimanovi gina-schedule naton ang aton nga pag feed sa ila paghatag sang water gina-schedule ina naton sa time nga hindi mainit wala kita naga-feed sa uto aga lang gid aga katama kag late na sa hapon kay syempre affected man sina ang appetite sang sa kasapatan kung tama ka init kag of course sa mag-deliver kami for example delivery sang mga baboy namon example wala kita ka deliver sa time nga tama ka init so amo na bala ang aton nga mga
1: kalamatay na karon sa delivery
0: practical ina nga mga practice naton kag syempre gina-maintain gid naton ang proper sanitation, biosecurity, kabalo gid dapat kita mamatsyag. Pamatsyagan ta gid nga ay amo ni gali ang ritsura niya kay kulang ni guro sa inom ka tubig or kulang ni siguro sa paligo. Ba kumbaga intindihon ta ang language sang ang sound sa mga kasapatan kung anong kulang sa ila dapat kabalo kita mag-interpret. Amon na.
2: Ma'am Carillo, sa amon niya expert ka na gapamati kami diri. Balaan mo kung paano mag-atipan, hindi man na magdamo siguro mga kasapatan nyo dira kung hindi ka maayo mag-atipan. Well, ang aton nga mga pumulo sa probinsya Subong, may ara man na sila, pero ang iban sila, ma'am, hindi gin man damo, gid. Bakyad lang, mga pilakabilog nga manok, pilakabilog nga pato, may mga gansa sila na hindi gin man tama kalawig kadamo. Pero ma'am, para sa imo, anong mga major challenges ni mo nga naatubang, labi na gid subong ang aton nga mga kasapatan maagi kita sa sining mainit nga panahon anong mga major challenges sa Ma'am Carillo?
0: Regimanovi sa amon abi nga lugar. Primero lugar pa lang namon nga daan tama na ka challenging kay banglit siya. And prone siya sa mga kumagambal ka nga, although wala kami asang baha, kagano, pero hindi kami exempted sa sobra kainit nga ini. Now, ang mga challenges nga nag-aabot sa kabuhi ta, bali, learning point ina naton para nga dira pagid kita magtuon kung ano pagid ang dapat, no? I-share ko, Anay, sa imo ang amon nga experience sa pag super typhoon Yolanda, typhoon naman ni Anay. Bali, dito, nakakuha kita sang ideya kag nagtuon kita base sa aton experience nga dapat i-strengthen gid naton ang aton nga belief sa pag-integrated and diversified farming. Kay hindi lang sa bagyo ang magtag-init, kinahanglan may kumbaga kung nagpatay ko ang isa mo katanom nga amo ni dapat ang iban naga-survive.

0: kay para nga ma-sustain ang aton kinahanglanon nga pagkaon. And nag-learn kita Radyo Manovi nga basi sa laman kis adamo tatuod tubig pero sa laman ang aton nga pamaagi sa pagpamunyag. Gira balakis akay amon diri ang amon nga ginagamit is mga nag-ferment kami, may fermented plant juice kami. Ngamon ang amon nga ginabunyag sa time sang drought nga kita mo bisan ano ka na yaka drought ang amon yung mga vegetables amon nga mga ano healthy gidya kay nga wala kami nagabunyag sang ordinary nga tubig nga tubig lang so may proper timing wala man kami gabunyag sa aga gabunyag kami sa serum kag ang amon nga ginabunyag ang may fermented plant juice nga ginhimo ina namon kag ang material diri man naghalin mga trunk lang na sang saging sang tapol nga native nga muna ginaobra namon.
1: Ano nga ra ma'am sa fermented daw?
0: Ginabuligan niya nga makagahatag gid saya sang nutrient nga mag strong gid ang imo nga ano ang strong and healthy gid ang imo nga tan o mo kay kun water lang ang water na drain sa natingala ka nga tama na gid kadamo nga tubig pero daw wala man epekto sa tanom ang natabo pagani na nagkaralaya pa ang tanom mo
1: sakto na oh
2: pero bisan bunyagan mo ma'am daw nagakulakig ba lang tanom inang why sa balaga tambok sin ko pirmi mo man ina bunyagan why man gatambok ni
0: Yes, dasun aga hapon kapag bunyag oh grabe man nga ano grabe na nga sa gubanay imo to wala man sa natabo ang natabo pagka daw dungan ka mo sang tanom nga daw ano na lang magparang luya na lang kaya
1: so,
0: ayawan ka lang
1: no?
0: Sa
1: kung fermented siya
2: fermented bago ko lang kung ikabati man mo
1: pero paano mag ferment ma'am ano git
0: ano lang man simple man lang no bali i-chop mo lang for example by the way, ang gina-ferment namon, Radyo Manovi, ang gina-ferment ta ang mga tanom nga pagtapas mo sa iya, dugay-dugay matubo na siya. Like saging, like alugbati, like kamote, tangkong, mga amo na siya. No?
1: So wala usik?
0: Juicy. Kag-juicy siya, may juice. Sa dapat ara available lang sa palibot mo hindi kasi gi ka pamakal ka mga amo na kay karon ang tama kadamo imo gasto
1: gani no may bili no mga rich in water man nga mga tanom chapon mo tapos ti simpre drop lang sa lawas niya may tubig na sa kaya ano pag ilabi ko ni ferment mo sa so
0: i-ferment naton i-ferment naton sa molasses
1: finally ma'am last question namon ti ikaw farmer pero babae ikaw ma'am sa side naman sa ngayon sa sang gobyerno ang DA Western Visayas paano niya gina-empower ang aton kababaihan sa livestock raising business nga pangunahan ang aton niya sektor sang agriculture sa sining crisis management ma'am Connie
0: Ako asa na experience ko kag sana na kuha ko nga mga idea, mga technology sa DA. Thankful gid ako of course ilayhonon ko na lang Radyo Manovi pasalamatan si Red Dennis Arpia sang aton nga RTD Zarquelio, si Ma'am Tess, si Ma'am May, si Sir James of course and sa tanan nga DA family. Madamo gid nga salamat kay tungod sa inyong bulig. Madamo ako sang mga natun-an sa ang pinakamaayo pagid kay since willing gid ako mag-share sa technology ginakuha ako ni DA para mag-share sining mga technology ko sa ilang organic agriculture program sa DA nagahatag ako dira sang training kag nagahatag man ako sang mga value adding nga mga training kay balaan mo kinanglan sige-sige ni ang aton nga pag-share sang technology kun si DA nag-empower sa akon ang ako naman responsibility is to share naman sang mga technology nga ina by the way subong gali Radyo Manovi gapakadto kita sa Aklan kay mahatag kita dito sang training sa meat processing
1: sa sige, mga farmers na to ang mabilidad sa ilong Google
2: grabe
1: by the way ang farm mo din ganining inyo ne
0: dira kami sa barangay Kairuhan Bingawan Iloilo bali 10 minutes 10 minutes kami from Calinog, kag 15 minutes kami from Pasig City.
1: Ah,
0: lapit lang kami, no? Bali, ano, bali, ano man kita, learning site man kita sang API, kag farm school man kita sang TESDA, kag DOT accredited man kita ng agritourism site.
1: Alright. Okay, sige. Ma'am Connie, dako gid sang balyo sining imo gin share.
2: Actually, Ma'am Connie, na kulangan kami sang interview. Way na kami oras base sa dason maka-istorya kita liwat. Gusto ko ni ang parte sa mga tanom kay ti may init daan ang panimpo dayon na kulang kita sa tubig. Ma'am Connie, salamat kid sa sinimpo, ma'am. Good morning.
0: Thank you, ma'am. God bless.
3: Tatak RMN.
1: Ang DA animal racing winner ta sa Region 6 si Ma'am Connie Carillo.
2: Actually, Radyo Manuvi, expert sa tanan.
1: Tanan, hasta
2: sa sapat, sa pananom.
1: Na master ginila ang pagpanguma, Busay Idol. Kapangubra pa ni sila farm mga produkto.
2: So, yun ang umaya to, Galia, organic ang tanan.
1: Organic, no?
2: Organic ang tanan.
1: Home, kwanla, ano ganit tawag sining pinapanggamit sa sulod balay tabla ng mga disinfectant.
2: Ah, dali.
1: May aras lang sila. Pero organic na tanan, wala chemicals.
3: Tatak RMN.
1: Last 7-4. Sa piyak nga bahayin, sa dugang pang balita nasyonal.
2: Magkaradyuman, isa-isa nga ginsabat ni Vice President Sara Duterte ang maakusasyon nga sa dismissed police nga si Rodolfo Gracioso nga aray security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Ginpanginwala ni Duterte nga nagbaton sa sangkwarta, tsokolate o kumalahalong nga bagali sa mag-asawa nga Velasco. Nagatag mani sa mga lugar nga gigatuan niya, santo sa mga petsa, nga ginsaysay ni Gracioso sa iyang affidavit.
4: Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari.
2: Nakandaman ini nga magpaidalom sa lie detector test apang dapat ipagwa sa NBI ang video nga ginhimo Manila ini kay Gracioso. Angot naman sa mga picture nga magkaupod sila ni Gracioso, gipay ni Duterte nga kuha ini sa isa ka campaign rally.
4: Araw-araw sa buhay ninyo, mag-selfie kayo sa isang landmark kung nasaan kayo. Para pagdating ng 10 years, 15 years from now, meron kayong Gracioso. Akala niya ba siya lang yung tao? Pinapalabas niya siya lang yung tao doon.
2: Nagapati man siya nga kwarta ang rason sa pagwa sang aray pulis sa pangginsilin niya nga mayara pagidsang sa likod sini.
4: Administrasyon, ang palasyo, si BBM, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
2: Gilayo naman ini nga ginkontra sang Malacañang.
5: Wala na masisira kay Bibi Sara, nasa katawan niya na yan. Siguro yan talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Huwag nilang ipahid sa Pangulo, dahil ang Pangulo ay hindi na kinabang ni 5 sa mga perang di umanong natanggap nila.
2: Ang gabayin sang sabat ni pala sa press officer Claire Castro, ginsabat man sini mga pahayag ang mga dalagan sa national position, ang iutod gi si Davao City Mayor Baste Duterte.
4: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. Sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national.
2: Ang kabahin sa pahayag ni VP Sara Duterte samtang wala na ini nagsabat sa maligasyon ni former Senador Antonio Trillanes bangod wala pa niya ini nalantaw.
3: Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara sa San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, sa JC Soleta Street Uton, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Papasi, kag sa Estansya, kag mayara man sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy. May napatay ng laboratory technician sa Russia, no, bangod sa plague, no? Pero ang World Health Organization nagsiling low risk pa ini as of now.
3: Tatak RMN.
1: Fatal ini nga infection nga sa muna nag-wipe out man halos ang kalibutan. Masa may makita ni sa gagmay nga wild o kung domestic mammals kag sa ilang mga bitik.
3: Tatak RMN.
2: Pero Radyo Manovi, sa aton sining negosyo sa mga pumuluyo na aton subong, may dolyar ka mo na? Kung nagpaabot ka mo sa dolyar nyo, diba-tiba ka mo? 62 pesos and 78 centavos ang baylos isa ka US dollar.
1: Kaya siyempre sa ito nga ni pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Subong sa ito nga sports news, mga karadyuman. Ang two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo nagbisita sa Senado ko sa bihingin panginbulahan siya ni Senador Bam Aquino matapos magdaog sa duha ka gold medal para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Mga karadyuman, malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani, gulian yung paginomadawadlaw sang life extension vitamin D3.
3: RMN News Entertainment.
2: Ginpagkibahin sang aktor nga si Sanjo Marudo nga nagabusong ang iasawa nga si Rhea Ataide sa ilay kaduwang anak sa damlaglang ng induha katuig ang ilasubang nga si Marcel Sabino.
3: Abalo, tatak, arimen, RMN Network News.
2: Oh.
1: Ang balita ang inyong nabatian dulong sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sa Life Extension Philippines. Inom kay isa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang papagwas ang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kagrectal cancer. Super Fiber sa Life Extension Philippines.
3: Extra. Wow! Balita!
1: Nakaanda ka bala nga maggasto para makaupod sa romantic photoshoot sa mga maambong nga model? Sa China, kaangay nangin trend na ini kaginahambalan sa mainland social media. Sa report, nagagastos ang tugtog 8,000 yuan o kung 75,000 pesos para sa isa kauras nga sesyon. Gina-feature sa photoshoot ang couple style poses, lakip na ang pagkaptanay sang kamot, pagakos, stage nga halok, kagpagtandog sang abdominal muscle sang models. Oye, bro, no?
2: Bukod sa inyo.
1: Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
2: Kung taas blood sugar mo, pa-doktor ka, pakuha ka laboratory mo, inipagulata nga mautod ang batiis, mabubulag ka kag iguon ang imusin nga kidney, kay iban pa nga mga vital organs. Simuon mo muna eh. Unta ti kaon tamis. Tuduhi nga, ano, kaon sa utan, hindi ka na anay mapinanigarilyo kag ang imo kanon jutay-jutay lang pati ng karni. Mga karadyuman, gato ka sa butika, baka likaw, DTX700. May charantin ini, halis sa Margoso nga nagabulig panubo sa atong blood sugar, di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mata palamati naton, mag-DTX500.
3: Tatak RMN.
1: Mabulos na yung RMN Network News. Kitay kita alas 8:15 sining aga. Radyo Man, Novi Guaso.
2: Radyo Man, Regan Arlos.
3: Tatak RMN. RMN Network News.
4: Sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan.
6: Pinabulaanan din ng bise na favorite chocolate niya ang brand na Royce, gayon din ang pagbisita niya sa Marinduque noong April 2019 kasama ang dating staff na si Jeffrey Tupad para i-endorso ang mga Velasco. Nagpakita pa siya ng mga larawan bilang patunay ng mga naging aktibidad niya noong Abril. Muli namang itinanggi ni VP Sara na kilala niya si Ramil Madriaga at pinuna na hindi lumitaw sa mga pahayag ni Madriaga ang akusasyon ni Gracioso.
4: Una, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Pangalawa, kung kunwaring totoo ang maleta na may 20 million na binigay kay Ramil Madriaga sa bahay ko pa mismo, nakakapagtatakang hindi ito binanggit ni Madriaga sa kanyang affidavit ng paninira laban sa akin. Kung, Mang, idagdag ngayon ni Madriaga na kwento tungkol dito, ay hindi na ito kapani-paniwala at malinaw na imbento lamang para suportahan ang kwento ni Gracioso.
6: Para kay Duterte, lahat ng paninira laban sa kanya ay pakanak ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
4: Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the President. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta.
6: Samantala, hinamon din ni VP Sara si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kasuhan si Gracioso kapag napatunayang hindi totoo ang mga aligasyon nito.
4: Kay Matibag, sa tamang panahon, ang gusto ko ngayon, bago ko ilabas yung conflict of interest ni Matibag, gusto ko makita kung totoo ba talaga siyang professional siya na NBI Director, nakasuhan niya si Gracioso. Hindi man sa buong affidavit ni Gracioso, kundi dun sa parte kung saan nagsinungaling si Gracioso laban sa akin.
6: Si Vice President Sara Duterte Carpio.
7: Labing limang minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, pagmamay-ari umano ng gobyerno ng China, ang ilan sa mga Chinese companies na sinasabing nagbuhos ng pondo sa Kalye 88, ang negosyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Yan po ang sinabi ni Senator Judge Risa Ontiveros sa kanyang pagtatanong sa testigo ng prosecution na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Day 34 ng impeachment trial kahapon. Tinukoy ni Ontiveros na Chinese state-owned enterprises, ang China National Township Enterprises at ang Beijing Zhenhui Fang Food Company na nagpasok ng pera sa Kalye 88 batay sa covered transaction report ng AMLC. Gayunman, hindi ito makumpirma ni Buenaventura yung mga impormasyon dahil nakabase lamang daw siya sa records ng ahensya.
8: Base po sa research ng opisina ko, dating, quote, directly under the Ministry of Agriculture, close quote, sa China, at naging isang, quote, large state-owned agricultural enterprise under the supervision of the State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council, close quote. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing, Zhenhui Fang, ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests.
7: Sa direct examination naman ni Defense Lawyer Attorney Mark Benluan, tinanong si Buenaventura kung ipinapakita bagas ay AMLC records na kinatawan nga ng China government o Chinese government ang mga Chinese company na sinasabing nagpondo sa Kalye 88. Sinabi po ni Benaventura na hindi naman nakasaad ang mga ito sa dokumento.
9: AMLC records show that remittances were made to Kalye 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Mans, correct?
10: That is correct based on records, Your Honor.
9: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Kalye 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
10: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
9: none.
10: There's none. It's only right. Based on what we have on the records, Your Honor.
9: All right. None. Based on AMLC records, again, just to reiterate, meron po ba kayong paraan para malaman kung legitimate o illegitimate yung mga businesses na ito?
10: Wala po. Hindi po yung kasama sa nakareport.
9: Alright.
7: Yung po si sina Attorney Benluan at Attorney Ronel Buenaventura.
6: Iimbestigahan ng National Security Council ang mga umano'y pagpupondo ng China sa mga kumpanya sa Pilipinas na iniugnay sa pamilya Duterte. Ito'y matapos na lumutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na tumatanggap o tumanggap ng mahigit 300 million pesos na pera ang Kalye 88 Foods Corporation mula sa China. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., posibleng may implikasyon sa seguridad ng bansa ang pagpasok ng malaking pera mula sa ibang bansa. Babahala rin si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa impormasyong ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV hinggil sa Chinese financial link. Sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na posibleng ginagamit ang pera para isulong ng China ang pansariling interes at iniimpluensyahan ang mahalagang sektor sa Pilipinas. Kahapon ay lumabas sa records ng Anti-Money Laundering Council na hindi lamang China ang naglagak ng pondo sa Cali 88 Foods Corporation at tumanggap din ito ng halos 50 million pesos na pera mula sa Russia, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, South Africa, Tajikistan, UAE at Estados Unidos.
7: Yun daw nabunyag na China remittances sa kumpanyang konektado sa mister ni Vice President Duterte lubhang nakababhala. Sino may sabi nito? Alamin natin mula sa Kongreso by Rajman Grace Mariano.
11: Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na magkaroon ng komprehensibong Healthcare Maintenance Coverage o HMO ang lahat ng mga pampublikong guro sa ilalim ng Department of Education. Nakapalob ito sa inihain ni Kimbo na House Bill No. 11603 na panukalang layuning may masandalan ang mga pampublikong guro sa buong bansa kapag kailangan nila ng pangangalaga sa kanilang kalusugan o pagpapagamot kapag sila ay may sakit. Kapag naisabatas ang panukala ni Kimbo, ay uobligahin ito ang DepEd na magkasa ng competitive bidding para pumili ng lisensyado at accredited HMO na mayroong nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Kabilang sa magiging sakop ng kukuning HMO ang outpatient consultations, laboratory test at diagnostic procedures, gayon din ang bayad sa hospital rooms, sa doktor, operasyon, emergency case, annual physical examination, mental health support kasama ang psychiatric o psychological consultations at therapy. Dini Kimbo, kapag may sakit ang guro ay apektado rin ang mga batang umaasa sa kanya araw-araw, kaya kung gusto nating protektahan ang kalidad ng public education ay kailangan nating protektahan din ang mga guro na nasa front line nito.
12: Nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga at this case, galing po sa China, na galing po sa mga...
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mamaya ay babalikan po natin ang ulat ni Rajoman Grace Mariano tungkol sa mga nabunyag na China remittances sa mga kumpanyang konektado umano sa mister ni VP Duterte. Samantala, 190 million pesos sa mga bank accounts ni VP Sara Duterte hindi deklarado sa kanyang SALN. Kasama natin sa balita, Rajoman Conde Bata.
14: Aabot sa 190 million pesos ang sinasabing laman ng mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Itong nais patunayan ng prosecution team sa pagharap ng unang dalawang testigo mula sa Land Bank of the Philippines na sina branch managers Uni Sumatra ng San Pedro Davao at Raquel De La Serna ng Armagsaysay Davao. Ang halagang ito ay hindi nakadeklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte na nakakalat sa hindi bababa sa 30 mga bank accounts sa 8 bangko. Tinukoy ni Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali na may mga balanse sa bangko sina VP Sara at Attorney Carpio kung saan noong 2022 mayroong balanse na 59 million pesos, 2023 na 71 million pesos, 2024 na may balanseng 22 million pesos at noong 2025 na 35 million pesos. Iginit ni Ali na kahit paulit-ulit ang pagtutol ng depensa sa presentasyon sa mga numero ay hindi ito mababago at kung tama at magtugma ang lahat ay walang dapat na ikatakot.
15: When taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her SALNs. Ipakita lang ng buong buo at hayaan ng mga dokumento at ebidensya ang magsalita. At kung hindi nagtutugma, hindi na kailangang manakot gamit ang prosecution, media, or korte.
14: Bukod sa Land Bank, kasama sa mga ipinasampina ng impeachment court, ang Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
7: Yun daw paghingi ng paumanhin ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan sa impeachment court kaugnay naman ay tila pagbabanta nito sa mga naglabas ng AMLC records ng Vice President. Personal na desisyon ng abogado. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Marjo Domingo.
16: Nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na hindi nila in-advise kay Attorney Mark Vinluan ang paghingi nito ng paumanhin sa impeachment court kaugnay ng umano'y tila pagbabanta nito sa mga naglabas ng AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Poa, nagsabi si Attorney Vinluan na gagawa ito ng manifestasyon para iklaro na hindi nito intensyon na mag-intimidate sa kahit na sino man at ang intensyon niya ay basahin lamang ang nakasulat sa batas kaugnay ng confidentiality.
17: So just to clarify, hindi ko po siya in-advise doon. That really came from him. He wanted to sincerely apologize to the Honorable Court. Kasama na rin yung media. Kung merong any effect na parang nagtatreaten siya, gusto lang niya maklarify na hindi yun yung naging intention niya. At ang intention lang niya talaga ay basahin kung ano yung nakasulat sa batas, no? Regarding confidentiality. But again, that came from him.
16: Nabatid na kahapon bago magsimula ang cross-examination ay nilinaw na rin ito ni Attorney Vinluan sa impeachment court. Kaugnay nito, hindi naman umano na pag-uusapan ng depensa na magkaso ukol sa nasabing usapin dahil labas na rin ito sa defense team.
17: But again, just to clear the air, as to kung mag-file ng kaso or hindi, hindi namin pinag-uusapan sa defense yan. I think labas na rin sa defense yan sa ngayon dahil hindi naman kami yung injured parties. But as to yung ano, yung nangyari kahapon, gusto lang i-clarify on the part of the defense na hindi ganun yung intention dun sa line of questioning ni Attorney Vinluan.
16: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
6: Abangan sa aming pagbabalik planong pananood ni Pangulong Marcos ng karera ng sasakyan sa Singapore, dinepensahan ng palasyo.
7: Posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Basti Duterte sa 2028 national elections, may basbas na ng pamilya Duterte ayon kay Vice President Sara.
6: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
6: Dagga Pilipinas sa Ilocos. Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections.
6: Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
18: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News.
6: 7:27 ang oras ngayon. Kasabay ng kanyang working visit sa Singapore, manonood si Pangulong Bongbong Marcos ng Formula 1 Grand Prix Racing. Ayon kay DFA Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kasama sa schedule ng Pangulo ang panonood ng Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit. Paliwanag ni Ratonel, personal na inimbitahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pangulo na manood ng karera. Pagkakataon anyang event para isulong ang interes sa negosyo ng Pilipinas at makabuo ng mga partnership sa mga opisyal ng pamahalaan at business leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong araw, nakatakdang lumipad pa Singapore ang Pangulo para sa 5 araw na working visit at ito'y magtatagal hanggang October 11.
7: Yung planong panonood ni Pangulong Marcos Jr. ng International Car Racing sa Singapore, dinepensahan ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
19: Ipinagtanggol ng Malacanang ang planong panonood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Formula 1 Singapore Grand Prix na isang international car racing event. Sa gitna ito ng mga problema ang kinaharap ng bansa, kabilang ang banta ng El Nino. Sa panayam ng Malacanang Press Corps sa Singapore kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi nito na hindi naman nagkukulang sa trabaho ang Pangulo at patuloy itong kumikilos sa mahalagang isyu sa bansa, kabilang agarang pagpupulong para paghandaan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Git pa ni Castro, hindi rin magandang tignan kung tatanggihan ng Pangulo ang imbitasyon ng isang leader, lalo't bahagi ito ng kanyang working visit. Gaganapin rin anya ang karera sa araw ng Linggo o October 11, kaya hindi ito dapat ituring na sagabal sa trabaho. Tiniyak din ng Palasyo na pangunahing layunin ng biyahe ng Pangulo ang pag-secure ng mga investment para sa Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: RMN Network News.
6: Maring itinanggi ni House Prosecutor Terry Ridon ang paratang ni Vice President Sara Duterte na conflict of interest sa impeachment trial dahil sa pagiging consultant nito noon sa Davao City Government. Sa kanyang press briefing, tahasang sinabi ni VP Sara na matagal na niyang alam ang ugnayan ni Ridon sa lokal na pamahalaan sa Davao at hinihintay lang nito na mismo ang kongresistang umamin. Isiniwalat din ni VP Sara na tumatanggap umano ng pondo mula sa Davao City Government si Ridon nang walang ginagawang trabaho.
4: Sabi nung tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinabmit yan na trabaho, walang sinabmit yan na accomplishment report, wala. Sa buong time na nasa city government of Davao, consultancy position siya.
6: Pero ayon kay Congressman Ridon, magkaibang responsibilidad niya noon sa Davao LGU at ito'y limitado lamang sa poverty alleviation at pagiging prosecutor niya sa impeachment trial.
20: Walang conflict of interest yung pong gawain ko sa City Government of Davao noong 2018 to 2020, I think, ay poverty-related concerns. No? Katulad po nung nauna-una nating gampanin, yung pong trabaho natin dito, impeachment, wala hong relasyon doon po sa bagay po na yun.
6: May pasaring din si Ridon tungkol sa umano'y pagiging sunod-sunuran ng mga tauhan ng Davao LGU sa mga Duterte.
20: So what is the conflict of interest matter that the Vice President is actually talking about? Unless ang gusto niya sabihin na porque tao ka dati, porque consultant ka dati, dapat nagsusumamo ka sa mga Duterte.
6: Yung tinig po kanina ay si Vice President Sara Duterte at ito naman po ay si House Prosecutor Bicol Saro Representative Terry Ridon.
7: Alas 7.32 na po ating oras, may basbas na umano ng pamilya Duterte ang posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang presidente sa 2028 national elections. Ay kay Vice President Sara Duterte, mismong ang ina nila na si Elizabeth Zimmerman ang nagsabing umuwi na lamang siya sa Davao at ang kapatid na nitong si Baste ang patatakbuhin sa national position.
4: Nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Baste na lang daw ang patakbuhin sa national elections. So, yun lang, sa pamilya namin, yun lang yung napag-usapan. I mean, hindi napag-usapan, sinabi. Sinabi ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Baste dyan sa national.
7: Dumistansya naman po ang Vice President kung sino ang gusto niyang tumakbo bilang vice presidente niya.
4: Ayoko mag-comment dyan, ma'am, dahil ayaw natin na siya na naman yung habulin, diba? Siya na naman yung kasuhan, takutin, at lahat-lahat na.
7: Nauna na pong sinabi ng Vice President o nagdeklara siyang tatakbo bilang Pangulo sa 2028.
13: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Nabunyag na China remittances sa mga kumpanyang konektado sa mister ni VP Duterte, lubhang nakababahala. Alamin natin ang ulat ni Radyo Man Grace Mariano.
11: Labis na nakakabahala para kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ang nabunyag sa impeachment trial na pagpapadala ng pera ng mga kumpanyang pag-aari ng China sa Calle 88 Foods Corporation na konektado sa mister ni Vice President Saro Duterte na si Attorney Manases Carpio. Pahayag ito ni Ortega makaraang isiwalat ni Senator Judge Risa Ontiveros sa paglilitis ang natanggap niyang impormasyon na umaabot sa 319.33 million pesos ang nairemit sa Calle 88 mula sa mainland China at Hong Kong. Ang nabanggit na impormasyon ni Ontiveros ay tumugma din sa records ng Anti-Money Laundering Council. Di ni Ortega sadyang nakakapagtaka at nakakabahala na may pagbuhos ng pera galing sa iba't ibang kumpanya at korporasyon ng China. Yan po ang pahayag ni House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V.
12: Nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga at this case galing po sa China, na galing po sa mga state-owned na mga iba't ibang kumpanya at korporasyon. Hindi ka po ba magtataka saka hindi ka mababahala na baka unti-unti na tayong ginagapang pailalim saka kung saan na saan na nagamit itong mga pera to para sa iba't iba sigurong programa o propaganda ng mga yan. So nakakabahala actually.
11: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
7: Police Report. Samantalang mahigit 4 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo ang nasamsam sa Alamino City, Pangasinan. Kasama natin sa balitang ito, Idol Juana De Vera ng IFM Dagupan.
0: Arestado ang limang individual matapos masamsam sa isang buy-bust operation ng nasa 2,899 reams ng assorted illicit cigarettes na nagkakahalaga ng tinatayang 4.2 million pesos sa Barangay Lukap, Alamino City, Pangasinan. Isinagawa ang operasyon noong October 3 ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 1, katuwang ang Bureau of Customs SWAL. Bukod sa mga nakumpiskang sigarilyo, nakumpiska rin ang dalawang sasakyan at tatlong cellular phones. Nahaharap ang mga naaresto sa mga paglabag sa Republic Act No. 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, at Republic Act No. 8424 o National Internal Revenue Code of 1997. Isinailalim naman sa inventory at marking ang mga nakumpiskang ebidensya bilang bahagi ng dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Kabilang dito ang kinakailangang certification mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at National Tobacco Administration o NTA. Kasama mula dito sa iPhone Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN. RMN
6: Police Report. Tatlo arestado sa illegal na pangingisda sa Pulilio, Quezon. Kasama natin sa Balita Radyo Mano, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
21: Tatlong mga suspect ang lumabas sa kautosang bayan bilang 196-2025 kaugnay sa pagbabawal ng kapandra. Naaresto ang mga ito sa pinagsalib na Seaborne Patrol Operation ng Pulilio Municipal Police Station personnel, Coast Guard, AFP at Bantay Dagat sa karagatang sakop ng Barangay Balisin. Nakumpiskang isang unmarked fishing boat, tatlong gas mask, dalawang flashlight at humigit kumulang 5 kilo ng iba't ibang uri ng isda na may kabuuang tinatayang halaga na 21,400 pesos. Ang mga suspect at nakumpiskang kagamitan ay sinailalim sa kaukulang proseso at turnover sa Mendo at Office of the Municipal Treasurer para sa narapat na disposisyon at legal na aksyon. Kasama mo sa Raymond Calabason and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
7: Balita sa labas ng ating bansa, aabot na sa mahigit 6,000 ang inaresto sa mahigit 2 linggo ng kilos protesta ng mga estudyante at guro sa Paris, France. Nagsimula po ang malawakang kilos protesta sa welga ng mga guro sa San Tegzupiri High School noong Setyembre dahil sa pagtutol sa kakulangan ng pondo sa sektor ng edukasyon at ang hindi magandang kondisyon ng mga paaralan doon. Pero lumawak ang kilos protesta na yan nang lumahok na ang mga estudyante maging ang maraming magulang dahilan para ituring ng gobyerno na national crisis ang sitwasyon. Nauwi rin sa karahasan ang protesta ng magpang-abot ang mga realista at pulis sa kalsada. Nagpaulan naman ng tear gas ang otoridad at ginantihan ng pambabato ng mga estudyante na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasa 6,000. Sa pagtaya ng French Interior Ministry, mahigit sa 200,000 individual ang sumugod sa kalsada sa iba't ibang lungsod. Dahilan para suspendihin ang klase sa maraming paaralan. RMN Network News.
6: Balitang Sports. Football superstar na si Lionel Messi sasabak sa kanyang farewell match. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
1: Malapit nang magtapos ang international career ni Lionel Messi matapos ang mahigit 2 dekada niyang paglalaro para sa national team ng Argentina. Maglalaro si Messi sa kanyang farewell match kontra Benin sa Estadio Monumental de Buenos Aires. Inaasahang nasa 85,000 fans ang manonood para bigyan ng tribute ang 39 anyos na football star. Sa loob ng 21 taon, naging record holder si Messi ng Argentina sa appearances at goals. Meron siyang 207 appearances at 125 goals para sa national team. Pinangunahan din niya ang Argentina sa ilang major tournaments kabilang ang 2022 FIFA World Cup kung saan nakuha niya ang world title matapos ang 36 na taong paghihintay. Bukod dito, nanalo rin ang Argentina sa Copa America noong 2021 at 2024 at sa finalissima noong 2022. Bagamat matatapos na ang kanyang kampanya sa international career, magpapatuloy pa rin ang kanyang club career kasama ang Inter Miami. Para sa ating RMN Sports, sa Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN.
6: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Manzander Kayabyan.
7: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
6: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenos dias, maayong aga, mapia mapita mga kasama. RMN Network
5: News. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
7: 741.
5: That's RMN Network News. News.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdong kumakablog sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasay City Esplanade.
2: Time.
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
6: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
7: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash grand prize. Leon Extra Strong Beer, pang isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
11: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7.45, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Regiman Mags.
10: Good morning, Boss Idol.
11: Good morning, Boss Idol. Good morning, Beth. Good morning, Beth. Good morning, Ilo. Ano ba?
9: Ang bago.
11: Pag-Pilipina.
9: Kamusta ka, cute na guy?
11: Okay, man.
9: Nakapamahaw na?
11: Oo.
9: Anong sudaan? Balang ko.
11: Ano?
9: Balang ko.
11: Isda.
9: Hindi.
11: Balang ko. Sugo.
9: Hindi.
10: Chorizo.
9: Chorizo.
11: Tuna.
9: Hindi. Makakuan ka pa sa amon. Chorizong sudaan mo.
11: Wala.
10: Mm. Ano lang? Tosino lang.
9: Ako na.
11: Tosino.
9: Hindi.
10: Tosino lang. Hindi chorizo, tosino.
9: Nambalan ka, Gid. Hindi ka na magkaon.
11: Hmm.
9: Kami ganin ni Rajuman Mags. Why kami nagkakaon? Ikaw kakaon kasi na.
11: Hmm.
9: Hindi ka na magkaon, ha?
11: Hmm.
9: Pinakabilog, tosino, kaonos mo?
11: Isa lang.
9: Isa lang.
10: Isa lang. Isa lang.
9: Okay. Chorizo ay?
11: Wala.
9: Ay, ham?
11: Wala man.
9: Ay man, pinirito?
11: Wala man.
10: Bacon?
9: Bacon.
11: Oo.
10: Huli ka, Balbon.
9: Pero anong kape mo?
11: Nice coffee.
9: Mga karadyuman, sa mata pala mati naton, mainom kita sa Nanscorn Coffee. Ang kape, nga kaduha mo imnon kay naka.
11: Tibag.
9: Ang Nanscorn Coffee, maabian 12 pesos, pero 6 pesos na lang ang iguan niya. Kay man, amo ini ang kape, nga kaduha mo imnon. Gani sa mga tao pala mati naton, ang paborito nga kape ni BBM.
11: Mabe.
9: Sa mga suki naton, anong kape ni BBM?
11: Nescafe.
9: Anong kape ni Inday Sara?
11: Nescafe.
9: Sa mga suki naton, mga karadyuman, inom kita sa Nanscorn Coffee. Cute na guy. Kagapon bala, karanta ko investment trial.
11: Wala.
9: Why?
11: Tulugan ko.
9: Tulugan kagapon.
11: Tulugan ko sanggi.
9: Mga ano, pila ka oras tulugan?
11: Alas 3.
9: So why kagid makalantaw sang investment trial?
11: Wala.
9: So hindi ka ka-comment kung ano ang ginistoryan kagapon?
11: Wala man.
9: Pero pwede man nga bisan why ka karantaw, ka-comment ka?
11: Wala ka mag-comment.
9: Hindi ka mag-comment?
11: Wala man.
9: Cute na guy. Anong mahambal mo sa El Nino? May super El Nino kita subong. Ano na siya maghambal ka nga El Nino? Ano na?
11: Init eh.
9: Init.
10: Very, very good. Good. Grabe, very good. Grabe. Alam.
9: Kung El Nino, kung may El Nino, anong manami nga negosyo kung may El Nino?
11: Asboko.
9: Mayad. Amo nang akon gusto yung sa imo kay nagagatang utok mo. Give me 5! Kita mo lang, kita mo lang.
11: Buko as hindi.
9: As hindi? Mayo, mayo. Sa mga tabala mati natin, sinong tambiawan mo, cute guy?
11: Ay, good morning mga go! Toto isto, good morning.
9: Okay.
11: Amin pa, good morning. Good morning.
9: Dr. Pador?
11: Good morning mga palibot.
9: Si Ma'am Noemi Viejon. Ma'am Noemi?
11: Ma'am Noemi.
9: Ma'am Noemi?
11: Ay, me, good morning.
9: Kwa na lang, guro. Marie ka na lang, Marie.
11: Marie.
9: Marie, or tita. Tita.
11: Tita.
9: Tita Noemi.
11: Tita Noemi.
9: Good morning.
11: Good morning. Good morning mga Toto Store.
9: Okay.
11: Palibot, good morning.
9: Mm-hmm.
11: Nick Rosales, good morning. Pepada, Madibris, good morning.
9: Alright, salamat kyo tagay. Mga garadyuman, si kyo tagay.
8: Tatak. RMN.
9: Ari na nga aton nga mga balita subong nga aga.
8: RMN News Diretso Headlines.
9: Magkaradyuman DA nagapabaskog sa pagpanghanda sa ginapaabot nga Super El Nino.
10: Sa showbiz, Aiko Melendez kaguan Mig Bondok engaged na.
9: Medyo may mga edad-edad naman. Balita sa hinampang Carl Anthony Towns, posibleng hindi na mapirma sang contract extension antes ang NBA season. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
10: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
9: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani sa mga suki naton. Ano pang ginahulat ninyo sa aton sini nga mga karadyuman kadto na sa aton sini nga mga butika? Bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 pagitaon tang tatak ili, tatak original 11 pesos lang. Gani choy ang ibakal mo sang sigarilyo? Hindi pagibakal sigarilyo. Dala ato sa butika, bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
10: Radyoman Maggie Eresuelo Maleriano.
9: Sa detalye.
0: Tatak RMN.
9: Ginapabaskog sang Department of Agriculture ang tikang agud mapaganhagan ang epekto sang Super El Nino pagi sa paggamit sa modernong teknolohiya kag climate resilient farming sa tunga sang kakulangan sang ulan kag tubig. Ginapahayag ni DA6 Regional Executive Director Dennis Arpia nga nag-umpisa na ang preparasyon sang ginanunsyo sa pag-asa ang mabaskog nga El Nino. Sunod kay Arpia, gintutukan sa ehensya ang produksyon sang humay sa malugar nga may bastante nga supply sang tubig kag nagpatukod sa model farms sa malugar nga kakulang sang tubig or kulang sang tubig. Ginapanganugyanan ang mga mangunguma nga magtanom sa alternatibo nga pananom kangay sang maisag ug mapadayon ang ilang palangabuyan. Maluwas sa krapa diversification. Napatigayon man ang DA sang cloud seeding operations kapadayon nga ginatun-an kung kinanglan pa sa dugang nga operasyon. Paig ni Arpia nga sa long term ginapalapad ang moderno nga irigasyon, ilabi na ang solar powered irrigation systems kamadalagko nga proyekto kangay sang Halaor River Multipurpose Project sa Western Visayas.
5: As early as nung idineklara ng pag-asa na we are to be challenged by a very strong El Nino, ang paghahanda po natin ay nag-umpisa na. So, but totohanan po nito, pagka ang kalaban talaga natin ay kalikasan, lalo na ito, nakakulangan sa tubig, madali lang pong sabihin na tayo ay nakahanda. Pero lagi po itong kinukulang. But then, sa panig po ng Department of Agriculture, we have explored lahat po ng mga posibleng pwede nating may tulong para maibsan o mamitigate yung mga epekto nito.
9: Ang gabayin sa ang pahayag ni DA6 Regional Executive Director Dennis Arpia.
10: Ang iningabahin gila doon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Abakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nagpositibo sa droga o kung sa drug test ang subject sa search warrant kagabi o kung sa nagligad kagabi sa Barangay Takasaro, Iloilo City. Iniangin kumpirmar ni Police Captain Dennis Los Banyas ang head ng Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDEU. Naipuluan ni Ginserbe ang search warrant sa ginarentahan ng balay sa subject nga si Warren Gangoso, 37 anyos. Si Gangoso ang chairman sa Panay Negros United sa di nakakuha ini sa isa ka plastic sa Shea sang ilegal nga droga subong man o kung nakuha ni sang isa ka plastic sa Shea sa ginapahayang ilegal nga droga subong man duha ka sa isang armas lutang nga amo ang caliber 45 9mm duha ka magazine kag mga bala. Madumduman nag viral ang video sa social media matapos nga nagpost ini sang iya mga armas.

0: Pugato. Las 7:54, Antana Saga. Tatak, RMN. Ang balita ngayon na batian, mga karadyumanang ginadulong sa inyo, San Santon Plus. Sa mga tapalamati naton, sumunga aga, klaruhon tani ha, para sa mga suki naton. Mga karadyumanang ginadulong sa inyo, San Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds, kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga mga parte sang aton siningalawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga sintipiko nga magkabulig pakupos sa mga nagahulubag kasubong sang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kabadamo pa. Gani sa mga suki naton, inom kita sang Santon Plus Herbal Capsule. Tatak RMN. Sa piagkabahin, mga karadyuman, sa dugang paginaton ng mga balita, gindala mismo sa public school sa Iloilo City ang libre nga gunting masahe kag mani pedi bilang Teacher's Day treat ni Mayor Trenias or Mayor Raisa Trenias. Kabahin ini sang USGWAPS program sang sulan ginagahata sang libre nga grooming kag wellness services. Napadala ang team sa mga eskwelahan agud indi na magwa mga teachers. May gamay man nga tokens nga ginpanagtag sunod kay Trenias. Simple ini nga papasalamat sa mga dedikasyon sa mga manunudlo nga nagatudlo nga nagatupong sa kabataan bilang ikaduha nga ginikanan. Ginpahanumduman sang alkalde nga kinanglan man sang teachers nga tagan sang tion ang kaugalingon nga makapahuway kag maatipan agud makapadayon sa serbisyo.
1: Ang ini nga bahin giladon sa inyo sa Santo Plus Herbal Capsule, ini isa ka herbal antibiotic kag immune stimulant. Ginapabako na aton nga immune system para magbato sa tanan nga mga infeksyon kag balatian. Santo Plus Herbal Capsule ginaendorso sa mga eksperto para sa mga may UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santo Plus Herbal Capsule garantisado nga may alibyo mabakal sa mga butika. Formal na nga ginbuksan sa Visayas ang nominasyon para sa gawad sa manlilikha ng bayan o National Living Treasures Award 2026 sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Sa press conference sa ginpatigayon sa University of the Philippines, Visayas, kinahingyan ni Professor Joyce C. Aligre sang UP Tacloban ang mga may luyang inominate ng National Living Treasures sa Iloilo bangod ang pinakaulingan na nominate kag napilian ni Ilonggo Santo amo si Federico Caballero sang Panay Bukidnon Oral Literature gikan sa Barangay Garangan Kalinog Iloilo sang tuig 2000. Ang mga mahimo manominate amo ang indigenous folk arts ukon culture practice kangay sang oral traditions and expressions, performing arts, social practices, rituals and festive events, knowledge and practices may kantanan sa dunang manggad kag kalibutan sang kalibutan kag traditional craftsmanship. Ang pagpasa sang entry magalawig sa sulod sang 3 ka bulan.
0: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, diri na kita sa kape nga paborito mo, paborito ko, paborito naton tanan, ang kape nga para sa imo, ang kape nga may rice mushroom extract, ang kape nga may mango and fruit extract, ang kape nga may aras ang vitamin D3. Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, Vita D Plus Coffee Mix na kita. Tanda lang naton na, ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Gani kanto na sa ato sila nga mga butika, mga karadyuman, bakla nyo ini sa ato nga mga grocery stores, ang kape, nga may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, Vita D Plus Coffee Mix. Sa piagkabahin, last 7:57, antang na sa aga, sa labing unang nga tion, pagkatipunon sa isa kalugar, ang nagkalainan nga porma sang arts, visual arts, music, fashion kag pelikula sa Art in the Park ng hiwaton sa La Paz Plaza sa Oktubre 23 to 25. Kabahin ini sa Iloilo Arts Festival 2026 nga may tema nga Arts in Our Plaza, Open Spaces, Shared Stories. Sunod kay Mayor Raisa Trenias, pinasay ang konsepto bangod isa ka publiko nga plaza nga maeksperyensyahan ang tanan or sang tanan ang art sa nagkarilain nga porma. May alternatibo nga preparasyon man ang organizers kung mag-ulan. Sunod sa alkalde kay gayunan ini para makapahuway ang mga Ilonggo sa adlaw-adlaw nga buluhaton samtang mas makilala kag maapresyar ang kultura kag panublion sang Iloilo.
1: Ang ini nga bahin gira doon sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong nga kolon. Pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
0: Magkaradyo man sa mata, palamatin natin sa mga aga. Hindi ka magpalipat, Choy, kung gusto mo.

0: mapacheck up pero way ka kwarta kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ako na bahala sa imo check up. Way ka bayad. Hambal ang doktor nagambal si Busaydo libre ko. Konsokton ka sa doktor sa check up kadto ka sa akon. Dalang resibo, ako bahala sa imo siringaplete, may pamahaw ka, may refund ka. Kadto ka konsokton ka sa check up. Pero kung sa bulong niya, wain ako nalabot ha. Check up lang ako. Gani sa mga suki naton, kadto kita sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa, sa Estancia, Sudan, Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kirisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, kag sa Banwa, sang Uton, Iloilo, and Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, sa Gimaras. Satak, RMN. Sa piyag kabahin, mga karadyo man, sa ato naman, balita sa Hinampang. RMN News. Sports. Hindi pa sigurado si New York Knicks All-Star Center Karl Anthony Towns nga mapalawig ang kontrata antes mabukas ang season. Sa masunod nga duha ka semana, natala na kontani nga maganar sang $57 million ang 30 anyos nga si Towns kag may $61.1 million nga player option para sa 2027-2028 season. Eligible man siya sa apat ka tuig extension nga nagabalos ang top $276 million. Sa nagligad nga playoffs, nag-average ini sang 15.9 points, 10.6 rebounds, kag 4.9 assists si Towns. Kadungan sa pag-utod sang Knicks sang 53 ka tuig nga title drought matapos malutos ang San Antonio Spurs sa NBA Finals. Naintindihan niya nga hindi man mahapos nga mapabilin nga kompleto ang championship team apang para sa iya kinamataryo niya magkabaton sang iabahin. Una na ang ginpais ng tagiya sang Knicks nga si James Dolan. Hindi na sila magasto pa kag wala na ginkuha liwat si Mitchell Robinson.
1: Balita sa Hinampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO ay yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ng hawak, pati ang to di magkabalaka, inanslan na mental oil muna. Yo, sa mga suki na ito, mga karadyoan, magnanslan na mental oil. Istorya kami gina ni Tito Eric.
1: Tits.
0: No, plariho gining kapalaran. Tas ni... Basta, may inubayad lang ko sa tubig, sa balay, kag sa kuryente. Ah, bahala nang bukas. Pagwanta ng tanilinuga, karadyoan, mags. So, matang palamati na ito, magnanslan na mental oil. Ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawa. So, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok. Kay may NEM3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, walang sa iban. Nans, lenement oil, mga karadyuman. RMN News
1: Entertainment. Gin-anunsyo na day Aiko Melendez kag Juan Mig Bondoc nga engage na sila. Ginpakigbahin sa mga ini ang good news pagi sa isa ka proposal vlog. Sa video, nagpropose si Juan Mig kadungan sa ilang pagbisita sa lulubngan sa amay ni Aiko nga si Jimmy Melendez. Sura kay Juan Mig ginistorya ni ang anay ang Eloy sang aktres, mga utod kag bata sini kag ang katapusan amo si Jimmy. Disyembre sa nagligad nga tuig sang ginakumpirmar nga liwat nga ginpangaluyagan sang TGIS star ang actress turned politician.
0: Sige lang ah.
1: Imo ni Chempo, One Mig. Dibla mo
0: niya. Malit na ni sila. Ya, Rajuman Mag.
1: Hindi, ang bal mo ang gitka kay One Mig.
0: One Mig. Isang bataon pa si One Mig.
1: Uh-oh.
0: Okay man. Kay namiyan ko na balas ang iyang smile. Kay ka-cute balas iya. Kita mo ng dimple ni One Mig. Gina-ilog-ilog kung managani. Oh.
1: Paano?
0: Tawa ko lason.
1: Grabe ka nila din. Rajiman Jason.
0: Sumbagon ta ka ka.
1: One Mig.
0: So, matang malamati na itong sumunga aga. Rajiman Mags, tamiyawaan ang imo mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga. Sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito, Inday Magi Dja, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, mais arthritis, rheuma, varicose, palamuipoy, naipit na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nans Liniment peppermint oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Nance liniment oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tabalamati nato no subong aaga kung gusto ninyo nga magbakal sang gamit panguma ka may chance pa kamo nga magadaog sang kubuta tractor kadto kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, silang exclusive distributor sang kubuta Philippines.